ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning Bioproof Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduhan ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang Bioproof Herbal Capsule the Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, All Branches sa Butika Jan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batu Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang Bioproof Herbal Capsule the Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar. Tayo na!

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Kung mag-uwan o nya kalit nga muinit, murag walay hunong ang sip-on og ubo sa mga bata. Mao nga kinahanglang magmatngon. Ting uwan na, mami. Pasabot ni ini, daghan na usab ang mga sakit sa masasipon og ubo sa mga bata. Kung dili dayon maatiman ang simple nga sipon og ubo, mahimong mo grabe mao nga dali mo bugat ang pamati sa bata. Busa ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang senyales sa sipon, sumpuan dayon gamit ang New Zep for Kids. Og sa ubong dunay problema, magmamigurado with Solmiox for Kids. Dapat abansi daan kaysa sipon o gubo karong panahon ting-uwan. Gihius ang kaepektibo sa Solmiox for Kids o New Zep for Kids. Tabang alang sa kahupayan, maukini ang alagang Unilab. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of New Zep. Carbocystin is the generic name of Solmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Naay high cholesterol o diabetes?
3: Oh no!
2: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
3: Yes!
2: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
4: Unilab quality yan.
0: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
5: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
6: Ay, wala ko'y sisilyo.
5: Ay, wala ko'y sukli.
7: Walay sukli.
8: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
9: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 282 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. GExchange Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
0: GCash Pay online. Sakto payments, secure checkouts with the GCash Pay online.
10: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa nabag-uri ng sakit.
11: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
12: Mga kasama, hapit na ang grand draw sa alagang handog ng Biogesic. Ang Biogesic bitbit sa swerte raffle promo. Apas na sa chance ni mong makadaog og 100,000 pesos. Kita-kits sa grand draw sa September 30, 2026, 2 PM sa Barangay Lorega, Cebu City. Doon na exciting games og papremyo. Siguraduha na maka-appeal ka na og nagtanaw sa IFM Cebu og DYHP Cebu Facebook page. Basin ikaw na ang makadaog. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
13: Sub wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
14: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain medsra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
4: Atong attack na alas 8:16 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
4: Now, aritas tunduga mga isgutanan, mga kagalaan, balikan nato ni mahigalang impeachment trial. Di ang mga higalay kang grasyoso nga issue, di pa impeachment. Nga sa impeachment, doon ay nakatog, doon na po mahigalay bedroom boy. Ato ni hatagag pagtagad ron mga kagalaan, pros dili pa rin sa testo mga winners. Oy ha, mga nasakpang naminaw sa DYHP o IFM, busa makadawat mga pahalipay, gikan sa atong sibianan. Dastuli niya ron si kasamang Lailin Rabanis Arigadas. Yes, kasamang Lailin.
3: DYHP. Tata, Araman Report.
4: Oy, ang atong signalin, muragwa na daot man. Sabay lang kayo mahigala ha, kaya nadaot ang signal. Unya ato sa i-check mga kagalaan si kasamang Jane Gallardo ron taod-taod. Gaya doon na mahigalay rally ron sa grupong Piston. Kining pinagkaisang samahan ng mga tsupil at operator nationwide. Ang Piston Cebu, may pahigayon sila mahigala, nakaschedule na ng ilang rally. Nag-rollback rong adlaw pero nakaschedule na ng rally. Ilang ipadayon, kay mato palagi, kinimagod mga kagalaan, temporary na masagun eh. In fact, kung imong susihon ang Shell mahigalawa, manggigani mo rollback. At ang abalikan, mahigalas kasamang Lailin Rabanis Algadas rong ato taon. Huwag yung man, si kasamang Jane Gallardo mahigala alang sa dugang report ni ining mga orasa mga higala. Samtang ato pang gifix ang signal, mahigalang kasamang Lailin Raban sa Ligadas, kini nga portion to sub kanato mga kaigalaan. Sa Life Extension Vitamin D3, ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang pagpaligon sa atong immune system, dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, makafunction sa mayo atong mga cells, makaproduce mga panagang, makapatay sa mga viruses, sa di panimusulod sa atong mga cell wall. Busa inom kada adlaw mahigala sa Life Extension Vitamin D3, recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika dool sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic sa Cebu City kinimutang sa Osminia Boulevard dool sa Cebu Doctors Building. Ingon man sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch, ADM Building, Barangay Kansaga Consolacion, fronting Jollibee. O kinisab nga portion ito galita may sa Super Fiber. Kaya ang regular nga pag-inom sa Super Fiber, makatabang paglimpyo sa itong tinai o kulon. Kinero malikyan niya magpundo ang mga hugaw nga may makaingon ang mga kulon polyps o na'y mutubo sun sa itong tinai o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kaha ang labing seryoso masakit o kulon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sa itong kulon. Labing maayong ato ning mainom mahigala sa buntag or bakaha sa gabi sa upat ngadto sa 8 ka oras lang. Human sa pag-inom sa Super Fiber imo na mapagawas ang tanang hugaw sa atong tinai. Mamakhatad ang kinig kahupay sa kolon, tiyan ug sa lawas. Ang Super Fiber mo number one nga kolon cleansing product karon ug rekomendado kini sa mga doktor. Ang pagis pag-inom magkuha na kay usa ka sachet, imong isagol sa usa ka wasong tubig, imong shake kumayo ug unya imong imnon. Mas epektibo pa gyud kung imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3. Dili pa sa balikan ng impeachment mahigala o kininiang tingog mahigala ang Kongresuman Yesabel Zamora. Muraman mga higala naka-appeal sa drama sa What's the Style? Arisata mahigala sa report ng kasamang Lailin Rabanis at Agadas. Kinsa ni mga nasakpan di alin nga na minaw sa itong sibianan DYHP o IFM. Busa magkadawat ang mga pahalipay. Yes, Lailin.
3: DYHP. Araman Sports.
5: Mayong buntag ka sa mga Jumanito ni Rufil. Mayong buntag sa tanang suking tig. Pamina na itong stasyon, DYHP. Live kita ka lang sa Cebu City North District. Dilano sa Maswerte Makarawa sa itong mapahalipay. Nga bugas of chorizo. Isi pa salamat sa lang kanunay pag-suporta sa itong stasyon, DYHP. Sila Pat Apot. Early Encontro. John Baybayanon. Danny Montemor. Epifania Canoy, Regis Juarez, Juliet Golissimo, Ogina Baring, o karanan sa ikasingit ninyo sa DYHP. Dapat salamat sa DYHP.
4: Okay, salamat Lailin Raban sa ligada sa mga nga report. Huwag sa mga nasakpan na minaw sa DYHP o GFM. Ala, plastar na. Asamas Julius Balilig sa Idol B. Alang sa atong lingaw-lingaw. Pasirculate sa dugo, exercise sa kabuntagon, kumbati na.

0: Okay, salamat Lailin Raban Sarigada sa mga report kasamang Julius Balili o sa mga nasakpan nga naminaw sa IFM o DYHP busa na garot ang mga palipay gikan sa atong Sibianan. Arita, may higalas tunduga mga hisgutanan karong atong taon mga kaigalaan kay niya mga higala ang atong amigong ni bisita na to dire. Ang ato may galang reporter kanadto sa ABS-CBN News. Zunre Nadila. Aska ngayon nga. Morakin ni Zunre, makatabang ni mga higalas background sa atong kauban sa buhat nga Sam Costanilla da. Makatabang ni gahatag na itong background. O niya, ingaw man, disbisita sa nato ron si Dr. Edward Dampor Sr., ang President and CEO. Brilliant Metal Craft and Merchandise Design OPC. Atong tagal pagtagad ng tao na humalamang sa pipila ka mga mahinungdanong mga pahinomdom. Standby. Alas 8.25 na.
1: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
2: Ang galing! Pangmatagalan!
3: Parang tayo lang han, no?
4: Everest Appliances.
2: Babe, ano ever best decision mo in life?
3: Siyempre, building a home with you.
4: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
5: Uy, 150 over 100 man.
6: Dok, ganong sige magkaasa kong presyon?
5: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease, o CKD.
6: Ay.
7: Papa, ayaw ka pala ka. Nagkadungo ko sa kidney care. Daghan ko noong maayong binipisyo na ini. Natural ingredients pag yun sama sa pomegranate.
8: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
9: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
10: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
11: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
12: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
13: Ako pud, usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
11: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
12: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
13: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
11: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
13: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drug Stores nationwide.
14: Naay high cholesterol o diabetes?
15: Oh no!
14: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
15: Yes!
14: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
16: Unilab quality yan.
17: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
18: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
16: Unilab quality yan.
18: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
19: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
10: Gikan sa kinatas ang bukid. O bisan sa pinakalayo nga isla.
4: Nag-graduate na ako!
10: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaon.
4: O pauli na ko ka!
10: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fairtrade Permit Number FTB260214, Series of 2026.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok, sa Straight to the Point.
0: Atong attack na may galas 8.28 na sa ato pamanuban karoning atong tulumanon inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
0: Now, nini mga orasa mga kagilaan, dili pa ito balikan ng mga isyo sa kauluhan. At sa chicks kasamang Jean Gallardo, kay tungod lagi ini mga higalang presyo mga kagilaan sa gasolina o sa krudo. Sige, nagtaas. Karon kuno ni rollback. Tuod ba ni rollback gamay? Unya, dili sa may Shell, may higala, man mo rollback ang diesel. Ang gasolina ramay ni rollback. Pero mali na ang piston nakahinayak na sila mahigala sa schedule ni ilang naging ipadayon ang ilang rally kay mali na mga kaigalaan nga temporaryo na saning maong pag-rollback. At sa itse, kumusta ko na ito mahigala kalihukan sa piston Cebu dito sa may Middle Rosario mga higala. ani ining mga orasa. Kumusta na diha? Yes, kasamang Jane.
3: DYHP. RMN Report.
15: Yes, Radyo Man Atty. Rufila, di pa lang gidugay, gisugdan ni ang kining maong portanta kung lamang na nagkadaiyang grupo din ni or progressive group. Pinangulungan ni Atty. Rufila, kining pagkakaisa ng mga kabahan at kumer, ang operator nationwide. Di pa lang gidugay nun na, gidugay na, gidugay na, gidugay na, gidugay na, pipila sa mga yung grupo sa nagkadaiyang grupo. Malinari lima ka grupo. Gani sa loob niya mula po ang bayan muna wanagustong kadaway bayan kandra o bayan o ang PNCO o ang mga sakit sa BPO na nakakaroon din ito. Makita na po sa tumaka review karoon na ganaiyang na kanilang blockers o ang ilahang ipatisa yung nga na sa ilahang blockers na ganyan niya magkita iba sila ang oil installation so ang ilahang palawagan at niya pagkakasalan niya ang kininya mong presyo sa lanya. Ang ilang kasasin sila pagkakasalan sa mabahulong noong sa pagsaka at nilopilo sa mauna lanya o mga diesel o gasolina. Kaya makasak po walay mahabili na sa mga drivers na po kumuli sila sa ilang at sa paminaw natin.
20: Ang kanala ang tanggay. Kung sana ang mga produkto na natin ha, di kang pila sa lahat natin. Sinarapin pa, ang pinag ng isang nagyari ang ipatangan sa atong pagdasal na. Sistina ang usong sa atong nasin. Sinarapin pa, tutulong nato ang gobyerno na mula sa katawahan. Tutulong ang gobyerno na matulong sa natinang investigang pasyon.
21: Namo
22: Buddhaya.
1: Sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
0: Okay, salamat. Da Jane Gallardo sa mga report. Nakatusong oras, mahigala. Alas 8:37 na. Oga, sa magkausap ang mga kahigalaans, dili pa tayo balik sa mga national nga mga issues. Atong kauban karon mga kahigalaan, no? Kining atong amigo mahigala nga dito pa ni sa ABS-CBN, kani atong reporter, nga di gin malimta na yung extra mahigala, Zunri na dito. Onya ato sang kauban mahigas, Dr. Edward Dadampur Sr., ang President and CEO, Brilliant Metal Craft and Machine Design, no? Ato ni bisita last year, unya na ni balik mga higala, may tungod ni kato yang atong gisgutan to mga oxygen kani adto, ha? Importante kay mga sukit di paminaw. But before ana, atong tagag pagtagad, may gato sang kumustahon sila kadali. May buntag ni mo, Zunri Manila. Okay na, ako na, okay na, okay na. Okay. Ako na nag okay na rin. Oh, sige.
21: Takka mo lang ko drink pamislit.
0: Ma'am, okay na. Ilahan ko na anag kay sa announcers booth.
21: Ano na kung may bintag ni mo, Attorney Rufil Banyok. Kumusta sab ka, Attorney?
0: Okay kayo. Kumusta? Ikaw, may kung kumustahan kayo. Parang, di ba kayo ko kadungog ni mo? O niya, sa press freedom, wala makanautunga na.
21: Wala gina. Gikamingawan nga kalihukan sa mga sakop sa prensa. Ang KBP. month celebration. Mm. Kusugan ako na mo, baktas, kusugan ako na mo oh. Linya sa mga pagtindikanan to kanyan to.
0: Mm.
21: Na kay raffle. Oh, dunay pagkaon.
0: Mm.
21: Suila ang kuan ay, lamisa. Niya ang mainom, pagtindikan na.
0: Parabuyan.
21: Ang mga guwapo-guwapa ng mga broadcaster, musalida.
0: Mm.
21: Usa ka Domingo, parada. Tibuok buwan, dunay mga kaliyukan.
0: Pero kanang imong extra nga zone rin na nila. Imo ganang gikuan. Unique
21: makayo. Napanul ko na.
0: Ha?
21: Report ba?
0: Oh,
21: live, June rin na nila.
0: Anang
21: angkor. Sigong live, sigong live, sigong lakaw. At makita ka. Sama nang gibuhan karungkod. Nagkadaghan, nagkadaghan ang mga tao. Garoon nga nagpunsisok nila tubagan sa Kapitulyo.
0: Mm.
21: Abot akong sa ilang tumungog tuyo. Lakaw ko. Pandol. At yan lang takutob, June rin. Iyan ang angkor. Karong totoo, balikan ka na mo. Junre, salamat kayo si mo ang paghanaw gayon. Pandol, Junre na dito. Pag-iisig niya, ikaw ba ni Doktor?
0: Ah.
21: Ay, Dr. Dampor. Napandun ay, usag kabutang, ay mo ang naisgutan kagayon.
0: Yeah, before ito isgutan si Dr. Dampor, kaya kita mo na yung mga oxygen nga ito isgutan.
21: Correct.
0: Kamu si Sam Costanilla, morag ka mong mga batch-batch? Usa man?
21: Di sa din noon, pero nauna man siya sa duyan.
0: Ah, okay.
21: Kung broadcasting panibya ang isgutan.
0: Oo.
21: Usa pero kaila ka kay doon magka. Idolo.
0: Oo.
21: Wa pata mo ambak ni Ning Matang sa Panginabuhi.
0: Mm.
21: Diya na Ning Naong tingog ni Sam, ako ang madunggan. Kaya puti mo sana kung hiliga kaniya ito, maminaw o mga sibya.
0: Lanog mo kayong tingog ni Sam niya, kanang tibok ba?

0: Ga. Galing dunay sahi sayop. Pakoreksyonan na ta.
1: Mm.
0: Siya mo'y matawag nga usa sa mga haligi kung maghiskuta o Binisaya nga newscast sa telebisyon.
1: Mm-hmm.
0: Kung siya mo'y usa na ikaduha, kung wasa ko masayop, si kanhi kunsyal, Cebu City Councilor, June Quintanar.
1: Mm-hmm.
0: Doon na siya siya ay sibya ka rin mga balita sa kilom-kilom, pinagi sa GMA.
1: Mm-hmm.
0: Now, sa to pa, Sam o si Kunsyal June Quintanar, matawag na to, nga naguna sila pagpailaila nga to sa publiko nga ang Binisaya nga balita.
1: Oo.
0: Ang pinulungang Binisaya.
1: So dito kasi ilang gabi, nag-vigil ka to, apil ka?
0: Daghang ikog na himamad ka to. Na doon ako'y gipaabot ka to, wa mamabot. Pero ang daghang nangabot, pasilan, daghang ang gihukad ka to, atuloy. Pati, lipaan right, di hap to, tunol rin usap, di tunol rin usap, patil ka na. Ang ako alang, pinangga si Sam sa iyahang mga inayawanon, paisano, iyahang mga silingan, mga parinti. Nangabot sila nga to kagabi. Muto'y first night sa vigil. Daghan kayo nga to. Ang ako ang nailaila o daghan sa mga to ang mga impormasyon nga ako ang naipos may tungkol sa pagkatao ni Sir Sam Costanilla.
1: Pero kini iyang pagkakuano, kuya na iyang kalaki no nga kuano, Dr. Dampor, kuan, basta ka ng parking sa dito sa kinini ang asaman to dong, ato pakita video kanay dong, names. Ni parking sa dito sa may annex building sa may Inayawan na barangay hall. Ni anak pa na yung Birnes. Unya Birnes, ato pa mga pizza kuan. Uy.
0: Pizza 26. Oh, pizza 25.
1: 25. Unya, na ibawaan siya.
0: Domingo na.
1: Domingo na. Pizza 27. Still ano? Wa maka kuan. Asa man tong video gamay dong? Ato pakiton si Zunri Narila kadali. Okay na, okay na. Kanamaw na yun. Kanamaw. Mawin sa kuan. Monitor na to. Oh. Ano yan si Kenan, no? Pag-parking niya diha, Birnes pa na. Unya, wala na. Nagtuo lang po siguro mga tao nga, gipark na diha, nga, bilin lang, inana. Naaday sa sasunod. Sus, Ginoo ko. Oh. Okay, so muna niya, pagka-Domingo, sa pa na nakuha, unya, wala na'y kinabuhi. Si Sam Costanilla, no?
0: Biyernes sa buntag, doon ako yung kasayuran nga nahipos dito. Nga,
1: kay ikaw mag-inito?
0: Dili na niya siya tig-uli yung pirmida yun.
1: Mm-hmm.
0: Kay gikan siya ang newscast sa usas mga sibianan, unya, pagkahuman, doon na siya yung mga lakaw panglain, doon kayo panisay mo balik. Apan ang gingon, nga no nga, nahauli. Og ni parada dito napita sa iyahang paradahanan. Kaya di mo na layo sa iyahang pinoyanan. Ang sulti nga basin og kusong mo pahuway. Kaya nga nung hinuli magsayo. Alas at subsado.
1: So nanahin din sa dito ang maulik sayo?
0: Wasa,
1: or human ka sa inyong newscast?
0: Wala na yung routine nga. Muuli, dili sa dugay pa kayo muuli. Kaya doon na pa yung mga lakaw. Apan muuli magani, ang ilang sabot, kanahan gusto nga mo pahuway. Kay ato na sayran, doon lang sa siya yung mga gipamati isab sa lawas. Iya nga, giatiman. Kung hingsayo siya pa uli, tumukog tuyo, pagpahuway.
1: Usayo. Pagpahuway, o. Oh. Kaya nanak ko nung 2 days before sa incident, na naglilain ko nung lawas na yan eh. O, oh, matot pa. Ikaw, daghang magkakasiguran ka dito, magkasabigil kagabi eh. Atong dugangan o gisgot niya, ang background po ng Sam, asa na sagikan, nga estasyon, niya, sa sunod niya estasyon niya ang trabahuan, antod niya abot niya sa Kapitulyo, antod nani siya mga kalihukan po niya, kana sa media ba, no? Nga mga forum, inana, nga sila na pa si Uda. Karong totoo, duman lamang sa pipila ka mga mahinong-danong pahinom-dom. Alas 8:44 na.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag-uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: King

0: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-laulaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
1: EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Tere Robles, 50 inoy bi.
2: Unsay na sinati na itong problema sa kidney?
3: Ingnan to ako, doktor, na kay kataas ang imong creatinine, 230 taas na.
2: Sa pagsulay ni mo sa kidney care?
3: Hantod na, ubos ko sa ka karton. Pagkuha ko resulta, 84 naman. Di, nagpasalamat ako sa kidney care kay naayo mga akong creatinine. Nagbalik sa normal.
4: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Heart Store at mga suking butika.
5: Mahalaga ang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
0: Tayo!

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ah! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspasang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga buhupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
2: The right hydration matters.
3: To perform.
4: To win.
2: To rise above challenges.
5: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
2: Fuel your peak.
4: With the right hydration.
2: With the right minerals.
6: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit.
2: Summit Natural Drinking Water.
0: Summit Natural Drinking Water. Rain or shine, drink Summit Water. The right hydration with the right minerals.
7: Hey! Kidney care time!
8: Sakit yun akong kilid, maglisod kong pangihi, niya. Actually, di ko kakonsentrate og trabaho.
9: Okay, so nga nagka-kidney stone nga og UTI?
8: Sa sige na ako kaugbarat, nainom na akong soft drinks og sa junk food.
9: So sa pagkakaroon, kumusta naman imo pamati?
8: Sa ako sigag inom sa kidney care, nawala na yun akong kidney stone, nga na-worried na kay ko, nga regular na po ang akong pagpangihi.
10: Mapalit ang kidney care sa Mercury ug sa inyong suki nga butika.
11: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi napagamitin pang gamot saan makuwi ng sakit.
0: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
12: Driver ka ba nga pirmi, magbiyahe bisan gabi?
13: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
14: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
12: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
13: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
14: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
12: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
15: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
16: Atong taknala sa 8:49 na sa manuban karon ning atong tulumanon ug inyo nga tulumanon.
15: Straight to the point.
16: At ang kauban may is Dr. Edward Dampor Sr. O gingman may gala si Zunri Nadila. Ha? Ako sa ipasulti kay Dr. Zunri kay namagutay na kauban sa buhat nga nitaliwan sa laing kalibutan niya. Silaman may nag-una sa media mahigala sa so, munang atong ipangutana kay abin ako kabat sa gudsan sila ni Sam Kustanilya. So dili mo kabat sa gud ay Zunri.
17: Nauna yun si Sir Sam og sa gingon ko na sunahan na himo na to siyang idolo.
16: So sila ni Leo Lastimosa, bat sila di pod?
17: Posible. Anong mga tuigang nga nagsugod si Leo?
16: Sila Babi ng Saro.
17: Si Sambo.
16: Pero di ba, kung man siya, sila Sir Slumundi? O siya ba?
17: O sa siya. Sa mga matawag na to, nga core group sa mga broadcasters, niya ng panahon nga nagpadayon pa ang nagang mga lihok protesta.
16: Sa imong nahibawan, diin man nga stasyon sa nagsugod na kay idea ni?
17: Kanang DYLA, posible nga diha na siya nagsugod. Apan, duwa kay ko'y diha o diin siya nagsugod. Ang akong nahibawan, kana lang daan ang station ID. Iyagi na. Patintit, iya ng tingog sa DYLA. Nga klaro kayo nga tingog ni Sir Sam. Nga, ito na pa'y daghan akong nadunggan nga iya ang tingog. Apan, ang importante sad, naminaw ron ang mga broadcasters. Tawag ko na pa, broadcasters na. Nga sa ilang panahon, hingagi sila mass communication nga kurso. Si Sir Sam, usas mga maestro, professor sa kursong MASCOM, University of San Jose, Recolitos. Muna nga, pagkahibao sa akong misis na minaron, good morning nimo, porti sa niyang gula, iya sila ng maestro sa panahon niya sa San Jose, Recolitos, isip MASCOM. Student. Sa ito ba, kagdagan niya niya mga nahikap ng mga kasing-kasing ato ni Rupil?
16: Hangtod niya, So, daghan niya, abot siya sa CCTN, abot siya, basta daghan niya siya, abot siya sa Kapitulyo at the time, no, nga nag-trabaho po siya na connected siya sa government, pero daghan siya mga sinulog siya mag-MC sad, no?
17: Matawag siya na ito, more perennial MC. Yeah, so sinulog, yan maginang tingog. Condition number one. Bugol kayo.
16: At kayo. Unya kuan pod kinini ang piano sad no.
17: Kara now sa musika adi sad ikaglimod sa entertainment diri Cebu apil gina siya diha kung music mo isgutan ng Titus Borromeo yung kauban ka niya to sax kang Titus birada sa siya diri sa iyang organ piano niya niya usa presidente niya siya Entertainment Media of Cebu Incorporated EMCI na minaron ang mga membro na nawa na mga mong grupo apan usa na sa nagpabuhi sa ato ang sa kalibutan sa entertainment diri Cebu kay sila man mo ay nai-access niya sila mo ay nag-promote daghan kay dire Dulce mga nahimo na nila ng guest sa kinsa na lang niya filmmaker niya sa di kaglimod nag-istorya na mi a year ago parte ng short film nga matod pa niya doon kay mga kaira niya ganahan nga magpabuhat og pelikula magpabuhat og kanang minugbo lang matod pa niya mahimo kayo unya di ay po sa social media Carlo J. Caparas, nahiyasa ng Giko Cabildo, nalambigin sa niya sa usas mga proyekto ni Carlo J. Caparas din sa Sugbo. Lakto mga sulit eh, patila para ang yanga kasinatian ko maghiskutag communication.
16: Sa kung saan lubong ko no, nakakuha kang info dito?
17: Pitsa 4 sa buwan sa Oktubre. Kung unsan ang adlaw, di na 1, 2, 3, 4, Domingo. Domingo. Wala ko makuha ang oras po labing siguro. Ari nila, human sa Misa Rikim. Ang naisikutan nga paghatod kaniya sa iyang pahulayan ng dayon.
16: Okay.
17: Para IP.
3: Straight to the point!
16: Alas 8:53 na mahigala at ang itagaagamang tribute mahigala si Sir Sam Costanilla isip atong kauban sa media nga atol ining Broadcasters Month mao iyang pagtaliwan sad mga sukit dig paminaw og tingali og kwan sad at the age of
17: 68
16: no bata pa
17: parte bata
16: di pa kwan so pero mao na giingon sahay nga kung naa ka diha kutob nga halagad no napay ibang mga tawo nga kana na ang kwan napakay mission siguro ang uban wa pagyud ko adi pagyud kay napay mga mission na zunre no okay. Mo na say kwan diha kamahinong danon pero ikaw kumusta naman ka wala na ka mo aktibo wa mo kita nimo pag press freedom pag broadcasters month wa man ka mo pakita dito
17: do na boy ginagmay nga panginabuhi aton ni apan mo na gingon nga pagsaw-pagsaw. Lahom kayo na. Pagsaw-pagsaw, buta-sabuta. Ah. Ah, usay, na, usay, wa.
16: Okay, alas 8:54 na, mahigala sa batuban, kaloning atong tulumanon, ikinyong tulumanon.
3: Straight to the atong point.
16: Atong gisgutan last year, mahigala itong mahitungod sa oxygen, no? Nga atong kaubans, Dr. Edward Dampor Sr., ang President and CEO sa Brilliant Metal Craft and Machine Design, o atong gisgutan itong limpyo nga oxygen, mga kahigalaan. Ako nagkabisita sa kasi ang balay dito, nagkabisita sa kasi ang planta dito, nga doon na gipoy ko, ano? Pero ka naman ko niya, mga isgutanan na dyan, dili basta-basta. Ayon sa lakaw niya, asama ka. O niya na, ano na sa kanil, tataon lang ato. Kamain na ito, kulokobildo si Dr. Dampor, kay uban man ka dito, sa pag-addo yun sa iyang panimalay, nakakita sa ka sa iyang planta dito, Zunri, nakakita sa ka sa mga pamaagi dito. So, atong kumustahon, kumusta man itong imong atong naisgutan last year, Dr. Dampor?
18: Kalis Diyos, may buntag di ito na eh.
16: May buntag.
18: Salamat sa pag-imbita ni mo, paghatag, lay kay gayunan, nga ma... isangyaw na ito ang atong pagtabang sa Tibuok Kapupunan, Tibuok Cebuanon o Tibuok Pilipinas. O kini karon parte sa itong isgutan last year, nakita yun ako ang daghang mga tao nito nagpa-refill, huwag ibayad ang itong oxygen. Para lang makatabang sa mga taong gikan sa ospital o naas balay, nga makapa-refill o limpyo ng oxygen nga walay taya. Kahit tungod stainless na
16: saan man yung pag-refill oxygen diha sa may mabulo mad tong taong pa-refill lang dito
18: pa-refill lang
16: mo ba?
18: Ano lang para lang makatabang sa tungod kay usas mga advocacy na to maluoy man tas mga taong nga na-hospital nga nagtambal na malit og tambal ika sa Amerika gikan sa Germany gikan sa Japan ang mga nindot nga gikan gi-prescribe sa mga doktor unya dinis Pilipinas paginawa ang nagtangkin tayaon. Nga muabot sa balay, miski maulian, mamatay na hinoon. Maingon na yun nga. Kusog bangun mo ka o salmon. O nasudlan ang utok o kaning liquid metal ba mercury. So mao na nga ang reason niya is ang taya gyud nga gihigop matag karon ug unya gikan sa ospital.
16: Mm-hmm.
18: Kay di mo klikayan. Only Philippines ang nagamit og tangkin tayaon mo subo kay palanungon ba.
16: Mm-hmm.
18: Nga kung scientific analysis nimo kung mahimo na ganing atom ang usa ka taya, no? Atom is the smallest particle of an element. Well, madawat sa imong kasingka sa baga nga distribute gikan sa imong ayurta, paingon sa tibuok lawas sa imong bihis sa natres patay yun ang tao. Labi na kung mabot nagtulo upat kadlaw ang paginhawa sa oxygen nga tayaon. Bisag unsa ka bag-o sa tangke nga atong gamiton, atong pribahan, atong pikaso ng mga tangke ang bag-o diya.
16: So kanto yung tangke nga gipikas nga stainless gyud way taya.
18: Gyud sa maton.
16: Lahi matong kay kini uban green o color na. Pero imong pikason tayaon sa sod.
18: Tinuuna to ni.
16: So sa imong style ato, imong tong na kay mga technique kay kani mo ni. Ano yung comparison nimo?
18: Ano yung comparison? Taya o versus aluminum o stainless. Na gyud. Nganong di ba nato ilisan? Nganong magagwanta man to? Nganong patyon man nila to mga tao nga na sa ospital? Mao na concern na to. Kaya ako mismo, naitabo mo na ako, wadyo ko musugot lagi pa oxygen ko. Ang karang mga na-edukar ka ron, makaingon sila nga, di yun mayo magsigita ginawa ini. Di man sa pagpandaot sa mga ubang mga business establishment, but atong ilisan. Kaya makatabang ta. Kaya ang purpose na to, remember that oxygen is the most important medication nga hihatag sa pasyente. Pag onboard pa lang nimo sa ospital, kaya imong ambulansya, imong ginawaon oxygen na yon. Pag abot sa emergency, another tank of oxygen, unsa man tangke yung gigamit, munang ilisan na lang na to. Mga hospital sa town, unahunaan ninyo nga, bisag unsa ka bag-os tangke, usahay inyong idismular, tabunan ninyo ang tangke green nga cloth, pastilan, ang sod, buko na to, tanaw na to. Let's, unsa tanaw, ipuroy ba ba? Bisag unsa ka na o. Makita na to bago mo ginatangkiha. To finalize my being a doctor of technology, akong i-finalize akong conclusion kay mag-experimento tala may problem, material, procedure, dayon observation, conclusion. Pag-conclude na ko, bisag unsa ka bago sa tangki, tayaon gina siya sa internal part. Kay the element of process 3, again, first, ang metal nga imong gisudlan. Tayaon. BI, black iron, which is one of the element na mahimong taya. Sunod, ang atmospheric humidity where ang imong giginhawa na yung mga tubig-tubig. Dayon ang oxygen. Once maklose na sa katangki, there is a complete manufacturing of brush inside the tank where mabutag lima katuig. Mabuslo tagin ang tangke, unum katuig, mabuslo tagin ang siya hangtod. Mapowder lang yun. Gamay maginawa sa tao. Magbalik-balik, usay. Wala na. Sa kwako sa una, dugay mga kontrabaho sa kwako. Na-assign man ko sa cylinder maintenance. Ako ito, abya na, balbi mas ni tanaw na damo dito. Dahil na itanaw, pastilan. Taya, abya. Pura ugutap nga na dugo. Atong iho, among iho, iho na mo, butangag caustic soda, bugahan og nitrogen, ilabay, pastilan, unya. Nga naman, ang taya, magpabilin yung gihapon.
16: So, kini ang tayaon man eh. Kini niyo mong giimbento nga kuan, imo na yung technique nga dili tayaon ng mga oxygen tank.
18: Maog yung element nga kinanglan. Dapat, stainless na o dili, aluminum. Tutala may available. Brato pa. Nga naman.
16: Ano naman nagamito ng stainless?
18: Ay, ambot kay Tiguro, i-prescribe yun, wata kay Baog. Maog magigawan sa Bureau of Standard. Way back 1987, it was already a...
16: Pero imo ka na istorya ng taga-DOH na ni?
18: Ana istorya na ko. Bisa kung saan pating yun. Mga pating.
16: So, doon na yung mga uban ng mga private hospitals na ni-adapt na aning technology?
18: Ani-adapt na, hindi karoon. Kato na-educate na, labi na itong mga doctors nga gikas Amerika. Kay, agigamit yun sa Dinis Pilipinas, kato educating yung mga doctors, kanang i-prescribe na sa pharmacopoeia.
16: Kung
18: sa Philippine standard. Ganoon naman ito, paluhon.
16: We
18: are violating. Kaya, ganoon ka violita? Kung ano ito eh, paluha ang i-prescribe nga. So, proceeded naman unta ang balaon sa Philippine National Standard way back 1987. Gichange naman ito 2003, nga mahimo nang ilisan ug aluminum hangtod karon mo.
16: Okay, standby ha aton ning isguta jatiwa sa mga kagilaan kay kini mong oxygen mga sugid di pamilya importante sa ni kayo, no? Labi na ma-admit ka sa ospital bisag sa kon palandaan sa ambulansya pa lagi oxygen na ka. Kini kang Dr. Dampor iya ni mga higalang kuan iya ni mga kagilaang krusada sad unya labot ini mga higalang oxygen mga kagilaan nga limpyo, no? At ang isgutan ng tao, duman lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdo. Alas 9:02 na.
19: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
20: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
19: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
21: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
22: Mga kasama, sa trabaho nato, ilabi na kong padayon ang gibuhaton, dili pwede nga basta nalang buhunong. Kinahang lang perming present. Pero ang kuno nato, ang upan, pasagdan lang una ang runny nose o pag-atching. Tubig-tubig og natural nga remedyo lang. Ingon ana sab ko sa una, pero karon nagbag-o na ko. Kung makasinati na og simptoma sa sipon, Mag-Usef Z Plus with zinc na. Kung padugayon manggot, mas mudaghan ang sipon nga virus sa lawas o pwede pang makatakod sa uban. Sa mga unang adlaw sa simptomas, diha usab pinakadaghan ang sipon nga virus maong kinahanglan dayong paggangon. Maong sa unang sinyales sa sipon, Mag-Usef Z Plus with zinc na dayon. Adunay zinc nga mutabang sa pag-boost sa immunity, tabang aron mas padali ang pag-ayos sa simptomas sa sipon sud sa duha ngadto sa tulo ka adlaw, inubanan sa saktong diet ug exercise versus sa previous formulation. Kung tambalang dayon, dali ra nga maayo o makadaginot kaysa pasagdan ra nimo nga mosamot o mamahimong mahal ang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho o mga importanteng buhaton. Maong sa unang sinyales sa sipon, Mag-Usef Z Plus Forte with zinc dayon. Phenylephrine HCl Clorphenamine Maleate Paracetamol Plus Zinc is the generic name of Usef Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Usef Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
23: Magsige gani kag achi. Nagluha-luha ang mata. Unya na nga tulpa.
24: Fix it with Alnex.
25: Basta allergy symptoms, adunay fix it o ana.
26: Alnex, the most prescribed cetirizine brand by doctors.
24: Fix it with Alnex.
26: Source, IQVIA PMDI2S 2025.
27: Unilab quality yan.
26: Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alnex. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Naay high cholesterol o diabetes?
29: Oh no!
28: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
29: Yes!
28: Say yes to GlucoPro.
30: Use under medical supervision.
27: Unilab quality yan.
19: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
31: Usa kasi man ang tambal sa pamilya, igo kaha sa 150?
32: Pwede sa Actimed. Actipit man!
31: Dimples! Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han, ang pang-allergy defense na ko,
32: Actimed! Actipit!
31: BP support ni nanay, vitamins ni kuya,
32: Actimed! Actipit!
31: Unya ang quality.
32: Sa Actimed, Actiak, pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa kasi man ang ginhawa. At to na sa Generica Drugstore.
26: If symptoms persist, consult your doctor.
33: Mga kasama, hapit na ang grand draw sa alagang handog ng Biogesic. Ang Biogesic, bit-bit sa swerte raffle promo. Apas na sa chance ni mong makadaog o 100,000 pesos. Kita-kit sa grand draw sa September 30, 2026, 2 p.m. sa Barangay Lorega, Cebu City. Doon na exciting games o papremyo. Siguraduha na maka-appeal ka na o nagtanaw sa IFM Cebu o DYHP Cebu Facebook page. Basin ikaw na ang makadaog. Ingat!
0: Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
1: Ma'am, CODDI, 168 pesos and 12 centavos.
2: Ay, wala ko'y sisilyo.
1: Ay, wala ko'y suple.
4: Wala'y suple.
5: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian.
6: Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization. Usa mo bayad. Sakto payments. Secure checkouts. Pay online with GCash.
7: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. GExchange Incorporated is regulated by the Bank Sentral ng Pilipinas.
8: GCash Pay online. Sakto payments. Secure checkouts with the GCash Pay online.

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
1: Girl, after work fresh gihapon ka? Ako, murag kapoy na kayot tan awon.
2: Girl, Pond's Bright Miracle Facial Wash akong gamit.
1: Worth it?
2: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel. Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh, barefaced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control variants. Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
3: Glow Pond's Miracle.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
5: Atong attack na sa 9-8 na sa uban-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
5: Atong balikan may galas Dr. Edward Dampor uban ni kasamang kasama na mahinon ni Zun rin na dila kapamilya din eh. Okay, so ato nga balikan mga kaigalaan, kikini iya advocacy ni mga kaigalaan, no? Siya mga nag-imbinto aning oxygen, mga higala nga limpyo. In fact, last time, pag anhin niya, nagdala niya sa tanki, John, no? Dag tanki nga, sampul, giba, no? So, mo ito'y nahitabo, mga sukitig paminaw, o niya, ato nang gisgutan karon kay usanay siya mga advocacy. Pero niya sa may mabulo, nag-announce mo ito nga, libreng patubil oxygen dito, na mga nangad to. Sa umana ni mo na kay in charge ito?
7: Na, yeah. Ang warehouse man ako.
5: Oo.
7: Oh, Tagan man, tulungan na sila.
5: Oo. Oh, oh.
7: Ini dual to si refill eh. Oh. Kaya tabang na to.
5: Oo. Oh, oh.
7: Oh,
5: Basi maaan po kay kadugayan anay nga pasibudagan ni Kapitan.
7: Kasi dato kaya pag-manage sa itong ginagbay ang pag-inabuhi.
5: Oo, oh, oo. Oh, oh, oh.
7: Tapos, simple lang, pag-inabuhi.
5: Oh, oh, simple lang.
7: Patatang magkatabang.
5: Hinahinay lang. Pero yung iskwilahan di ha, labot ato mga mag-wielding na apod. No?
7: Na,
5: sige
7: na-apod,
5: pa, sige.
7: Oh, sige pa, pero oh, oh. Ginagbay naman kayo mga parener mga na kay matod pa, bisag-asa ka sa tibok kalibutan, BMC is the best non-source of first-class wielder sa tibok kalibutan. O na nga, pagkakaroon daghang mga eskwila nga parener, nga mag-agwanta lang tao nung kanang student permit sa kuan para lang maka-eskwila. Kaya dagko man og sweldo dos kawas. Labi na karon nga ang Amerika daghan kay wielders gipaginanglan. Thousands of wielders kailangan. Wala kayo mga apply kay naman ko'y consultant karon nga si Percy. Hingad to, bago lang kapot, iyang gi-source out og tinuod bagyod kay kita niya adto raman sa information sa Google ana-ana. Giadto niya tanang mga agencies dito nang inhanglan yon. $24, $25, $30 per hour. Niya gani akong anak no to adam po dito $74 per hour. Australia na noon. Pero karon bago lang nagbalita siya nako nga usa sa tong kwanpod na purpose is makatabang sa tibok Pilipinas ga makahatag og wielder matag household wa na gutom ang Pilipinas. First class wielder ma secure lang nimo, makuha lang nimo sa 45 days and a journeyman can be achieved in 30 days.
5: So mo eskwela pagka wielder na simo 45 days ko makuha na lang mga talent nila, ilang mga skills.
7: Usa sa wielding lang 6G first class wearer acceptable sa international standard. Pero gusto gi kag journeyman ka na kanang gitawag tag journeyman sa European standard. As American standard, first Indian Scotsman class 1, tulo ka buwan yun na siya. Pero at least, makakuha kag lima ka skill. What are the skills? Sumaw, which is 6G, gibasin din sa akong libro. Kanang libro gigamit ato, na gigamit hangtod karon, na diya gi-explain ang details sa atong kuhan. Muna'y, sa unang panahon, muna'y gitawag sa akong side, Uido kay ako may gatoon. Hangtod karon gihibo na itong libro nga nahimong nabaligya sa to tanang department store mo abok stores o gigamit na po sa tibo kalibutan karon itong best source of information nga makadaginot sa materialis makatirag yun o paggusto na huwag yung problema sa
5: kini mga wielder nga imong itudluan kay doon na kay mga kuana but ikaw mismo wielder magigkasuunasan
7: bawag gina akong trabaho trabaho po sa ako bawag gina akong trabaho trabaho ko sa Pico. Katrabaho ko sa Dubai for 7 years. Dito ko na hait. Dito ko sa Canada. Sa Canadian Wielding Bureau. Hangtod, kini karon akong ito. Bone akong tuyo nga unta. makatabang sa tibok Pilipinas. Kay daghan kayong gusto ng abroad. Unya usaban, eskwela kag 4 years, eskwela kag abogado, eskwela doctor, nurse. Di ka man ang sweldo pilar yun taon. Ako ang anak doktor 18 months, 18,000 ang sweldo loy. Pero ang welders. Pa mag-welder na ako pa no? Kay mas dagko pa man. Basta ko, pamaskuya na ko ang sildo. $74 per hour. Wala ko. Wad-wad ko rin pa. Bako ito, kas mga pasyente. 18,000 ang buwan. Pastilan. Di na lang kumukuhan pa. Magsige lang ko eskwila kay. Basta ko, pamantin yung alawan siyo. Tingali, kitagaan pa ko kinabuhis gino o gama-extend ko. Up to karon 76 years old. Guwang na yun, no? Now, masuko na kong mga tao nga muna ikong gibuhat. Paglibre sa insaktong oksigen na gamiton or paghatag o injection ng mga tao. Nga, makahatag o panginabuhi nga, sayon kayo nga, no? Peskwilahor pa wala itong dugay.
5: Kaya din naman ka nasugod sa building. Kaya yung oksigen gani, resulta naman isang pagkamaayong mo building, naka-imbinto ka nga, ato himuon oksigen ni nani kada mga tangke no
7: tinuod jud nato ni
5: mo nang isugod
7: ko experience ako
5: balik ko pangutana mo about ning welding sige pagkapanawat estudyante pod
7: sige sige hangtod karon mo na nga
5: pero unsa man kaya ni mo og mudaghan estudyante ni mo
7: akong plano akong expandan mo expand ko dawat og at least 100 students kay sa ako mga tao karon mga engineers ako gipa-prepare nako ang tanang mga welding machine nga ingabot og 150 welding boat sa una. Motong hisikat at BMC nga known to be the best source of welders sa tibok kalibutan. Kay ang ato direct to the point kay magsaligtag gobyerno tisda or anything wag tayo materialis sa tuloy. Kaya lang ato unlimited. We have the best procedure that we are doing nga makahatag itag ang mga tao ang mga estudyante bakalihok yun at makakita yun o giyon sa kay instead nga magbibil-bibil pa din na. Square bar na lang rito. Kurmahon. Nanay bibil rito.
5: Pila may edad ano yung maka-eskwila o welding na si mo?
7: So far, sa akong na-experiencehan, doon ay 60 anyos yung eskwila.
5: Uy!
7: Kaya doon na may parenti nito. Iyan yung advice na, eskwila, welder niya. Nakadawat. Nakahuman. Na-welder dito sa Amerika. Na-welder sa Australia. Na-welder sa Canada. Proven ang tested. Hantot karoon na sila. Magbalik-balik sa office. Mingon na lang ko. Ay, sir, susta ko kayo. Salamat ako, sir. Na nahimu.
5: Pero doon kay mga wilder sa una nga nakakabaho din sa Toledo, no?
7: Tunisi.
5: Tunisi.
7: Ako mga graduates puno ko diya. Ano na? Unang.
5: Himo mga barko.
7: Awarded yun na diya. For so many times, for 30 years na akong servisyo sa Tunisi. Bago lang ko ni, in retract ko gamay, gumikan kay nanamatay kaligawan nga medyo taas-taas ang profitability. Unlike dito napita nga, porag, lisod ba, lisod? Murag,
5: pila magkakatuwing nag-supply mga wilders sa Tunisi? Kanang tinghim og barko?
7: 30 years.
5: 30 years? Mabihan, no?
7: Ika na itong superpere katong European confidence, number one. Muna ito katong si Amilita.
3: Amilita? Katong, o, muna yung pinakauna nga
7: pinakauna
3: barko nga na-produce sa Tunisi. Amilita, huwag ko masayo pangalan na sa presidente sa Pilipinas kanito.
7: Asawa.
3: Pangalan siya asawa.
7: Ramos, no?
3: Okay.
7: Siya Milita.
3: Muna na.
5: Okay, so muna, so, ito pag-wielding, kuhanin mo, muna na, hantod ron, sige ang eskwilahan, sige pang-Japon.
7: Sige.
5: Ila may tuition fee, ani?
7: Ang tuition fee, unlimited sila, maabot o 100 kapit, pero wag yun, ang importante nga, doon nagwi katunan kayo, unlimited mga ito materialis.
5: Oo. So pila mo na 100,000?
7: Kapin. Mahuman yun siya, kanang 100,000 kapin, limbre na siya, uniforme, tanang-tanang gamit, unya, provided yun og materialis while nakuha sila, unya, naagyab, gimonitored, in every electrodes, imonitor yun nga, unsay accomplishment, kanay mo, nganong na yun, ana, doon na ba,
5: so within 45 days, magkagraduar?
7: Graduar.
5: Lahi pa itong 3 months?
7: Alay itong 3 months, in order, kato 3 months, ma-acquire, apil na tanan, ma-acquire na niya tanang lima ka skill. Ang first lagi, kanyang itawag tag, small 6G welder, small 6G means pasabupasari na sa internasyon.
5: Kanang 45 days na imong eskwilahon, makagawa sa tanan, di pa?
7: Pwede.
5: O,
7: labi na mabutan.
5: Oo.
7: Pero, kanabang...
5: Pero amayo, gil ka itong 3 months?
7: 3 months, o. Amayo yung 3 months.
5: Pila may tuition fee sa 3 months? O pila may tuition fee sa 45 days?
7: Di ka abot ng 200. Pero why limit ang materialis?
5: Klaro,
7: gil kayo, kaya eskwila ka o 4 years, 5 years. Graduate mo na ay trabahoan. Apil di lagas 45 days kas estudyante ka ini graduate mo gukuron ka daan giat nga na mga estudyante graduate ako. Kinsa may mong graduate diyan sir ako ana ayaw gihatag tawag lain. Kaya wa tapod na mo.
3: Dure posible nga ang usas mga nitumaron nga pangutana. After graduation asa padung ning mo mga welder kinsa may maghukad para sa ilaha nga kaugmaon isip welder ang BMC makatabang ba?
7: Dako kay pagtabang ang BMC gawas sa skill nga ma-acquire. Dapat gitay daghang mga employer nga musod na to kinsa may mag-graduate sa ari-ari na. Unya karon ang akong amigo tungod sa iyang dunggan nga dagkog sweldo sa Amerika. Giadto gyud pagadto dito. Dunaw pa siya opportunity pagadto dito. Ang iyang tuyo pag suta kung unsa ka tinuod ang mga welders unsa ka daghan tinuod gyud ay ang tanang mga agencies giduol niya dito. Kuwang may aplikante diri, daghan kayo. Now, ang nahitabo, nag-pretend to be employee, aplikante siya. Gidawat siya dayon. Kaya nanginanglan man. Pilay sweldo, $25 per hour. So good. Yeah. Qualified mo ko, ano yan? Amon? Let's just talk regarding your salary kung unsa imong technical qualification. Mo to niya. Na-probe yun nga daghang welders yung kinang sa Amerika. Iyang isuroy tanan. Thousands of welders required. So, ano mang ari mo ta sa magkinang lang tag, buhat to tag, muskwila tag, 4-3-5 years, so, lang yun, layo kayo.
5: So, muna ang imong iskilan, padayo na. Pero karon ari kasi imong advocacy sa paghimo kaning oxygen. Muna ni karon, no?
7: Oo, muna ni karon.
5: Muna, sa imong pagka-expert na sa welding, nakakaroon ka maghimo aning mga tangki. Nga,
7: oh, dili akong source sa tangki karon tungod kay kuwang pamanta o facilities nga makuan. Pagkakalang pagkasulti, you can use China. Ang ato mga tangki. Pero kana, certified na sa BIX, certified na siya sa ISO standard ng musod, na nitis pressure, everything. Qualified na yun yung mahimong magamit sa tao. So, muna nga, ang ato, na oxygen na to, through aluminum, gikan yun sa China.
5: Kaya kita tagatong yung magipikas, waman to yung kwan yun, puti mag yun, waman magitaya.
7: Oh, wala yun.
5: Oo. So, ang katong kwan, pero pila naman ka mga hospitals ang ni, kwan ni mo, ni coordinate ni mo nga magpabutang oxygen ni mo?
7: Sa pagkakaroon, dilipod pang, sulti, pagpanghambo, kundi natay mga 70 na hospital. Tibo, Pilipinas. Apil na ang government ka ni Uban.
5: Na madani mo nagmonitor ng 70 hospital?
7: Naman tay workforce engineering mabuton may mga 100 kapin. Monitored everything. Kaya among gi-opero sa hospital, tanang serbisyo. Basta ang palit gi-bayaran sa hospital na to, headache yun sa pag-supply oxygen nga. Mayun ta, why oxygen dili lang mahimo. Sa BMC, 24/7 we will be supplying oxygen na makahatag-tag safety sa pasyente nga di yun mag-starve. Naayun. And ang among gibuhat is we are trying to research nga mahimong maximum atong safety factor nga makaingon yun ang hospital nga atong servisyuan nga wag yun, di yun mahimong nga why oxygen na ayun. A very clean, ang ginawaon ni mo, unlike sa alahitab mga mahitabo ron, bisag asa ka. Mawalagi na akong ingon, dili, pag ingon mga pagdaot sa, di ko siya what, ato na lang ilisa, nag-stainless or aluminum, eh, kaya mas barato mang aluminum. Kaya gupalit, kag duha katangki, tulog katangki sa tayaon nga tangke, nya lifetime man ang atong kung mapalit yung stainless, lifetime man. So, may ilisa ni mo.
5: Wako kuyog sa imong kuan nga hapon na, na kay ablihan dito nga planta?
7: Oo na. Sa kuan, Cordoba, sa kay, sa Mactan, Mactan Mid. Nag-inugurit ang hapon, ipakita na ko ang, unsa itong capability, atong ipakita nga ang oxygen, wala na ibayranan ang hospital. Wala na sa delivery. Wala na tanan, kundi ato na sa ilang planta. Medical grade pa yun. Prescribed by National Standard, prescribed by PNS, Philippine National Standard, prescribed by DOH, prescribed by kaning sa standard sa gitawag tag nag-regulate sa tanang oxygen o tanang food. Mauna nga.
5: Yeah, ikaw, John, nakakuyog ka dito pag inauguration?
3: Ang pinakaaligri nga bahin kagahapon, ang management mismo nining maong tambranan, Mactan Med, diha na dayon sila'y partnership atong panahon sa COVID.
5: Mm.
3: Ug anang panahon na nakasuway ug napamatud-an unsa ka-epektibo ang oxygen nga gigamit para sa pasyente. Hinumdumi, very critical, hilabihang problema, supply sa oxygen anang panahon na, unya, gisulti kagahapon, gipaambit ang mga kasinatian panahon di ay sa pandemya nga nagkinahanglan og dinalian nga supply sa oxygen. Wa man lang kay sulti-sulti nga imo na dayon ang gipamatud-an og imuha na nga gipaambit ang imong kahibalo alang ning mao nga matang sa teknolohiya.
5: Mm, pero wa ka kakuyo gahapon, pano ilang gi kuan?
3: Dito.
5: Dito ka?
3: Oo, pa tili ka lang tao ka to.
5: Ama ba?
3: Mm, daghan sa nga to nga mga pasyente.
5: Na timingan to gahapon gi inyan kong journaling nga kuan ko iyay puno kay akong schedule.
7: Okay. Dito mo taga DOH.
5: Oo.
7: If di dito ang taga kuan yun, PC, PHP, kanang mga kuan.
5: May dato nakakuyog di ko gahapon na?
7: Kita yun ka.
5: Oo.
7: Klaro.
5: Oo.
7: Kita yun ka giyon sa nato pag prepararan mo kayong kag tinuod yun di ay.
5: Timing ko ito nga kuan. Yan Lunes food ba? Sige lang. Eba, sa sunod na tingali. Pero ang imong kuan, yung mga hospital man ang imong mga butang na itong imong gikasabot. Pero kining sa imong mabulo, huwag nyo na imo kabo nito ko si Jen, imo lang yung libre.
7: Apakaroon yung maintenance me.
5: Mm-hmm.
7: Maintenance me, mga pilaw sa kabuan tingali.
5: Mm-hmm.
7: Amo nang ibalik nga, umay mo, dako na namo. Kaya mm-hmm. Naga na magkonsumo.
5: Mm-hmm.
7: Bayubay naman ang natabangan po na ito.
5: Mm-hmm.
7: Muna nga, muna itong ibuhat. Nga katong mga tagalayon dapit, like, sumuang nga katong ingon mo kayo, pre nga, Rajon Re nga, naka-benefit katong mga hospital like Siliman University, sa Negros, naata niya, naatay Polymedics, Negros Gapon, naatay kang sister, kuhan sa Ibalyo sa Siliman Gapon, Tuloka Hospital, mm-hmm. O katong sa Ciudad de Medical sa mga, kanang mga hospital, katong panahon sa COVID, wagin sila magproblema.
5: Mm-hmm.
7: Ang CUMC Cagayan de Oro, Polymedic po Cagayan de Oro. Basta sa tibok Pilipinas doon na tayo mga 70 ka hospital nga natawaran.
5: Mm-hmm.
7: Mga public private karon bago nakuha nato ang Surigao Provincial Hospital. Nahibong sila nga nung unsa ka wa naman may delivery di oxygen. Mm-hmm. Wala pa delivery ni mga naman.
5: Mm-hmm.
7: Kompleto na 24/7 na may oxygen.
5: So ang ato ane nga atong awhagon po itong uban nga mo follow anang inana.
7: O doon na mo, dili pag-ingon nga, nag-danig ko ninyo, kaya na magiging usahay, kasing-kasing yung magtudlo nga.
5: Mm.
7: O kung sa inyong gamiton, mga doctors, ma-prescribe, o gusto tag, long life, long live, di, aritas, limpyo. O man tayo hangyo na to. O man tayo mag-ingon, kayo luoy kayo ang Pilipinas, kung magsigita gamit, inintaya, o hangtod karon ron, wapa mga sob. Pero, muabot ang panahon, according sa taga Bureau of Standards, sa pag-meeting na mo, among gimitingan nga kinanglan tangtangon na gyud ang mga tangke nga magdaog sakit sa tao pamatay nung sa tao imbis kang pabuhi. Mao na nga
5: unay kuyaw
7: mao na nga ang buhaton sa Bureau of Standard tingali in 60 days or 90 days mahibaw-an na nila nga kini mga tangkiya di na gyud dapat gamiton para ma-save ang life or man ito tumong o may lain sa akong edad karon kung suko sila nga yun na di lang tawag suko eh, kayuhan man nila itong tanan. Bisan sa imong anak malipay ka imong anak klaro yun na ng tangki gamito no bago unya naitaya sa sud niya ga naningkamot ka ang imong parinti pagayuan ni tambal unsaon ni niyang tambal lang nga mabuhi taon unya ang pasagin lang ang salmon. Ang salmon tungod kay ang salmon no na mercury dili yun na eh. Kaya scientifically, kaya buhat na turon, being one of the Filipino inventor, nag-research ko talaga ng napita. Ilang sa usaka point. Now, nahimutan doktor rin ng napita, atong padayon nun para lang katabang sa kapupudan sa Pilipinas. Healthy kay karon binaluuya kayo. Murag, gihiluan na ito itong mga pasyente na sa ospital. Magsigita gamit, ana.
5: So, kini imong palibre lang ang oxygen, imo na lang nga advokasyan na lang imo na, total, na naman kayo daghang mga hospital nga gikuan, kano sa mga mabalik?
7: Maybe mga 1 month from now.
5: Ah, 1 month from
7: kaya,
5: now.
7: Kaya gidakaan na to, gikuan na to para makasupply yun.
5: Mm-hmm.
7: Daghan.
5: Oh, yung katupo makatilaw po sa ilang oxygen, makarecommend po sa nga, alin nga yung doktor na po.
7: At talo, bitabayad.
5: Bitaw, dok. So, lipay tagdako, no, imong pagbisita sa Dalasong Sibianan, wala ko mga pangutan na, doon na pa kay dugang informasyon nga ikahatag na mo.
7: Ang ako lang, Ang purpose na to, pagtabang man sa katibok Pilipinas nga makatabang kita nga limpyo o mabuhi yun na ito mga pasyente nga nasa hospital by using a very klarong yun yung medical air, which is 90-96 prescribed by DOH, FDA, and International Standard ISO. Mo na gibutang yun sa papel na atay supporting documents na dili pag daot lagi para lang matabangan ang tibok pasyente sa ospital. Makatabang po ta sa ospital tungkol sa kabarato sa oxygen. Tanawa na gud, mabuta lang 1 piso ang litro. While ipabaligyan nila sa unang tag 8 pesos kada litro. So mo na nga, minimal na gud kayo ang gastos sa ospital kung mo paluta sa itong pamaagi nga makabarato yun. Tabang man. So sa itong eskwilahan po, other day, nga makatabang ta, basta akong drive. Kani akong nabili nga edad nga maabot pa tag 80 or unos no wao kita sino kay kadaghan naman ko mamatay atong nakapila kada po nahagbong ko globe nalumos ko nakurintihan ko kuha ko sa una na bas gi covid ko so tanang sakit sira buhi nako kani nabili din kay nako gamay mao na ni itabang gyud ako as one of my advocacy being a very proud Filipino na kadaog sa first Filipino Galing Pinoy Award awarded by Gloria Macapagal Arroyo. Kung gusto ninyong i-confirm o kung sa'yo akong qualification, ask GPT, i-google akong pangan, Edward Dampor, kinsa siya na mabulo. Makita ninyo, kinsa ko, unsa ko. Sa una di man ko manghambog, kaya mauwa mo ta. Kaya inyong ta, bugiro ay. Kaya taga Cebu ay, bugiro. Pero karon makaingon siya nga, one of my friend, si Dr. Nga nas DOH, dapat manghambog ka, magpuan ka, ipakita nimo ang imong abilid. Naawala nimo, gigawardan mo ka na napita. So, tell them that you have the technical qualification, nahimo kang, nag-iskulahan nimo. Imong gistadihan, umaw na, na-prove na to karon na tibuok Pilipinas matabangan yun. Not only hospitals, but mga tao, but ang mga tao ang gusto mo trabaho o dinalian nga pamaagi nga maabot lang o tulog kabuhan sa kuila. $25 per hour. Karon, available na kung iskwila mo BMC, di po ko magkuhan kay amo pong istriktuhon ang pag-screening sa paghatag o education ng mga to. Kaya may uban nga di yun qualified tungkol kay sabi na itong mga tao, mga adis-adis, mga isod kayo. So, katong atong i-acceptahon katong most qualified para makadagino itong BMC sa materialis. And properly instruction ng atong ihatag. So nag-form ko karon nga ang eskwelahan ako manindot musamot like atong pinakatuig nga gi pareha gyapon buhaton nato nga we are helping thousands of Filipinos to anas abroad maayo na ilang pagkabutang karon malipay gani kanang pulis karon si Wadi na abot gikan sa Australia $500 500,000 per month
5: dati yeah, ano?
7: So, good morning dia pariwan. Maayo kayong kuhanin mo, nag-restaring ka dili kay gikan sa pagkapulis, dahil mo kang wilder. Karon to, anak ka dito. Karon naka 9 years kong kataon dito.
5: Nag-resign pagkapulis kay nag-wilder?
7: Oo, nag-wilder.
5: Okay, manadako, minoon nito wilder?
7: Manadako, oo. Karon.
5: Sige. So, salamat kayo, Dr. Dampor, sa pagbisita dito sa itong Sibianan o Zunri na nila. Salamat kayo.
3: Salamat sa panahon. Doon niya mabuhi ang mga magsisibiyang Subuanon samtang nagpadayon pa ang kalihukan alang sa KBP Month Celebration.
5: Okay. Dugay man lang kinagala ay gin sa una pa. No? Niya, salamat kayo, Dok.
7: Salamat kayo, Tony Rufino, sa imong higayon o naot nga padayon yun.
5: Masi maka kapikapitan yun, Ray. At least makaisigusigot patag dugang
7: po. Sige, sige.
5: Sige. Salamat kayo sa wako ka ito kaghapon kaya na timing yan kung ano ito magiging na inan kong sunri so at least kita tata sa
7: kita ikaw
5: sige lang kasunod na lang pun puhon
7: sige
5: ha? Okay so mo na may kalas Dr. Edward Dampor mga sugiti kumina ito nga bisita karong kabuntaga o ba ni Zunri na dito ato si panangat ay pipila ka mga mahinundan ng pahinomdom niya balik ta mahigala sa ato mga issues alas 9.32 na.
6: This time check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
10: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
11: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3, tunay, natural, at orihinal.

0: Rose Papaya.
1: Na ay double whitening sa papaya extract with vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use.
2: Oh, puti ka, White Rose Papaya. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Kung pirmi ka po eh, nanluya, nalipong ug ng luspad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
5: United Home. Unilab yan.
6: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa opisina, pirmi ba kang nagatubang sa computer?
8: Grabe na gyud akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dili kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
9: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sikig computer.
10: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
8: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
9: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
10: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
11: Available na sa Mercury o mga suking butika.
10: Na ay high cholesterol o diabetes?
12: Oh no!
10: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
12: Yes!
10: Say yes to GlucoPro.
11: Use under medical supervision.
13: Unilab quality yan.
14: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Our gentlest care for every Filipina. PH Care.
2: Set Living Testimonies.
3: Taas ang sugar mao nga ibikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
4: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
3: Pinagi sa pagtumar sa Set Panyawan Plus Mangustin. Ugusap ang pag-inom sa Set Panyawan Coffee Mix. Ta siya na nabastidan na tabangan.
4: O anang, nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa ditong bato.
2: Living Testimonies.
5: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
6: Atong atak nala sa 9:36 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
6: Nabalikan na itong impeachment gahapon mahigala mo magdaghan hinooy nakasaway ining kalakihan ni Congresswoman Samora. Pero itsuraan masas Congresswoman Samora. Ang uban lang mga higala mo raog nakaingon nga unsa ba na iyang pinangutanaan mo mag paduding mga kaayo. At sa balikon gadali ha, gamay lang. May asaman to dong. Nga pinakuan mga iyang pinangutanaan mo raman o angay ba itong ikaw Mikey makasundog baka adto Mikey? Abi sige ko nodong be, gamay lang ha. Ate balik ko nodong, kani. Pero gua pa ginon siya? Oh, sige ko no. Dawin pinang. Na, oh. Ah, naglisa.
7: Objection, Your Honor, speculative.
8: It is speculative, counsel. Move on, counsel.
9: Mr. Witness, tama ba na ang ating Vice President ay may ganito kalaking
7: objection, Your Honor. Same. And,
8: again, it would be hypothetical and speculative. It's not presented as an expert, counsel.
9: No further questions, Your Honor. Matatawag mo ba itong isang armory?
7: Objection, Your Honor. Speculative.
8: It is speculative, counsel. Move on, counsel.
9: Mr. Witness, tama ba na ang ating Vice President ay may ganito kalaking
7: objection, Your Honor. Same. And
8: again, it would be hypothetical and speculative. It's not presented as an expert.
6: Ang uban magod mahigala mo, ingaw mo nga, unsa man ang iyang kuan nga, naaman sa korte, mura man og nasa bedroom ang iyang voice. Ang uban mahigala mo, ingaw nga, mura magbigaon kay tingog. Kung hindi siguro, eh, natural siguro niya nga tingog. Siya natural pa na niya nga tingog yun. Kini uban yun, mga higala, mingon yun nga, bigaon o tingog, mura ko nung, kuhan ko nung pagka-istorya, mura pa duding-duding. Basit ba yun, punog maugin na iyang tingog sa siguro, no? O niya, ang pulis po, mahiga lang ipangutana, makadungog og tingog sa bigaon, mura po nung nahimong nagpanilap nga banak. Ay, mura bitaw yung igat o tingog yun, na? Pero basig mauro po na iyang natural. Nga nga nung yung balik ka ko nung gamay names. Sige names. Be?
9: No further questions, Your Honor. Tawag mo ba itong isang armory?
6: Smile, smile pa. Tawag, panilap ni polis o.
7: Objection, Your Honor. Speculative.
8: It is speculative, counsel. Move on, counsel.
9: Mr. Witness, tama ba na ang ating Vice President ay may ganito kalaking
7: objection, Your Honor.
8: Again, it would be hypothetical and speculative. It's not presented as an expert, counsel.
6: So, mura o gakuan?
9: No further questions, Your Honor.
6: Masin po natural na iyang tingog, no? Mura ga paigat-igat nga tingog. Tingali og maugi iyang natural. Ang uban doon mahigala, manghimantayon na siguro ng uban yun. Pero ang pulis po tao, no? Doon naman ko yung daghan sa nakabantay in the kin. Daghan nakabantay nga, dili yung tayo nanaon ta niya. Kuan man ka, okay, daghan po yung nakasaway ba? No? Pero arita mga kagalaan sa kininiang pag-offer niya sa testimony, pagsugod yun mga higala. Nya, ang mga senador mismo, kinimaong pulis mga sukit ng Paminaw, pag-present pa lang ani, hasta mga senator judges, natingala sa, unsa may relevance na nga inyong i-present? Unsa may makuha na to anak nga, umintag ang explained wealth? Unsa may kanang iyang sell-in nga gi-declare within man sa iyang sell-in na mga higala nga maong iya mga kagalang gi-declare, no? So ato ko nung pabinaon tong naglalist tong mga senador kasamang names, eh? Nag-sulti tong mga senador? Sige daw.
8: Who will be Major Police Major Sanggalang to the witness stand? Who will be presenting the witness, Honorable Ridon?
10: Yes, Your Honor, we are ready to proceed with direct examination of the witness. The prosecutor who will conduct the direct is Honorable Isabel Maria J. Zamora of the Lone District of San Juan City.
8: The Honorable Zamora is recognized on the part of the respondent.
11: Your Honor, I am turning over to Carlo Joaquin P. Narvaza.
8: Attorney Narvaza, what's your nickname?
12: CJ, Your Honor.

0: this honorable court has only ruled on the first issue once, on the 20th of July, Your Honor, and not time and again. Second, Your Honor, I would like to thank the Honorable Zamora for admission that the appraisal of any firearms are not the functions of the witness. So I'd like to thank you.
1: Before we continue, earlier the Honorable Erwin Tulfo raised a question which I believe is more proper now after the witness, the member of the panel of prosecutors has made her offer. Would the Honorable Tulfo like to reiterate his earlier query, cum manifestation?
2: Yes, Mr. Presiding Officer, kagaya po ng tanong ko kanina, ano po ang relevance ng magiging statement ni Major Sanggalang dito sa pinag-uusapan natin tungkol po sa hidden wealth?
3: Or okay, pause ha. Karon ang mga judges ganit mismo, mahigala, senator judges mismo, natingala sa may relevance, anong i-present pa maning maong kwan? Si Major Sanggalang, sa may tuyo nga i-present ni? Wala may gamit mahigalas kaso. Kaya kana kung doon na yung mga armas, kana mga senator judges, naman yung mga pusil sa day. Ha? For as long as license na imong pusil, unya within man sa ilang sell-in, asa man dapit nga ang kategory ni Sara mahigala, kategory siyang bana, naman sa kategory number 5. So, collector sila. Oga pusil. Parihara na mahigala bag mahilig kag mga sakinan, nga sa mga karaang sakinan, kana mga bao, kato mga Volkswagen, ipangkulikta ni mo. Ha? So, muna ang ilang kategory. So, muna ang asa mismo si ang mga senator judges, natingala siyang usang may nganong i-present pa man eh. Ha? Gusto sila mahigala nga katong o doon na mga ipabuto nga dako yung pabuto. Dili yung kay mahimong kwitis mahigala nga abig bumba na himong watusi. Hasta mga senator judges, kabantay sila nga anong kinahanglan pa man i-present, mausik ang atong oras aning kalakiha. At ipadayon, humalamang sa pipila ka mga mahinong danong pahinomdo. Alas 9:48 na.
4: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
5: Oh, simple, Razor Max. Paka-plus og sed liniment oil.
4: Basin ba yag mabatalon kung balik, ana, ha?
5: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
4: Wow! Mga pagani pag-haplas na ako! Nakagaganda yung kupadulong sa DJK! Aray! Sakit no more!
5: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika!
6: Guys! Alam niyo ba ang McDonald's Chicken Filet ay ang pinakamasarap na chicken filet? At gets ko kung bakit! Ako kasi ever since nagtrabaho ako, kaya favorite ko talaga ang chicken filet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy a la King Sauce or yung Golden Curry Sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito, ha? Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's Chicken Filet was found to be the pinakamasarap na chicken filet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken filet ng Max Saver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI FTEB per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long-lasting ang buhupay. Suot sa 8 oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coverol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
2: The right hydration matters.
3: To perform.
4: To win.
2: To rise above challenges.
5: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
6: Fuel your peak.
4: With the right hydration.
2: With the right minerals.
7: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit.
6: Summit Natural Drinking Water.
8: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise, makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang MediFacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
9: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
10: Atong attack na sa 9:52 na sa ato pamanuban karoning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
11: Straight to the point.
10: Sa pikas bahin mahigala kantos Congresswoman Isabel Maria Zamora. Medyo nakatabang-tabang po to gamay itong iyang tingog mahigala nga medyo matod pa sa uban mura mag paduding mo itong iyang tingog niya pina-smile-smile pa. Katabang-tabang nga may buhan makamata ang mga tao nga to dito kaya na nga tuog naman tong uban. Ang mga nagmonitor sa impeachment wala gilaay na mahigala. Timailhan nga gilaay ang mga Pilipino, no? Asas Congressman Abante, di pa tayo padayon ang mga judges ba? Samtang sigig-hiring, nakatuog dito. Wala ang gibadlong mga higala ang chisis ko diro nga kung matuog manggaling, pangita naglaig katulgan, ayaw lang din hiintaon sa Senado, labi na naalikod sa witness. Likod siya, sigo, asa mo ito nung, kanao, na, nakatuog siya, niya, to alikod sa witness, niya maklaro na bagay kayo sa kamera. Sige, ito paminawan ko no gabay dong, eh, katong iyang pagkuhan ni Senator Chis Escudero, Presiding Justice Senator Chis Escudero. Kana, be?
12: Before calling on Senator Joel Villanueva, may ask Congressman Defensor, Congressman Barber, to kindly nudge Kong Benny a bit. It seems he's tired. He may want to rest somewhere, but at least not right behind the witness.
13: Your Honor, I think he's praying for us.
12: I doubt that. But anyway,
13: he's praying for the prosecution.
12: Senator Judge Joel Villanueva is recognized.
10: Okay,
12: you have two minutes.
10: Posa. Kini si Chis mahigala, kabantay, lain mo ko kay paminaon, sige tag-hearing, dyan sige hearing, gilaay na mga tao o tanaw sa hearing. Labos na naa sa hearing, natuog si Abante. Lain mo ko kay na paminaon, mahigala, pareha ko na ng mga higala, mag-lecture ka, indikin, ako sa una, mag-lecture ko sa kananaang si inyo, nag-teach pa ko kanya ato. Panikamutan nyo na ko, nga ma, ang lecture gyud manindot, nga dili magkatuog ng imong mga estudyante. Ha? Og makatuog ni imo gigikol ang atensyon. Kining ilam kang Abante mahigala. Timailhan gyud nga gilaay na mga Pilipino ining impeachment. Kay mismo si Abante, oh tawo. Pagti pagkatugag yon. Pagti pagkahinanukag. Manang gi na ni Jesus Cordero, pareho ko Congressman Barbers o Congressman ko nga pukawa gamay si Abante niya kung ikapoy gyud siya pangita laglaeng lugar nga pwede sa makatuog ayaw lang din in town sa Senado labi na naa likod gyud sa witness. Dayon dipinsa pod may gala si Congressman Luis Tro nga kini ni nagpray na nagampo na namo your honor. Ang ang kamera magsige mo og focus sa witness, ini focus sa witness, maigo sa bante. Pwede pag hinanuka. Ya nakabantay na si Jesus ko dugay na magkay katog. Bisa pa mga higalay imo inon nga nagrosaryo, pastor man di po ni magrosaryo. O nagsinakulo di po katog na magimaya. Inon mahigalas Congressman Luis Tro nagampo ra na siya yon ono. Nagampo ra ko sa bante mahigala talawar ko daw. Ato binaon si Jesus ko diro ha isa. Congressman Barbers, pukawar ko ninyo si Abante, kanang kumain mo, magpapahuway siya, papahuway na siya sa kwan, ngayita laglaing lugar, ayaw lang niya sa kwan, likod yun sa kwan, likod yun in town sa witness. Kaya magsige magka-focus kami na. Ha? So, yan gingan, Congressman Barbers, Congressman Defensor, pwede ba nga kwan, kanang pukawala lang na gamay niya? Asin tao, gikapoy tao na. Ita po yung mga nasabante mga higala nga congressman nga ito na appearance ito personal yung tuwa dito sa mot mga Pilipino manangwa na higala mga higala sa impeachment no ato balikan nung sige balikan ko na mga insulting cheese oh.
12: Before calling on Senator Joel Villanueva may ask Congressman Defensor, Congressman Barbers, to kindly nudge Kong Benny a bit. It seems he's tired. He may want to rest somewhere, but at least not right behind the witness.
13: Your Honor, I think he's praying for us.
12: I doubt that. But anyway,
13: he's praying for the prosecution, Your Honor.
12: Senator Judge Joel Villanueva is recognized. You have...
10: Gamay lang. O, ingon si Kining Cheese nga, pukawar ko na si Benny Abante, Congressman Defensor, Congressman Barbers, kay og ikapoy siya, no? Og matug siya, ito lang siguro sa laing lugar, kanang kuan siguro, ayaw lang din nga, naagin sa likod sa witness. Boy Sultan Cheese, ingon po si Luis Tro, may gala, wa na matug, Your Honor, nag-ampo na na mo. Mapalusot, mapalusot pag yung istorya nga nag-ampo. Unsa man ang ampo ang ganina ra man ang natog, mura man nag unsa man nagrosaryo, nagsilakulo. Mapalusot pag yung mga last Easter town o kuan nga nag-ampo ko no. So pag gawas ni Abante, Bini Abante, ipangutan na siya, ano nagkatog, mga katog, kuno siya mga higala. At ano ba, ito paminaon ha. Sige, sige, sa interview. Ama to interview dong. Ato ang interview sa Abante, nga nagkatog siya dong. Kana. Be.
3: Ako natulog kanina umaga eh.
11: Okay.
3: Kaya medyo nakatulog ako.
14: Tapos?
10: Pos. So niyan kung saan nga medyo nakatuog yun siya. Nga, si Luis Tro, may kailangan palusap ay gawa na matuog yun, Honor, kaya nag-ampo na na. Ay, nag-ampo nga. Si Abante mismo mahigala, nakatuog. Magyan, inyong angkon mo siya nga nakatuog, ha? Ay, di ko kumutuo nga unsaw ning relihiyon ni Abante, Baptist man siya Abante. Pero daghan man ning mga classes Baptist. Di po kumutuo nga mo na inampuan sa Baptist. Idungoy mahigalang liog taon ha. Ya sa diyang ipangutana sa Abante ingon siya nga nakatuog kuno siya. Talawa unsa niya pagkahinanok pagkatuog mga kagilan natin man eh. Ganina si Cheese iyang gitawag to mga senator judges. So, panya tawag si Senator Joel Villanueva, iyang gipapukaw si Kwan. Gipapukaw niya. Pero sa tubag ni Abante, paminawan na ko na to eh. Balik dong, ang Abante tubag dong.
3: Tulog kanina umaga eh.
11: Okay.
3: Eh, kaya medyo nakatulog ako.
14: Tapos?
3: Aantugin ko rin sa mga tanong ng defense lawyers.
10: Pos. Sa diyan nakatog siya, niangkon siya nakatog, tawa? Medyo konyo ni nga pastor, isang nakatog ko kay, sayo kay kumata ganina, medyo nakatog ko na siya. Aantukin ko na siya sa mga tanong sa defense lawyer. Nganong defense lawyer man, nakatupit nito ka gina niya. Kay, anong panahuna ng mga question and answer sa mga senator judges na na? Pero, timailhan nyo yung putihin ano ka gina niya. Kawa sa kasabot niya, kanang pagkatog niya, mga senator judges na yung utana. Balik ka si Senator Chase dong. Di ba? Ang iyon, Chase, ay sa Senator Joel.
12: Congressman Defensor, Congressman Barber.
10: Sige ka na. Di ba si Joel Villanueva na may gitawag ka na. Mga Senator Judges na anak mo ay mangutana. Ang iya may galing sa nga. Katulgon ko no sa pinangutanaan ko no sa mga defense lawyer. Ay! Diba na, muwitik pag-istorya, may galing katulgon sa pinangutanaan sa defense lawyer. Di ba na defense lawyer ang nangutana? Sila man na si Joel Villanueva na. Ang mga Senator Judges naman na. Ay! Kanawa, balik ka lang si Chase dong. Balik ka, Chase. Kana. Klarag yun nakatulog.
12: Before calling on Senator Joel Villanueva, may ask Congressman Defensor, Congressman Barber, to kindly nudge Kong Benny a bit. It seems he's tired. He may want to rest somewhere, but at least not right behind the witness.
13: Your Honor, I think he's praying for us.
12: I doubt that.
10: I doubt that.
12: But anyway,
13: he's praying for the prosecution.
12: Senator Judge Joel Villanueva is recognized.
10: Boss. So, kisa gitawag na po na, Senator Judge Joel Villanueva. Sunod siya ni Amy Marcos Day. Mga Senator Judges na nangutana, di ha? So, before niya tawag si Senator Joel Villanueva, klaro na ha? Video na. Ano magklaro, magklaruhay ta nga. Kini ato, pa-presentar facts na itong i-present. So si Chase, before niya gitawag si Senator Joel, portion ni, time ni, nga mga Senator Judges mo na yung mga utana. Wala sa before Joel Villanueva, ato sa kunon si Benny Abante. So kanang panahon na, dili na na panahon niya ang defense maoy ng utana. Pero pag-interview ni Benny Abante isa, oh, nakatuog bitaw ko, kay ikapoy ko na mga utana, katuog ko sa mga pangutana sa depensa. Imailhan nyo na nga, pwede gina niya hinanuka. Ewa siya masayod niya anang panahon na anang utana ang Senator Judges na. Alam, balik ka si Abante dong. Oh. Kana.
3: Na ako natulog kanina umaga eh.
11: Okay.
3: Kaya medyo nakatulog ako.
14: Tapos?
3: Aantugin ko rin sa mga tanong ng defense lawyers eh.
10: Kaya ang iyong pasangil, may gala ang pang mga tanong sa defense lawyer. Lawyers, wa siya magkasabot niya anong panahon na ang nangutana ang mga senator judges na, ha? Naklaro ang sulting si Jesus Cordero, so di pala tatawag kong si Joey Villanueva, ato sa ipapukaw si Benny Abante. Pero pawa sa katugon, ang pawa kis katulgon, katugon si Samura. Ibalik tong kang Samura dong, ayala sa tong kwan dong, katong kang Samura lang sa dong, Congresswoman na Isabel. Kaya kuban may gala mo ingon, kagilok ba sa na iyang sinultian? Mismo gud ang mga babae mahigala nga nag-chat nato. Hasta mga babae mahigala nga nag-comment sa itong FB page. Ingon yun nga kami babae magimino. Pero katong pagkasultian ni Isabel Samura, meron pa duding yung pagkaistorya ha. Nga pinasmile-smile pa nga murag mukataw-katawa. Samura man siya nag-wa sa kurte. Ha? Tara, kani. Oh. Sige, paminaon ta. Sige dong. Oh, audio.
14: Sa itong isang armory.
10: Hmm? Smile, smile po. Police po, smiling po kayo.
15: Objection, Your Honor. Speculative.
12: It is speculative, counsel. Move on, counsel.
16: Mr. Witness, tama ba na ang ating Vice President ay may ganito kalaking baril?
15: Objection, Your Honor.
12: Same. And, again, it would be hypothetical and speculative. It's not presented as an expert.
10: Pero ka ng pangyawa na, tama ba na may...
16: No further questions here.
10: Na, tama ba na parang laki ng armor eh? ikaw, Mikey, makasundog ka na DJ Mikey, Idol Mikey. Pastilan, mga sukit ng paminaw. Ikaw, kay makasundog ka na, kay? Ano yung sultian? Dili mayo na lalaki mapasunugon ang babae, unta. Pasiksihan pa ko nung tingog ni Mikey na. Nung tingog pa nung tingog na Mikey. Tanawa ko dong. Balikan ko dong names. Ngamay lang o. Tama. Sige ko na mo.
16: Tawag mo ba itong isang armory?
10: Smile pa, oh. Police mo daw.
15: Objection, Your Honor. Speculative.
12: It is speculative, counsel. Move on, counsel.
16: Mr. Witness, tama ba na ang ating Vice President ay may ganito kalaking baril?
15: Objection, Your Honor.
12: Again, it would be hypothetical and speculative. It's not presented as an expert counsel. Well,
10: tama ba na ang ating Vice President may ganitong laking baril? Mga maminaw ka ng mga tingugaw ng bedroom boys man mo naman o mawae mong katugon tanay na, okay? Buha na kamata o tatos pastor abanto. Pero wala na matay kong uras mga kagalaan, oy. Ato sa itsik sila ilin, may gamay lang. Kay atong paminawan mahigala nito mga winners karon ninimbuntaga mahigala o ingon man mga sugid ng paminaw ang atong nasakpan na minaw sa DYHP busa pagkadawa itong pahalipay gigatong sibianan. Daghan pa tayong mga angulohang atong isgutan mga sugid ng paminaw, pastilan. Unya, ubay-ubay pa ni mga angles mahigala ng atong hatagan o kapagtagad mga kagalaan labot ani labi na usab tong kang grasyoso mga higala. Unya, happy fiesta di ay. Happy fiesta sa among kalye sa San Miguel, bye-bye City Leyte. Disco tonight with DJ Tonex and Lucky's Audio and Lights. As kang ilngiga pinagi ni Tisay og Tisoy. Good morning, Tisay ug Tisoy. Og happy fiesta once again diha sa Maya San Miguel, bye-bye City, Leyte. Dasong linya, may kalas, Lailin Raman sa Ligaras. Lailin, kisa ni mga nasakpan karon nga naminaw sa DYHP. Og IFM, busa magkadawat mga palipay, gikan sa itong Sibianan. Yes, Lailin.
9: DYHP. Aha! RMM Report.
10: Yes, Lin. Putol na putol, mahigala, Lailin. Palihog ko nung ko, Lin. Go ahead, Lin.

0: standby may gala tataga gadugang update mga kaigalaan sa impeachment trial ug mga adlaw sad mga higala. Ang dugang pa mga paghatag nato og update ay nalana sa Lailin day kay naputol man day. Unya nalana no kay tungod sa atong kagipot sa atong panahon. Standby may gala alang sa sunod nya tulumanon ko ako pasultiro man kasama ng Alan Gulet na kudlaw kati Priscilla Raganas. Sa ngans kini tibok ang puwersa sa DYH PRM in Sibokos kasama ng Rufil Fernandez Banyok, manamilit ka ninyo pilagis pag-ingon sa tanang panahon o sa tanang higayon. Dalay gun ang Diyos, maing buntag Pilipinas, Tatak, RMN.
1: Not just number one, simply dominant.
2: Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: RMN Drama presents Kun Ako ang Pasultihon.
5: Kun ako'y Pasultihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
6: Kun ako sa Pasultihon, ako sa buingon nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
4: Kun ako ang Pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang munghuna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: si Ann-Ann Nebres. Halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
1: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
0: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ginapit ang tanan, alam sa ito ang Gulyat and Gili Junior Variety Show 2026 din sa Luok, Oslob, Cebu, karong Martes, September 29. Salamat sa pagdapit sa Barangay Council with Honorable Barangay Captain Leoncio Binuluga. Ubus ka sa paningkamot ni Konsyal Jen Figes.
3: Make your home a cozy and happy place. From September 4 to October 4, enjoy up to 50% off on great selections at the Metro Home Sale. Discover our wide selections of fabrics, linen, furniture, home decor, houseware, storage, and home improvement at amazing prices. And here's more. Enjoy 0% interest on installment up to 12 months with a minimum spend of 10,000 pesos on credit card purchases. Come to the Metro Home Sale. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB26555 3 Series of 2026.
4: Para sa malimpyong at dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatutana sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong buting sa inyong lugar. TTX 500.
5: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod o naistory ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayogin. Duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayo TTX 500.
4: TTX 500. Mabalik sa mga butika.
6: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
7: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
8: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
10: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
11: Apil na sa EQ Diapers Eve Raffle Promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee Product Kids Party Package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
12: Mga kasama, nakasinati na mamuan ang naa ka sa trabaho? Focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines? Kaya man unta kayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit ug kalagot samtang naa sa trabaho kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho. Magpingit ka sa kasakit. Unsaon na lang ang deadlines? Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed bifenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa inungdan sa sakit sa ipon, mong wagtang ang sakit na suwayan na sa 26 katuig. Sa panagit sa ipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresitang tambal nga nasuwayan na. Paspas relief nga nasuwayan na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Bifenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
14: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
15: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
13: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
14: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
15: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
13: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
16: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
17: Magsige gani kag achi. Nagluha-luha ang mata. Unya nang atol pa.
18: Fix it with
19: basta allergy symptoms, adunay Fixidoc ana.
20: Alnex, the most prescribed cetirizine brand by doctors.
18: Fix it with Alnex!
20: Source, IQVIA PMDI 2S 2025.
21: Unilab quality yan.
20: Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alnex. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Hi! Hello mga kasama, kinikipon ninyong Kuya Joel Benzica, ubas akong partner Randy Tayad. Mga musta ka ninyong tanan. Oksita ng mga kaigsunan mga kasama. Awhagong kamong gamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyaman Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Luis. Kini gibuhat ang duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kaygalaan, ato magtatampo si Luis.

Kini ako problema ba ini stagia sa giabanga ng mumbay ba? Kung ano na problema ko, ano ni ano, inaniyon ako pagsugo ng mga paitabo. Samtang nagkanta-kanta ko dito sa pantaw sa mga bahala dili kay ko kumamadoyog. Basta nagkanta-kanta ko. Ah, mauni ako gikanta eh, dalay. Nakakani ako ng taon, may kanta ni Doy Magsorban, Humandaan. Kini. Ay, dara. Aha. Mabu ka ni. Ah, ablihan ako. Inday ko, naglimbong ka. Ah, marag babaon ibig. Sa imo, nga paghigugma, imulang, marag taas, magkaya pausan ako ibig. Kaya gamay lang, di mo na, gamay lang kaya da, eh, da, kaya. Okay. Inday ko. Ubus na kayo. Ibalik lang na rin. Inday ko. Tas anak ko gamay. Okay.

gugma. Imulang akong giling lah. Kay ako di ay ikaduhana.

0: iwasmo ang sombra. Pagawa ko'y swerte ng kinabuhi ang ako'y dahi dahi. Aday, aday, kaliyat. Ano, sa gaon sa kay... O, parang kay bayar daw na.
1: Dong, aliasan ni ba? Alisa.
0: O, dahil, anak ko, dahil pa daw. At ako na yun. Anak ko. Ooy, Nicanor. Noy, Nicanor. Ito, may buntag, Nicanor.
2: Oo, may buntag, sab. Ni ako Luis lagi.
0: Akin ni Noy, para ba tawag kay Korta tao, no pa mabot tao nang ipaabot ko Korta.
2: Ay, wa mo kuman ya ron man ni.
0: Salamat taon.
2: Ni ako ka dun ko ituyo ni mo. Ko an kining
0: Saban.
2: Daghan makakaila sa gobyerno, no?
0: Aha.
2: Kining Luis, na ka ba'y kaila diha sa LTO?
0: Ano eh? Si Sir Aldong, Aldong Kugalbot, nga naman?
2: Magpatabang takunin mo sa pagpangita. Asa na kukuhaon itong, ako ang plate number ba sa multicab?
0: Mm-hmm. No way, problema na eh. Kanar de, no problem. Ako rin pala na, kuyugati ka. Ito na to si Sir Aldong Kugalbot o Asdanaw. Magpapar pa ito ng birthday. Ito na to, kay LTO mo na.
2: Sige, dulo. Salamat kayo. Kanusaman ta mga to sa LTO, ha?
0: Ikaw, kanusaman yung mga bilibol.
2: Ugma, nung mahibo ka, ha?
0: Oo, pwede kayo. Anong dili. Basta ugma, sige, ari ako na rin.

0: kuyawan ako, eh. Abi na kong maniningil. Snoy kanurda. Oh, maniningil. Maningil siya ba?
1: O, sige, maniningil. Ito na sa itong yabang. Abi, di mo dahi ako sa dahi kuyawan ko dahi mga ako lang itumanan siyang gusto dahi.
0: Huwag mo mo manglakaw.
1: O, dahi. Ito na multi o si Sir Aldong Bahugalbot. Migo, magkina na to. Tanaw na mo dito niyang plitamber.
0: Hala, sige dong. Tabagi, Snoy kanur, para di kita presurons abang bakay. Naglinso ba yata ron?
1: O, ako ni bahala. Na dahi, kabangan ko na. Ako gitibangan, gipanikumutan ako makuha ang plate number tao sa multi-caps, tag-iya sa among giabangan. Hangtod nga nakuha agin ako, kung nakuha agin tag-iya sa plate number, nga among gitibangan sa ilahang isayahang multi-cap. Unya?
0: Kumusta naman inyong lakaw, dong?
1: Hanaday ko nga na ang plate number na eh.
0: Mao ba? Nalipay kayo sa Nicanor Town?
1: Nalipay kayo. Pero?
0: Che, pero?
1: Buwan pa salamat eh.
0: Doy?
1: Pero sige lang, basi limot lang to tungkol sa ka-excited yung makuha niya yung plate number ba?
0: Ah, mo ba? Kalain sa na. Pero ay, sige na eh. Mukhaon na ka kayo, magsukad ko.
1: Sukad, gutom kayo.
0: Tayo pa, wala mo mangaon?
1: Wah, eh, dito nung uli day.
0: Ah, grabe. Huwag yung kapakan, ah. Tihi ka ka ng tigawa nga, good.
1: Ah, sige.
0: May mula mga yung pabor.
1: Sige lang, day, sige lang, day. Mamain o, may mga osa taon para magdungan, ta. Ah, sige, sukad na dito.
0: Oh, dong.

0: Dong.
1: Aday.
0: You need to speak to. Nangita ni mo.
1: Ano naman?
0: Magpatabang ko na siya ni mo nga makakuha lisensya.
1: Oh, lisensya?
0: Makatabang ni kag mga ingon anak, day, Dong.
1: So, Sir Aldong, katabang ta na. Kaila sila tiyo.
0: Uy, Dong, unsa na lang kag mag-fixer ka.
1: Huh? Ha? Fixer?
0: Mag-fixer na lang ka para makakurata ka.
1: Na, di lang ko ana, day, bida. Karang ako, tabang rin na taon para nila.
0: Ah, lagi. Pero puslan man nga mo tabang ka, pag-fixer na lang para makakwarta ka.
1: Ayaw, anak, dahil kay bawal ng fixer, bida.
0: Bawal, mausad, no? Bawal, sad.
1: Bawal! Delikado mo na ko.
0: O, lagi. Unya ka na yung pagtabang nila ro. Nagtuod ka nga dinadelikado. Umahibawaan ka. Mura nang isuryaha, uy.
1: Day!

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Tuloy sa Diyos. Niangay man ko. Kung ano, maninda ko niya. Niasaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ka, kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Karanggi ka sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa, majuni ka, kapoy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka

0: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang inyong kuya OG Kupokrakasa. Magpahipaw ka ninyo o kuminbay ka ninyo sa drama ganaguluhan. Iskwadro! Ipasundayag diha sa Panlaan Numanhog, Cebu. Karong Oktobre 9. Kini, obos mag-sponsor ni Risa Sinclair. O sa itong punong barangay, Joy Iskwadro. Kagawad, Noli Calago. Flor Iskwadro. Mia Quinanola. Randy Serdan. Raymond Balocos. Rodil Kiluan. Aileen Ya. Treasurer. Edna Rosario. Secretary. Ginging Villa. Eskitcher. Man, Samsam Police, Oktobre 9, magkita-kita ta diha og maglingaw.
1: Kuyan, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit gyapon ang akong tuhod.
2: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og Zed Liniment Oil.
1: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
2: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
1: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakagaganda yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
2: Zed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
3: The original Koi Herbal Capsule.
4: Ko diyo si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koi Herbal Capsule, agong pamati, gumarag, aluya, kapoy. Karon nga nakainom na ko sa Koi Original Capsule, agong pamati, lagsiksad niya, blood pressure ni bus, hindi normal na. Itong last na ko pag-sikap sa kumata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-sikap na ko, nahimul lang 500. Dagan salamat sa Koi Original Herbal Capsule.
3: The Original Koi Herbal Capsule.
5: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
6: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinaya sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
7: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhin, Super Fiber, mabakal sa mga butika.
8: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing adiri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga na itatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
9: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
10: Mila Intinado, 44 Malicia City. Dugay-dugay na na kung ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor interindyong kay kinahanglag operahan po wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Umutuwa kong sigunda, ginutuloy ko kung sa akong angay. Ito marunong at pagmasalamat sa makabuhay gandhi. Tabangan ko na nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
11: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
12: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
13: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
14: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
15: Biotrof Herbal Capsules.
13: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
15: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
16: Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
11: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
12: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
13: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
14: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
15: Biotrof Herbal Capsules.
13: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
15: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
16: Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
17: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
18: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
19: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit, ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy, ug uban pang butika.
20: Unilab quality yan.
19: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
21: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.

0: Suwi lang tong, mubalik man to si Picto. Ako mag-iingnan nga, wapak ka muabot.
1: Ah, mau ba? Wapak muabot, ha? Ayan, nga naman. Ang sabi, marag ka sultiyon ka.
0: Kuan ka, nalimot ko sa Saturno. Kailan ka sa Saturno? Para nasa iskina ba?
1: Oh, ito si Kyo, nga naman.
0: Kuan ka nang nag-fixer naman ron.
1: Kasi nagigigong ni mo?
0: Si Picto.
1: Nga naman dool ni Picto niya, ha? Fixer mga ato siya. Nga naman
0: umakas siya dool ito. Dool ni Picto, pero dako magpangayon sa Saturno.
1: Kung pili mo pangayo?
0: 20,000.
1: Oh, grave mo sa
0: kina. Mao na, pwede nakuan ni kita ng fixer. Mao nga ikaw pag-fixer.
1: Ayaw dahi, ayaw. Di lang taan, ha? Bahala na. Matabal na tayo ngayon itabang unong dahi. Pero ayaw lang tayo. Bahala na dito kakwarta taon. Viral na sila dito. Ang bahala na ko.
0: Dong.

0: balik, Victor.
1: Ano man to siya nga mo balik ra?
0: Oo, oh, diba? Oo, eh.
1: Ay, basi mauna ron eh. Abli, dito ka.
0: Ikaw lang, abli. Sud lang, re. Ah. Oy, Nika Baro. Nika Nora, ikaw ko din eh.
2: Oh, dunglo eh, soog. Ursa naman may ikahatag na mo para sa bahay.
0: Ikaw, may kwarta ron eh, da.
2: Naman kay kipaabot ka nga kwarta do.
0: Oo, oh, noy, naligi. Pero pa mo ligi mo abot.
2: Kanusa magiday na mo abot? Gamitunan ro ba ta kayo na ako ang
0: kwarta? Basi, noy, sino si Bana noy, mabota to?
2: Oh, siguro ah, ha? Matuwa na rong kabuhanan yung bayranan ba ya?
0: Oo, lagi noy. Oo, ay,

0: Sino'y kanon ito na no sa gawas?
1: Aray, ningil.
0: Huwag makapasok ko.
1: Amat lang ka. Kay mingon man ito nga. Gumitaw nun ko ni kwarta taon. Ako sige nga, basit sun si Mano, wabot itong kwarta nga. Mga katubang, sige pamahit, balabok.
0: Gibalibaran mo kaanin mo siya sa sakto. Suko di ay gihapon.
1: Amot, or suko pa taon siya?
0: Ah, suko-suko siya na ito. Ang iyang plate number, ikaw may nagtabang para makuha na.
1: Hindi na ito magpintana na eh.
0: Maglagot mo sa tanatawahan na. Basta maglagot ko. Ako siyang kuanon.
1: Ayaw, ano rin minda. Uy, probida sa taon.
0: Sige na. Lang. Kung makakwarta na ka, bayra na ito. Kung mabalik to speak to, dawata to iyang hangyo ni mo ha. Magpatabang siya, iyang pangayu, ibisa gamay. Ano sa kinandako, giyon?
1: Ang maikog, lagi ko dahil.
0: Sas ka po, iyasad ni mo. Ay, nga lugot lang maglibog, mangkaog maikog ka. Basta kay, mahaw atas kalisod, ini.
1: Wala ko ilang choice doon. Gidawat lang na ako ang giingon taon sa kong asawa sa minda nga mag-picture lang ko. Pero sunod na nila, oh. Ano'y kanor?
2: Asa naman ang inyong saad nga mubayad na mo sa abangan? Kay totoo na kabuwa ng inyong abangan.
1: Ano'y, kamayin lang gina'y. Pilakad lang, maabot ito.
2: Ay, naka mo. Ilang girmo magmahay na ako, ha? Taas na kaayo ang akong palugit ninyo, Luis. Dapat usaragin unta kabuan, pero kamo, nabutagin og totoo kabuan.
1: Ay, salamat. Ha? Salamat kayo ni kamang. Nay, kano?
2: Sige, sige. Mabalit lang niya ko ninyo. Oh, sige, salamat.
1: Oh, nay. May ikaw na kay Kustagia, taos bahay nga si Mangkanor taon, Burbida. Tiwagi apon, bigyak tao kabayan. Hangtod nga, nakabantay, may.
0: Jong! Ting Luis!
3: Day, nga no, Day?
0: Dali na, kuwait!
3: Day, nga no?
0: Wala kay agas ang tubig. Naputlan ta?
1: Ha? Woman! Bago magaling ko kabayan at tumusang si Mana?
0: Wala kay agas!
1: Oh! Ang silingan na to, basi ko'y agas!
0: Ang butlang sad!
1: Ay, may mata na sa kami! Psst! Priwakwak! Priwakwak! Uy, Noy! Ano yung magandang kumpara kita? Ay, bitaw dong agas at inyong tubig niya.
4: Agas man? Ano man?
1: Ano yung agas, amo?
4: Na, iputlan mo.
1: Wow, uy, atong siman, nakabayan pagali ko. Tubig ko rin ti, nang putlan ni noon.
4: Dili man taga-MC ang may putol ninyo tubig.
1: Ah, kisap ni?
4: Ah, kisap pa. Tag-iyas inyong bahay.
1: Ah, unsa?
4: Mom na yung style. Basta di kabayan sa abang, ah, utlan niya tubig.
1: Ano?

0: Uy, yun ang mahimo dong, uy. Gamitutol kaya itong tubig. Maligo ta. Ginalang tag-tubig.
1: Oo, lagi gani, day.
0: Reklamo ta, ani,
1: sige uy. Sige lang, day. Maghakot ng tubig. Gawas na. May puso dito. Alis na kayong mugos, ta. O, matawa takbayad sa bayad.
0: Lisura ng sitwasyon na dong, uy. Maayo ka na yung gibuhat.
1: Wanta na, day. Saan ka? O, takbayad.
0: Dong.

0: kota eh. Ipao mo na yung electric pan na eh. Dahil mo ipao electric pan?
1: Huwag mo na pag nga oi.
0: Limot lagi kayo. Huwag mo lagi na tuyok lagi. Tapos sige, imo ipao nga?
1: Huwag oi, taka mo lang ka oi. Basi guba na ng electric fan.
0: Ha? Guba ko taon. Ambi na be. So ba yung tanaglaing outlet be?
1: So ay
0: oh. Oh, i-switch eh. Para sa sugawas ba? Ano ba? Pislita ko nun na be.
1: Moro mag-iapon. Huwag mag-burn out, Ron?

0: sandal, ang super sandal.
1: Seth Living Testimonies.
2: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
3: Na landing ko hospital yung dahil lugos ko ginhawa. Nang pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
2: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tamangan.
3: Salamat kay na atong Sed Kogon karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybaygikan sa barangay Punagitan, Pukutso Tungaw.
1: Living Testimonies.
4: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death.

0: ng Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, Usaka Private Medical Doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, Usaka Vitamin Hormone, ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giauhag ko kamo sa pagtumal sa Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Mapalit sa mga butika. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log

0: on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
1: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
2: DXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Puro 66 sa sustansya at vitamin gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
5: Kung mag-uwan o nyakalit nga mo init, murag walay hunong ang sip o nog-ubo sa mga bata. Mao nga kinahanglang magmatngon. Ting-uwan na, mami. Pasabot ni ini, daghan na usab ang mga sakit sa masasipon o ubo sa mga bata. Kung dili dayon maatiman ang simple nga sipon o ubo, mahimong mo grabe. Mao nga, dali mo bugat ang pamati sa bata. Busa ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon. Sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang sinyale sa sipon, sumpuan dayon gamit ang New Zep for Kids. O sa ubong dunay plema, magmamigurado with Soul Milks for Kids. Dapat abansi daan kaysa sipon o gubo karong panahon ting-uwan. Gihius ang kaepektibo sa Soul Milks for Kids o New Zep for Kids. Tabang alang sa kahupayan, maukini ang alagang Unilab. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of New Zep. Carbocystin is the generic name of Soul Milks. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang kaoras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa pag-uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
10: Mga kasama, hapit na ang grand draw sa alagang dog ng Biogesic. Ang Biogesic bitbit sa swerte raffle promo. Apas na sa tsansa nimong makadaog og 100,000 pesos. Kita-kit sa grand draw sa September 30, 2026, 2 p.m. sa Barangay Lorega, Cebu City. Doon na exciting games og papremyo. Siguraduha na maka-appeal ka na og nagtanaw sa IFM Cebu og DYHP Cebu Facebook page. Basin ikaw na ang makadaog. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
11: Ginapit ang tanan, alam sa ito ang Gulliat and Gilly Junior Variety Show 2026 din sa Luok Oslob Cebu karong Martes, September 29. Salamat sa pagdapit sa Barangay Council with Honorable Barangay Captain Leoncio Vinuluga. Ubus ka po ng kamot ni Konsyal Jen Figes.
12: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, Mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
13: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsa lang diyan naghangay og bati. Taas akong uric, taas pud akong kriya, ug ako ang takoy gipang bati tanan, naghanjud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayon na paginom niya bisag unsa magparagis na ka. Sisay yun, gisiwaya na ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban ug nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw kulabon magsira kog lumbog sa balay. Pero sugod na inom sa paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kalay sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
12: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila.

0: tak segar kena ubang surat dia deh.
1: Wak dong oi, wagi sigah.
0: Mano nak bidah. Eh tak ada nak kau kawas. Doi doi, arigot. Ali doi.
2: Ya no noi.
0: Arigot. Han saban. Pernah sinyo?
2: Ulah man. Ulah manung. Sigah man bago pamangi kong nakos kunsir pun kada charge ko.
0: Oh, sigah mo.
2: Agoy.
0: Mano pa daw?
2: Nakabayad na mo sa inyong abangan sa bahay nang.
0: Op, ara pada. Ha? Mano pa di?
2: Wadi mo ka abang.
0: Menang karoy.
2: Nagmanong ko ni Moy.
0: Ano dito?
2: Wala ka kabayad no?
0: Ha?
2: Matik na na.
0: Ha?
2: Wa man kamo kabayad sa inyong abangan. Aw. Iputlan mo skurinti sa tagiya.
0: Ah,
2: iputlan na mo skurinti.
0: Pinduang mo di.
2: Ha. Mao mo na yung styron. Basta na ay di makabang, putlan niya tubig o kurente.
0: Ah, bida sa na nagtawaan na. Perbida niya, no?
2: Anam, gina siya. Di man kamaong maluoy.
0: Ya, di ko kabayad. Inanaw ni ko dia.
2: Ah, bitaw. Dituyo na niya, no? Naputlan mo. Aron, mapahawa mo niya. Hindi mo pahawa lang mo dini.
0: Ya, di ko pahawa, be. Mano pahawa ko nga. Iyan mo big putlan tao sa tubig kurente.
2: Ah, ambot lang ng tawahan, no? Wa, manggiapo na siya. Gabay.
0: Bida, may lang siya mga ipabor.
2: Nangay din nagpabor ni mo nung?
0: Natuloy patabang siya nga makuha tao ni Amplitamber sa iyong multikab. Pero akadahan, wag yung pasalamat.
2: Uy, trabihas ko na niya. Siguruhan lang na ninyo nung para mabalik ang iyong tubig o kurinti.
0: O niya, di niya po din na mo obay na tao. Unsan mo sa iputlo na niya.
2: Wala. Last na niya lang. Last na niya buhaton. Para mamalhin na yun mo. Iyan na nang ipakuha ang atop.
0: Ah,
2: mao nang mapugos lang gimugbalhin.
0: Huh? Unsa?

0: Unsa?
1: O, day. Lago, tili ko na tigwa nga tablao nung magyo na siya ba? Basta yere ilang tagatog na to, day. Kanimbahay nga itong ipon, iahamri, pero labtali na ito. Ah, magkagubot ni Bila, ni Bila, ni Bila!
0: Luis!
1: Mga niya akong problema ron, kaya wag yapon ko kabayan sa bangan. Kaya purti, tao na mong lisura, tao. Kanya ako kikadukan, kung tinudon to, giingon sa mong silingan, ngayon gubon ko haon yung atop. Kanya magkuhan, asa mong taon, may? Purti naman ba sa? Mao nang tungod sa kong kalagot, nanganti kong magkagubot, buhaton niya sa tiguan, nga kuhaan mo niya atop. Sama na ako, bam. Sakto ba na, nga kuha atop, bam? Paliw, tabagi ko ninyo, bam, be. Ate Pres, kuhaan ko nubig atop. Pusa lang, kung may pasulta yun, Luis! Good morning, ito tanan!
0: Good morning!
1: Bang Jasmine, Mabini Navarro. Good morning, Nimo Diaz Babag. Si Raul Alibio Soto. Ate Jijen!
2: Good morning, mga mama, mga papa! Tanan talaga ni pala sa Don Pepe Tablia. Kay taas ang energy. Happy, happy, happy permi ang mga bata. Yan para sa mga dagko. Don Pepe Dark Chocolate. Ugum-ugum sa niya mo niya. Ma-OBM ang special. Palitsad kay Crunchy Crunchy ang Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch. Mana.
1: Mana. Okay, mga bata. Okay, inom yun mo Don Pepe Tablia. Mga the best kay inyo, mga bata. Kay para sa school na ninyo. Para ma-absorb ang klase sa inyong maestra ba? Musood sa inyong utok. Kunya, ugum-ugum sa mug, OBM ay special o diamond yung may special. Paulitos Macaroni Crunch o Tasty Fish Cracker ang ato ang baunon-baunon. Sa mga tao ni Kuya Nick Pepito, Dodo GR Pepito, o ingon man si Ma'am Shen Pepito sa Brumit Pepito na mga trabador niya ilang ipainom o kaping matapang nga kaya kayong ipaglabat ang Said Panyawan Coffee Mix. Salamat kay ninyo di Ma'am Shen sa inyong ang pagpainom sa ato ang Said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban sa opisina ni Vice Mayor Joy Astar, sa Ricky Astar, sa Ryan Kang, kay Ma'am Casmer Araraw, ang ilahang mga tao dito sa field ni Sir Ryan Kang, iahapong gipainom sa ato ang Said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. At the press?
3: Okay, huwag ako sa pasalamatan. Ang tanahan nga nagtumar, nag-maintain karon ron. Said Panyawan Herbal Capsule, Said Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katotaas ng sugar. Ingon man ka ng bukul-bukul na ito sa itong lawas, ato ng imnan og Said Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulong sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka mong kaon sa imong pamaw, inom daan og usa ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Ilig pa rin ito maugyapon, usagyapon ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule imong imnon, una ka mong kaon sa imong paniud ito. Mausad sa paimuyang pagpanihapon, inom na po daan og usa ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na ito na problema aning kidney o UTI, ayaw na magkahadlok. Tugod kayo doon na makatambal, ana. Kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. Ug kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule, imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance ni mo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas, bas Kugon.
1: Okay, thank you, Ate Pris. Sa tanan po na ito, mga kaisunan, nga tinuod yun nga na kahadgamit mo sa ito ang Said Liniment Oil. Salamat kay ninyo tanan. Kay kamo nga ni gamit, mawag naghimog number one sa ito ang Said Liniment Oil. Kay mutabang magunisya, tinuod mo ang tang sa itong panuhot, pamaol, panakit sa kalawasan, varicose veins, katul-katul, kuto sa kabataan, dysmenorrhea sa kabawenan. Unya, ato ang dapi-dapi nga huwag sakit, haplasal na ito sa Said Liniment Oil, bagtak na bikugan, Said Liniment Oil, nga tinuod mutabang na ito, pero sabota, anata palit sa buta. Butika. Kay kanang butika, mao na itinuod nga, mutabang na to nga Said Liniment Oil. Ayaw mo, anang kanang anak lang suri-suri, anak lang yun mo sa butika. Pero layo mo sa butika, pag-shopping na lang mo, i-type na rin sa Facebook ang Said Marketing Incorporated. Makita ninyo ang mga genuine mga produkto sa Said Marketing. Unya, ang importante, Herdero ninyo sa Shopee. Ang mag-Shopee na mo, ihatod pa sa inyo ang panimay ang inyo orderon. So, Shopee lang ta. Bang?
4: May punta. Kanimo di ang Chris Lor o Jima Lor. Mga kawani mo sa BSC sa inyong prayer meeting diya sa Matapay Beach, Ilongos, Leyte. To Sister and Consihal Grace Redores. O kawani mo diya sa BSC. Lay minister na itong emong banasik, Brother Andres Redores. Tugi pa Ilongos Leyte. Engyo mo sabi ni Sister Liza Conde silang makauban sa prayer meeting dito sa mga Bagon Hindang Leyte. Kanimo sa Mama Nading o Sporto Balete na happy birthday nga nag-birthday siya last month. Ikaw, 87 na niyang edad. Thank you to Bunbun and ex-barangay Captain Bobby Rallios Tabunok Ilongos Leyte. Na, hinog na imong nangka kuan, kapitan. Ay, ang nangka ni Gulyat. Parehar, di ka mo ito, Gulyat. Parehar mo kita sa nangka. Dagang kayong bunga. Maglingkod sa yuta.
1: Ah, iba?
4: Maglingkod sa yuta yung bunga kay dwarf man nga nangka.
1: Aha.
4: Ayaw ka makalimut sa itong celebrity ko di community. So, pwede binausap sa itong mga followers. Yan si Vivian Goodis Camus, Alilin Manela, Sin Guhan, Ognuel Piolio. Nga magsunod yun sa itong mga talumano. Ningon sila nga, salamat kay dili ko nung kita sa stage drama ninyong Gulyat. Ari Miss Radio Maintain.
1: Maintain sila.
4: Salamat kayo. Send celebrity cutie beauty soap alang sa itong beauty care o skin care with glutathione at papaya extra. Magpabilin kitang batanoon ni mga itong send celebrity cutie beauty soap or cutis artista, cutis porcelana. Tanawa, huwag doon ay mga itom-itom labi na kilid sa imong ilong o diba sa imong magiging gising, adun na yung mga black hits or white hits. Anya pa lang later, nung bugas-bugas ka na, ayaw sa pislita, kaya di kitiguang ni mo, maglungag-lungag ang imong aping, ang imong panit, no? Send celebrity cutie beauty soap para sa kasubaran sa imong problema sa panit. Send celebrity cutie beauty soap. Mga tanalama sa butika para original, ha? Tanawa, label niya nakabutang, Send Marketing. Thank you.
1: Okay, sa tanan po na itong mga isunan, nga migamit sa tuang G-Detox Plus Herbal Capsule. So, salamat kayo kagini G-Detox. Natural kini nga detoxifier. Natural nga remedy. Tigwag tangis balatian. Puno sa nutrients nga mao'y makapaligon sa atong vital organs. Kay kinigo nga atong vital organs. Importante man itigatod sa oxygen. Nutrients ug tubig sa atong kalawasan. Nagkadaot na itugod sa toxin. Kay kinitoxin mao'y gimupatay na to. Mauna ang daga mga major-major ng mga sakit. Ang matakboy na ito. Mga nang inon yung G-Detox. Usara yun ka kapsula o sa kauras na di pa ka mukhaon. Pero doon na kayo balatian. Katulog yun kayo nung buntag o tuhapon o sa kauras na di pa ka mukhaon. Ina na itong walungan to sa dusi kabasong tubig matagadlaw. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Ang number one nga mo flash out sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Press?
3: Okay, ang sender na ito karong adlaw, wag ulyat.
1: Si Luis, Ate Pres.
3: Luis.
1: Karis Luis, nangabang niya sila, Ate Pres. Unya, si Luis, kay nagtabangan niya itong tagiyas bahay, si Nicanor. Unya, ang problema, Ate Pres, kay gipinanglan mo sila, sige, nagpatabang si Nicanor na makuha niyang plate number sa iyang multicab dito sa LTO. Unya, gitabangan ni Aldo Mugalbot na makuha. Sad. So, nakuha yun, Ate Pres, karun. Paninglan mo sila, unya. Hangton nga, giwaringan sila, adig yun mo magmahay. Damanam niya, Ate Pres, permero ipautol, tubig, sunod, suga. Ganamanam niya, Ninoy Kanor, bagkay, walang gilid sila, kabayad, utulo kabuhan, kay gilisod, lagi taon sila. Ang sunod na saad ko nung kuhaon, ingutoy ng silingan, ang atop. Mauniya ang problema, Ate Pres, kay ugdi pa sila kabayad, kuhaag atop ang ilabay, ang kanang ilang giabangan. Usaon mo nila taon, Ate Pres. Bam, usaon mo nila, bam. Ate Pres, usaw mo yung kasultian ni Mayo, kaning, kuhaag atop.
3: Kaluoy po doy.
1: Luoy, oy. Tinoda, pait kayo, way ato po.
4: Ay, noon sa Ate Pres, dili kayo siya ka-relate kay nindot man yung bayo.
1: Oo, tinoda.
4: Kaman siya mga abang.
1: Nindot eh, pwede may, pero...
4: Ay, ka-relate kayo, wam ka mga abang, nindot man yung bayo.
1: Pero, inana, bam, no? Kanang inana nga, wasay, grabe rasan, oy, ugwag ato. Di ka maluoy, anak?
3: Tinood na.
1: Ang pagtabang ni mo si Kataw, wami yan ay kutub. Ang sana, why utlana na yung pagtabang? Kay naagyo na siya. Ang importante nga sugo, o sa tubam, higugma ang Diyos labaw sa nga tanan, o higugma imong isi Kataw sama sa imong kugilingon. Maure, importante kayo. Kay o mabuhat na imong higugma o ni mo imong isi Kataw, di makakapasakit sa imong isi Kataw. Maure man na importante.
4: Diretso lang ito paambit, Gulyat.
1: Sige, sige ba?
4: Panultihon 22, versikulo 26. Ayaw panaad. Pitmot gulit, ha?
1: Panaad.
4: Ayaw panaad, or sa lain, pagkasulti, ayaw pagsaad.
1: Pagsaad.
4: O, Proverbs 22:26. Ayaw panaad. Nga ikaw, maoy, mo garantiya sa mga utang sa lain tao.
1: Ha?
4: Kay kung dili ka makabayad, imbargo nila bisan pa ang imong higdaanan. Usbon. Proverbs 22:26. Ayaw panaad nga ikaw maoy mugarantiya sa mga utang sa laing tao. Kay kung dili ka makabayad, imbargo nila bisan pa ang imong higdaanan. Karon.
1: Karon.
3: Sa tuwa ba, hindi na maayo kumikor na na.
4: Oh, pero...
3: Kumikor na, no, diba?
4: Oh, karon, kumikor. Kani, samuta nga imog yun. Ang imo yung gipuyan, nasaad ka man, God. Nasaad man, God, siya. Unya, pero bilid ko gulit. Nakakawa, nakatiman ka sa kalinya sa tag-iyas ba yung naingon nga, ah, sige, mabalik lang ako, salamat. Sari, magpabang magpasalamat, oy.
1: Sino na.
4: Unya, kuha sa nimo gulit nga, maayong tawag yun ang tag-iyas ba, kibugno magtingog.
1: Ah.
4: Naiuban ko rin ba, panawag niya!
3: Unya, kung ano, ipakuha man ang ato.
4: Ah. Eh, kuha naman to, sulti naman to siyang kuha
1: nga. Wow, maog yun ko ni Baton, ma'am. Maog yun ko ni Baton, putlan tubig, putlan suga. Kakato siya, nakabantay, nakakibaw yun to siya nga, mauna, ang sunodan na ba'y, kuhaan mo ka tubso, nakakita na na siya nga.
4: May ba'y tabo?
1: May ba'y tabo? Sa to, iyahang pagiging salamat, pero sarcastic, to siya, naamog yun siya, sige, salamat ba'y. Nami nana.
4: Oh, sa ako nagingon nga, daw buga mo yung tingo, kung siya pa'y tagayas bayan, huwag pasalamat pa siya.
1: Salamat apa, mo, kabayat niya.
4: Oh, apan huwag mo ingon nga, ikaw, pito na nga bang ka, balit ka buwan mo saan, bawa di! Kung ang pason sa away, pero ang iyang ibuhat nga, waan siya mga away, iputol niyang kurinti, iputol niyang tubig, huwag tangtanggumin niyang atop, nga waan siya magpahibaw, masakit!
1: Masakit!
4: Masakit! Ani na lang Sir Luis ba yung nga ng sender?
1: Oh, Luis.
4: Oh. Magpaubos na lang kanya, hangyo lang yapon kanang unyaw, na ay gamay, tunuli lang bisag gamay.
1: Oh, talaga.
4: Sa ato, sa among bukit pa, ngalan-ngalan ba lang?
1: Ngalan-ngalan, gatalata.
4: Ngalan-ngalan ba lang? Oh.
1: Nangangan.
4: Nga, magmidkaw ka, magkinto ka, siya mong pamalaod.
1: Yan, magmidkoy. Magmidkaw.
4: Karon. Kapitong lagom ka karon.
1: Karon.
4: Oh, kaya ako, sadyang ako mo ay, kung gitaga ang kwarta, 1,000 pa gihatag.
1: Ano
4: ba? Abang ko no to.
1: Abang sa?
4: Gihatag yan sa ako, kay abang ko, no?
1: Giabang lang
4: ka? Isang panak ko, eh!
1: Ano ba?
4: Ano man? Sinuntun niyo sa'yo nung kapababae? Sa ako nung wala ka dito naman noon?
3: Karako ay puzzle, Tihon.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
6: Ha! Obitaw! Asawa ka. Pero, ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
7: Bitaw, tinuod mo na.
6: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka.
7: Dili man kinahanglan lang manghambog pa ko. Kay asawa mang yung kubisag unsaon. Ikaw, unsa man ka.
8: Joe, mabidaw ako. Ayaw na pagdagan, Joe.
7: Dili na ko mabidaw ni mo. Magpalayo na ko ni mo, Mateo.
8: Joe, maluwi ka, Joe. Ow! Oh.
7: Mateo! Scammer?
9: Oh, muna akong pagtanaw ni mo sa una. Ubisang gamay. Huwag ito mangandoy nga ma-fall og sama nila.
7: Nga mas lalaki pa tanaon kay nimo. Pero karon?
9: Aho. Ikaw na ang tanan para nako. Ugway si bisan kinsa nga pwedeng makapabuhak natong duha.
10: Bisan ako?
9: Oh. Oh. Lola?
11: Lula's Boy. Sugilanon sa gugmang nga naumol taliwa sa mga pagduda ug gaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalin sa mga butika. PTX 500.
1: Si Annabel, as kayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong gisulayan inom og PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500. Mabali ang mga butika.
2: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basihan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Masubayo man ang paglibang ninyo, masigdaghan na imo gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kang maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: Igala, nakakape na ka?
3: Kay mo na baka nga nibalik na og available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3 Reishi Mushroom ug kaning Mangosteen Fruit Extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka.
5: Mga kasama, hapit na ang grand draw sa Alagang Handog ng BioJessic. Ang BioJessic, bit-bit sa swerte raffle promo. Apas na sa tsansa ni mong makadaog o 100,000 pesos sa kitakit sa grand draw sa September 30, 2026, 2 PM sa Barangay Lorega, Cebu City. Doon na exciting games o papremyo. Siguraduha na maka-appeal ka na o nagtanaw sa IFM Cebu o DYHP Cebu Facebook page. Basin ikaw na ang makadaog! Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 1083 Series of 2026.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
7: Unilab Quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
8: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
9: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: karong mga higala ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Lunas Boy!
1: Isipan ko ang pag-ibig mo.
2: Di kasal naman mi. Ako naman siyang asawa. Doon naman ko'y katungod niya. O doon na siya obligasyon ako. Ah, magawas ko palik. Oh! Uy! Nidali-dali ang siya suot siya yung kwarto. Palik na kong suot eh. Matog na lang ko nga. Matog na lang ko sa Waikus mood. Kisa man eh. Huwag kong paylay ng nambira. Hello?
3: Mateo?
2: Jessa?
3: Daan pagyugong ng fake news, kid. Otherwise, hindi ka makatubag sa akong tawag karon.
2: Kipagas na ako eh. Anong ako mantutong gitubag na? In the first place, anong number mo to? Sipiat ko na. Ay, Asula. Huwag mag-Japan ko doka. Alas dos, kapi naman. Skadlaon. Oh, tagka na mong natanaw ang salida. Mubasa na lang ko, eh. Oh, wait. Kalit lang kong nahinom doon na. Ah, may gisultin ba ito ang doktor? About sa libido blocker nga akong gitik?
4: Temporary na niya. Kana kung gusto ka nga magpadayon pang normal ang imong function isip lalaki. You know what I mean?
2: Hindi pwede mo padayon. Normal mo kong lalaki. O menu ko. Di ko pare sumasag sulti atong tindira sa pharmacy nga akong gipalitan.
5: Pare ka, sir? Ipalit mong ugani.
2: Hindi ni pwede magdugay. Hindi ni pwede. Kinahanglan ako ning i-discuss ni Joe.

0: Pasensya na ka ha. Maura niya kung giandam nga pamahaw. Tortillang itlog regyud og hotdog og sliced bread. Og kape.
1: Niduta sa kong pamati, oy.
0: Ha?
1: Giandaman gyud kong pamahaw sa kong misis? sige, mangaw na ta. Og, umana ni Joe, may importante yun natang suryahan.
0: Okay.
2: Unsa di ka mo istoryahan? Importante ko no. Mamauli na kami. Maputol ka ha ang honeymoon. Ay, maayo unta.
1: Ganon dugay mo na human. O bugas, hanggang mayro man unta na.
0: Sorry ha. Nabasa na lang inoon ka.
1: Akiray.
0: Gilok mo ko kayo, dunggan good. Sorry good.
1: Gilok ka na kas dunggan?
0: Ha?
1: Ari sa ta.
0: Tiwason pa rin ako gugas.
1: Unya na na.
0: Noong sa manisiya. Gikulbaan mo kong kalit.
1: Mag-istorya sa ta, ha?
0: Okay.
1: Nakuyawan ka?
0: Ha? Kuan, pwede buhian na ni mo akong kamot?
1: Hindi, pwede.
0: Oh.
1: Mas maayo nga kupta na ko imong kamot aron makasabot ka nga. Kini nga akong insulti ni mo, gikan ganyan sa kong kasing-kasing.
0: Oh.
1: Una sa tanan, mangutan ako ni mo. Nisingkin naman ni mo nga minyong ata. Kung wa pa, painumduman tiga. Minyo na ta, Hacho. Ikasal ta. O legal ang atong kasal. Nahadlokan ako? Kahadlokan ikaw na?
0: Dili man.
1: Hindi man di ay. Pero murag nahadlokan ako.
0: Sorry, pero...
1: Huwag na kay feelings na ko, bisang kamay. Okay. Sige, ikaw na sa'yo sulat eh. Ako na sa'yo maminaw.
0: Ha?
1: Kung unsay na sa'yo mong una-una, isulat eh. Promise, maminaw ko.
0: Huwag ko kay ba kung unsay ako isulat eh.
1: Okay. Ano yun na lang. Magpiayo naman tano.
0: Oo.
1: Asawa na tika. Imo na kong bana. Kaya ba magitingali ka unsa ang magtiayon, di ba?
0: Mateo.
1: Okay. Nanakay isolte? Sige, isolte. Ayaw kay ikog. Ayaw panagana.
0: Pwede ra kumusulte?
1: Pwede ra gan.
0: Pero...
1: Ay, palagi ka, ikog. Joho, hinumdumi nga imo na kong bana. O ang atong purpose ka nung naata din ng depita, mao nga manikamot ang magka-close ta. Nga mawa na ang invisible nga pader nga nag-uwang na to.
0: Okay, sige. Musultin ako. Ganina ramang kong kasultihon, pero nanagana lang ko.
1: Ayaw na lagi panagana. Isulti na.
0: Ako lang ihonghong ha.
1: Ha?
0: Maikog magigugod.
1: Maikog ka? Okay, sige. Ihonghong lang, sige.
0: Sige. Naakaykog mo.
3: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
4: Ako si Ellie Bastos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, niya maglayo na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee, masig maulian ka. Basta ang kainom ko, di naging maglayo na akong kabuhi.
3: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
6: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga na-itatak LE. Sigurado.
7: Sigurado ko niya ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
8: Kidney care time!
9: Wala na ako mag-dialysis. Oh, may undang ko. May tumar ko. Di pa tumar akong asawa ng kidney care. Oh, naayo man akong kuhang lawas. Balik bang pag-kondisyon?
10: Kininang kidney care agamo gigamit para sa ejak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man duha ka tuig na kapin, waya na siya mag-dialysis.
11: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suping butika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
13: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
14: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
15: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
16: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
17: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
18: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
19: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika.
20: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa imong pinakamaayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manut suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto sulod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay sud sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
22: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
23: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
24: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States on bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers quality, the potency, and the purity that they deserve.
25: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
26: Mapalit sa mga butika.
27: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: Sorry.

0: Sudah. Karon pa man ko mauwa og ingon ani ka grabe. Oh. Nabakoy na ang napakakoy na ang igatubang niya. Badyata, eh. Oh, aray. Ang sing-sing na ikaw, bagit. Oh, skitay. Lamigay siya, gids. Lamigay siya, gids. Umuhilak. Bakit kayo? Sus! Nindot naman nung takay ito akong diskarte. Panuang naman nung tatos angay nga panungan. Nindot naman nung takay ito. Pero, asulas kong mo, eh.
1: Huwag palagi siya mo gawa sa banyo. Ni CR na lang ka siya. Ah, ni CR na lang tingali. Diwaso na lang ito na ko akong giyugasan. Manong huwag manggapon siya mo gawas. Kung sa presya sa sud. Ang okay ra ka to siya.
2: Magdiayo na ta. Asawa na ti ka. Imo na kumbana.
1: Mas kag na unsa to siya sa. Ako lang sang piton, be.
0: Digid ko kaharong og atubang niya. Mauwaw gid ko. Unsa ang plan ko paggawas, ha?
3: Mateo?
0: Oh.
3: Mati?
0: Oh, asko. Itawag na ba kong Mati? Kalamira ba untas pa Mati?
3: Mateo!
0: Jo!
1: Okay ra ka?
0: Dili.
1: Ha? Uy, ala! Naunsa man day ka? Unsa may kong katabang nimo?
0: Sud lang sa imong kwarto.
1: Ha?
0: Di ko kagawas mo na ka?
1: Oh. Ano man?
0: Mauwa ko nimo?
1: Ha?
0: Oh. Oh, minaw na. Minaw na. Tuwa na tingali siya sa iyong kwarto. Ang magawas ako. Ah! Uy!
4: Nganong mauwaw man ka? Ikaw na ba yung nag-ingon ako nga dili ko angay mauwaw ni mo? Hindi ikaw, mauwaw ka na ako? Angay ba gulay ito ikauwaw? Natural naman to.
0: Uy! Uwaw bitagid kayo to.
4: Ayaw lagi kauwaw. Dili man to angay ikauwaw good.
0: Huwag ka magkatawa? Katawa na hinuon ka.
4: Ako ay...
0: Katawa ka no? Tanawa ra. Katawa lagi gap. Katawa ka ni Karo no?
4: Hmm?
0: Imo mo ganito katawaan?
4: Pero wa may laing tao. Kita ramang duha. Og, ingon man ka nga, dili ta angay mauwaw kay...
5: Months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
6: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
7: See Long Ranger Geek!

mga igala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy. Writer, Baby Omega Flores. Director, Ricky Bangis Garing. Audio editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Jomel Arizo. Spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit kaninyo sa RMN

0: Apple ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo sa laing sugilanon nga sinuwag ni Francis Ilyaga Ispares.
2: Ladies and gentlemen, the most valuable player!
3: Ikaw lang apoy, no? Hello, Larry.
2: MVP! Justin Muriel!
4: Ako? Ikaw ang angay niya?
2: Ladies and gentlemen, Dan Wolf's Bear Tournament, the champion, Justin Muriel!
4: Thank you!
2: Mangod ko ni! Mangod ko ni!
4: Ikaw na tahimul akong champion, kuya!
2: Sukol! Nagkadugo na yung ilong baba! Sukol! Unsa ka ang kanimo, ha? Muruha ka na ako! Ako lang siya! Nakalungog ka! Ako lang siya!
3: Di na kinahanglang magkabig ka sa ibong kusoka! Bugad ko ang pinitig sa akong kasi-kasi! Di man ilang kanulay! Ako ang imong kuya!
1: Ako ang imong kuya. Mga pulong na gilito, timaang sa pagpangga o pagmahal. Sugilanon nga sinuwat og direksyon ni Francis Ilyaga Ispares. Musical scoring, Randy Nakurda Tayad. Audio editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan.
1: Ako ang imong kuya.
2: Ay, dai mo rin man salamat kay Habusog kay mi.
3: Habusog man.
2: Sige, kami ay lami a. Lami a sa mong kaon, lami kayo. Inatang til niya do na pagay kon.
4: Baboy.
2: Do ni baboy yang ilang purnas palang bay, grabe ilang purnas lang.
4: Grabe pero.
5: Hoy, beer guys.
3: Beer.
4: Pare war dai, bawal sa beer dai, bawal ang taon ng beer. Ha?
6: Bitaw.
4: Wa inom, wa inom.
6: Wa inom. Bawal na mong inom. Human sa duha wa inom.
5: Ay, to di ay ba. Manapit ko ninyo ugma. Idol Nognog, Justine.
3: Oh, unsa man? Oh, sa may usa ibid.
5: Mo fight kog championship sa women's division, billiard, ten balls tournament.

0: kami mula nomini mo.
1: Sure, ha?
0: Asa mo doa ni mo?
1: Eh, arasa ko an sa Iskina Mountain View. Sa ilang kuya Danny Brusas ba?
0: Kisi kaduwa ni mo sa championship?
1: Si Aya.
0: Aya? May nang doa? Kamausa na.
2: O, kamausa na, oy. Nungusap na siya.
1: Si Emma, oy. Akong kaduwa sa championship.
0: Kama na, Naomi.
1: Ato mo ha, Justine. Kamu'y inspiration ako.
0: Oh. May problema.
1: Kuyog mo ni Idol Nognog.
0: Idol gilin ni Mus Kuya?
1: Kamu good. Kamu good ako mga idol good.
0: Ah, okay.
1: Unya, sa dili pa magsugod ang among championship game, manganta mo, Noiraki.
0: Ha? Manganta, be?
1: Oo. Para rin nga ba? Sige na.
0: Ay, Nognog.
2: Oh, sabang ba?
0: Dali, magkataon mo ta.
2: Ha?
0: Magkataon ta.
2: Bila ako sa naman sa taon na yun, anong kanta naman saan?
0: Ugmas gabi iba, pagkantahon ta ni Marimar.
2: Oh, asa man ha? Asa ta?
0: Sa ilang baydani ba? Iskina mo, Mountain View.
2: Ah, di ba? O niya, unsa man. Kuan, kanang silang June sa... Ay, ilang June bilyar na dito? Mm. Doon ay dua di ay?
0: Oh, doon na. Si Marimar, doon ay dua. Championship.
3: Enbols kuya. Kunta niya si Aya.
2: Okay, problema. Sige, tanaw ta. Support ang Marimar.
0: Okay kayo, Marimar. Kusog bang manigim niya?
1: Doon na, sad. Kisa matuwa kong manigim.
0: Kining duha? Si Bay Nognog? O kini si Bay Justin?
1: Wow! Kung si kategorya?
0: Di lang ito mag-inambog. Tanaw lang silang duha.
1: Class A or Class B?
0: Tanawa lang ko niya.
2: Igo lang kamaubdumbol taon, bula taon day.
3: Ito, may lang kung makapasuro ko sa kabula. Lipay nami.
1: Hala no, Justin. Kanara bang sobra kahambol no? Mahimo na raba ng hambog.
3: Dili nintiyaw ako, Marimar. Tanawa lang ko niya akong duha. So, pinipos na diha.
1: Kasagaran, 1-1. O dili ba, 2-2. Ay, 2-2 na nun. 2-2. Naasay 3-3. Pero katong mi anak si JB kontra ni Kevin, dagko man to ilang pusta, uy. 110K man to ilang pusta.
3: Nah, kita cover na, uy.
1: Naaman na sila daghang managers, good. Kauban, tampo-tampo lang.
2: Day, sige, mga tumiyog ma, ha? Nya, fight yun, ha, Marimar? Ay, flupig.
1: Bulalay agdon, Nognog. Maayo lang huwag mo abag ang bula. Pero huwag dili mo abag ang bula. Bisagduhan na lang good ka bula. Cover pa.
2: No, yun. Sakto yun ka. Hindi, Marimar. Mahiwaga yun ang billiard.
0: Basta, upa. To, ami.
1: Onsa man, nabusog mong tanan sa kaon?
2: Ay, kayo. Ay, so, kaon. Thank you kayo. Huwag ka mong palitong beer, ha? Kaya magkainom na sila. Thank you kayo.

0: Oh, bahala, Pildi. Basta tagay kaya punta.
1: Ang amag, atong idibdib. Masakit, ah.
0: Ay, tampo ko sa kakase.
2: Yes, hindi.
1: Oh, oy.
0: Hello?
1: O sa kakase, usapis na po, ha?
0: Labayon talong mo baso, mga buanga mo. Banga na ba kayo mo sanan? Pildi na lang talilang nugnug o Justin. Kay banga mo.
2: Buhay na siya
0: sila. Mga talawan, mong good mo, good. Mga talawan mo. Panagsi, banati ninyo. Hard foul kit pa. Kanang mawingig yung kontra. Hapak yun. O niya, sik ko. Sik ha. Surod, anak. Di na mo sikit. Palayo na niya.
2: Batik. Sakto sindi na.
3: Sakto sindi na.
0: Ako pa'y nakaduwa? Tanaw na ko. Kana sila snugnog, Justin o Rocky. Kamang-kamang na. Usana sa importanteng teknik. Bangilan, sikhon, blakingan. Ano ba kung nauna ng sportsmanship? Good kunuhay. Ang importante, daog. Kasabot mo, hoy, mga banga, kasabot mo. Ako pa'y coach niyo, ay panuklon ta mo.
2: Sindi.
4: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
5: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Gani iha kong di pa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian dayon ko anang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
6: Wow.
5: Mutong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
4: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag Agwanta pa!
7: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
8: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og sed liniment oil.
7: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
8: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy.

0: Anong sakit sa lawas?
1: Wow! Mo pa gani pag haplas na ako. Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
0: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Ahiba!

0: og sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
2: For 15 years po kayo na
3: bedridden.
2: Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
3: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung na-stroke na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung nag gamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
1: Life extension, vitamin D3. For longer life.
4: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise, makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi. Uy, kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance, kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang MediFacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
6: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
7: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHB 612 AM Cebu.
8: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural ng mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
9: May buhay sa makabuhay.
10: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
11: Uy, 150 over 100 man.
12: Dok, nganong sige magkaasa kong presyon?
13: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD.
12: Ay.
14: Papa, ayaw ka pala ka. Nagkadugo ko sa kidney care. Naghan ko noog maayong binipisyo na ini. Natural ingredients pag yod sama sa pomegranate.
15: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
16: Kidney care!
17: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
18: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
19: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
20: Cut!
16: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa imong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga buhupay. Suot sa 1 ka oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylic menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
20: Mga kasama, hapit na ang grand draw sa alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic, bitbit sa swerte raffle promo. Apas na sa tsansa nimong makadaog og 100,000 pesos. Kita-kit sa grand draw sa September 30, 2026, 2 PM sa Barangay Lorega, Cebu City. Doon na exciting games ug papremyo. Siguraduha na maka-appeal ka na og nagtanaw sa IFM Cebu ug DYHP Cebu Facebook page. Basin ikaw na ang makadaog. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
21: Ma'am, CODDI, 168 pesos and 12 centavos.
22: Ay, wala ko'y sisilyo.
21: Ay, wala ko'y sukli.
23: Wala yung sukli.
24: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian.
25: Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
26: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 0272139999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
19: GCash Pay online. Sakto payments, secure checkouts with the GCash Pay online.
27: Sultihan, tamo. Ako'y taong dili makadawat o papilgihan. Uy! Yes, Ruth. Anay, gina. Magrigor akong konsensya. Di ko makatog. Kung mapildi ko, sama iniro, no? Ay, huwagin ko mahubog. Gusto na akong mahubog para makatog ko. Para samutsigan ni akong mata ba?
28: Kapaldo baga! Kapaldo baga!
27: Ay, paldos na akong mo. Paldo taon. Ingna noon, paksit!
28: Alaga balaga, hindi, bawi lang niya ta sunod, bawi ta.
27: Ay anak, gyud, mo ginay saktong attitude, bawi gyud. Og dublihon na kung akong pusta o niya o, aron makabawi ko itong marimar.
28: May gani kay, wa mo patol ni mos marimar, no? Igo lang ikunita ng imong kamot, sariang niya sagpaununta ni mo siya.
27: Hmm? Kunilihok siya? Lamukon siya sa kung kumu og patid.
28: Oh.
29: Pagarparsan!
28: Pagarparsan!
27: Hay! Kisa to? Kisa to naingon yung pagarpar ko? Kisa to? Kisa to?
28: Si ay!
27: Ah, ikaw di ay, pak! Nimal ka na?
28: Sindi. Ay, wala. Ano sa mga kayo? Ato nagkauban. Muna yung sukmag.
27: Makalagot man.
28: Sukmag yung musking sli.
27: Why gipili niyong akong kumo? Basta inyong kung nagpagarpar ko, piti, gina yun
28: na. Gusto na, igo na. Ano sa mga kayo?
27: Basta, di siya kumuhunong hangtod makabawas pa itong marimar.
28: Aha. Gusto niyo kang mubawi ka. Gusto ka mubawi.
27: Siyempre!
28: Gusto ka makabawas.
27: Oo'y, gusto kong makabawas.
28: Ah, ugma, sabi. Ogma Championship, 10 balls. Anto sa ilang June Billiard Hall.
27: Isa may maduwa?
28: Si Marimar o si Haya.
27: Marimar?
28: Ganawal Marimar.
27: Isang Marimar, oy!
28: Ay, kato ganing kontra ni Mos Mios. Usa magkawi.
27: Oh.
28: Ay, kato ba niya kasado na kadaog 10 mil na to? Ha? Manuwa ay malitong billiard.
27: Ikaw matra ko, kabao?
28: Oh, kabao mo. Fight kong championship ko.
27: Kadaog ka to na ako.
28: Ay, yeah.
27: Paduwaan sila ako. Hatagan ako siyag 5'7".
28: Ah, grabe ha. Sige, sultihan ako. Ugmas gabi.
27: Okay, patik.

0: believe ko rin mo, kuya. Daggan siya kag-fans.
1: Fans ba nung? Abipa mo na sila na to. Eh, kailan mo na sila na to.
0: Di, lahir adyo, kuya. May abilidad bang gagod?
1: Oh, ikaw di ay. Probida, wari kay abilidad. Klarong, mas daggan pag hindi mo puntos na ko nung. Mas daggan pag hindi mo fans na ko. Kaya bisa kong saon natutan na ako, mas wak po mamang ka na ako. Ikumpara na nining akong pag-ako, di ba?
0: Kuya.
1: Oh, tinood ka na. Ito parang tanduha layo, rakay ko nimo eh. Og, tinood ka. Tinood akong isulti nimo. Tagahan mga ikang 3 points kayo sa atong duha, di ba? Og, tungod na may premium kagikan ako.
0: Wow! Premium ha? Ah, baby. Onsa man ang premium kuya? Imo tong... Ihatag si Marimar nako?
1: Oh, unsa? Katawal mo tanimi mo eh. Pero ako ang ihatag ni mo nga di man tunak ko si anak ha? Di mi parinti. Kanya, awas ako mga kuna to niya.
0: Oh, kuya Lugnog.

0: Oh, ano yun? Tanaw na ko na eh. Restansya ba ta? Pero nanakita na ko daghan ng tao sa bilyaran.
1: Mawujud.
0: Championship ang good, di ba?
1: Sakto. Championship, good.
0: Oh, ano ha? Kita ka?
1: Hanggaw ay. Nang mga buang ay.
0: Kita ka nila?
1: Oh! Si Nugnug. Si Justin o si Rocky. Nagkuyog ang mga amaw.
0: To, ula. Anong naasala niya?
1: Karon ka, Marimara. Ipakulata ta ka sa kong mga alalay diri. Ipakulata ti ka.
0: Cindy.
2: Gaagay! Sakit ka ayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
3: Hala! Luyan ni Muga! Og delikado, Ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
4: Super Fiber! Ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
5: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
6: Charm, Fabcon, pangong pumakabloom. Tanggal amoy ko lumang sa bangon ng Charm.
7: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
6: Pangdong kumakabloom sa Charm!
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC-

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxVit. At dunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargato ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
4: Kargato!
5: MaxVit Kargato!
6: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
7: Mag-MaxVit. Para kargato ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
8: O pirmi kapoy, naluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
9: United Home.
7: Unilab yan.
10: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
11: 4 months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
12: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
13: Usa kasi man ang tambal sa pamilya, igo kaha sa 150?
14: Pwede sa Actimed.
15: Actimed man!
14: Dimples!
13: Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han, ang pang-allergy defense nako.
14: Actimed! Actifed!
13: BP support ni nanay, vitamins ni kuya.
14: Actimed! Actifed!
13: Unya ang quality.
14: Sa Actimed, Actiak. Pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa ka semana ang ginhawa. At to na sa Generica Drugstore.
16: If symptoms persist, consult your doctor.

0: Kagalaan, at ang iuban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan.
1: Ako ang imong kuya.
0: Sugilanon nga sinuot ug ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espares. Spinner, Randy Nakurdatayad. Audio editor, Ariel Mangkaw. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit yapon kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain ang ako!
3: Oh. Ibon yung bag, miss?
2: Ikaw na, Sad!
3: Ha? Karon pa ganita magkita? Ako na, Sad?
2: Ay! Baka ko na!
3: Ha? Ngano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaong basag ko na mo?
2: Siyempre. Kay estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, ugmawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
2: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
2: Kaniyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kininyo duha ang tinuod na si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa saka estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Alvarez, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: o seu mesmo nome. Gusto kag gumtundray.
1: Onsa?
0: Pero kung ilag babae, kung ako ni Plato, kanagwapa ni mong naong kayaag niya ha. Tawa.
1: Oh.
2: Sige, suway yung dapat siyong dinis. Kaya mag-agi pa ka na ako, una pa ka mo abot niya. Suway! Suway na yun! Suway!
3: Ma'am. Prepare mo, ma. Ikaw na rin pala yun ako, ma'am. Ako rin bahala ni mo.
1: Potensya na.
3: Ay, kabala ka, ma'am. Kaya ko na eh. Makita ni mo, ma'am. Dili makatarong na ako ni Dawana.
0: Lade ay!
1: Potensya, no?
3: Wa akong matarong siyang kumo, no? Kaya ra kayo na akong kumo ni Dawana, ma'am. Dagan lang ko ganina kay na may bata, pero karon. Dili ti kadaganan do. Sukol lang ni mo! Sige! Sumbag! Sumbag! Maorto'y kaya ni mo!
0: Giro ka! Tanaw dag di ba ka matumbang akong kumo? Ay!
1: Ayaw! Potensya, no?
4: Kuya!
1: Salbahis ka! Ikaw ba? Isambong ka naman sa mga polis, ha? Naibawaan nila yung mong ibuhat din yung bataa! Ipanakopti ka! Mga salingan! Nakakita mo yung tawhan na uyuan kini ang midaog-daog sa iyang pagumangkon. Pagtawag mo, polis!
0: Dilipay mo! Batalan mo, ha? Pawiyong ko niya ng bataa! Pawiyong ko na si Miko Gitario! Di ba nila?
4: Kuya Potensyano!
1: Potensyano!
4: Kuya!
1: Wala na uyuan ni Miko!
4: Kuya!
1: Potensyano? Wa na lagi ka mo tingog diha.
3: Isog ko, ma'am, no?

shit, I'm bored. Kaganina pa kung nagpaabot ni Dennis din sa sakinan, kawas silang bahay. Pero pagyapon siya maabot. Manawag ko sa mansyon kung napapagyapon siya dito. Don't tell me na nagtutol pagyapon siya itong way hinugdan hantod karon.

0: Wag ka magkaon, Clover. Dili ba ganado ka man unta kayong bukaon? Kay lagi nagsaba ka. Gigutom ka kanunay. Ganong wa mo halos tanduga ang pagkaon nga naa sa imong plato karon?
1: Ako'y gana.
2: May lain ka bang gustong kanon?
1: Ay, Dai! Mukaw na lagi ko.
0: I'm sorry, iho. Dili ko gusto mag-gutman ang akong apo suod sayang sa baka.
1: Ay, Ginoo ko, Ginoo ko. Sige-sige ko naman hinuong ko ini, bisang gabay lang mga kasikas. Oy!
0: O siya pa imong ipabot, Santa. Tubaga na ang telepono.
1: Oo, sir. Ako na tubagon. Ay, Ginoo ko, oy. Pwede mo layas din, he? Usa-umsa na ako sa paglayas. Nga dili mas akong paglayas. Luya na yun ako inyo. Tubagon. Hala, mihunong na sa pagbagting ang telepono. Nah, kasama na sa kuwini ron, sir. Kay dugay ko nakatubag.
3: Damn it. Uy, may tubag sa kong tawag. Nangurog, nagsugod ang akong kamot sa kalagot. Tawagan ako pag-usab.
4: Hello?
3: Kanong dugay ka kayo nakatubag? Asa ang pikin ni mo amo? Ugahin si Dennis.
4: Ay, si Sir Piulo? Naraman sa kananan, sir. Nagkakaon.
3: So, nagkaon-usab uban niya si Dennis? Damn it.
4: Ay, wala man, sir. Kaya wala man maari si Ma'am Karong Adlawa.
3: What? Nagasiguro ka?
4: Oo, sir. Wala siya mo.
3: Damn it. Kung mao, nawa siya maadto karon sa mansyon. Ay, madi siya paingon. Nga nung wa siya din hikaroon. Where are you, Dennis?

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This newscast is brought to you by our gentlest care for every Filipina, PH Care.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washy!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
2: This time check is brought to you by Actimed. Hatid sa inyo ng Actimed, ng Generica Drugstore, Ginhawang Generica. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
9: Burmans na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
2: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice. This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
11: Gamay, karakayog, ikaw?
12: Busog na ko, sir.
11: Mm-hmm. Okay. San?
13: Sir!
11: Ang ilang gatas. Ihatag na ang ilang gatas.
13: Ni Ana, sir.
12: Dili ko mo ina mo gatas. Tubig lang ang ako.
11: Drink!
12: Okay. Salamat.
11: Ikaw sab iho. Imna ka ng gatas nga gipakutaw na ko ni Santa. Alang nimo. Aron makapahuay ka og tarong. Mas dali kang magduka kung mo inom kag init-init nga gatas.
14: Salamat, Daddy.
11: Imna na ka na.
14: Okay, Daddy. Kining ganina pa ko nangita ni Lula Sidis. Nga doon rin huwag man ko makakita niya karon. Ganina pa kong adlawan, huwag makakita niya. Ay, maday si Lula.
11: Oh, huwag ba din siya magpahibaw ni mo?
14: Ha? Ngaon sa dadi?
11: Kinigyot si Sidis. Gideon, gideay niya ang iyang plano nga mupauli sa ilang probinsya.
14: May pauli si Lula sa ila? Pero anong kuha ko niya pahibaw ah?
11: Tungod kay dili ko na siya buot ngay mong pugan. Tingali ko noon niya mawili siya. O dili na usab mahinayon sa pagbiya. Nanikuwang nakuno siya sa pagservisyo din sa mansyon. Nang oras na, aron ang iya na usab nga pamilya ang iyang atimanon.
14: Oh.
11: I'm sorry, iho. Pero dili mo na makita pa si Lola ni Mercedes bisan kanusa.
14: Unsa?
11: Santa!
13: Pasailo ako, sir. Dili ko lang kapugan ang akong kaguol.
11: Nagkasabot ko. Suod ka mo ni Mercedes. Naturalan ka na nga mawili ka. Pero kung gusto kang musunod niya...
13: Dili lamang, sir. Okay lamang ko, sir. Mag-apo lang niya ko niya o kanang magpabisa.
11: Santa!
13: Agbuot akong ipasabot. Alang sa kalinaw ni Manayba, pamisahan ako siya.
14: Ate Santa.
11: Nausa ka ba, Santa? Ngayong pamisahan mo man si Ceres. Unsa man. Patay na ba siya?
14: Daddy.
11: Komedyante kagyod, Santa.
12: Nagduka na ko.
14: Ako sab, ibati na sa uduka. Busog para ba kayo ko? Matod pa ni Lula Sidis sa una, dilimayo nga mahigda diretso. Ilabi na ko bago pa lang na human og kaon, kay makaurom ko no.
12: Nahinumdum ka na, Ana Dong?
14: O, Ate Santa. May mga pipila lang nga mukalit sa pagsuod sa kong una-una. Mga dapit tao. Basig hapit ako mauli eh.
12: Ay, maayoon ta! Basin pa!
14: Basin pa kung sa ate?
11: Basin unsa, Santa. Ipadayon ang buhat mong isulti.
12: Basin bag mahinumdum nagyug ka sa tanan, sir ba? Mas maayo man sab na dili ba, sir?
11: Of course. Of course.
12: Masa ka na ta sa taas, Pilo?
14: Sige. Kay nagduka na gid ko.
12: Ingan masab ko. Ay, tana.
14: Mauna na mi, Daddy.
11: Okay. Clover.
12: Sir?
11: Ayaw ilag ang imong pultahan sa kwarto niya.
12: Ngano man, sir?
11: Aron dili lisod nga sudlon. Lakaw na kamo. Sood na kamo sa inyong lawak.
12: Kinuko ko.
14: Clover? Ngano nagkuro ka nga mikupot sa kumbuktan? Ha? Ngano?
8: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol, and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3. Tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
17: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
18: Hello, Washy!
19: Hello, Mommy!
18: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
19: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
18: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
20: ACS!
21: Ang kinis na niya?
22: In fairness, nag-glow up.
21: May budget? So

Kaigalan, ayaw sa'yo pas magpaminaw upan pang masumpay na itong sulilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubo sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Jewel Vince. Recording editor Randy Tayad, Soundman Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Productions.

0: Tapos 40 tayon!
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl or Phenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozev Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
5: Headlines sa ato mga balita. Cebu City Mayor Nestor Archival wa mahingusog sa pagbantay sa mga napit sa syudad nga nasudlan sa African Swine Fever kon ASF. Samtang kapulisan ilagway nga malinaw ng transport protest sa Piston karong adlaw. Ang grupo ka Piston nagangkon nga nakaparalisar kini og pipila ka mga porsyento sa transportasyon sa pipila ka mga rota to sa gipaygayon nga protesta karong adlaw. Samtang dito sa kauluhan na Davao City Mayor Sebastian Basi Duterte nagpadayon karon sa iyang pagtistigo sa impeachment trial sa Senate Impeachment Court batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Kini ang headline sa ato mga balita.
4: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
6: Kining oras hatod kanato sa Biotrof Herbal Capsules.
7: The wonderful supplement.
8: Oras gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
9: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
10: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawa tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mga natudayo na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule ni Lugwa ang dako na pato.
9: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bila-Bila Herbal Coffee ug ang pagpanghaplas sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Tito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
12: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
13: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MXC Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MXC Capsule, dito akong believe.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3. Dito ako, believe.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
16: Ako si former Governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
17: Makabuhay.
0: mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugar troll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar troll, tabang sa mga senior citizen.
17: Mahalagang paalala, ang sugar troll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
19: Yung blood pressure ko, as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
18: Life Extension Vitamin D3for longer life.
5: At oras karon alas 12:41 na. Sa dili pa sa detalye sa itong mga balita, taas bumprison si Mundigoy Kabadunay, hypertension, basin taas imong sugar o basin may diabetes kan yawara ka mahibaw. Ang taas nga level sa blood sugar, makabagay kinis arterial walls, mapalapot si Mundigoy ang asana karason. Nga nung magka-hypertension ka, umutaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta kinis pagkabuta, pagdaon si imong kidney o daghan pag mga complication. Sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayos sa mga samad. Pagkaputol sa tilugbisan gani ang impotent sa mga lalaki. Busa nagpabuta, nga mograbe ang imong kondisyon. Mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 dira kini quarantine gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kun mubo ang imong blood sugar kontrolado sa bang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw makapanindot ni simong katulog, makapugo pag hyper acidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500 your best choice against diabetes induced hypertension. Og bisitaw sa magklinika de Alternativa Medicina and Wellness Center para sa libreng a consultation. Gamit ang computerized general machine analyzer. Naakin may muntari sa Media Coastal Street sa Cebu City. Ka pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number nga 0975-0795-133. Namino ito karo si Ariel Lobiano din sa Barangay Bunakan sa Isidro Leyte. Ganto ni Nestor. Og ni Ariel San Jose Isidro, San Isidro Leyte. Minasag karon si Ray Paco Obis din sa may Tipadilla, ang Obis sa family din sa Tipadilla Public Market. Lenwin Olanobe, naminaw karon din sa may Carmen Cebu. At oras, alas 12:42, og sa detalye na sa atong mga balita. Si Cebu City Mayor Nestor Archival mo pahingusog sa pagbantay sa mga napit din sa syudad nga nasudlan sa African Swine Fever kon ASF. Kasama mo sa Balita Radio Man Eli Bolonos.
15: DYHP Tatak RMN Report.
20: Kini mao balita hatod nato sa Life Extension Vitamin D3 pahingusgan pa ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang pagbantay sa mga lapit sa syudad nga nasudlan sa African Swine Fever kon ASF. Kini aron dili mo kuyana panisgutan sakit sa ubang lugar sa payan nga unang nisud sa barangay Kiyot og tuong ulipatay sa mga baboy niini. Ang Department of Veterinary Medicine and Fisheries kun DVMF magitasan ni Archival sa iyang kamanduan. Kini trewa sa gimong mga measures sa nisgutan buhatan ngadto sa kabarangayan batok sa ASF na sa ayran nga ang DVMF, subsob ko na pagayon ng information, education, communication o IEC sa kabarangayan labot

0: Ilaadlaw nga pagtumal sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction halos 17 times sa cancer, eliminas sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer ug ubang matang sa cancer ang adunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot pasabot, kung ubos ang vitamin D level sa dugo o sa tao, usa ni ka factor sa pagtaas sa risgo nga makawaton siya og cancer. Basis sa daghang mga medical nga pagtuon, adunay tulo ka mga rason kung nganong makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit ka cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot pasabot nga kung ang usa ka cancer patient dunay sufficient nga vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay ug maghatag kini og mas taas nga survival rates sa mga cancer patients, mas mo improve ang ilang quality of life ug hinahinay nga mobalik ang ilang immune function ug kusog aron mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mopugong sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao. Kung asa motubo ang cancer, i-block o putlon sa vitamin D3 aron way bagian ang nutrients containing blood for cancer foods. Ug butabang kini nga mapugngan ang paspas sa pagkatap sa cancer cells sa lain-laing bahin sa lawas sa kapasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells ug mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugngan ang paspas sa pagkaduya sa immune functions sa kapasyente. Base sa mga published medical papers kalabot sa vitamin D ug cancer, mas mutaas ang survival rate sa cancer patients ug maubos ang iyang chance o risgo nga mamatay sa maong sakit kung aduna siya igo o sakto nga vitamin D blood level. Dosage for cancer patients, 6 to 9 soft gel daily to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon sa usa ka tuig nga bata, mga mabdos o lactating mothers, lakip na sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa katindad ka 11 pesos matag soft gel. Mahinungdanong penung dum. Siguraduhong adunay marka nga LE ang matang soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mupalit sa mga butika. Mag-amping sa mga pekeng produkto mga kasama. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Radyo mo nationwide.
3: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
4: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
3: This time check is brought to you by MX3, dito ako bilib.
5: Senior citizen baka og adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote og Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP og sugar ug sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw og Sugatrol Herbal Supplement.
6: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
9: Ay, wala ko'y sisilyo.
8: Ay, wala ko'y sukli.
10: Wala'y sukli.
11: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
12: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bank Sentral ng Pilipinas.
3: GCash Pay online. Sakto payments, secure checkouts with the GCash Pay online.
13: Let's go. Go with the flow.
14: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
13: go with the flow.
14: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
13: Charmy.
15: Charmy, let's go with the flow.
16: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside.
17: Baka mas madali ka na magkasakit.
16: Payo ni Doc for 50 and up, alamin ang tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin D3, C, and Zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected with proper diet and exercise based on red. Unilab quality and ascorbic acid vitamin C plus zinc plus cholecalciferol vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa pro. Mag-immune pro araw-araw.
18: Girl, after work fresh gyapon ka? Ako murag kapoy na kayot tan-awon.
19: Girl, Pond's Bright Miracle Facial Wash akong gamit.
18: Worth it?
19: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel.
20: Powered by 10% brightening serum. That's

0: niacinamide for a fresh, bare-faced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control variants. Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
1: Glow Pond's Miracle.
2: Kamakapuhay, andam na ba mo? Kay Ania na ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit na og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka na'y usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope, isip prep purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kompleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human-ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human-ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw, himuon matag unang simana sa bulan. Og live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
3: At oras karon alas 12:49 na. Sa dili pa sa dugang nga mga balita, may pagpaminaw ngadto diha sa Olango Island, diha sa Lapu-Lapu ha ngadto ni Consul sa Nangka Tungasan, Consul Fredo Paniares, Posik Paniares, Bertang ingon man si Tipin og Alpon Paniares. Aha, diha sa may Tungasan, Olango Island. Gikan po na ni kasama Jennifer Dato Minyoza. Naminaw sa dato karon din sa may muwabog sa Pilar Camotes. Naminaw karon si Lloyd sa Coast Guard officer ni siya Pilar Camotes Tata Joseph. Gumasi ang ginikanan Paulino Paling Borja Prensi Muwabog Pilar. Gikan na sa Puerto Bello, gikan ni Just Borja. Ang musunod na balita atong karato sa Genitos Plus Herbal Capsule. Mga timailhan, nga ikaw adunay daghan toksin simulawas mo dili ka regular nga magpagawas si imong hugaw dugay kang mahilisan. Magbuto ra imong tiyan makasinati kag insomnia. Kanunay nga magsakit ang imong ulo para kit sa kalawasan ug lutahan. Dili pa ginhamis ang imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems ingon ang pagkaluya sa imong tibok lawas. Busa magtanga ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangkon og maayo nga panlawas. Pagin naman tagadlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalitan G-Detox Plus Herbal Capsule sa linain ng mga butika din sa Sugbo, ingon man usab, sa banpag ang mga lalawigan sa Kabisayan o Mindanao. Padayon ta sa atong mga balita, ang Piston Cebu, pinakaisang samahan ng mga chuper, operator nationwide, o piston din sa Sugbo na ngangkon nga nakaparalisar kini. Og pipila ka mga porsyento sa transportasyon atol sa ilang ipaygayon nga kalihukan karong adlawa. Ilang gisugdan kaganinang buntag. Sa update gagihatag sa Piston Cebu giangko niini nga nakaapekto kini sa 35% nga sa pagpanakay sa rota dinha sa Tintay Carbon nga apektado sa ilang protesta. 46% sa Ayala Mandawi, 30% sa may Lahog, apas lahog, pinagi sa traditional nga mga jeepney nga mga mobyahe din nga mga lugar. Ingon man ang 60% usab nga naparilisar ang transportasyon o biyahe sa Mandawi Consolacion, Danao, gumikan sa wa pag pamasahero sa ilang mga sakop o mga jeepney niini tungod kay ni protesta sila sa ni paygayon, ni suporta sa ilang kalihukan kaganina nga buntag ang ilang mga kaubanan. Ang piston nagbutang kaganina og upat ka mga choke points. Duha dinis dakbayan sa Sugbo, dinasamay Andok sa Mabolo, o dinasamay Pidal Rosario sa may Land Bank. Samtang dito sa dakbayan sa Mandawi, diha sa may Pacific Mall, ingon man dito sa may Kabangkalan. Dakbayan sa Mandawi, pagkahuman, nagtapok na yun sila diri sa may downtown area sa dakbayan sa Sugbo, alang na silang gipaygayon nga usa ka programa. ang Piston Cebu nagplano nga mapaygayon og duha ka adlaw nga kalihukan susama nila ang gipaygayon karon aron ipadangat ang ilang mga yangoong ato sa gobyerno. Matod sa Piston, dinhi sa Sugbo nga bisan og doon na naigipatuman nga usbaw sa pritihan. Og i-rollback na usab ang presyo sa mga produkto ng petrolyo karong adlaw. Apanalang kanila di kinumaoy pinaka maayo nga solusyon sa ilahang mga yangoongo. Nanawagan ang Piston Cebu nga mabalik nga to sa 55 nga level alang sa presyo sa mga produkto ng petrolyo. Sawa pa kinimo saka gumikan sa conflict dito sa Middle East. Ilasang giauhag ang gobyerno nga tangtangon ang buhis alang sa mga produkto ng petrolyo para magpabilin ang ubos nga presyo ni ini og dili magsaka kanaog. Gawas ni ini ilasang gihapitan og panawagan ang usbaw sa sweldo alang sa mga ordinaryo nga mga mamumuo. Una niini ang wage board ni aprobar og 42 pesos nga usbaw sa minimum nga sweldo alang diri sa Central Visayas region. Apan ang mga progresibo nga mga labor group wa usab makauyon og gigamyan ra sa maong nga usbaw sa sweldo.
4: Radyo mo nationwide.
5: DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1.
6: Radyo mo nationwide.
7: That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
10: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka, unya, wara ka nahibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls, o ang paglapot sa imuhang dugo? O sa karakakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, ug bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palia alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: At oras karon, alas 12:56 na. Musunod ka balitato ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga pika gani, labi na karon, nga nakaumanan ka dina o paniod doon, yung mo relax o jutay. Kaya karon tawad, mo resume naman sa trabaho, nga ari na po sa hinapos, o hinapos naman, ang hapunon nga bahin sa aton trabaho. O yung kinanglan nga, narabasan ni mga orasa, mo ni magkapaduka-duka kay labi na humantag paniod to. Pero para makalikay ka sa pagduka, unya energetika hangtod sa trabaho nga maghapon nimo din hanga trabaho, paginoman ning Vita D Plus Coffee Mix. Sa gawas nga matagbaw kas kalami ini nimong kape, unya kaumot sa aroma ni ini. Makakwasa ka dinig, dughang, dugang ang mga health and benefit gumikas sa mga sagol ni Vita D Plus Coffee Mix. Kada sa Shea, sa Vita D Plus Coffee Mix, doon na ka rin to rin ayaw nga vitamin D3. Nga makakapin na ka maka vitamin D3 pag yun. Plus rishi mushroom extract, doon mga powerful anti-tumor, anti-cancer properties. Nga gitawag kinig mga polysaccharides at triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, gidugangan pagigili yung mangosteen na fruit extract, makabato kinis sa oxidative stress. So kinindali ka pagkadao sa itong mga cellula, kumikano sa sobrang free radical sa itong lawas. Mo na mga piganita, Vita D Plus Coffee Mix, makakapina ka, makavitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain ng mga butika, pharmacy, apilo sa bina sa Life Extension Clinic. Alas 12:58 na, unya sa susamang kalambuan sad, labot ni gipaygayon nga transport na protest sa grupo nga piston diri sa Sugbo, atong sutaon karon sa assessment pod sa kapulisan. Ining kalihukan sa mga grupo karong adlawa. Atong i-check karon na report gikan ni Radio Man Arnold Bustamante.
3: CYHP, Tatak! RMN report.
4: Samang ken gihunagway sa kapulisan sa sudan sa Sugbo nga hapsay ug nalanaon ra ang gihibo nga transport strike sa mga militanteng pundok dinhi sa sudan sa Sugbo nga pangunahan sa piston. Matud pa sa hepe sa waterfront police station nga si Police Captain Rimar Rabanes nga mao'y nagmonitor sa gihimo nga lihok protesta sa mga militanteng pundok na nipita sa Maydan Colon sa sudan sa Sugbo wa ra makabalda sa kini ang traffic ang ilang presensya kagani nasukan pa alas 8 o alas 7 tak na sabuntag gikan sa may Pidel Rosario o nagbakta sila pengon nga to sa may Dan Colon sa may Metro Gaisano alas 11 ang tak na sa kabuntagon gihatagan lang sila gigayon nga makapatuman o makahimo sila nga mga programa pagbatiko sa gobyerno kaya nga yung uguban pa nga ilahan nga gipabot nga to sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Matod na Rabanes nga wabot lang ato sa kapin sa 50 ka mga sakop sa piston o mga hugpong sa mga driver na misalmot sa mga karihukan. Matunta niya ang monitor nila kini hanggikan sa buntag hangtod na pagkahapon apan matunta niya nga doon ay gi-deploy ang Cebu City Government na mga bus na mao'y mo kuha sa mga pasahero na matanggong unya diha sa kadalanan na naapektuhan sa transport strike. Kinoon matunta niya nga gusukan pa ganun ang buntag o hangtod karon wapay problema sa mga pasahero gani ang uban nakasakay gyud sila sa mga sakinan o mga public utility vehicles nga moadto padung ngadto sila sa destinasyon. Ang Cebu City Police Office na dideploy kini og kapin sa 50 pod ka mga pulis sa mga choke points nga gipatuo og gilusad ang transport strike sa mga grupo sa piston ug uban pang hugpong kasamangken. Ganun ang buntag doon ay mga pulis nga gibutang dito sa may Mabolo area og gihapon sa may land bank kining dapit sa may Pedro Rosario. Ang ilang presensya wa di magpasabot nga pahunungon sila sa lagi patuman nga transport strike kun dili gibutang sila nga mga ang mga pulis aron lang sa pagmangan sa dagat sa trafiko o paghatag sa security sa mga milusad sa welga protesta karong adlaw. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong radyo man Olmo Samante ni YHP Tatak RMN.
3: Radyo mo nationwide.
2: At oras karon alauna uno na. Unya, ato rin kay Bao sa Adgay Dunay, Batch 93, UV Pardo nga reunion, karong October 31, alas 3 sa hapon. Ana sa UV Pardo Campus Lobby, registration fee, 100 pesos. At napibaw ni si Alan Nazareno. Nagpaibaw. Uy, wala ba nagbutang o diri o contact number kay Basil Unyag Dunay, Mangutana. Alas, sige, balik lang yung panawagan diri para sa dugang mga detalye ni Ana. Samta pa rayon ta sa ato mga balita, ang transport group nga pinagkaisa sabahan ng mga chopper at operator nationwide. Dito po ni siya sa kauluhan ha, kay ang ilang mga kabanan ng mga grupos lain-lain ng mga area ni sanong manusab sa ilang kalihukan or simultaneous ni. Apanag dito sa kauluhan, dayon sa sila sa ilahang kalihukan karawad lawa, dungan silang panawagan ni ining duha kadlaw nila nga transport na protest alas sa masubos nga presyo sa mga fuel products ingon man, mas taas nga fare increase o kining usbaw sa plitihan. Ang sa Aurora Boulevard dito sa Cubao, Quezon City, ang mga miyembro sa Piston na nagtapok alas sa ilahang kalihukan. Lakip sa gidibanda usab sa Piston dito sa kauluhan, mao ang pagpakunhod sa presyo sa diesel. Nga karon na pagyapon sa kapino 25 pesos ang matag litro ni ini. Ang ilang panawagan nga mabalik unta kini sa 55 nga level ang matag litro. Tangtangon ang excise tax ug value added tax sa mga petroleum products ingon man ang pagwagtang sa oil deregulation law. Ang mga miyembro sa Piston iawag usab sa mga uban nga jeepney drivers nga mosuporta kanila tungod kay ang benepisyo nining ilang gipaygayon karon nga pagpadangat sila mga rahuna, maapil usab ang kundunay maayong bunga, maapil usab ang lain-lain nga mga grupo. Samtang dugang pa nga mga balita sa nagpadayon usab nga impeachment trial, ika-31 kaadlaw na karong adlaw. Giliklara sa Senate Impeachment Court si Davao City Mayor Baste Duterte nga hostile witness ug ang prosecution maka-examine kaniya pinagi sa leading nga mga pangutana. Si Duterte motestigo kabahin sa pag-award ug multimillions ka pesos nga kontrata ngadto sa Gencor Industries Incorporated nga giingon nga konektado o na-declare sa SALN sa iyang igsoon nga si Vice Presidente Sara Duterte. Samta na padayon usab karon ang pagpangutana ngadto kang Duterte isip pa hostile witness sa prosecution. Ang mosunod nga balita atong kanato sa Life Extension Vitamin D3. Gawas nga makapaboost kini sa atong immune system. Ang like benefit nga makuha nato sa inadlaw kapag inom sa Life Extension Vitamin D3, mao kini pagpamenos nga ikaw masakit og breast cancer, prostate, a colon cancer o uban pa nga matang sa maong sakit nga dunay direktang koneksyon sa kakuha og vitamin D diha sa atong lawas. So gani na matud-an usab sa lain-lain nga mga pagtuon sa medisina. Nga ang mga cancer patients, mutaas ang ilang survival rate kung sufficient ang vitamin D level diya sa dugo. Mas may improve ang ilang panlawas ug babalik ang pag-function sa immune system. Samtang siya nakikbatong sa sakit nga cancer, dili kini dali nga maluya ug mataas ang chance ang makasurvive sa sakit. Sa mga dunay cancer, ha, gawa sa inyong medication, pwede magmainom og 6 to 9 soft gel sa Life Extension Vitamin D3 human mo makatake sa inyuhang meals. Gawa sa mga cancer patients, katong nag-maintenance usab og tambal, kay dunay diabetes o hypertension, pwede ka mong mainom usab og dungan sa Life Extension Vitamin D3. Bata or hamtong, pwede makainom sa Life Extension Vitamin D3. Unya, affordable usab kaayo ang presyo ni ini. Pwede ni mapalit niya sa mga butika, lakip usab sa Life Extension Clinic. Unya, ang mga Life Extension Clinic, mohatag sa kanag libre quality consultation. Alang niya itong mga pasyente nga ato dito mudangop, no, kay magpahiling. Pwede rin makadiretso walk-in sa Life Extension Clinic. Unya, lain-lain ni siyang lokasyon. Pili lang kung asay mas pinakaduol din sa imong area. Sa Cebu City, nani may mutang diri sa May Usmania Boulevard. Buyon ka na sa May Cebu Duk o Cebu Gospel Church. Diyan sa Konsolasyon, doon po yung Life Extension Clinic na namin mutang sa May ADM Building sa Barangay Kansaga at Tubangan sa Jollibee. Dumaguete City, May House of Taft Building sa Tafta Street, Barangay 8, doon ka na sa may Kamanhak Terminal. Kontaka lang ang hotline sa Life Extension, ang 416-1655-0917-318-1161. Sa pikas gabay ni Kawakanunay nga ma-constipated, pag naman yung Super Fiber kay number 1 kayo nga pangontra sa constipation. O niya, sayo po kayo nga damo ng Super Fiber. Kung nakagusta ka baso nga tubig, imong i-mix dito ang usagid ka sa shea sa Super Fiber. Pwede nimo siyang imnon kung dali sa buntag before ka mag-breakfast. Kung dali sa gabi ka na before pud ka nga matulog. O para mas nindot ang epektos pag-take nimo sa Super Fiber, dugani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber mapalit na sa mga butika, apilosab din na sa Life Extension Clinic.
3: TYHP Abroad Ngayon.
5: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaw tiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kini, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita.
6: Nidi man karon ang Presidential Office sa South Korea, gusa ka official explanation o apology gikan sa Ukraine. Kini man ako sa ramang nasod sa Kiev, nga nibutyag o mga detalye, kabahin sa pagbalin o duha ka mga North Korean prisoners of war, ngadto sa South Korea, o nihimakak nga ang duha kahabig, nagkauyon nga ipabilin kining confidential. Nagkanayon ang Senior Presidential Secretary for Public Relations, nga ang Presidential Office sa South Korea, nagmahay labot sa unilateral disclosure sa Ukraine, o pag-issue o sayop nga detalye nga giingo why na itabong non-disclosure agreement. Nidugang sab kini nga ang kagamanan sa Seoul, nireview na sa dugang measures nga himuon ini labot sa maong issue. Kasama mo sa abroad ngayon, kini Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tataka Arimen.
5: Katumong balita, hiyatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamauti ka po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, nga epektibo alang sa UTI, ugbang balatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan na ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayos ang kalimot sa paghaplas sa SED Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ang kayong epektibo nga liniment sa masa ang SED Panyawan Liniment Oil kani adto SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninur, mas gipahumot, o mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang SED Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue, hala, haplasin na ka na ang inyong kabataan o mga chikiting o SED Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule o ang SED Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: At oras karon, alauna 8 na namino si Ruth Tan Dugiles, Fila Romagay Brigoli o si Luming Berami Dinas Lapu-Lapu. O guban pag mga nagminaw karon sila radio, nag-view pa yun sa itong Facebook Live. Salamat kayo, maghapon ninyong tanan liha. Wala naman tayo nga oras, uban ako dari sa control kasama Nestor Homicilio o Ganemskin Yones. Ako sa aming Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw, maayong hapon. Unya, tingin ninyo ha, kay karong taon-taon, musunod na po ang atong drama, kini ang akong suliran.
3: Radyo mo, nationwide.
2: At oras karon alauna 9.
7: Mga kasama, karong panahuna, importante ang proteksyon kontra sa mga sakit nga dala sa lamok nga Aedes aegypti sama sa dengue. Mao nga ania na ang EXL All-in-One Skincare Oil aron ubanan og tabangan ta batok sa makamatay nga dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil dili lang basta skincare massage oil. Ginama kini sa puro nga lemongrass essential oil ug mga halamang gamot nga mao'y natural insect repellent property ug tabang nga proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients niini, makasiguro ka nga luwas ug epektibo ang proteksyon alang sa tibuok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil. Kauban nimo, kauban nato kontra dengue. Excel in health, excel in life. Sa makabuhay, dagdag buhay.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
8: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
9: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
10: Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
11: Kini ang akong suliran.
12: Kini ang akong suliran.
13: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlawang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulandag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon nga naguluhan. Kining ang akong suliran.
14: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
15: Kini ang akong suliran.
16: Kini ang akong suliran.
14: Sinumat ni Teresa Tirol Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudason. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
17: Mensahe alang sa maayong panglawas.
18: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
17: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diding's Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
19: Sabwana, reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
20: Attention shoppers! Make your home fresh, clean, and tidy. This September 10 to October 9, Metro Supermarket brings you the Tidy Living Promo. Enjoy up to 30% off on all your cleaning essentials. Shop with ease and enjoy free delivery on your purchase. And there's more! Exclusive to all MRC members, get a free gift with purchase. This special reward is available every Saturday and Sunday during the promo period. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 26. 6638 series of 2026.

0: Polly Coffin, sa mancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Ang turakiri mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yung nagahatak og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: DTX 500.
3: Ako si Makoy Taga San Carlos. Ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
4: Pagkadungog na ako sa radio,
3: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inog duwa sa buntag,
4: duwa sa gabi.
3: 2 weeks pa lang,
4: may alibyo na.
3: Pag 1 month kape,
4: naayo na ako.
1: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Bulyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
4: O gaano nagkapi magkaan ang tamis, mga Sir Max?
3: Ah, lagi. Basiglas na ni.
4: Maunang taas mo sugar. Murag presyos mo gas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
3: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
4: Basta kaping seed panyawan, diabetes. Itis, malikayan! Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
5: Sa gunso ng OT, ay buhi.
6: Kaya pa nako.
5: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
7: Kaya pa nako.
5: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa nako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde.
8: Ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.
9: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Set Living Testimonies.
13: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
14: Ako nga tawag na goiter. Po na to siya. Ding tapos, nakalungog ko sa istorya ng Panyawan Capsule. Itry na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
13: Ang Set Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
14: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
12: Living Testimonies.
15: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
16: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
17: Mapalit sa mga butik.
18: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
19: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tusiran Forte. Mutabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop trick-off o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tusiran, tusiran.
20: Tusiran Forte.
10: Unilab quality yan.
11: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ubong makulit? Just stop it.
22: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
23: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bila Bila, nang bitahagin akong debate sa kong UTI. Sa una, kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bila Bila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga muluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bila Bila, kay tigyong nindota.
22: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: pagbirit, murag buhok nga lisod patason.
1: Try all new Sun Silk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sun Silk.
3: Ako si Lady Ninta Myra Luya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tunay, natural, at original.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Said Celebrity Beauty Soap.
8: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
9: O, nanggamit na po, Ma'am. Paglikap na po sa kumbanin, Ma'am, no? Kanang humok kayo.
8: Huh? Dili hapdos.
9: Okay na tayo, good, Ma'am.
8: Dili po siya nang ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
9: Wala po, Ma'am.
10: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak sa Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold.

0: Polycoffin, Samancha, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing adiri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga na itatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
2: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang pa-premyo sa IATSAN Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon nga makadaugkaugdag kong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang nagulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos sa kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakway mong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruhang akompleto og sakto ang detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM Radio Station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung humanana, appeal na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa yung ihulat? Appeal na o palit na sa iyong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na Grand Winner sa pag-premyo sa EXL.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-ekstrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-ekstrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-ekstrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
4: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
5: This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
6: Kargato! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxVit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargato ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
7: Kargato!
8: MaxVit Kargato!
9: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
10: Mag-MaxVit para kargato ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
11: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
12: The wonderful supplement.
13: Biotroph Herbal Capsule.
14: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
13: Biotroph Herbal Capsule.
14: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
13: Biotroph Herbal Capsule.
14: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
13: Biotroph Herbal Capsule.
15: Day andat, nga nung masulubon man kanang naong nimo?
16: Naluhoy manggugun ni Lola Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak o grayoma, mitaas pag yun ang yung blood sugar.
15: Lakaw dayon nga doon sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kung dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga naglaylayang suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
16: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
11: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.

0: Mayung adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo doktore ni Umbra ug attorney Eileen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong suwat suliran. Tawgal ako ninyo Joel, hingkod ang pangidaron, ninyo, taga Cebu City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa napalit na mong yuta sa Sudlon Uno, Cebu City, nga may gidak-on nga 100 square meters. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Mahal, ato na ko sa trabaho.
1: Ah, ingat, mahal.
0: Oh, kadya sa si mama man eh. Hello, ma?
2: Hello, dong. Asa mang kakaroon?
0: Ya pa sa bahay, ma. Padong pa kumula ka sa trabaho. Ano man di ay?
2: Kay basig makalangay ko ni mo ba?
0: Oh, kadya tal magana. Ano siya pa din, ha?
2: Ikaw ba? Sige, manggir kang panalbaho, huwag na minyo na ka. Pero sige mong pangabang diha sa syudad, usik kaayo ang kwarta nga inyong giabang diha o pila ka tuig.
0: Kaya nga naman, ma. Diretso na lang ko sa pag-ingon ko, kaya padung narabag ko sa trabaho.
2: Ah, kuandong, mayuta nga baligya diri sa ato sa Sudlon Uno. Mupalit ka, aron katukuran ni mo og bahay pohon.
0: Yuta?
2: Oo. Igog yung kabayan ni mo. 100 square meters ang gidak kondong.
0: Pila masab na, ma?

0: palito ni mo, Joel?
1: Palito na to. Kay, magtiayo na bayata.
0: Unya, dili ka na questionable niyo ta, ah? Kay basin unya og magkaproblema ta, anak, sa umaabot.
1: Ay, ibutan ba sabi ko sa peligro ni mama, di siguro eh.
0: Oh, sige, ikaw good. Unya, kano sa manana to at doon, aron matanaw kung okay ba?
1: Karong weekend, kayo ako'y trabaho. Utungas tas bukirang bahin sa Cebu City, sa Sudlon Uno.

0: Tax declaration rahin noon ng yuta. Ah, dili ni titulado. Kay gitawag na baya ni og Timberland yuta. Ah. Uy, sa ato pa ma. Gipanag-iya ni sa gobyerno? Uy, dili mare. May tag-iya gid-ani nga mo'y atong bayran. Kay giluti-luti naman guni nila sa pagbaligya. Unya sayang mang kaayo. Maunang ikay makauna kay nindot kaayo ning lugar ha.
1: Oh, sige ma. Tanaw na to.

0: Wow! Kanindot sa lugar, mahal. Ganahan kay ko.
1: Kung mao nang ganahan ka, atong paliton.
0: Tinood ka, mahal? Yes! Og, magtego mo niya ta, mahal. Aron ato na ning mapatukuran og bay.
2: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, og pagpaminod sa mga tiin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon. Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar. DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod gapuson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Ug tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pabali sa mga butika.
4: Kung pirmi ka apoy, naluya, nalipong og nang loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang aron healthy ang blood ug naay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
5: United Home. Unilabyan.
4: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
6: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
7: GD Talks Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
9: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
10: Put na big mati, pag-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapini mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko na, paragis bila-bila.
9: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Our gentlest care for every Filipina, PH Care. This Time Check sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
2: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
3: Taas pang imo blood sugar. Ato na kamay diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Samo sa charantine, gagapa mo buo sa glucose. Visine controls blood sugar. At polypeptide, gaparehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
4: Mabalik sa pinakabulga matigis sa yunga.
3: DTX 500.
5: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang nga. Kaya yung BP na ayo sa DTX 500.
6: Dua ka kapsul, buntag sa gabi.
5: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, jud kayo yung DTX 500.
3: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
7: Sa gunso ng OT, ay buhi.
8: Kaya pa na ako.
7: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
9: Kaya pa na ako.
7: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde.
10: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
14: Oh, simple, Russell Max. Pang-aplas o sed liniment oil.
13: Basin ba yung mabatalong kung balik, ana, ha?
14: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
13: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa BJK. Aray, sakit no more.
14: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
15: Ang kinis na niya.
16: In fairness, nag-glow up.
17: May budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Chef Living Testimonies.
5: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
6: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
5: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maay na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
6: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Largo.
4: Living Testimonies.
7: Vermonts na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
8: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
4: Chef Living Testimonies.
5: Taas ang sugar maong naibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
9: Taas ang sugar o ganang nakuibakto sa kidney. Sakit iihi na. Sakit ng kilid.
5: Pinagi sa pagtumar sa Zed Panyawan Plus Mangustin. Usap ang pag-inom sa Zed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
9: Wala na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa ditong bakto.
4: Living Testimonies.
8: This newscast is brought to you by Paghatsing, Pagbahing, Pag-allergy ang dating, fix it with Alex.
10: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
11: Kapoy, kayo niya. Nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga naguntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukid doon eh. Gano'y ay. Sa tiyan nga nag-mintin ko, ano ay.
12: Pwede na, mamakas. Bilay
11: buhidan. So, ano ka, no? Binta na ka.
10: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
8: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
13: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low-acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
14: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
15: Mmm, smells good.
16: Tikman natin.
15: Sarap! Yummy!
14: Everest Refrigerators.
15: Love, ano Everbest food mo in the world?
16: Of course, yung ginawa natin together.
14: Aww. Everest Refrigerators keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
17: Pila pila win! San Miguel Pila win!
18: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pila products. Apil na! San Miguel Pila win promo. Palit og unong ka botelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer.
19: Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
20: This newscast is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
21: Ang katinig sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
22: Unilab quality yan.
23: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Zed Living Testimonies.
5: Ang pangagod kun athlete's foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Zed Liniment Oil.
24: Tinood yun na Zed Liniment nga, giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya, Zed Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
5: Ang Zed Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katulong katulad sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
24: Direk ko, yan ba sarang gani?
4: Living Testimonies!
0: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone, ay de kalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumal sa Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Mapalit sa mga butika.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour. Featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
22: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
25: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang pa-premyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon nga makadaog-gaog-gaog kong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos sa kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope is a proof of purchase. Dahil isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruhang a kompleto og saktong detalye arang dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung kumanana, appeal na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa'y maghihulat. Appeal na o palit na sa iyong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL.
26: Mula sa number 1, Smart Dish.

0: Naibog mi sa akong asawa sa location sa Maung Yuta. Mao nga among gipalit dayon. 100 square meter. Og hangtod nga among naimpas. Tax deck lang ang gikupta namo ini. Og nagsige nami og buhis. Unya, ang sunod namo nga gituman mao ang ikapatukod namo og bahay sa Maung Yuta. Og unya, nya, kumusta ang savings nato di mahal? Okay na ba nga magsugod at nagpatukod bay?
1: Kaloy sa Ginoo mahal, okay na ba ya? Makaporma na gyud og bay nga, maapta na siguro nato. Dili pa ta makapanindot gyud sa sud sa bay, kun unsa may gusto nato sa interior sa atong bay, og mga butang like appliances nga atong gusto.
0: Oh, sugda nato mahal. Unya na ang appliances eh. Ang importante nga do natay kapuy-an.
1: Aw, oh, mapuy-an na gyud siguro mahal.
0: Ah, sige, ako ino na nga akong pamilya nga taas bukid. Nga, sugda na nato ang papatukod sa bahay. Uy, kadit, si mama man eh. Taimin ay niya pagtawag na. Huwag na ko padayala. Hello ma, may kinanawag ka ma. May tuyo sa tako ni mo. Pero, ikaw may una nga nakatawag. Unsa may tuyo ni mo na ako ma?
2: Pastilan Jewel, ariya ang inyong yuta. Kay may gusto mo tukod og tawil sa kuryente.
0: Ha? Oh, nganong sa mo mga yuta ma?
2: Ariya gani ninyo. Kay hapit makakita og lali si papa ninyo eh. Kay mamugos man sila nga sa inyong luna itukod. Kay dili ko nutakak bugong nila nga mutukod dire kay yuta kini sa gobyerno.
0: Ay, yate sa pun hinoon. O sige ma, muan kami. Bye.
1: Huh. Ngano kuno mahal?
0: Mutungas ta sa bukid.

0: sa mukha sad ani niya tao, eh. Dili na tamo po yun din, eh, mahal.
1: Alang sa inyong kasayura, no? Timberland kining yuta, ah. Buot ipasabot nga sa gobyerno kini. Og buot ipasabot, dili mo mabayran ani.
2: Unsa?

0: Taga-asa mo nga magtukulog tawin ng akong yuta, sir?
1: Taga-NGCP, mi sir. Ko National Grid Corporation of the Philippines. Alang rasin yung kaayuhan ang among tukuron nga tawin din, sir.
0: Ah, bisan og taga-asa pa mo, sir. Wa mo ikatungod nga magbuot-buot lang magtukulog tawin ng among yuta. Kaya amo narbalong taning tukuran sa among bay.
2: O kung mamubos git sila, mahal, magpabayad lang ta.

0: Labi ang gula na mong magtiayon, kay amo bayang nga gihaguan ang pag-angkon inyo taa, aron among mabayan. Ang akong mga pangutana maukining musunod. Unang pangutana, nakapalit may ugyuta nga may gidakon nga 100 square meters sa Usaka Timberland. Unsa may buti pasabot ini? Dili di may makabuot ini kay gobyerno ko ni? Ikaduhang pangutana, tax deck lang agikopta na mo ini o nagbayad may ugbuhis. Pwede ba di ay nga kuhaan mi sa katungod sa maong yuta? Kay lagi iya sa gobyerno o Timberland? Ikatulong pangutana, may gusto nga mutukod og tower sa among yuta. Taga NGCP ko na sila. Dili man ko nami makabuot nga sa among yuta sila magtukod kay usa kini ka Timberland. Tinuod ba? Ikaw pa itong katapusan. Magpabayad na lang unta mi. Apan, dili ko nami mabayaran ini kay usa kini ka Timberland. Unsa may among buhaton? Amo ba'y ang taon ng hinaguan? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang ako suliran, Jewel.
1: Maayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og ako today, akong tingo, it's me. Ako'y muhatag ninyog tambag-tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutan at mga problema na may punto legal, personal, mga emotional na mga pangutan at mga problema at ang mga pangutana no nagkinahanglan og kaalam sa balaod. Attorney Elaine is here. Ako'y muhatag og tambag og tubag ana ninyo mga pangutana, guys. Busa, unsay gipaabot, ipada ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad gyud ipada nato sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Klase-klaseng pamaagi kung saan niyo pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran diri namo. Ang importante, kompletuha please ang hinungdan sa inyong mga o sinugdanan ang inyong mga pangutanag mga problema. Niinom sa tagamay. Okay. Guys, shout out ha and magpasalamat ko sa tanang mga mo-greet, mo-like, mo-follow na ko sa ato ang Facebook account. Mika K. Rojo din ha sa Naga City. No, kumusta muntanan din ha? Salamat kay sa inyohang padayon nga pagpaminaw sa ato ang programa. Si Rose Rabina, good evening Doc Elaine. Really intong ko Doc, pero salamat juris doctor ko, but thank you, no? Unya si Stephanie Gantalo, need good ni nato good guys no nga ipadala sa ato ang programa. Ricardo Litanon Pasuholan, thank you for your greeting and to Angeline Abriol. Heart Jean Pagunan, no? Matango, kumusta mong tanan din ha? Please, ipadala lang din ang inyohang mga suliran, no? Sa kini ang akong suliran official writer's page. To Matt Borlasa and to Belia Tariao Labang, o kang Lina Salamang Kalage, o kang Ralph Dexter Pakibot, thank you kaayo. No, pag-message lang mo guys, private message lang, no, and then I will greet you. Salamat kaayo. Larisander, karong adlaw tawag na to sa pangalan nga si Joel from Cebu City. Kabahin ni sa ilahang napalit nga yuta sa Sudlon 1, Sudlon 1, Cebu City. 100 square meters. Sus, kanidyong yuta. Kani baya guning ato ang hinaguan, baya guning nato no ato ang kwartang gigamit sa pagpalit unya nindot man kaayong location, so ilahag yun pong gigahinan no nga ang gihaguan, baya gud ni nila ang yuta unya mer nagka problema man mer naay problema ang yuta, sumisuwat siya diri nato. Unang pangutana, nakapalit ni og yuta nga may gidak-on nga 100 square meters sa usa ka Timberland agay. Unsa may but pasabot ini? Dili di ay nikabuot ani kay sa gobyerno kuno ni. The answer is yes. Kani man gung yuta, di man gud na basta-basta lang no nga mapanag-iya. Ang kaning pag panag-iya natog yuta, sometimes grant gud ni no nga amang buhi mga yuta nga lain-lain mo guni classification, di ba? Mingon ka, unsa may classification na ng yuta? Agricultural. So, kana siya, depende sa paggamit, no? Giunsa paggamit ang kanang yuta, commercial, industrial, residential. Pero naamang good po yuta nga dili pwede matag-iya sa usa ka pribado nga individual. Dili tanang yuta diri sa atong nasud, guys. Naay titulo or naay tag-iya or pwedeng matag-i mapanag-iya sa usa ka individual kay kuan man na duha man na inalienable and disposable or inalienable, meaning to say, dili pwede mabaligya. Kung dili pwede mabaligya, kinsa may tag-iya? Ang gobyerno. Usaan na nga classification kanang timberland, kanang foreshore land, kanang foreshore land, kanang naasa, kanang dagat, nga mugawas, no? Kanang hudasan, kana din nga, baybayon. Dili pwede, pwede tag-iya anang baybayon. Foreshore land na. Kana sa timberland, kana mga naas bukid, no, sama bukiron man ang sambag uno, no, diha napita. Kung timberland ang classification ana, di yun na pwedeng mabaligya or mahatag sa usa ka pribado nga individual kay gobyerno itag iya ana. Ikaduhang pangutana, tax deck lang ang ikupta na mo ani ug nagbayad mi og buhis. Pwede ba di ay nga kuhaan mi sa katungod sa among yuta kay lagi sa gobyerno or timberland? Now, kung timberland yun siya, di gud mo pwedeng makadawat og tax declaration nga ang naingan sa usa ka pribadong individual unya ang classification nga nakabutang timberland. Kay di man na pwede maparehistro or mabayrag buhis kay ang gobyerno may tag-iya ana, no, di na pwede mabuhisan. So i-check kung unsa gid ang kabutang na classification, pero kung pananglitang gimugna-mugna, posible nga piki ang inyong tax declaration, no, or gimugna-mugnaan mo, or basin na sayo lang yun po classify, no, nga timberland na niya day to dili da day na siya timberland. Kaya naman po instances nga ma-reclassify ang area. Okay. Gani siya, dili day siya timberland, residential area, gudi ay siya. Okay. Nagkanom sang balay na din. Ha? So, posible nga basi na converted na siya into residential. Depende po na sa gobyerno. So, basi na converted na na. So, taa o susiha lang yun o klaro. Pwede mo muad po sa DENR, sa Senro, no? O sa para mapangutana gud ang klaro nga classification sa mga yuta dinha napita para makibaw mo unsa gyud status dinha, ha. Ikatulong pangutana, may gusto nga magtukod og towers among yuta taga NGCP kuno sila dili man kuno gyud makabuot sa among yuta, sila magtukod kay usa kini ka timberland tinuod ba. Di po na makabasta-basta og tukod ang NDCP, labi na unay pribado nga mga ning puyo din ha or nagtukod din ha. Dili man po mo nila basta-basta mapapahawa. Dapat po mo nila bayran sa ilaha pong pagpapahawa ninyo o pagdisturbo ninyo, no? So, kung naamagod ni tax declaration ni inyo pungan, so kinahanglan sa diod na nila bispituhon o husayon sa nga magtukod sila, pero mufalgod sila og expropriation proceedings, no? Kung unsaon na nila pag justify ang kanang paggamit o pagpatukod sa tower. But allowed mo po ng NGCP mo buhat ana by law. Pero dapat bayran mo. Ikaupat o katapusang pangutana, magpabayad na lang unta mi. Apan dili ko nami mabayran ini kay usa kini ka timberland. Unsa may among buhaton? Amo baya taon ng hinaguan? At least ang sa patukod lang in taon sa balay. Kung naay tax declaration, ang balay mismo. Lahi man ang deklarasyon. Sa yuta, lahi po ang deklarasyon sa balay. So at least for the house, mabayaran man lang mo, no? Kung pananglitan, maingon good silang ang classification anang yutaa is timberland, then kana maglisod ta o justify. Pero klaruha lang sa kuno, no? Adtua dito ang DENR og ang assessor ninyo para ma-reclassify o ma-check na to o klaro unsa gyud status anang inyong yuta, ha? Mga sukinting paminaw, hinawat unta nga naamoy na kutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Batan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod na sugilanon, dinhiga pun sa tuang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.
2: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins buhi na hinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins muatake sa mga cells ug tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs ug system sa lawas. Busa aron imong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Ako si Beatriz Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
4: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express, Capix, Cagayan. Bandiero City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon nga Geritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
5: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Geritox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom og 8 ngadto sa 12 ka baso nga tubig matag adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: RMN Newsbreak, Newsbreak.
7: Mayong hapon, kininyo Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang balita atong kanato sa SED Marketing. Ang tigamaw tiga pura pod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita. Posible ang rollback sa pritihan sa PUV kung mukunhod ang presyo sa lana o ma-stabilize kini sa umaabot ng mga buwan o nanduso na usab ang usa ka petisyon. Mao kini ang pasalig ni LTFRB Acting Chairman Greg Puwa Jr. Din ilang i-evaluate o susihon kung dunay mo sang atong petisyon pagpakunhod sa pritihan. Dugang ni Puwa na itabo na kini ni atong tuig 2018, niya dako ang pag-ubos sa lana o gipaususan sa LTFRB ang pritihan. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon ng epektibo alang sa UTI ubang balati sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma kundi puno usab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape, adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busa on sa inyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
6: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

RMN Drama presents Hanju Manan So So Ka Awe. Ano pa daw sa'yang kaagi ka ron? Mayroon din yung sa kababae nga taga Cebu City. Ang atong matatangpo, nagdahasingan nga, Nora.

0: Para sa manipyong at dugo, TTX 500. Para sa himsog na atay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa atay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
1: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayo gino ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong TTX 500.
0: TTX 500. Mabali sa mga butika.
2: This new sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
3: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong kolon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, recommendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, Life Extension Vitamin D3 nga na-itatak LE, sigurado.
4: Sigurado hon yan tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga na itatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
2: This time check is brought to you by United Home Fresulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.

0: Day, sigurado na gid kaaning atong buhaton, ha?
1: Oh, lagi. Ako'y bahala nimo. Guwapo ra bang tawhana, day. Di ka magmahay.
0: Ay, nga nung mo rikikulbaan, mangkuwi.
1: Ay, sigulba-kulba, di hakaduol na ta. Ana, niya na ta. Kunya, ikaw nalaysood ang restaurant, ha? Biyaan talang ka.
0: Aha.

0: Tony.
1: Ah, Nora.
0: Oh.
1: Dali, Lincoln. Ah. Ah. Sakto gina si Soleil. Guwapa niya.
0: Ah. Og tinuod gina ay nga guwapo sad ka.
2: Mga hayop!
0: Oh.
2: Daan palagi ko. Naagid kay babae. Bigkang unsyo kang dako. Tiguang naman ang utaka.
0: Ay! Tony, intahon! Ay, ba't lang nga tao na yung anak ko? Ay, aray!
2: Uy, anak! Ay, yung asawa!
0: Ah!
3: Sinang Suling mo ay nagpaila-ila ninyo?
0: Oh, nak.
3: Hindi na ginimayo da.
0: Pero nak, wamanggod mahibaw imong ninang minyo da itong tawhan na.
3: Bisa no? Ako sa istoryahan, niya undangon na ning pagsigi niya o pangamong nimo.
0: Nak. Oh, ni alagi kasbay.
2: Ah, na ang imong anak, si Louie.
0: Waoy, dilakaw. Nga naman may tuyo ka niya?
2: Oh, oh waoy. Doon ako'y tuyo ni mo. Nahibaw man ko nga masuko na sa'n unya to kung maabtan ko niya din, he.
0: Uy, nga naman di ay?
2: Atagan ti kang textmate.
0: Mm.
2: Para na kay lingaw ba?
0: Naanasad ka, ana, Suling.
2: Sa'ti lang kung ka ba, ayaw lang kung pagsabas imong anak.
0: Kinsa man na.
2: Ay, basta. Ikaw na ila-ila niya. Buutan ni Dainora. Nahibaw ko nga magkasinabot kinmong duha.
0: Mao ba? Ah, sige. Hatagi ko nukos yung number, be.

0: Ma, kanina naman yung cellphone nga sigtingog. Kisa ba na nag-text ni mo?
1: Ay, wa nak oy. Basig ang imura ng ninang nak. Basig na anasay tuyo. Naibaw, baya ka ng ninang ni mo nga dili kita undangan basta naasay tuyo.
0: Basig kung saan sa'y kabuang anan niya, ha?
1: Ha?

0: This Titan Shack is brought to you by EQ Omnibus. EQ Diapers from day one to toddler. EQT niyo mo.
1: Ang oras atod kaninyo sa Salon Pass. At dun ay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
2: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
3: Naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya magkapsul. Inta na gyud akong gibati.
2: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3. Dito ako believe.
3: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
4: EQ Pants. From day one to toddler, EQT nyo mo.
5: Set Living Testimonies.
6: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
7: Na landing hospitalid at lugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
6: Pinagi sa gahom sa Set Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
7: Salamat kay na atong Sid Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barang Ngay Punabitan, Pukulso Tungo.
5: Living Testimonies.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS. Life Extension Vitamin D3.
13: At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
14: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
15: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung nasok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung naggamot na life extension. D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
12: Life extension, vitamin D3. For longer life.

0: Malamay, kanya mo paminaw sa imong tingog. Labi na agmo katawa ka. Ma-imagine na kinako ang imong kagwapa.
1: Onya, be. Nganong igo raman tas tawag-tawag, ani. Magkita tas personal.
0: Kuhan ka na. Dili pa pwede.
1: Ngano man? Oh, ayaw kong game na nga minyo ka.
0: Dili, uy! Ulit taong guwang ko, pero sige lang. Hapit na maabot ang panahon nga magkakita na unyata.
1: Ah, paaboton ko na. Dili ti kapugson. Unya na ta magkita kung andam na ka.
0: Salamat sa imo pagkamasinaboto, Laura. I love you.
1: Oh, I love you too, Dato.

0: Mao ba? Nag-I love you na siya ni mo?
1: Oo.
0: Sa ato pa uyab na mo?
1: Wa ko kay Bao. Basta kay nag-I love you na Miss Usag-usa.
0: Ay, wa na naoy na unsa. May magmga bata mo kakinahanglan paglaruhon kung kamo na ba. Mag-I love you gani, amauna na.
1: Hidoon.
0: Ugma ko yung ta.
1: Ha? Asa man ta?
0: Basta surprise.

0: Uy, mauni surprise ni muna ko. Kida ako ni Mus Prisuhan.
1: Shhh, pag-ilom, usagot.
2: Suling?
1: Dado, akong amiga, si Nora.
0: Dado? Piniriso ka?
2: Oo. Sorry nga, wa ko makasulti ni mo, ha?
0: Adto na ko.
1: Oy, kakadiyot. Oy, Nora, Nora.

Pila na kaadlaw sukad niya. Nakakita ko ni Dato. Dili ko makalimot sa iyang naong. Sige siyag panawag na ako, pero dili na ko gustong motubag. Naglibog mangoy kung unsaon ako pagliak. Huwag ko magtahong nga na in love ko sa usa ka piniriso.

0: O diyote na ko, ma. Bye.
1: Bye, anak. Pag-amping.
0: O, ma. Damat.
1: Ang sa may kalingawan ako ron, ha? Nahuman naman kusta na akong buluhaton din isabay. Oh, may nakalimtan siguro si Louie. Pero ganong nanuktok pa man siya? Oh, may nahibili... Oh, Dado?
2: Hi.
1: Nganong ni amang ka? Huwag tayong pa. Giunsa man ni mo pagtultol sa amo?
2: Misulti ba yakan ako kung taga-asa ka? O si suling mo ay misulti sa exact address na mo?
1: Oh. Aw.
2: Nora, sorry. Pasailo ako kung wag ko makasulti ni mo na pinireso ko. Naibaw ko nga nasuko ka na ako. Maong ikaw gidayon mo ay ako nga gianhi. Karong nga nagagawas na ko. O gusto sa kung maibaw ka. Nga napreso ko tungod kay kipasanginlan ko. Huwag ko isa. Dili ko kriminal. Mga nga dili ka ang imadlok na ko.
1: Dado.
2: Nora, please. Ayaw nagkasuko na ko.
1: Huwag man ko masuko. Sa tinuod lang. Naglibog lang ko kung saon ako pag-react sa akong nahibawan.
2: Pero gusto ko nga maibaw ka. Nga tinod ala ikining ako. Mahal ti ka, Nora.
1: Dado.
2: Huwag ayaw ka pala ka. Dili na kong masugot na mapreso ko upalik. Gawas lang kong mapreso ko. Diha sa ibang kasing-kasing.
1: Oh.
2: Mahal ka ayaw ti ka, Nora.
1: Mahal sad ka ayaw ti ka, Dado.

0: the original Koi Herbal Capsule.
1: Ako si Imelda Linawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
2: Karoon na kayo ng nakapuy, ma'am?
1: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, magtas-tas yung resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
0: The Original Koi Herbal Capsule.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati kagwaitur gaw del sor. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahon.

Ang mong kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain o kabus sa direksyon ni Priscilla Recanals. Kamausap mga higalag mga suking ti Panginoon. Kinasingkasig kong gidapit sa pabada sa inyong nakalain-lain taagi sa kinabuhi nga naglibot so sa kawit. I-address lang ni ining tunumanon handumanan so sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipadasa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, dakang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Kini nga portion dalit kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aromawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mo'y hinungdan sa imong balatian o aromulikon ang imong mga vital organs. Inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa aron imong maangko na maayong panglawas, inom ta matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw! Ayaw! Maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan! Gah!
4: Ayaw!
5: General
3: Bart, retirado ka na! Apan hilabtanon ka lang gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo! Dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
6: Mitro, Gaspar! Dagaw ka!
7: Miss El, husto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamuang sa gitinguha ni mong panimaus!
4: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
7: May kaugalingan kitang balaod o justisya.
4: Hinay o dipiktuso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas o patas ang justisya.
6: Michelle, maluhoy ka.
4: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makalulo ipaminaw.
6: Ayaw. Ayaw kong patya.
4: Imo nang gipatay si Michelle. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mipangong gikan sa lugnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
6: Ayaw!
4: Ako ang eskwadro.

0: Hugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib, inanay nga mahaling ang dangilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak! RMN Eskwadro!
1: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko, kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
3: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
7: ACS.
8: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o GTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang pag-inom o GTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. GTX 500. Mabalit sa mga butika. GTX 500.
9: Si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom o GTX 500. Halos tanan akong silingan ga GTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
8: GTX 500!
10: Mabalik sa mga butika.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga anak. Sa Sed Panyawan, Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
4: Sabwana, reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
5: Sed Living Testimonies.
6: Ang Sed Panyawan Coffee Mix na pamatudan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
7: Ako, poriba ko ana, ang kalin Panyawan Coffee, akong gininitin kay high blood ako, laban sila, kay mababa man ang imong lipid.
6: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Sed Marketing, ang Sed Panyawan Coffee Mix, ug siya natabangan.
7: Sigurado gina, kung taas imong lipid, mababa na siya. Jaime Verano.
5: Living Testimonies.
8: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Set Living Testimonies.
6: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini ug makapalisod na sa pagtulon.
7: Ako nga tawad na igwiter. Po na ito siya. Ding tapos, nakalungog ko sa istorya ng Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, kay tinuol magig siya di ay.
6: Ang Sed Panyawan Plus Mangustine, makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
7: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
5: Living Testimonies.

0: og garong sulay sumpay ni atong sugilanon. Isquadro!
1: Ugigaid ang mga tin.
2: Ayaw, sir.
1: Maong pahuway na.
2: Ayaw, sir. Ayaw, itawon, sir. Ayaw, sir.
3: Bangag sa ilong.
1: Usa ka bala ang nausig. Bugto na. Maya, usilaob ka sa tumang kasuko kung masayran mo kini Misael. Bangag sa ilong.
4: Manso!
3: Manso!
5: Ay,
4: ay, sige, sinyas, hold, gari! Pagdao ka uman, aron inyong hipuson kineng sagbot, wa na'y kapuslanan. Dariya! Pagdao ka uman, kay bukat kineng!

0: Szóval tuoreen sokinen. Nyegiker gahan ileni mansio ug ite. Maya. Ilang duha gisela kay porbida. Pagkabugat bayana. Labay na nilang pating lawas sa katabang. Ni Bis Aliha. Bangag sa ilong. Hello, Glina. O sa nai update?
1: Nag-report sinoy nato nga nakumpirmar niyang traitor nga dagon.
0: Sa? Pila kabuk?
1: Usa ra kabuk?
0: Insa ang traitor nga dragon?
1: Si Manoy Norman.
0: Oh, uy. Si Norman. Bangag sa ilong.
1: Imong katapusang paghukom sa traitor nga si Manoy Norman, Major.
0: Sinoy nato? Gusto na ko siyang ikasulti.
2: Hello, Major Gaspar.
3: Noy nato, kumpirmado ba yun ka traitor ka ng Norman?
2: Oh, Major Gaspar, kumpirmado. Kito bulti kinako.
3: Very good. Mali gusto na ko ni Monoy nato.
2: Salamat. Bus Major Gaspar.

0: Kapag kang wala kinabuhi nga gilabay sa dakong sapa, sa may kamparan.
1: Sa... Inuha ko! Nga nang naitapo man kina ni Sael, yung butiyang nang!
0: Wala siya. Kipatay ki Diyas kagaw kami, Diyos.
1: Itana, natako nga to niya. Gusto kong makakita rin ang butiyang ni Sael.
0: Wali ah. Pag ang pamilya dito sa probinsya, may bawa pali ko. Tapang na, aron nga mapada ang yang haya nga to sa ila.
1: Salbahe si Major Gaspar, manandap siya kinaiya.
0: Bahiran niya kinagmahal. Magbayad siya.

0: Kaluoy ng putyang. Uy, kaluoy ang nagbuhat niya sa ikong Isael.
1: Aliya.
0: Dili pa kumakatawat na wala siya. Lisugit kayong tawat at kinigit na po.
1: Gusto na itoon. Naibaw ka kung sa imong itubag sa mga taga-medya. Kung tinugyanan sa balaod kung mag-imbestika na ikasuhan.
0: Oo.
1: Ang eskwadro na may mahibaw nga maningil sa kagaw ng medyor.
0: Andun asa maginay kinikotong ni Sael.
1: Hangtod nga musangko na niya siya sa iyang kinutuban.
0: Mo'y huna-huna ang may umaabot na kitang anak.
1: Aliya.
0: Huwag dili ko buot nga dungan o niya sa pagbuka sa iyang mga mata. Mo'y iyang makita ang samok nga kalibutan.
1: Paningkamutan ako matapos na kinitanan. Una pa siyang imugso niya ng kalibutan na, Aliya.

0: Ayaw na ko niya sa baluarte sa mga dragon, Lena.
1: Gail, sulit na naman ang traitor na dragon. Si Manoy Norman.
0: Okay. Dahil na madugay, huwag maiyan ang kabatayon. Kaiyang tiro yun. Mga matay gyud ang mga traitor na dragon. Bangag sa ilong!

0: milampos kina kagaw sa ingyawan o ngalaro, by search. Wa na sinangbot siyang.
1: Karuwi din ang putiang, by.
0: Ibiya na siya natong, by search. Giyok man sa kamatayon sa kagaw ng bidyur kasmar.
1: Huwag mo magdahon. Ini ang iyang mudang hatan, by.
2: By Sarge, huwag nang tinuray nga nagmahalog ng panggali mo. May biya na siya sa himpit.
1: Di na kumulintan ang iyang mga ayong nahimo na ko. Huwag man ako tumbangi ang iyang pagpati nga rin ako. Aban, ang iyang kuma na akong pitibigan din ilaw sa kundukan. Nang putiang!
3: Oras, hatag ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik nga panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik nga panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi buhi kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang MediFacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Tuloy sa Diyos. Miangay mo ko. Kung ano, maninda ko niya. May asaan sa bukat. Isulay mo, diba? Mawalay mo ko kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Kanang gika sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si ane. Siya makawa, magyuni ka kapoy ma.
2: Sa Paragis, bila-bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
4: O pirmi kapoy, nanluya, nalipong ug ng luspad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug naay healthy glow. United Home for Sulfate Iron. With proper diet and exercise.
5: United Home. Unilabian.
6: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Usa kasi man ang tambal sa pamilya. Igo kaha sa 150?
8: Pwede sa Actimed. Actipit man!
7: Dimples! Ko igo ang pantabang sa blood sugar ni Han? Ang pang-allergy defense na ko?
8: Actimed! Actipit!
7: BP support ni nanay. Vitamins ni kuya.
8: Actimed! Actipit!
7: Unya ang quality.
8: Sa Actimed, Actiak. Pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa kasi man ang ginhawa. At to na sa Generica Drugstore.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
10: Oh, simple na, Sir Max. Pang-aplas og said liniment oil.
9: Basin bayag mabatan ang kubalik, ana, ha?
10: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
9: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
10: Said Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
11: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all-natural and leading-edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
12: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
13: Mapalit sa mga butika.
12: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
14: Iya pa karon ba, Sharks? Iya pa karon. Iya pa karon ang katawa. Apan may kinutuban at naman. Busang ko rin niya sa utlanan sa iyang kadautan.

0: Ning aku pagawas ani ospital bay. Dil tingali ko atong puyo sa ilang Miss Aliha.
1: Ha? Nga naman?
2: Besides, asa mali ka?
0: Sa atong gipulukan. Sa napit nga, gibalay na natuman ang mubiya sa academy.
2: Besides,
1: kaya nga naman ay kundit pa lang sa pay, ha?
0: Sakitan ko may lumtong ni ng buti ang siya kayo na ko.
1: May Sarge, tunay ang pagpasaylo mo sa imong kaugalingon.
0: Miss Aliha.
2: May punto sab si Aliha, by Sarge. Usap pa sab. Hindi ko mahimong biyaan si Aliha sa ila. Huwag ang mag-usar niya punta. Arong ligon ta nga makapanalipod sa usag-usag ka na to.

0: Huwag traidor na dragon. Nga magpabilin nga buhi din isood sa balwarte. Ay nato!
1: Kaya kung ikalagad mo.
0: Siguro ka ba? Wala'y lain ininiya.
1: Wala'y lain, boss major.
0: Salamat, Noy Nato. Padayon tanginluan kining organisasyon. Pero dili mo abot ang panahon na kinibapukan. Kinanglan nga bisag nagtanong pa lang ta. Pero harbis na ta. Kapantay ka. Nagtanong pa lang harbis na. Mukha na'y atong pilosopiya. Isip maligon nga organisasyon.
1: Oh, boss major.

0: Nagsanungsa nung kamanggit sa Major. Hisabtan mo ba ang pilosopiya nga iyang giingon?
1: Mitaw, misgi na. Wa ko kasabot sa iyang giingon nga. Kinahanglan ko no bisag nagtanong pa lang ta. Pero ni Harbis na kuno ta.
0: Ingon anak, kabangag ka na si Major Caspar. Sultihi siya. Ingna siya ni sulti ko ni mo anak.
1: Di ko eh.
0: Nganong dili man? Ikaw magani gisalika niya aron maniid kung kinsay traitor?
1: Miss Glina.
0: Sabton ko na. Nalakip ka. Traitor? Ngano mo ka makatingog na ito?
1: Miss Glina, nanarbaho rabi ako siniisip ko si Nero. Ngano nahimo naman hinuon kong traitor?
0: Dili rabagin na matago, Noy. Halaga, bantay ka.
1: Miskina.
0: Hinahinay na ganda akong naklaro na siya ang insider ni Pinjak dini sa organisasyon. Kung mao ka na, kung magkinaunsa man unya kani, duha sila nga akong mga aliados o makasuporta na ako. Sino'y nato? Og si Irenio.

0: Musta na, Misael? Unsay feeling na sa kita? Ay nawag tangan og suod sa kinabuhi, ha?
1: Kaagaw ka. Hindi ka patas nga mutuwa og away.
0: Misael, Misael, Misael. Dili lalim, di ba?
1: Muabot roon niya ang imong kinutuban, Major.
0: Misael! Dili pagyod maunang kasakit kay pati ni Bukaron. Mas paon niya ni Ana, kung ang mahug sa akong mga kamot, maunang imong palangga nga si Alia.
1: Oh, ayaw kit magpagkasayo po kimo ni Ana. Bauran talaga.
0: Nadlukin o. Ha?
1: Bata, kay mag-amanos ko rin yata.
0: Unsay buot mong ipasabot?
1: Dili ko danghag gawa sa magkaila sa mga importanteng tao sa imong palibot. Na ang imong magwang, ang imong magwang nga babae, o ang anak ni ni Mahuyang.
0: Oh, Misael!
1: Gusto ka? Karoon na yun, himuaan ako kong operasyon lutang ang imong magwang. Ha, Major Gaspar, gusto ka ba?
0: Misaelong!
2: O'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaog tigapurapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, ni-issue ang BIR o circular nga mupatuman sa renewed excise tax break sa mga LPG o kerosene. Wala pa itulo kabuan, uman kiniglibkas. Kinisubay sa padayong pagsobra sa threshold alang sa buluhisan sa mga presyo sa krudo taliwa sa kagubot sa Middle East region. Ubos sa Revenue Memorandum Circular 100-2026 ang buluhisan sa LPG kerosene suspensyon kini man sa tulo ka buwan o usa ka semana o man sa usa ka buwan nga average nga pagkunhod sa krudo sa Dubai subay sa gi-certify sa Energy Department kun unsay mag-una. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama mao labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahamis sa inyong mga kutis. Aduna kini goat milk kana ilang natural ingredient aron sa papahamis sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene ug glutathione kana ilang pampaputi ug papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap aduna natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaw sa inyong gihuwat, palit og gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow.
6: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 capsule na verified with alpha, beta, and gamma mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 capsule, dito ako believe.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik-loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan, ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingin namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik-loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay lagi makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

mga higala at angi, ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Pangisgari, audio editor Lloyd Gabbiara. Dalit kayo sa RMN Drama!

0: Patrol ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Timan eding akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo ibalsama.
2: Ano man lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulumnganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa bani inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, Hadlock. Kaugban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkakit ni mo, abay, uy. Malas ka. E di masad ko mahadlock og ungo.
2: Bisag tubuan pag tango, abay. Di ko ka mahadlock na ko.
3: Di lagi. Kaon mong kungo.
4: Jani, ngano ka sukaon man ka?
2: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
5: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok na reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni Oji Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pabring Dato.
6: Pirmi ka pangihi,
7: hanap ka paranaw,
6: ug pagpaminod sa mga tiin.
7: Basin aduna kay diabetes.
6: Mag-Detex 500.
7: Epektibo sa pagpamubo
6: sa blood sugar levels.
7: Di kaya ang diabetes.
6: Mag-Detex 500.
7: Karun na yun.
8: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
6: Detex 500. DJX 500.
9: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko.
10: Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit.
9: Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag
10: o tulog ka kapsos sa gabi.
9: Sima na lang nawala dyan ang sakit.
10: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
9: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
6: DJX 500.
8: Pabalik sa mga butika.
11: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supply ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
14: Uyat, ging ng kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
15: O gaano nagkapi magkaanang at tamis, wala Sir Max?
14: Ah, lagi. Basiglas na ni.
15: Maunang taas mo si Ugar. Murag presyus mo gas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
14: Gulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyaman coffee, maayon lang akong pamati. Dili lakasan akong sugar.
15: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
16: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
17: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Pariyasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judisya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
16: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This newscast is brought to you by our gentle care for every Filipina, PH Care.
18: Life Extension Vitamin D3.
19: At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
20: Yung blood pressure ko, as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
18: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
21: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
22: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
23: Ang kinis na niya.
24: In fairness, nag-glow up.
23: May budget.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Kinahanglan mo bantayan ang minteryo. Nagduda gigo nga do na ni dakong papel ang minteryo sa kalihukan ini mga pater.
2: Oh. Johnny, tan-awas ubos.
1: Oh. Dili.
2: May gisakay sa wheelchair paingon sa bahay sa luyo.
1: Si Bilchi garang gisakay sa wheelchair.
2: Oh. Wala. Siya tuod na. Kanong gisakay mo na siya wheelchair? Oh.
1: May daot pang nahitabo ni Bilchi bay.
2: Bay, ang sabi itong buhatan ron.
1: Tawag balik si Lino. Ina nga karon sila paano yun. Unya, padadi sila kwarta.
2: Ha?
1: Niya, kinahanglang makaapas na yun sila din
2: eh. Oo, sige bay.
1: Lako na. Adto ka sa minteryo. Magpaabot nila.
2: Unya, ikaw, ang sabi buhatan ni mo?
1: Mupadool ko sa bahay sa mga pater.
2: Unya, bibay, tingali ba yung una pa kanila madakpan, ha?
1: Magamping lang ko. Lako na. Sila si Lino ang atman na.
2: Oh, bye.
1: Kinahanglang makapadool ko sa bahay nila ni Dindo.

0: Saan ko niliw?
1: Sorry, Milchi. Pero kailangan lang mahitabo. Ang angay nga mahitabo. Dili ko mahimong supakon ang akong amahan.
0: Tintungan ko man. Higalat ha?
1: Sorry. Pero ako ang maldisgrasya kung dili nako siya tumanan.
0: Tinto, please.
1: Dawata na lang. Dawata na lang na dili ka na makapauli pa, Milchi.
0: Tinto, ayok ka.
2: Suod na siya sa iyong kwarto, tinhi sa klinik.
0: Tinto, Tinto, tabagi ko. Tabang!
1: Ni anak ko sa kagahoyan dool sa bahay sa mga patera. Mutago lang una ko din eh.
3: Yalaw!
1: Oh, may mga pantay sa
3: liyo.
1: Nag-relibo na. Oho. Huwag ko makailay ni mga tawhana na. Di ba nita ka din eh? Taga-syudad tingali ni mga tawhana. Ani lang ko magpangit-ngitin eh. Mayuta kung muabot na sila si Nuito niyo.

0: Hello, Lino.
1: Hello, Big Big. Si Tonyo ni.
0: Uy, ikaw din ni Noy Tonyo?
1: Ay, ako lang ang miyan ni. O, si Lolo kamang. Kaya nila yung ibati sa lawas, Lino.
0: Aw, mao ba? Aw, hain man mo ro, Noy Tonyo. Kaya sugatan tamo, Noy.
1: Ay, alam yung sementer niya, Big Big.
0: Aw, sagod eh. Ay, sige, padong ako diha. Anak ta magsabot sa tong buhaton karon.
2: Tiya. Aray. Uwa pa yun ka makabalita kung hain yun ka rin si Janet, ya.
3: Ay, wa lagi. Naghuna-huna na gani ko nga ako nang ipabongkag ang payag. Pero kining bagag nao nga tumboy, di yun mo pahawa. Maguwat yun ko no siya ni Johnny.
2: Pastilan. Hain yun ka si Johnny, ha? Uy. Nawag di si Boss Bindo. Hello, boss?
4: Hain ka man karon.
2: Nagpatambal pa ko, boss. Kay dako kay kong bukol sa o sa pagbatos, tomboy, dengarin rin ako.
4: O saan na may balita bahay ni Johnny, ha?
2: Pagin siya, mabalik sa minteryo, boss.
4: O ba? O sige. Pauli ang dinis bahay. Nagkinahanglan kami og dugang nga bantay.
2: O, boss.
4: O sige, bye.
2: Bye, boss. Kaya mabalik ko na ko si Ibabaw. Nagkinahanglan og dugang bantay si Boss Dindo.
5: Hinaitabo ni Wilche. Anong gisak kayo sa Wilche? Niyabli ang pagtahan sa gate sa liyo. Doon ay magawas. May sakinan nga nagpaingon sa gate sa liyo. Pick up na. May kargang mga karton. Mihunong sa kutumat. Unsaka kun musakay ko des liyo.
6: This time check is brought to you by Herb Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
8: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
9: This time check is brought to you by Pond's Bright Miracle. Lakas maka fresh.
10: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
11: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
12: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nya. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nagana man na tong akong pamanhod og ka normal
10: sa paragis bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
9: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
13: Ang lamig!
14: Teka, yakapin kita.
13: Sarap ng feeling.
15: Everest Air Conditioner.
13: Han, ano ever best place mo in the world?
14: Siyempre, right here with you.
13: Aww.
15: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
16: Zen Living Testimonies.
17: Si Reynaldo Panyamugana, napasok sa Hitgana, iyang yaplasan sa Zen Liniment Oil o dali rakininga na ulian.
18: Wala ko mabantay nga na dikit na diyan akong bukton sa Hitgana mo ito napasok. Ko pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Zed Liniment.
17: May gani kay nag-Zed Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
18: Tangan siya Zed Liniment. Wala yun siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
16: Living Testimonies.
19: Pila-pila win San Miguel Pila win.
20: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pila products. Apil na! San Miguel Pil & Win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dako mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayong resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
21: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
22: Ang galing-galing mo! Smart 2! Smart Dishwashing Paste ko!
23: Smart 2!
22: Prito ulam na masebo, plato at kaldero.
23: Smart!
22: Tanggaling for everyday.
21: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
23: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to!
22: Galing-galing mo,
23: Smart Dishwashing Paste.
21: Heavy duty linis, bawat pahit.
24: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
25: ACS.
26: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
27: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Mapalit sa mga butik. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Musa kay tingali ko aron makasuod ko sa bahay nila ni Dindo.
28: Sunda na kinopra. Ya, guardian niyo.
5: Oh, dito ko makapas. Masakpan ako nila kung mupaduol bukos pick up. Tuwa na. Nakasuod na gid.
28: Ah,
5: sira ang gate. Okay, sira ang gate. Ito na. Nasira ng gate. Ay, mamasin na ko nga. May laing pagkaagi. Ah, basin unyang gabi, makasood ko. Huwag sana magkahilak ka o ni Mikmik.

0: Meg!
1: Oh, τώρα σε λέω να τον νιώξει, αμάν.
0: Meg! Σε πια μου μισή ούτε, α?
1: Oh, σε άκου να γκίνω νοή. Μα υπάρχει κουν ούχα ήκαν παγκ ομάν κουν για να αδιά σαμπάει σε υπαμπάω.
0: Κανέντε κουμπάει σε πουντούτ?
1: Oh, νοή. Να αδιά ίνιον παγκητάουν. Ουγ μίλτσι αν ίαν παγκάν.
0: Μίλτσι? Pero ganun na ama siya niya.
1: Gida siya siyang amigo noy, pero di na siya pagawason.
0: Uy, kidnapping na na.
1: Aw, maingon-ingon, Diyod.
0: Uya, kung di ang amigo ang nagda niya diha, di maayo nga uyuan ko sa kupagpaila.
1: Sunday ang maayo noy.
0: Gisugo ko sa iyang ginikanan nga pagitaon siya.
1: Ansa?
0: Mas maayo nang di siya magkapagutan na kung unsagi ko kasuod niya ng Milche.
1: Oh, sige. Manihapon nagsayo na eh. Kimutungas na mo sa ibabaw.
0: Yeah, kisama yung pagkitao sa ibabaw.
1: Si Dindo. Dindo, pater. Mauna ang higala ni Milchi ng amidanya sa ibabaw.

ang sama niya. Dilip ko makalihok. Aray, kasakit sa kong kamot. Igapos ko. Sumunig na pito ko na himutangan. Kangit-ngit din eh.

0: Vos. Ngayon ako, boss.
1: Mayo, kinahanglan nga bantayan nimo ang klinik.
0: Oh, aha.
1: Dili mahimo nga dunay laing makasud sa klinik.
0: Nga naman, boss. Unsa pa na sa klinik nga di mahimong makitaan?
1: Wa.
0: Oh. Wa man ka di ay sud ng klinik, boss. Nga nung bantayan pa man siya.
1: Unsa man, mutrabaho ka o mangutana ka pa?
0: Oh, mutrabaho na, boss.
1: Lakaw na.
0: Oh, oh, boss.
1: Og niya pa. Mm. Kung doon na kayo mabating singgit o unsa man niya, ayaw tagda. Ayaw gyud pagsud.
0: Oh, boss.
1: Oh.
0: Uy, uy. May tao, boss. Uwa pa ang gwardya nga mupuli na ako.
1: Ako na yung matubang ini.
0: Oh, oh, boss.
2: May bisita ng mibot. Sila na ka si Nuy Tonyo ang mibot. Musuot ko dito ang lupitas kakawin. Makita na ko dito ang atubang nagit.
1: Oh! Oy! Kinsaman mo?
3: Ako si Antonio. Mao ni ang bahay sa higala ni Melche nga si Dindo Pater.
1: Oh, mao ni. Ako si Dindo Pater.
3: Mayo kay ikaw gilang among ikatubang karon. Ako si Antonio og ni ako kay nangita ko ni Melche.
1: Oh. Yun na. Kinsa man kang nangita ni Melche?
3: Dili mi parente. Pero ako ang gi-hire sa iyong uyuan nga magsusi sa iyong kahimtang dinhi. Kay di raon man dili siya makontak.
1: Unsa? Kuan ka lang, wa naman din si Milchi. May pauli naman. Tulo ka adlaw na ang nakalabay.
3: Unsa?
4: Unsa? Mao na ikibaruga ni Dindo? Nga milarga na gid si Milchi?
3: Oh, pero namakak siya, di ba?
4: Oo, namakak yun.
3: Uliya, sa maestro na mong buhaton ini.
5: Kabangi ko nga makasuot sa bayo sa mga pater. Dito nyo.
3: Siyan eh.
5: Wala nila yung paagi nga maluwas si Milche. Sudlon ko ang ilang bayo.

0: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Tay, tata ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? Nay, usa man imong kasinatian ay katong wala pa gamit sa itong kape.
2: Kasahinan sa wala pa ito magamit. Kape, kaya niya nalagay magsakit sa kong lawa. Niya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello, ano naman kaya mo? Niya, makasaka ko. Ang bukid to roon eh. Gani ay. Nag...
1: Ha, sa kulian?
2: O kato ka ning ama nga mo rin na.
1: Abukid sa...
2: Kaneng.
1: Sundan.
2: Oo. Niya, o sa wala pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglist sa
1: taka sa bukid igo ka saka
2: sa tiya nga nagmintin ko ana ay pwede na iya
1: pwede na magkat ka tayo ka sa bukid
2: kat ka to ba
1: tanong mo yung
2: magrapag yung to atang mga gulayon nga ingnon ko nila ni kamay uy nang kalugsong po eh kanang tiguang naman kay ka ay po salamat
1: hindi pa kanan ni mulay
2: siyon
1: Lido
2: Alberto
1: Pilay Boydan.
2: Ay, ito anak ko, nabinta na ko.
0: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suway food. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
4: Paragis Bila Bila.
3: Paragis Bila Bila.
5: This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
6: This time check is brought to you by McDonald's. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
6: This newscast is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
9: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
10: Charm, Fab, Con.
11: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangong kumakabloom sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS.
12: Sabwana reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon, Pobreng Dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni OG Kumpok Rakkasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: kini nga portion hatod kanato sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Daghang mga panghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E o C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o luya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bagong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa pa ingyuat mga kasama? Palit na The Original Koi Herbal Capsule.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Ang RMN drama. Mamasin na usab. Pagdalit kaninyo ning Sugilanon.
3: Kontinuod pa ko ni mong mahal. Nganong karon ka man lang mipakita o mibalik. Hindihin ka man diha itong mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga magakos o kasubungan sa akong mga kasakit.

0: pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas makadagan na higayon kini akong kasangkasing, Milani? Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling ng kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikaw mamatuon ang akong pagmasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuoran nila ni. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Panandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kung mahiluna pa ang panahon.

0: home is where the heart is.
1: Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Malabis, MX3 capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
5: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niyamglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trabahin daw ang Bila Bila Kape, maulian ka. Basta kainom ko, dahil nandiyan maglayan ng kabuhi.
4: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
7: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, ug kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione ug makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: nga dili sa tanang panahon na ako. Nga imo kong ikauban, malipay ka baliay nga mawaan ako ni Mulangga. Malipay ka baliay?
1: Dili, Dad. Dili. Dili.
0: Chelsea.
1: Sorry, Dad.
0: Nagka.

0: dahlah, kus-kus, kus-kus. Ah, ming tibak na kwe. Kini harang bukina kus ini, yung gibawa ang ano. Kus-kus-kus. Ay, mupay, nga hun-hun ang garter ini. Doon na isulop. Kundi ang piliran, patag ka. Guntigong wala kanin, no? Kasi trabaho ko sa lampir na itong James, hindi ko rin sabay, manglabalatap sa mga wamalabi. Ay, kinabuhing life, oy. Sino ang ganyan pobre tao, oy? May pangdato. Hi, pita ganyan anak tag pobre. Oh,
1: guriyo.
0: Oh, hinampak ko ito, baguha, tabaguha!
1: Ay, yung ay! Oh, kung kaguriyo ka, oy. Kuya Wan, nalang tali mo, oy.
0: Kuya Wan.
1: Galit ka magkinisil di, yabaga ka, oy.
0: Hinampi, oy. Dapat pa kung nakalitan din ako yawan kay bigal kang tingog diha. Pa kita kan seryoso kay tang nang laba dire. Kuskus ta bayad tong tibag. Gisturya ko sa kong tibag dire. Na kita kan seryoso kay tang nang laba dire. Gisturya lagi ko sa kong tibag kaya na ako na bira no na ko nakalitan man ko, nakuyawan man ko ni dawa na bugto.
1: Hello. Oh, sorry.
0: Sorry sa tumula.
1: Sorry ba?
0: Holy.
1: Mayo ba mang wulagod? Mas muligon pa.
0: Apa, oe? O saan ko tapag ligon ini nga?
1: Lagi.
0: Kawil-kawil naman yung daan ng garter ini. O pa'y one and only lang niya.
1: Taon sa akong mang madway?
0: Taon ka dyan. Nga, saan pa pag-ayo ini?
1: Sayon. Hindi kalambre!
0: Ay, yabag! Kalambrihan ang naong ni mo!
1: Uy. Hinayan ang tingkong ni mo. Uy, gagabiin, no? Maikog na sa itong mga silingan.
0: Masaba ba di ay kung... Diri, kung ipatungkod ni mo, ha? Ikaw binakaingon.
1: Ayaw lagi. Ay, sorry na lagi. Sorry,
0: ang iulit makadirin sa ato, eh. Nga doon man ka magatulganan sa ilang dong gems. Usap pa, ha? Usap pa. Usap pa. Usap pa. Usap pa.
1: Da, nagsakit na kundugan dito, oi.
0: Hmm? Ano man, Sap?
1: Da. Ipagigsultihan lagi ni Dong James. Kay, nagpadalagi sa tama. Ana, kay, giningaw lagi ko na siya itong Madam Rica.
0: Oi.
1: Mauna. Mau ka dili magtarong o kaon. Nga, nasultihan ta naman ka anino.
0: Eh, o lagi. Nundom na ko, ah. Ano ba, may unsa mo sa Chelsea? May tukol ni Dong James?
1: Tukol? Wow, wing! Hindi mong gudbanti kong matukol siyang amahan as the Chelsea good. Si Daimila na itingali. Pero, ni Dong James, hindi na siya matukol. Kaysa kabuutan siyang amahan, hindi man gani ka makakita nga masuko. Murag yun, huwag dili mantig masuko.
0: Mabitaw, how na lang yung taon kabuutan ni Kuwari Dong James, oe? O niya?
1: Ay, maulig ito. Maragi kumot ang ako dughan sa kasakit ka na mati nila o ikikumot-kumot.
0: Ay, ikikumot-kumot niya sa kong kamot.
1: Ahak mo na siya, eh. Seryoso ganitong sulti diri. Sa gulang pero binuang.
0: Ay, yung sabi na gusto ni Mote, ha? Nga sa din eh, maghilakay ta. Pares nila. Sa magusto ka, mahilag ta.
1: Pwede, resad. Ay, dili, guwan! Seryoso ganyang istorya ba? Sa gulan, dili ganyan mo sa gulan o ginuanggol? Sa gulan ni mo ginuanggol.
0: Hindi ka puno tila titoran, oi. Malagit ka o da. Mala di ha. Ngisi lang.
1: Ay, bitaw. Uy, magsineryoso ta de goryo ba?
0: Sige, magsineryoso ta ha.
1: Lagi ba?
0: Maro man ka ituyo ni mo. Istoryahan ko ni, kwan, ni mo sila tabo ni daw, dito lang, kwan, lang doon James o ga Chelsea. Maro makata.
1: Dili ba, palahi, tabo.
0: Dili ka dugay, uy.
1: Palahi, tabo, palahi. Nakuha ka ilang alabaw pa na itong bayot. Nga, manangi ay po. Nga, nakailas pamilya nila ni Demilani. So, hito nila kay silingan rin nila.
0: Ah, farmer?
1: Ha? Say, farmer.
0: Mag-uumag, kwan. Manangi ay magka. Oh, mag-uumag yun na. Ala no, layo kayo sa sabot, oy, pag nagadawag siya, mananggiay. Eh, mananggiay, mapod ka! Ah, diba?
1: Siya ba yun? Mura po, dugdili, mananggiay. Kaya ikaw, dili!
0: Nananay, daoy, baltag seryos, oy. Ang sabot ang imong giingon ko, siya silingan, o suwito nila ni Damilan niya. May chismis na po ka, ati ako.
1: Ay, do! Mura na yung kidaon na to.
0: Alagi, gistorya na. Siya may chismis.
1: Minaw, ha? May kano na di ay kuno naman di ay kuno si Demilani dito sa gawas. Kasabot ka itong dagihan kuno.
0: May noon. Aus! Ha! Ang sato! kanwa, sure kate.
1: Ay, nang pangakarya, imam tang kakaon. Ay, ingon tang bayo, tang amiga bang, chismuso po, starang chismuso. Ano, nga, natuman ako di ay kuno ang dream come true, ni tayo milan ito sa gawas. Ang mga dili na babalik pa din hini dong James, og dai Chelsea.
0: Pa, odsa!
2: This newscast is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid. This newscast is brought to you by Start pa lang ng ubo? Mamigurado! This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Ladies' Choice. That portion was brought to you by GCash Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online. That portion was brought to you by Summit Natural Drinking Water. Well-informed ka na, hydrated ka pa. Drink up, fuel up, rise to the summit with Summit Water.
3: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
4: Tunay Natural at Original.
3: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: Let's go! Go with the flow!
8: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
7: go with the flow!
8: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
7: Charmy!
2: Charmy, let's go with the flow!

0: Ayaw lang kalain dong ha. Nalangot ako isulti ni mo ba? Kay, makonsensya magugko, di ko masulti ni mo ini.
1: Ang sabi na, Turanti?
0: Ay, kung anong ba? Bahay ni Damilan ni ba?
1: Ha?
0: Kung ba, nalagay ko yung amiga nga, maurasab na kong dugo, anong ba? Green-blooded animal.
1: Seryoso ka ba na nakikisulti na ko, Turanting? O dili?
0: Seryoso lang, oy.
1: Ayaw o ba ni Ubinuang?
0: Kumisya naman ko to do.
1: O galing ayaw?
0: ako ba nga, bisan gamay ba mangisi ka? Ay, taw-taw na yun kung, wala makakita ni mong may pahiyom gani.
1: Sa iyong pagsabot, Turanting, angay pa ka kung mo pahiyom sa akong sitwasyon karon?
0: Oo, dong, oy. Bisan jutay lang ba?
1: Diretso na kung sa'yo gusto niyo isultin ako.
0: Sige. Malagi to dong, no? May amiga ko ang mahuyang pares na ako. Istorya rin niya, ha? Pero wako mingon nga tinugid ni. Pero nangamagoy ilang giingon dong. Nga kung na ay aso, nagibaga.
1: Lagi.
0: Nga sa ato pa.
1: Lagi. Kasabot ko, ana. Padayo na lang.
0: Mawalag ito nung ba? May gistorya sin ako ba? Ayaw ka lang dong ha? Dili ginigi ka na ako. Gistoryahan ang gib ko.
1: Sulti na? Sa pagkakadugay ba?
0: Kaning, kuan dong ba? Kuan? Si Day Milanik ano ba? Ano di ko na yung Amerikano nga gikapuyo dito sa gawas? Kuyawan. Nahilom. Okay na ka? Istorya na ba yan na dong ha? Galinigay ka na ako. Pero gisultihan talaga yun ka kay lain sa kayo ba? Nga na ako na dong gano'n niya. Dili ko sultihan mo ba?
1: Naibahaw na kumain niya na ito landing.
0: Alam? Nahibaw na kayo ng istoryahan dong?
1: Dili lang kayo nahibaw. May hulagway pagikumis mo ni Milani o ni Alang Kiingon ni mong Amerikano.
0: Uy! Usa ko di ay! Mau ba?
1: Usa man ka, usa naliyano. Kana mong foreigner, Turandi. Dili Amerikano.
0: Oh! Holo! Dili niya ikano!
1: Huwag nahibaw ka ba, Turandi?
0: Wa!
1: Dili ko gusto nga masayaran kini ni Chelsea. Kaya huwag akong masahil ko lang sa iyang batiun kung masayaran niya kini. Pero bisan patuon ko, may mga hulang ko yung nangamiabot na kubahin nila. Bisan tingali ang kuway paglaom. Gitudluan ko gihapon ang akong hula-hula o kasing-kasing na maglaom. Nga dili tinuon kini tanan. Kaya samtang kilipan ako ikasulti si Milani, dili ko mutuo nga nagluib siya na ako. Yamaman ko paghihapon ang akong kaugaling ng Turanding. Yamahal paghihapon ni Milani ang among anak. Ang among gamay nga pamilya. Uban ang paglaom nga. Usa nining mga adlawa. Bumalik siya na mo ni Chelsea.
0: Oh, hala ka niya. Dong James!
2: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. This time check is brought to you by Pond's Bright Miracle. Lakas makafresh.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
5: My budget. So

At ang ininyo ang sumpay sa atong sukilaro. Kung mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Garing. Dalit na to sa RMM Drama.

0: Call on DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
1: Hello?
2: Nganong ikopya mo ang karaang painting?
1: Ako ni nakit andiris among bodega. Busa, ako ang tag-iya ini. Ugwa kay labot kun ako ning kopyahon.
2: Pinay presyo sa original.
1: Tili ni baligya.
2: Kinaang lang imo ning ibaligya nako.
3: Amang kolektor.
2: Palayo na sa painting.
1: Unsay na ang sa painting?
2: Ayaw na pangutana. Palayo ni ini. Kahong dayon.
1: Ha?
2: Dagang.
1: Ano man? Rebecca, kining imong mga pinintal ang dangan sa kong kinabuhi. Busa kinahang nagkupon ko kining tanan.
4: Luha ka lang yung ibuhat, Marian!
1: Masang di ko, Fredo! Sunugol ko kining tanan niya ang pinintal!
4: Ayaw! Masuko siya!
1: Kinsa ang masuko?
4: Ang kolektor!
5: Adunay mga tao nga maulipon sa ilang gugma sa mga butang. Hangtod nga malimta na lang nila ang kabililhon sa pagbati sa usa ka tao. Ang kolektor, laing sugilanon nga puno sa tanghaga, mga pangutana nga lisod tubagon. Ang kolektor, pagsulat Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording Editor Ariel Mancao. Mga tunob ug kasikas Aldwin Nakurda. Ang kolektor. Dalit kaninyo sa RMN Production Center. Ang kolektor.
6: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita akong food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong kitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kining mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamit sa said marketing.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
7: Mayong hapon ako si Radyo Man Joseph Host JQ Canon sa Tugad Newsbreak kakarong hapuna hapon kato sa Jataeg sa 500. Binima mo karon ang nalainan mag Jataeg sa 500 ka. Ang Jataeg sa 500 na ba superior at ang sans kama o'y gratotik niya sa mga silyula at palabas kansalos batok sa naman sa free early house. Og iprogram yung solusyon, yung risk for vision sa mas pag-inom sa alkohol o ang pagpanabako. Sa itong balita o sagpatay, samtang naangol ang backrider rin magiging ni Bangga sa saka puso truck na ginagabuntag dito sa may National Highway sa Barangay Humay, lungsod sa Liloan. Ang deep on arrival sa tambalanan, maukini si Jikel E. Paragiri, Madinibi Anyos. Usaka kung lumulupin sa Cholara ay pitong konsulasyon o usaka adunay live-in partner samtang ang driver sa Puso Truck Cargo ay lang sa pangalan Alberto Balaba Pipino Jr. kung nasigko anyos sa Biudo o lumulupin sa Kapulay Tayud lungsod sa Liloan sigon sa diskusyon sa Kabisan sa Liloan Police Station. Iliwasan sila ka pa sila kabiskusyon nga ang maoga Puso Truck ni Atras kini gikan sa may titay sa parking lot. Apan ang motorsiklo ng gimaniho ni Iparagiri, ingong kusong nagdagal itong ginagawa makabantay niya ni Atras sa maoga Puso Truck ng aking nabangga na masuta sa iyaga grabe yung pagkaangol. Dilig ang gidaas naman ang driver o ang makrider ni ini na si Lovely Ann Panahon 30 anos ang live-in sa maoga driver apan ang short technique driver kay gidiklar kanika pit on arrival samtang ang iyaga backrider para panggiatiman sa mga doktor. Atong news break kagarong hapuna, hatod gato sa Detex sa 5.3, ang Detex sa 5.3 champion, nga proteksyon ay 1.3 million orak units sa anti-stance, epektibo ginang pangontra sa mga free radicals sa oxidation. Sa Detex sa 5.3, Atong pani pamataon, internal organ ayohon, ang datayag sa fibrin, digit batas ng datas, quaternary disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, quaternary disease, kidney disease, gas inflammation, RPCDT, insomnia, acute pancreatitis, GERD. Ang datayag sa fibrin, ang sekreto sa mga guwapo.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
8: That portion was brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washy!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride. All you need is Pride.
13: Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
14: ACS.
15: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Atura kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya. Yung nagahatag og proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw.
16: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
15: DTX 500.
17: Ako si Makoy Tagasan Carlos. Yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
18: Pagkadungog na ako sa radio ang DTX 500.
17: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
18: duha sa gabi.
17: 2 weeks pa lang
18: may alibyo na.
17: Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
16: DTX 500.
19: Pumali sa mga butika.
20: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
21: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
20: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
21: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
20: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
21: You need toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa unique.
20: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world class quality.
22: ACS.
8: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
23: Ang galing! Pang matagalan!
24: Parang tayo lang, han.
25: Everest Appliances.
23: Babe, ano ever best decision mo in life?
24: Siyempre, building a home with you.
23: Aww.
25: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
23: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
26: Charm, fab, con. Pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong. Sa bango ng charm.
25: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
23: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
26: Bangong kumaka bloom sa Charm.
25: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
5: Tanggaling galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling galing mo, Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis, bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
7: ACS.
8: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
9: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
10: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bila Bila gani iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom kay isa lang ko nakainom. Naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako.
11: Wow.
10: Tutong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko aninya.
9: Sa Paragis Bila Bila dili na ka mag Guanta pa.
8: This time check is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
12: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS.
14: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
15: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
14: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
15: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
14: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
15: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
17: Hello, Washi!
18: Hello, Mommy!
17: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
18: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
17: Mula noon hanggang ngayon!
19: All you need is Pride! All you need is Pride!
20: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
17: ACS.
21: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
22: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
21: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
22: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
21: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
22: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
21: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
17: ECS.
8: This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
23: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
24: May buhay sa makabuhay.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: That portion was brought to you by Pond's Bright Miracle. Lakas makafresh.
25: Ang katinit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
26: Unilab quality yan.
27: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Good

0: o karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sigilanon, ang kolektor.
1: Oh, ha? Si Marian imong toyo? Ah, di mo siya sa kundool. Ah, sige. Marian, ikaw ang toyo sa bayot.
2: Oh, okay. Hello?
3: Hello, sis!
2: Sis, ano na nawapang ka?
3: May line painting ang gipada diri si Madam R.
2: Ha? Unsa lang ang painting?
3: Wala man gihapon ni. Pero, nasa gawa sa bay. Sa usa ka garden. Itawagan talang ka samtang wapatumunawag ang line collector sa iyang painting.
2: Muna ko, ako nang paliton.
3: Okay, okay. Ako ni butangan og sold, ha? Kano sa mga marni?
2: Karon dayon.
3: Wow! Aggressive kay kaday.
2: Kinahanglang makuha ko ka ng maong kinintal.
3: Okay.
2: Padong na ko diha.

0: Excited ako makakita sa iyang binintal.
1: Hoy, Marian. Basi na ubi na yung makurutos si mong daog ha ang pagkolekta ng painting ng Rebecca.
0: Ako siya ngayaya sa una. Busa kinahalang tabangan ko siya. O gusto ko makikita niya.
1: Okay.
2: Wow! Kadalingan niyo na butoy! Saman mo, ganali mo, ha?
1: Uy! Bigamit niyong pako.
2: Ah, nagamit mo ba't ko? Dali, Marian. Dali, pagkita na ko yung mga bagong painting.
0: Ah, okay.
2: Dali, dali, dali. Ay, naro, ay.
0: Oh, natuod sa garden ang kuna. Taut-taut naman niya nga na-paint.
2: Mau ba?
0: Ah, yun na pa.
2: Oh, ano mga girl? Uso man, yun mo nang palitun o di?
0: Ako nang palitun. Pero ayaw isaba sa laing kolektor. Nga ako nang gipalit, ha?
2: Okay, okay.
0: Miga, magsaman, huwag ito mahibaw kung hain mapuyo kining mong pintuan, ha?
2: Huwag yun, Miga. Uy, manawag naman na siya na ako sa landline. Mga din ako masave yung number. Kunya, yun lang ipadaan yung painting, pero where itong address?
0: Dili siya gusto nga matultulan, ha? Kunya, di ay ang bayad sa iyang painting, ha?
2: May tao nga makuha. Hamtong nga lalaki.
0: Ha? Hamtong nga lalaki?
2: Oo! Oh, manawag na siya dayon. Yung utong nga na. Yung makuha sa kwarta.
0: Alam niyo?
1: Uy, kamisteryosa agad na ng bayhan na.
0: Ako nang dadon karon ang painting.

0: Nga nung imo man tayo nagipalit ang painting anang Rebecca. Uy. Oops. Uy. Oh, galit mo ko di mo gipakulong ang auto.
1: Jessica, huwag ka makakita sa kung nakita sa painting ni Rebecca.
0: Kaya saan man mo nakita diha?
1: Ang loan nga nahimutangan sa Waisud na kuna.
0: Ha? Kaya saan man tayo nang maulon?
1: Pagdalit at pauli, aron imong makita.

0: Di Marian, usa ba ng imong da? Laing painting ni Rebecca ng Balyang, akong gipalit. Ay, salain. Ay, gano'n nagkolekta magkanang painting ang Rebecca Marian. Ay, masuko na sa bag-imong lula, Ana.
1: Ayaw siksultihin ang Balyang. O ayaw siya pasudla sa kong kwarto, ha?
2: Sorry nga, dugay ko. Asa naman ito ni Marian?
1: Sa garden, sa luyo. Uban na mo sa luyo ng Balyang, dali. Dali.

0: akong ibutang kining painting sa lamisa din ni Saloyo.
1: Oh. Hala?
0: Nakita na nimo ako nakita sa painting, ha?
1: Ang background anong painting ni Rebecca? Mauma na mga buwak sa Saloyo. Mga gagmay pa, pero ang kural, oh. May klaro kaayo.
0: O ang porma sa bayabas sa Saloyo. Tanawa, gamay pa ang bayabas sa nagpaint siya ini. Mugbo pa ang mga pubring kahoy.
2: Oh, hala, Ginoo ko.
0: Dini sa tong garden, gipintal ni Rebecca kining maong kuna ng balyang.
2: Ha?
0: Karon, ang pangutana, hain ka ng maong kuna.
2: Marian!
3: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: May budget. So

0: power sa inyong diva. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow.
4: The original Koi Herbal Capsule.
5: O si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ako nakainom sa Koi Herbal Capsule, kanang kapoy akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi na man laba, ana, mandagan kayong sakit-sakit ba, ang kahumanya. Moto nakadungo ko sa radyo, niinom ko, nisuway ko, ananya. Moto mga abtan, mga simana kapin, magsiklangsik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
4: The original Koi Herbal Capsule.
3: This time check is brought to you by McDonald's.
6: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
7: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Prito ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
6: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
6: Heavy duty linis bawat pahit.
8: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
9: ACS. Maulan man, no worries. Naamoy ko lumang damit.
10: Charm. Fabcon. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong. Sa pango ng Charm.
11: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangong kumakablog sa Charm!
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
9: ACS.
3: This time check is brought to you by Immune Pro Prime. Your prime protected. That portion was brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair.
12: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
13: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
12: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
13: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
12: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
9: ACS.
3: That portion was brought to you by Pond's Bright Miracle. Lakas maka fresh.
14: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
15: Hello, Washi.
16: Hello, Mommy.
15: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
16: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
15: Mula noon hanggang ngayon.
13: All you need is Pride. All you need is Pride.
14: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
9: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
13: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
12: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
13: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
12: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
9: ECS.
3: This time check is brought to you by Actimed. Hatid sa inyo ng Actimed, ng Generica Drugstore, Ginhawang Generica. This time check is brought to you by GCash Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.
17: Tubag ako ng bayang. Ikaw magiging akong nahimong yaya sa lagidad pa kong test anyos. Hain ka ng maungkuna, ha? Ay, Marian, ay wa ka na isuod ko na sa dihang ako na ang nag-atimani mo. Og wa na ko makakita ng maukuna sa pag-abot na ko din sa bahay.
18: Nang Balyang, kung may nahibawaan mang kabahin ining Rebecca, sultihi ko.
17: Ay, inday, Marian, wa lagi ko mamakakni mo.
18: Oh, siya na sabi.
19: Kinsa?
17: Hello?
20: Hain ang ikuna, Sardin.
17: Kinsa ka mangyod? O nga nung gusto man ni mong kolektahon ang mga pinintal ni Rebecca?
20: Naibaw ka ba? Kulahain si Rebecca.
17: Huwag ko maibaw. Ugmay mo ba? Ayaw na pagsamok-samok o panawag na ko? Nakuha na ni mo ang original painting ni Rebecca sa kuna? O sa pa may gusto mo?
20: Ang kuna, Sardin. Ang gusto kong kuha.
17: Hoy, lalaki. Kung si Kinsa makasultihan ta ka. Dili mahitabong ako na saning ihatag nimo ang painting ni Rebecca kay ako ning koleksyon.
20: Ug anong imo man ang gikolekta?
17: Hoy, magpuot na ako kung mangulekta ko ining pinintal. Pintor ko. Pero ganahan ko nga mangulekta og pinintal sa uban.
20: Ihatag na ako ang kuno sa atin. Ug ayaw na pangulekta sa pinintal.

0: kasi akong kulay tahon.
1: Kung dili ka gusto nga masamit ang imong tabo, ipanik sa kanila yung kuna sa atin.
0: Ayaw ko kadlo ka. Hello? Hello? Hello?
2: Oh. Ay, kisa ba sa ito nanawag? Ay, ganun nangisog man ka.
0: Ang lalaki nga may kuha sa painting ako nakita sa bodega. Gusto nun sa diyang kuhaon kining pinintal ni Rebecca nga kuna sa Harden.
3: Unsa?
2: Aw, oh, kun mauna. Iulit na lang na siya mong gipalitan o bawi ang kwarta.
0: Gusto na kong ikaatubang sa personal kinintawhana. Huwag ko makasabot ko nga nung mamugos kin siya sa pagkulita sa mga pinintal ni Rebecca.
3: O niya, o sa mga buhatan, girl?
0: Isod sa laang kining maong kolektor.

0: Uy, kagwapa gus ako mga bisita.
1: Uwa ba may makasamok, lo?
2: Ah, ini si Jared, lo?
0: Ah, tua. Di patawag siya opisinas iyang iyaan. Kay patrabahoon siya dito.
1: Oh, mao pa?
0: Unsa man. Magpaabot mo ni Jared?
1: Ikaw ang akong tuyo, lo.
0: Ako?
1: Magpatabang ko ni mo, lo, aron akong mailhan ang kolektor.
0: Bahay na siya siya pinintan niya itong Rebecca ang imong problema. Ano naman siya?
1: Nagsamok-samok na sa ang kolektor na ko, lo. Nahibaw siya ng may napalit na sa kong painting ni Rebecca. Ang kuna sa hardin. O gusto na sa din niyang kuhaon.
0: Uy! Magkabastos ko ang tawhan.
1: O gustong kolektor siya sa mga pinintal sa kong yaya sa gamay pa ko, lo.
0: Yaya?
1: Akong yaya si Rebecca Sud sa usakapin katuig, lo.
0: Mao ba?
1: O gusto ko nga mailhan kining maong kolektor.
0: Ako may gikulbaan ang imong sitwasyon, Day Marian. Maayo tingali nga, dili na lang ka mo palit sa pinintal sa imong yaya.
1: Pero lo, ganahan ko makita ang akong yaya.
0: Sige, tabaangan ta ka. Pero, ayaw niyo usaba sa imong lula kang luta, ha? Na, kimusamot yun nga dili na may magkaul.
1: Ato ning tulong sekreto, lo.

0: Nga nung may palit naman siya ka sa pininta ni Atong Rebecca, ha? Marian!
1: Nahibaw na dahi ka, lula?
0: May sood ko sa imong kwarto. Mao nga nakita ko ang maong painting. Unya, nanawag na sab nimo ang lalaki. Nga nung gahi ka mang yugo!
1: Tungod kay gusto kong makailas sa mong kolektor, lula. O gusto kong mahimamat ang akong yaya, Rebecca.

0: Mga sukin ang muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamit sa said marketing.
1: Ang katingot sa hilana, dapat di na patugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Bayan Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: My budget.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Sa gunso ng OT, ay buhi.
4: Kaya pa nako.
3: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
5: Kaya pa nako.
3: Patong-patong ang projects. Sige lang.
5: Kaya pa nako.
3: Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B vitamins, turin, ginseng ug inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde.
6: Ang kinis na niya?
7: In fairness, nag-glow up.
6: My budget.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Gikan sa kinatas ang bukid.
3: Nak! Kitkamusta nga ay?
2: O bisan sa pinakalayo nga isla.
4: Nag-graduate na ako!
2: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaon.
4: O pauli na ko ka!
2: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fairtrade Permit Number FTB260214, Series of 2026.
5: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Paghatsing, Pagbahing, Pag-allergy ang dating, fix it with Alex.

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
2: Oras sa DYHP, alas 5:12 sa kahaponon. Headlines. Uluhan sa ato mga balita, gipatuman nga 4-day work week sa kagamahanan sa Dakbayan sa Sugbo. Mahibaw ang sunod si Manakong ipadayon or hunungan ba? Law enforcement agencies sa Kapitolyo, mga tunghaan o mga tinunan, milagda o kasabutan alang sa mas luwas nga tunghaan, lukop, lalawigan sa Sugbo. Wa makaparalyze ang transport sa transportasyon, ang gihimong paghunong sa pasada sa hugpong sa mga drivers sa publiko mga sakyanan sa Metro Cebu kagarinang buntag. Traffic enforcer sa Mandawi nga nag-viral human na nakup, bisan og off duty, gitangtang sa serbisyo. Magkato mga headlines. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampos, matod sa ato mga balita news updates. Ado karong Martes, mga kasama, excited na ba ang tanan? Alang sa ipahigayon nga grand draw sa Bayo Jessic, bitbit sa swerte raffle promo o sa katulog na lang yun? Gumikan kay ugma na ipahigayon ang Bayo Jessic, bitbit sa swerte raffle promo grand draw, mga kasama, kinsa kaha. Ang winner sa 100,000 pesos jackpot prize! O baka ha, arita sa medyo gamay-gamay lang, apan dako na kayo gihapon, oy. 10,000 pesos upat ang winner. RMF. Sa mga gusto nga mo participate ug mosaksi atol sa grand draw, naga po yung mga pahalipay alang kaninyo din ha. Ano tagi andam nga pa-premyo, cash prizes o makabugas. Dito yung gini sa DYHP ug IFM mga kasama nga basta mohimo gitag field activities. Nag-uwan gyud mga pa-premyo sabi na DYHP ug IFM. 100,000 pesos sa jackpot prize. Upat ang winner sa tag 10,000 pesos. Tagsaka bakid nga bugas o cash prizes alang sa ato'y pahigayon nga mga duwa-duwa o mga game. Kitakit sa diya sa Barangay Loriga Gym. Ala una sa hapon, mga kasama, magpaniud to. Alahinay-hinay dayon mo diha. Sa ato ang gymnasium sa Barangay Loriga para sa ato ang mga kalingawan. Sa ato'y pang apod-apod nga mga raffle stub, raffle coupon sa cash prizes na to. Panilabot sa grand draw sa Bayo Jessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo, mga kasama. Excited na ba na? Excited na ba mo diha? Kaya ako excited na pod kaayo. Nakita-kits ta ugma. Kagani na, amo nang gidu-aw daan ang Barangay Loriga Gym ato nang giokular pag pahigayon sa atong dakong kalihukan o mga adlaw alauna sa hapon. O karon sa mga detalye na mga kasama, hini mawanon nga kahaponon. Ipatuman nga 4-day work week sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo, mahibawan kun ipadayon ba? O hunungon, kasama mo sa Balita Radio Man Eli Bulunos.
1: DYHP RMN Report.
3: Kining maong balita hatod nato sa EXL Bacabuhay Plus Coffee Mix 17 in 1. Mahibawaan unya sunod semana kung ipadayon ba ang pagpatuman sa 4-day work week sa kagamhanan sa Bayan Sugbo. Kini man sa himong assessment ni Mayor Nestor Archibald subay sa pag-implementar na usab sa compressed work week nitong making semana. Matod sa mayor nga siya na pugos pagpatuman og palik sa maong palisiya tungod sa rotational burnout og sa panay magsakas presyo sa krudo o gasolina. Gipadayag ni Archibald ganduha ka semana lang iyang gihatag gadugway pag-assess sa gipatuman nga 4-day work week.
4: So weeks na akong gitanaw aning atong ma-verify para makibaw sa konsap. Ni mahal naman sa kudka yung gasolina, yung fuel ba?
5: So doon ay positibo nga response. Magpalayo
4: yeah, continue ta.
3: Si Mayor Nestor Archival, ang compressed work week o nagpatuman sa kagamhanan sa bayan na tumiagimuan sa Abril, apan human sa usakabuan, nagibalik na usap ni Indian ang nang work schedule sa mga kawani. Magsama ang EXL Coffee Mix 17 in 1. Kini ang perfect coffee for you. Duna kini spirulina nga dunay powerful antioxidant ug anti-inflammatory properties. Makatabang ipaubos ang cholesterol and triglyceride levels. Dunay anti-cancer properties. Maka reduce sa blood pressure ug makatabang sa mga dunay allergic rhinitis. Gawa sa spirulina, duna sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas ug rose hip. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free, maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radyo Man. Eli Balanos, DYHP. Tatak.
1: Radyo mo, nationwide.
2: At oras sa 5:17 na sa kahaponon, samtang wa makaparalyze sa dagan sa transportasyon ang gihimong paghunong sa pasada sa hugpong sa mga driver sa publiko mga sakyanan sa Metro Cebu kagadinang buntang. Kasama mo sa Balita Radio Man, Arnold Bustamante.
1: DYHP Tatak RMN Report.
6: Gihulag sa kapulisan sa surat sa Sugbo nga malinanog hapsayra ang ginusan nga niyong protesta sa hugpong sa transportasyon sa Metro Cebu. Mato ni Police Captain Remart Ramanes, ang officer in charge sa Waterfront Police Station 3 sa Cebu City Police Office, kaway nag-supervise sa security sa mga police personnel sa downtown Culon, na wala na makamugna o problema sa dagat sa trapiko ang himong programa sa mga progresibong grupo. Una na nga nagtapog ang mga consolidated group sa dalan P. Del Rosario at bang sa Osaka Bangko na nangalasiti sa buntag hangtod sa alas 9 o nagmarcha sila paingon nga to sa dalan Culon pagka alas 11 sa buntag. Ribotsyak sa Rabanes kailang gihangyo ang pangulo sa nagrally na sundun lang ang lagda sa traffic sa masarili pagbabag sa dalan Culon aron nga dili makamugna o kahuot sa mga sakinan nga gisunod usab sa maong grupo.
7: Sir, so far naman sir, peaceful naman sila, sunod naman po sila sa atong hangyo nila na sunod lang ang traffic violation sir nga di sila magpatunga sa pasada sir.
6: Gidugang ni Rabanes nga base silang gihimo nga monitoring wala ra makaparalisa sa transportasyon ang gihimong strike sa mga driver nga membro sa pagkakaisa ng mga samahan ng chopper at operator nationwide kon piston. Dunay daghan nga mga publiko nga sakinan nga namasahiro gihapon ug wala ra matanggong ang riding public nga magibantayan sa kagamanan sa syudad sa Sugbo. Nagpadagan ang Cebu City Hall ug mga bus nga magamiton sa libreng sakay sa mga matanggong nga mga manakayay nga mamauli silang tagsatag sa mga panimalay.
7: Sa among assessment set na ra gihapon set delegate nga 100% nga ni-appeal diri sa rally.
8: So why natanggong nga mga pasayro?
7: So far sir, wala. Tapos na may kanang provided ang City Hall to, in support sa itong mga kapulisan nga libreng sakay.
6: Si Police Captain Remart Rabanes, ang CCPO nagpakatapo mga police personnel sa kadalanan dali sa pagbabag sa gihimong wilgas sa transport sector sa Sugbo kung dali mao ang paghatag kanila o siguridad. Una na nga nibutiyag si Police Lieutenant Colonel Gerard Espilare, Deputy City Director for Operations sa Kapulisan sa Suri sa Sugbo, nga ilang kitahon ang malinaon nga panagtapok sa katawhan aron madungog usab ang ilang iyangungo sa gobyerno. Niya ng pagkaunto malinaon nga gitapo sa mga progresibong grupo ang ilang programa o namauli na kini. Kasama mo sa Cebu City Police Office sa inyong Radyo Man or Busamante DYHP. Tata, Carmen.
1: Radyo mo nationwide.
2: At oras sila 5:20 o kini nga portion dalit ka nato sa DTX 500. Ikaw, naghambin bag mga sakit karong panahuna, mag DTX 500 na matag-adlaw. Doon na ka ni Chad Antidikan sa paliya ka nagsuhid sa insulin function. Kung imong blood sugar mo buo, kontrolado ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, magkataba, magkapalindot si mong tulog, magkapagong sa mga sakit-sakit sama sa hyperacidity, GERD, pati liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, best choice against diabetes and induced hypertension. Samtang ang kagamahanan sa Kapitolyo Law Enforcement Agency, mga tunghaan o mga tinunan nilagdag kasabutan alang sa mas luwas nga mga tunghaan lukop lalawigan. Kasama mo sa Balita Radio Man RV Beloso.
1: DYHP Tatak RMN Report.
9: Kasabutan sa panaghiusa ang nagkadaiyang mga ahensya sa gobyerno alang sa pagpanalipod sa mga tinunan ug mga tunghaan lukop lalawigan sa Sugbo. Kinikabahin sa pagpaligon sa Executive Order No. 35 ni Cebu Governor Pamela Barikwatro nga nag-establisar sa Cebu Safe Schools Program tungod sa managsunod nga insidente nga naglambigit sa mga tinunan sa krimen sulod sa eskwelahan. Base sa listahan sa Cebu Provincial Police Office kon CPPO, giingong wala kininatala ang actual incident. Apan giangkon ni ini nga dunay nadawat nga mga hulga ang mga tunghaan. Diin 22 ka mga insidente sa online threats ang na-monitor sa kapulisan. Unsi ni ini ang gitrace o giturnover sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD sanglit mga minors kini og ang duha ang gipasakaan og kaso. Milagda sa Pledge of Commitment ang kapulisan sa probinsya, Department of Education, Uniform Services, Local Government Units, mga school communities nga magtinabangay alang sa mas luwas nga pagtungha sa mga tinunan. kalakip sa maong programa, ang pagpatuman sa pagsusi sa mga tungaan, prevention, preparation, pagpatuman sa response plan, o ang post-action and assessment ugaling dunay mutumaw nga hulga. Subay ni ini, moabot sa 600 ka mga metal detectors ang giapod-apod sa mga tungaan lukop lalawigan sa Sugbo, isip dugang proteksyon sa mga posibleng hinagiban o armas nga makumpiska sa dili pa kini makasulod sa mga tungaan. Ang gobernador nagkanayon nga nahaumsab kini nga kampanya sa panawagan sa presidente nga walay luna ang mga ilegalista o mga kriminal sa mga tungaan o sa nasud.

0: si Cebu Governor Pamela Barrecuatro. Samtang giapud-apud usab sa kapulisan pinanguluhan ni Police Colonel Abubakar Mangelan Jr. ang mga cause and awareness bands sa mga tinunan nga dunay nakapatik nga emergency number ug mga pahinumdum pinaagi sa Unified 911 system. Butang kini nga gihangop sa mga tinunan ug mga magtutudlo diin gipadayag sa mga leader sa District Federation of Supreme Secondary Learner Government nga mas palapdan ug palig-unon ang ilang mga student help desk aron nga matabangan sab ang uban pang mga tinunan nga makasumbong ugaling nakasinati og hulga o bullying. Nagpasalamat usab si Dr. Senen Pauline, Schools Division Superintendent, sa kahiusahan ug sa assurance nga gihatag sa mga law enforcement agencies aron nga masigurong luwas ang pagtungha sa mga tinunan ug ang pagtangtang usab sa kabalaka sa maginikanan alang sa ilang mga anak. Padayon nga panawagan sa kagamhanan ngadto sa mga ginikanan nga muabag usab sa pagsiguro nga matudluan sa insakto ang mga anak niini o giyahan aron nga malikay sa mga insidente sama sab sa bullying. Kasama mo sa lalawigan sa Cebu. Rajuman RV Velocity Way HP Tatak Ariman.
1: Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga pure ug de kalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini reishi mushroom extract abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula o DNA tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga pure ug de kalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini reishi mushroom extract abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
2: Radyo mo nationwide.
3: Oras sa DYHP, alas 5:26. Magkasama kung mag-uwan o nyakalit nga mo init, maragulay hunong ang sipon ug ubo sa mga bata. Mga kinahanglan nga magmatngon. Ting-uwan na, mami, pasabot ni ini. Daghan na usab ang mga sakit sa masasipon ug ubo sa mga bata. Pusa, kung dili dayon maatiman ang simple nga sipon ug ubo, mahimong mo grabe mao nga dali bubugat ang pamati sa bata. Pusa, ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang sinyales sa sipon on sumpua dayon gamit ang New Zep for Kids. Ug sa ubang dunay plema, magmamigurado with Soul Milks for Kids. Dapat abansidaan kaysa sipon ug ubo karong panahong ting-uwan, giusa na ang kaepektibo sa Soul Milks for Kids o New Zep for Kids. Tabang alang sa kahupayan, mao kini ang alagang Unilab. Frain hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of New Zep. Carbocystin is the generic name of Soul Milks. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Una sa lahat, traffic update.
3: At sa karoon sa bahayo ng kadalanan, dari sa kadalanan sa Dakbayan sa Sugbog, Metro Cebu area, ning oras karon sa kahapon nga nag-uwan-uwan. Radyoman Joseph Oskihano, unsay latest sa gawas ng bahin karon.
2: CYHP, Tatak, RMN, report.
4: Yes, salamat sa mga radyo na ayan, nagpanayon ang patak-patak sa uwan na karmagarasa sa kahapon na medyo dagadugin mo undang, no? Kay itawag nga mga ginainde nga pagpatak-patak sa uwan. Kaganina mga alas, di pa kayo dugay ni Bunok ang uwan, pero karo medyo nahinay na, no? Ang uwan-uwan rin sa gawas, pero Kung ano lang ang sitwasyon sa pag-uunuan, medyo madugay ni Mahuman Kasabang Radyo Manayda. Kadunan nga po yung bagang nag-um nga itong nakita. Garo ka baga orasa. Sa ito lang pa yung mga sa mga motorista nga maginampingon lang garo baga orasa o gato mga kabalayan na dapin sa kasapaan, magbinantayan sa abgay, nagbalayan ang pag-uunuan dili sa gawas garbahin ng kamoras sa dakbay sa Sugbo o gini sa Metro Cebu area. Sa natal sa traffic ko, atong naon sa bilis sa may Ascario Street, di ka sa may Asma Boulevard, moving ang mga sakin na balong dili sa may Kaputao Ascario o glawas dili sa may Esquina Gordo Avenue o Ascario Extension dili sa may Tidal o Muskabahin sa flyover doon sa Mambaling doon sa may Pag-ibig na flyover palong dili sa may Governor Cuenco nakas natin yung kahol karoon sa dagat sa mga sakanan palong dili sa may Foodland o dili sa may East Fortuna sa ngayon pag-inina sa digbabahan sa may East Fortuna karoon mag-aurasa maka-distorbo niyo maka-mugna ni grabing kahol sa dagat sa mga sakanan karoon mga palong dili sa may Highway Sino o gika sa may Sino palong dili sa may Foodland samtang ang Jones Avenue gika dili sa may Finti slow moving sa mga sakanan o gika sa may downtown area gika na palong sa may Finti slow moving sa mga sakanan ang Vero Rodriguez nakasate sa mga sakanan sa mga sakanan padong sa may Virama Avenue ang Mango Avenue gikan sa Finti padong sa may Jerome Salom Avenue slow moving sa mga sakanan sa mga orasa gikan sa may Gordo padong sa may Finti subay sa Mango Avenue nakasinate sa mga sakanan sa dagan sa mga sakanan para gabaga orasa ang downtown area na medyo arang-arang na andagan so kung ano yung tataon nga mo kumakas natin yung sa dagan sa mga sakanan kaya doon na po yung mga gimo nga night market sa Colon area karong alas 6 ang krak na sa kagabi yun samtang ang daan rin sa may South Gabayan angin bakarso grabing kaot karon sa dagat sa mga sakanaan padong sa may flyover mabalik sa may tiilang gabahin o sa may Basak Pardo Highway Lahos sa may Poblasyon Pardo o sa may Bulacaw Cebu City o Bulacaw Talisay City ang SRP muto to heavy traffic ang orasa gikan sa may sub-tunnel sa may subway padong sa may Talisay o gingamang gikan sa Talisay padong sa may Plaza Independencia nakasinati ni kaot sa dagat sa mga sakanaan karong baga orasa ang East Osmania di ka sa may pier area padong sa Mandawi slow moving sa mga sakanan ng Swilig Street sa may at Romney Magian Unya Total padong sa Vinyo nakasin natin sa Nicole sa dagang sa mga sakanan karon padong din sa may Wano Avenue sa may Easy Cortes Avenue Lahos sa may Tayod na Consolacion o sa may Paknaan habing na sa Mandawi ang National Highway ang din sa may Lugarta Street di ka sa may subay sa MJ Kiko Avenue sa Cebu City Lahos sa may Dipolo o Subagnaco nakasinati sa niskaon sa dagang sa masakanan pero gabagorasa sa kahaponon. Nagbalayon o pagpatak-patak-suan o magagapong nag-um ato nakita karo baga orasa. Gika tayo sa gawa sa lang sa traffic update ng Radyo Man, Joseph Osgano, DYHP, Tatak, R.
3: At oras sa 5.31 na traffic enforcer sa Mandawi nga nag-viral man manakop bisan og off-duty gitang-tang sa serbisyo. Kasama mo sa balita Radyo Man Ken Galenia.
2: DYHP Tatak RMN Report.
5: Naglaom ang hepi sa Traffic Enforcement Agency o Mandawi kon team nga si Hill Rituya nga mahimong leksyon sa matag usa ang ginaghatan sa usa nila ka enforcer nga gitangtang sa serbisyo man kini nag-viral diha sa social media. Ang mga traffic enforcer nga gipugan lang una ang pagaan gireklamo sa usa ka estudyante nga siya ginakop bisan og off duty ang maong traffic enforcer. Ang insidente nga naitabo ni atong Setyembre 26 adlaw nga Sabado nakuha og video gi-upload kini diha sa social media. Matod ni Rituya miangkon ang maong enforcer nga kini nakainom sa ang gisita ni ini ang estudyante, gi-issue og citation ticket o gikuha ang lisensya bisan wa siya duty atong palahuna, hinungdan nga dili siya angay nga manakop. Gingon na suko ang enforcer nga may overtake kaniya ang mga estudyante sa may barangay Upaw, hinungdan nga iya kining ginakop. Mato ni Rituya nang nakita niya ang video, admitido kini nga nasayop ang ilang traffic enforcer sa gihimo ni ini, gawas nga kini nakainom, hinungdan nga gihimoan dayon niya kini og lakang. Kasama mo sa Dakbayan sa Mandawi ang ini Radyo Man Ken Galinea Tatak RMN.
2: Ratchable Nationwide.
3: At oras sa 5.32 na sa kahaponon. Kining portion dalit ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pagsuplemento sa Life Extension Vitamin D3 makatabang ang pagpaligan pa sa atong immune system. Atong resistensya labi na kay pa usab-usab ang panahon. Ganina tumang kainit apan karon. Bugnaw na sad ang panahon. Mo nga kandidato kaayo ta sa mga pislango, sipon, usa maga batunta. O ga supplementation nga makaayo alang sa atong resistensya Life Extension Vitamin D3. Uy, gani kami dalit kanis mga medical doctor.
6: doctor, 100% gamo sa life extension sa USA. Libreng medical check-up, libreng medical consultation. Lunes nga to sa Sabado, alas 8 sa buntag nga to sa alas 5 sa kahapunon. Life extension, vitamin D3 for longer life. At oras sa alas 5:33 na sa kahapunon. Pag-init na po, bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton o gantuon ka ron, pero sayang ang mga plano kung maigaw ka o bughat, nga naikauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat, o sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte, Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat, bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat, mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. At ang oras sila 5:34, nasa kahapunan mga kasama, mga partner store. Makapalit mag Biogesic at balikon 20 ka mga tableta sa Biogesic sa usaka resibo ana. Pwede pa mo nga makapailis ha og mga adlaw. Mga partners nga mga butika mo ni musunod. 360 Pharmacy, Actimed, Rose Pharmacy, Southstar Drug, Generics Pharmacy, Watson, Mercury Drug, La Nueva, 7-Eleven, Alfar, Alturas, Evercare, Metro Gaisano, mahimusag mapalit sa Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson's Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket. Upat ka mga winners, makaliwat og tag 10,000 pesos o sa jackpot around 100,000 pesos. Biogesic, bit-bit sa swerte, raffle promo. Ugmana sa Luriga Gym, ipagayon ang grand draw. Makita-kita ta, alauna sa hapon, gumikan sa dagang pamakalingawan o mga papremyo. At oras sa 5:35, doog balik ta sa ato mga balita, tuman sa mga pahinomdom.
2: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
7: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, makafunction usab ug maayo ang atong mga cells, makaproduce og panagang ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw og duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naani mahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church, o anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City, diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo ka mong mukontak sa 4161655 o bakaha sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
6: Tumakas natin na og simptomas sa sipon, Magnusip Plus with zinc na. Magnusip Z Plus with zinc na magkasama. Kung padugayon manggod, mas madagan ang sipon nga virus sa lawas at pwede pang makatakod sa uban. Sa unang adlaw sa simptomas, diya usab pinakadagan ang sipon nga virus maong kinahanglan dayong paggangon. Maong sa unang sinyales sa sipon, Magnusip Z Plus with zinc na dayon. Adunay zinc na matabang sa pag-boost sa immunity, tabang aromas mapadali ang pag-ayo sa simptomas sa sipon. Sud sa duha nga to sa tulo ka adlaw, inubanan sa saktong diet o exercise versus sa previous formulation. At ang balan dayon, dali nga maayo og magkadaginot kaysa pagsagdan ra nimo nga musamot og mahimong mahalang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho og mga importanteng buluhaton. Maong sa unang sinyales sa sipon, Magnusip Z Plus 40 with zinc dayon. Phenylephrine HCl plus Chlorpheniramine Maleate plus Paracetamol plus zinc is the generic name of Magnusip Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Jigmanikad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Welcome to our reunion.
4: Uy, Dai, ni doubt lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
5: Tungod na sa Super Fiber.
4: Usa?
5: Super Fiber.
6: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalizes bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay ng pagkalibag, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
7: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas. Mong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan na. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
9: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
10: Ako pud. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
8: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
9: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
10: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
8: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
11: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
12: Kung mag-uwan o nyakalit nga muinit, murag walay hunong ang sip-on og ubo sa mga bata. Mao nga kinahanglang magmatngon, ting-uwan na, mami. Pasabot ni ini, daghan na usab ang mga sakit sa masasipon o ubo sa mga bata. Kung dili dayon maatiman, ang simple nga sipon o ubo, mahimong mo grabe, mao nga, dali mo bugat ang pamati sa bata. Busa ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon, sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang sinyale sa sipon, sumpuan dayon gamit ang NewZep for Kids. O sa ubong dunay problema, magmamigurado with Soul Milks for Kids. Dapat abansidaan kaysa sipon o gubo karong panahon, ting-uwan. Gihius ang kaepektibo sa Soul Milks for Kids o NewZep for Kids. Tabang alang sa kahupayan, maukini ang alagang Unilab. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of NewZep. Carbocysteine is the generic name of Soul Milks. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
14: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
15: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
16: Mga kasama, hapit na ang grand draw sa alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic, bitbit sa swerte raffle promo. Apas na sa tsansa ni mong makadaog og 100,000 pesos. Kita-kit sa grand draw sa September 30, 2026, 2 PM sa Barangay Lorega, Cebu City. Doon na exciting games og papremyo. Siguraduha na maka-appeal ka na og nagtanaw sa IFM Cebu og DYHP Cebu Facebook page. Basin ikaw na ang makadaog. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
17: Ma'am, CODDI, 168 pesos and 12 centavos.
18: Ay, wala ko'y sisilyo.
17: Ay, wala ko'y sukli.
19: Walang sukli.
20: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
21: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 0272139999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
22: GCash Pay online. Sakto payments, secure checkouts with the GCash Pay online.
23: Para sa malipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsugat
0: Atay, DTX 500.
18: Sudo sa mga eksperto,
0: ang DTX 500
18: ang adunay pinakataas ga antioxidant
0: nga makaayo ug magalimpyo sa atay.
18: DTX 500
0: napamatud-an na sa mga eksperto.
18: Testingin ninyo
0: DTX 500.
18: Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar.
0: DTX 500.
19: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo gidto ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
0: DTX 500.
18: Mabalik sa mga butika.
23: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nang sige na lang ni siya glaag. Nabihan naka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot?
24: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kadaadlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kani ang mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
25: May buhay sa makabuhay.
26: Maayong hapon mga kasama, kini yung Rajman RV Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan dili na kinahanglang mugasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka ni ini, mahimo gid kang abtik, alerto ug dili limtanon. Himsog pagyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar ug ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada.
27: Ako si Radyo Man Benji Tanghian ug alang sa tuang nga makasama nga nagproblema tungod kay tagdugay sila nga makapagawa sa ilang hugaw. Ayaw mo kabalaka ni ana mga kasama kay aduna nay solusyon ni ana mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawa sa hugaw, number one nga pangontra sa irregular bowel movement ug number one nga makapabatok sa colon problems ug colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuang tinai or colon. Aro malikay nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuang tinai o kaning ulceration, ang pagkasamad sa intestinal lining o makaha ang labing seryoso nga masakit ka o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang colon, labing maayo nga

0: matulog. Sa upat nga to sa walo ka oras human sa imong pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinae. Maong makahatag dayon kini og kahupay sa tuang kulon, tiyan ug lawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga kulon cleansing product karon. Ang nakanindot niini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kun unsaon pag-inom ang Super Fiber, sayon lang gyud kaayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa Super Fiber sa usa ka baso nga tubig ug imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minuto sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og Life Extension Vitamin D3.
1: Gikan sa kinatas-ang bukid. O bisan sa pinakalayo nga isla.
2: Nag-graduate na ako!
1: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps o internet with 2GB data o 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaan.
2: O pauli na ko ka!
1: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, Series of 2026.
3: TYHP, una sa lahat, weather update.
4: Mga kasama, atong sutaon karon ang sitwasyon. Kahimtang sa atong panahon sa musulod 24 oras, labi na kay 1-1 paghapon hangtod karong oras sa weather specialist Ever John Tinio sa Pag-asa Magtan. Maayong hapon, Sir Ever John.
5: Maayong hapon, ma'am. Maayong hapon sa itong tanang tigpaminaw. Mokin na pinaka-latest weather update karong mga orasa. Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang padayon nakapekto sa dakong bahin sa Visayas. Samtang, adun na kita'y binamonitor na low pressure area naa sa gawas sa Philippine Area of Possibility, kiniya na sa may kalayong 3,525 kilometers kilangan sa southeastern Luzon. Ano yung LPA, taas ang chance or high chance na mahimong sa kabagyo sa musunod na 24 oras. Base sa atong nakita sa atong mga weather model, posibleng kining mag-irog sa direksyon na north to northwest o dili kini makadayon sulod sa Philippine Area of Responsibility. Samtang ang atong hangin o kadagatan para sa Visayas, makasinati itag hinay nga to sa kasarangan na pag-uro sa hangin na nagagikan sa amihanan silangan nga to sa amihanan kasadpan, din ang kadagatan. Doon na po'y hinay nga to sa kasarangan ang mga pagbalod. Para sa atong weather condition, sa musunod na 24 oras, ang Central Visayas makasinati gihapon sa madag-umong kalangitan na doon ay kalat-kalat sa mga paguan, panulog o kilat tungod gihapon sa ITCZ. Labi na din sa hapon hangtod sa gabi. Samtang ang atong temperatura, posibleng mabuo sa 26 hangtod 32 degrees Celsius. Ang atong dagat muhunas karong alas 5:11 sa gabi o mutaog po sa alas 12:20 tungas gabi. Philippine Standard Time, nakita sa 5:49 p.m. Ang atong haring adlaw ni Salop na kaganyang 5:36 p.m. o busaka ugma sa 5:38 a.m. O mga katong latest, ikanimi sa DST Pag-asa Visayas, kini si Ever John Tenyo, nagpinundong sa bago-bagong panahon at dunay pag-asa sa taktong informasyon. Kaya salamat o maayong gabi.
4: Dingang salamat, Sir Ever John. Ikaw og maingon ani baghapon atong weather condition. Posibleng uwan nun gihapon ta, Sir Ever?
5: Yes, ma'am. No, so nagapos tayo mga pag-uwan na ma-expect sa karong magabi una. So although sa karon at this moment ni hinay na or medyo hinay na ang atong uwan na nasinati karon dinhi sa Metro Cebu.
4: Aha, so ugma ka Sir Ever John, ingon ani gihapon ang ato ang kondisyon mag-uwan-uwan gihapon.
5: So maka-expect ta na ingon gihapon ang atong weather condition ugma no. So naatay init sa buntag tapos pag-abot ini sa udto hangtod sa gabi nanatay mga chances of rain kani po mga pagwana posible pud kini kusog and apoy kaubang panugdog og kilat.
4: Dengan salamat Sir Ever John.
5: Yes, balik sa payan, ma'am.
3: TYHP, una sa lahat, weather update.
4: Weather specialist Ever John Tinio sa Pag-asa Magtan. Gumikan kay posibleng masinati gihapon nato ang mga pag-uwan-uwan. Mas maayo lang gid nga magdatag payong kanunay ato mga motorista, nag-drive mga motorcycles, baka sa mga raincoat gyud. Bisan gali ato mga riders din ha. Apo, delivery riders, suguban pa, katong mga habal-habal drivers.

0: importante managana lang. Labi na kay panahon sa kahaponan, posibleng masinati na ito mga pag-uwan-uwan sa kabuntago or udto, umang kainit usap. Of course, hydrated ka dunay, inom taog sakto giragaroon sa tubig mga kasama, aron sa piskay pa sa itong panglawas o gatong resistensya. At oras sa 5:51 na sa kahaponon. Kung mag-uwan o niya kalit nga mo init, murag walay hunong ang sipon ug ubos sa mga bata. Mga kinahanglan magmatngon. Tinguan na mami, pasabot ni ini, daghan na usab ang mga sakit sama sa sipon ug ubos sa mga bata. Kung dili dayon maatiman, ang simple nga sipon ug ubo, mahimong mo grabe, mao nga dali mo bugat ang pamati sa lawas. Busa, ayaw huwata nga mo samot pa. Lihok dayon. Sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang sinyales sa sipon, sumpuan dayon gamit ang New Zep for Kids. Ug sa ubong dunay plema, magmamigurado with Soul Milk for Kids. Dapat abansi daan kaysa sipon o gaubo karong panahona, ngating uwan, gihiusan ng kaepektibo sa Soul Milk for Kids o New Zep for Kids. Tabang alang sa kahupayan, maukini ang alagang Unilove. Vinylophane plus hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of New Zep. Carbocysteine is the generic name of Soul Milk. If symptoms persist, consult your doctor. At oras sa 5:53 na, natapos na usab ang laing adlaw sa impeachment trial wato kang Vice Presidente Sara Duterte karong adlaw. Gitakdag ipadayon ang maong trial ubang adlaw September 30 alas 10 sa buntag diin gipanglantawan nga ipresenta sa prosecution ang laing pang mga testigo ni ini. Samtang insister sa defense team ni Vice Presidente Sara Duterte nga dili na importante ang testimony ni Davao City Mayor Sebastian Duterte sa impeachment at trial sa igsuon ni ining Vice Presidente. Mato ni Defense Counsel Justine Aguilar natukin na sa testimonya sa naunang testigo sa nga si Phil Jeffs Division Chief Randel Sopenia ang mga procurement transaction tali sa Davao City o GenCorp Industries Incorporated. Maumatod pa, di na kinahanglang testimonya ni Mayor Bastet. Samtang ipatutukan na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang gilaumang paggrabe sa El Nino kaya posibleng muabot ito pa sa very strong El Nino gikan karong buwan na ito sa katapusang buwan karong tuiga. Mato ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na kinahanglan ng mangandam sa gobyerno ang mga posibleng epekto sa grabing tig-init labi na sa supply sa tubig, agriculture o guban pang mga nag-unang sektor. Kinisubay sa pahayag sa pag-asa nga magsugod ang El Nino o ga posible pang mugrabi hangtod sa unang hugna sa 2027. Gawas ni ini, ingon usab nga gitutukan ni PBBM ang crisis sa Middle East nga nakinahanglan usab og dali ang aksyon sa gobyerno. O kini nga porsyon dalit ka nato sa EXL All-in-One Skincare Oil mga kasama. Alam nila kumas natin ang mga pag-uwan-uwan. Kung ikaw galing pag gusto ka nga makigbato kontra dengue, labi na kung musiaw, labi na panahon sa ating uwan mga kasama, gamit ng Gitagha Plus na makasigurado sa proteksyon alang sa tibok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil mga kasama. Yun na kini lemongrass essential oil, mga halamang gamot nga maoy natural insecticide property. Tabang ang proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural ingredients ni ini makasiguro ka luwas, epektibo ang proteksyon alang sa tibok pamilya. Samtang sa imong pagkatulog, hinusad kayong mo gamit og EXL All-in-One Skincare Oil. Labi na kung panahon sa inyong anibugnaw kayong panahon, anilot kayo ipang haplas. Sigurado sad nga maayo imong pagkatulog. Labi na katulog na kasi natin insomnia diha. So, mayo ragadin nyo ang paggamit sa EXL All-in-One Skincare Oil. Gawas nga nindot sa panit, doon na kani-calming effect nga maayo alang sa imong pagkatulog. EXL All-in-One Skincare Oil. Mapalit na sa botika, lool ka ninyo. Ma-order sub sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada, i-add to cart na mga kasama. Samtang sa atong pagpangape karong mga orasa, higop taga painit alam sa init nga kagabhion. EXL Coffee Mix 17-in-1. Magisigot na lang punta og lami ang kape. Sabi na ang kape nga naghatag ka na energy. Ato na lang yung siguraduhon ang kape nga atong giinom. Ato na ka na daghang nutrients. Gisgot ag native peppercorn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas o rose hip. Ang akong gipanginganlan naana sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Unya mapalit na sa mabutika diha sa inyo mga lugar ug maantukart sa ning order man sa ni online. Facebook, TikTok, Instagram, Shopee unya Lazada ang imong i-type diha ay mapangitaon EXL Coffee Mix 17-in-1. Nasawayan na sa kadaghanan, hilig ka sa mga sports activities, pickleball, badminton, basketball, mas aduna gyud rason. Gamoy inom kag EXL Coffee Mix 17-in-1 para dili gyud ka magluya. EXL Coffee Mix 17-in-1. Atong oras, 3 minuto sa di pa mag-alasays ang kagabihon. Mayang magkaminaw diya sa Barangay Sunlon 2, Dan Ryan Campos, o mga kaobanan na nagpaminaw karon sa DYHP. Tinuwan kasamang Aida din sa Inupakan, Leyte. Mausa di idea sa Leyte. Sir Antonio Codera de Dase, maayong pagpaminaw ninyo din ha. Dennis Cabrera, always listening sa DYHP diya sa Tubigon, Bohol. Ligan kayong salamat. Niya Ran Santisas, happy listening. Sa Tomas Tolibas, gikani ni Randy Santisas. Edna Balak Galiardo, watching from Guadalupe, Cebu. Kabahar. Kanya Euphemia Rendon, maing hapon. Kasama Aida, watching sa Lagundi, Uslo. Kaya magaminaw ninyo diha. Uy, sa Bangkugon, Uslo, Cebu. Di ay nila ni Sir Mitty Soriano and family mayong paggabiin ninyo. Diling Kais, watching from Uwan, Kinamuan, Trinidad, Bohol. Mayong pagpaminaw. Nya nagtanaw po, nya naminaw pag yun. Nagtanaw sa Facebook, o nya naminaw sa radio. Sir Johnny Reyes, mayong pagpaminaw. Kaya natong tanangi ka ni Johnny Reyes sa taga Magsiko, San Fernando, Cebu. At ang partner sa Master Control kasama ang Nestor Homicilio, DYHP Digital, kasama ni Mel James Quinones, Transmitter Side, Shift Tech, Robel Boiser, Alan Taladua, Oliver Atis, 87 days na lang magpasko na, samtang usa katulog na lang mga kasama. Randro na sa Bayo Jessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo, kinsa ba kay Swerte o mga adlaw. Usa, ay mostly ang higayon, makahulog pa mo, makaapas pa mo para sa itong ang Grandro diya sa Barangay Loriga Gym. Salamat kay ni Kapitan Nilo de la Serna, Barangay Loriga, Kapitan, sa mga suporta sa mga kalihukan sa DYHP o IFL. Ini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampo, salamat sa iyong pagpaminaw, mga asoy ni Kuya Gulyat, musunod.
1: DYHP RNN Cebu, the official number one. Platchable nationwide.
2: Guys, alam niyo ba ang McDonald's Chicken Filet ay ang pinakamasarap na chicken filet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since nagtrabaho ako, kaya favorite ko talaga ang chicken filet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce, or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide, from November 2025 to January 2026, McDonald's Chicken Filet was found to be the pinakamasarap na chicken filet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken filet ng MacSaver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.
3: The angel of the Lord declared unto Mary,
4: and she conceived by the Holy Spirit.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death.
3: Amen. Behold the handmaid of the Lord.
4: Be it done to me according to your word.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: And the Word was made flesh,
4: and dwelt amongst us.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Pray for us, O Holy Mother of God,
4: that we may be made worthy of the promises of Christ.
3: For us, we beseech you, O Lord,
4: your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.

0: kahit na. Zed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun ato malikayan. Nga mubati tag panakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang Zed Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, desmedorias kababayanan, katol-katol, Zed Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikangkang pa. Sa Zed Liniment Oil. Busa, sa ingon niining balatian o problema, Zed Liniment Oil Ray kadang pata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Zed Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: Kung ikaw nagakape sa Sed Panyawan Coffee Mix, parisikini ug Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sulod niini sa imong kape nga Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Secret 2 sa maayong panglawas. Secret 2 sa maayong panglawas. Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule. Mapalita karon sa mga butika.
1: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
5: Biotrops Herbal Capsules.
3: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
5: Mapalit ang Biotrops Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
6: Biotrops Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
7: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o PTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
8: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom o PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
7: TJX 500! Pabali sa mga butika.
9: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Ha, guard kaayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Bisan stress, ganda mo! Stress tabs!
10: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

0: ko, believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Uy, adlaw karubartes, mga bata. Kumusta ka mo tanan? Lalingkod mo diha, mga bata. Kay ato ni iya, sumpay ang atong aso ninyong ang diwatang di manasun. Ma'am Jasmine, Babini Navarro, diha sa baba. Kumusta ka diha, Ma'am Jasmine? Si Raul Alibisoto, kumusta mo tanan diha? Mga bata, lingkod kay inom, tagdun pepe, tabliya. Sa kanamang tao ni former Kapitan John Ramos, nga nagbuhat si Abigail Fulyar Fertilizer, kumusta ka mo tanan diha? Basta Tolino, Kuya Nick Pipito, Dodo GR Pipito, o si Ma'am Shin Pipito sa Talabir Ra Brumits Space ang negosyo ring Ma'am Shin. Tawagan niyo ang Brumits Space sa Facebook, i-type niyo Brumits Space Cleaning Services. Makita na ninyo ang numero, tawga kung unsa inyong gusto nga ipabuhat ninyo sa inyong panimay. Limpyuhan, lindutan ng gad, uban pa di ang mga kinahanglano ninyo. Nalala mga bata, mga kasama. Andiya kita sa ikarawang adlaw sa kong aso ninyo ni Simonao ng Araguluan. Ang diwatang di Malason.
1: Daghang salamat sa tanang mitambong karon ining atong bangga sa kanta karong adlawa. Ilabi na sa mga musalmot karon. Dako ang premyo o pahalipay nga madawat sa maong mananaog. Ug dunaw sa madawat ang dili makadaog. Aduna ako ihatag nga pahalipay o consolation prize. Andam na ba ang tanang contestant?

0: Ina, ama, gikulpaan man ko.
1: Relax lang, anak. Dasig lang.
2: Kaya kena nimo silang tanan, anak.
0: Mudaog ka ko, ina, ama.
2: Relax lang.
1: Anak, ayaw huna-huna nga. Mudaog ka. Ang imong huna-hunaon nga, mulampos ka si mohang pagkanta.
2: O maayo nimong pagkakanta. Kanara, anak. Okay na kaya, anak. Ayaw paghuna-huna o kadaugan.
0: Pero gusto kong mudaog, ama, ina. Gusto ko nga ako makadawat sa dako nga premium.
2: Nga, sige. Kung may mong gusto.
1: Unsa man, andam ka na ba?
0: Oh, ina.
3: Sugda na ang atong kaligawan.
0: Oh, sugda na ko, no, ina.
3: Kiyawahan ka mga contestant sa pagdool na diri sa Luyos Estate.
1: Oh, sige na, anak, sige na. Ako na sa Luyos Estate.
0: Time pa, ina. Nagpaabot ako nila ni Arky o Amiya. Gusto ko magdungan ni Adto.
2: Oh, unya, hain pa man sila.
0: Ambot, po pa man ko kakita nila. Gusto ko sila nga akong ikauban kay tinuod silang igala na ako. Kampanti ko nila.
3: O niya na, umang contestant! Hain naman ang uban! Huwag pa mapakita dali!
2: Anak, gitawag ng uban.
3: Tingnan, asa naman?
2: Tamo na lang ang kuwang dito.
1: O, oh, sige na, anak. Nakuha na.
4: Haraya!
5: Haraya!
0: Ay, salamat kay ni anak mong duha. Ano na dugay man mo?
4: Ay, na-practice pa ko sa kong kanta.
5: Ako kay, naglibog pa ko. Unsay akong kantahon.
0: Hala, mo ba? Unya, nakadesisyon na ka. Unsay imong kantahon, Arky.
5: Oo.
0: Ikaw, Amiya, andam na ka?
4: Oo, oh, andam na. Ikaw?
0: Andam na, sad.
5: Kun mo, na, tana.
1: O, sige na ka mo. Gitawag na ang mga contestants kay magsugod na ang contest.
0: Tala mo, Amiya, Arky. Ina, ama, ato na mi.

0: kamatasan.
1: Oh, nindot sa siya tingog.
0: Pero, mas nindot siya kagtingog niya, Haraya.
1: Oh, yun ko, anak. Mas nindot siya kagtingog, Haraya.
2: Alwina sa imong manindog kakanta. At ang ganta usap sa mas magpagpag si Alwina!
3: Hala, ako na'y sunod, ana. Nikusog ang akong kulpa.
4: Sa dili pa kong padayon, mga bata, painumdum sa ta.
5: Mga idol, samtang nakaidaran, pwede sab nga manluya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga dunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makadikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa pangilaron. Kauban ang proper diet ug exercise, 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol. Vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
7: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
8: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya kiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawa tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayo na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na bato.
7: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Mga kasama, ako si Radyoman Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
10: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa, ang pingi, ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
11: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
12: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
13: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
14: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
15: Mga kasama, hapit na ang grand draw sa alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic, bitbit sa swerte raffle promo. Apas na sa tsansa nimong makadaog og 100,000 pesos. Kita-kit sa grand draw sa September 30, 2026, 2 PM sa Barangay Lorega, Cebu City. Doon na exciting games og papremyo. Siguraduha na maka-appeal ka na og nagtanaw sa IFM Cebu og DYHP Cebu Facebook page. Basin ikaw na ang makadaog. Ingat!
16: Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
17: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit pusog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
18: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.

0: Terrorismo es un país con aso y cariño.
1: Ayaw kulba kulba, salig na mo. Kay, maayo kay ka mukanta.
2: Inyo lang ipabuhi ang akong dugo, aron dili ko kulbaan ba?
1: Tinood man sa gyud nga, nindot kag tingog. Ikaw mismo, kibaw ka na. Nindot sa gani ka mo sayaw. Kabantay mo ko, ana. Nanay mo ang tanan, haraya.
3: Tino ita, haraya.
4: Karon, atong tawgon ang sunod na tong contestan. Ang modelo sa kabatanulan dinis kalibutan sa mga liwata. Sugatong ta sa masipagpagpag si Haraya!
1: Yay! Ikaw na, Haraya!
3: Ikaw na! Go, Haraya!

我孤独。

0: Nalimtan ko na ako.
1: Pusin na itabo ni Araya, ama.
2: Nganong kalit lang yan na yabag ang iyang tingog. Nindot pa magayto pagsugod hantod sa kurus. Nayunala naman siya. Kaya bag na bayit. Hello, eh? Ilang gibugal-bugal na ng atong anak, Ina. Nayapag ang atong anak. Nayapag ang atong anak.
3: Sorry.
4: Silensyo! Silensyo! Pag-ilaw ka mo! Ingo na! Gusto na! Ayaw ka mo pagbugal-bugal! Dili mayo nga bugal-bugalan nato ang atong Kurdistan. Dili sayo na lang kanila nga mo atubang sa pagkakatawan o musaksi silang pagkanta.
5: Wa ko makauyon sa inyong pagbugal-bugal, Kang Haraya. Sa inyong gibuhat, buot kong undangon ang maong kalingawan.
6: Undangon na sa manalay na ang kalingawan. Sukol ang manalay na.
7: Panghilom ka mo! Panghilom ko na mo! Ay mo, sige, bugal-bugal ni Haraya! Pamahawa na ko na mo!
8: Nagdalag yun siya timalas na ang pami! Ibas nga, makapremium na ang tamiwa na lang! Huwag na yun ang contest tungod niya! Sa undang masamahal na tungod niya!
5: Haraya!
3: Ina! Ina! Ina!
9: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
10: Ah! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog og buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog og likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy. This newscast is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the peel ang win sa San Miguel Beer. Join now! This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This time check is brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow.

0: sumpay sa kung aso ninyo ni Simenon na naguluhan ang diwatang di malaso dinilang sa mga aso ni Kuya Gulyat kinitra dalit ka na to sa Alimen Drama
1: to ni tatay mo tuman
2: ang putang nga bata
3: RMN Newsbreak Newsbreak.
4: Mayong gabi kiniyong Radyo Man Marisa Abadyes. Ito ang malitatog ka sa said marketing. Ang tingamaw tinga para po sa said panyawan herbal capsule plus mangustin. Said liniment oil, celebrity beauty kojic soap. Said kugong nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney. Ug ang said panyawan coffee mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita. Nilagda og memorandum of agreement kon MOA ang DOJ, NBI ug BOC batok sa gyulagway nga economic sabotage. Ang mipirma sa kasabutan mao silang Justice Secretary Frederick Vida, BOC Commissioner Ariel Nepomuceno o NBI Director Melvin Matibag uban ni Ombudsman Buying Rimulya isip witness. Sigon ni Vida, ang mga nalambigit na ahensya sa gobyerno muumol o sa ka-joint task force o technical working group sud sa 30 kaadlaw. Katong mga malita, ihatod ka nato sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
5: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang said panyawan herbal capsule plus mangustin, nga mao ang number one, uwa na ilain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa said panyawan herbal capsule plus mangustin. Gawa sa panyawan herbal capsule plus mangustin, epektibo sab ang said panyawan garlic capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawa sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang said panyawan garlic capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa said liniment oil. Ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga said panyawan liniment oil kanianto, said liniment oil na karon. Kaya kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot, o mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang said panyawan herbal capsule plus mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa, 12 pesos sa panyawan with garlic, o 12 pesos sa alang sa said kugon. Samtang ang said liniment oil, mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml, o 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika o Majesty Pharmacy din sa Sugbo, o din sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: RMN Newsbreak Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu Numero 1 Tatak RMN.
6: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay,
7: nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas.
6: May kasakit.
8: Nabagi ko na rin ba? Bayad ka og impag na rin.
6: Kasarangan nga kasinatian.
8: Lalo tinigong lab.
7: Sure ka?
6: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nasod.
9: Sa atin ang overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
6: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
10: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
6: RMN Drama Presents.
11: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
12: Bagong bayani ng
6: bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag o tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagihimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Taya. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingkasing adalit kaninyo sa RMN Drama.
13: Kahit na konting
14: This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This newscast is brought to you by EQ Omnibus. EQ Diapers from day one to toddler. EQT niyo mo.
15: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
16: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante ka ayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man di ba? Guard ka ayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, ug niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Bisan stress, ganda mo. Stress tabs.
17: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
19: Guys, alam niyo ba ang McDonald's chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since nagtrabaho ako, kaya favorite ko talaga ang chicken fillet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce, or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito, ha? Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's chicken fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet ng Max Saver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI FTEB per DTI Fair Trade Permit Number FTEB -254286 Series of 2026.
20: Rise to the summit, train cup. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up.
21: The right hydration matters
22: to perform,
23: to win,
21: to rise above challenges.
24: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
21: Fuel your peak.
23: With the right hydration.
21: With the right minerals.
20: Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit!
21: Summit Natural Drinking Water.
14: This time check is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
25: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa imong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suod ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay suod sa 1 oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulanate acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.

0: pasensya na ka, anak ha. Usawa nga nasakit mang imong amahan. Na-stroke man. Mawa na taon ba katrabaho. Napiktahan dyan noon mo, anak. Pasaylo agit mo ninyo.
1: Ma, mahadli ka nga magpasaylo na mo.
0: Angay, anak. Angay, tungkol kay naangin mo sa kalisod.
1: Uy, ay pagsultian na, ma. Pamilya man ta, di ba? Ang pamilya mag-inunungay man ha. Sa kalisod kalipay, magtinabangay. Ugusap pa, dili man ninyo kagustuhan nga magkalisod ta. Sumagod si Papa, baskog pa. Wa pa man sakit. Grabe ang pagpaningkamot sa payang pagpanarbaho. Huwag kita magkalisod.
0: Maumitaw nang nakonsensya ko. Kay dili na ko mahatang ninyo ang unsa mo'y nahatang ni Papa ninyo.
1: Ma, ay lagi pagsultid ng nana, ragod. Nga nagutaw mo konsensya man ka. Kanaday mo gibuhat ka ron. Nagtukag sa yun na. Di na lalimang labad daw sa mga bulingo sa lang tao, uwe. Di na lalimang limpyo sa dili ni mo kagalingong panimay. Di lalimang kasugusugoon ka sa lang tao. Araw lang makadawat kag suhol. Madalay kun kayo ka nang gibuhat para lang na mo nagsuon. Para sa itong pamilya nga mabuhi ta.
0: Adak.
1: Plus pag yun ha, ang pagkatiman ni mo ni Papa. Pagkatiman pag yun na mong tananan mo mga anak. Upat mo yami. Nilibay basta-basta. Bisanturo, mga dagko nami, imugi hapon ming giyasikaso.
0: Hoy, unsa man ron? Si Papa ni Mulubin. Dali na.
1: Ha? Dali ma. Ado-ado si Papa.
0: Ginoo ko. Amin?
1: Pa?
0: Amin!
1: Pa?
2: Dang.
0: Amin.
2: Lo. Ako.
1: Dali pa, barug-barug. Ano na huwag mga taon sa imong wheelchair? Uy! Dali pa, dali.
0: Dali, lingkod sa wheelchair, dali.
2: Pasensya na mo, mga anak.
1: Ah, sagot ay pasensya ba, uy?
2: Ako lang siya. Nakukong magkuhon ninyo.
3: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una karagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayong bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong ninduta.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
4: Oh, simple na, Sir Max. Pang-aplas o sed liniment oil.
3: Basin ba yag mabatalon kung balik, ana, ha?
4: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy o sakit sa lawas.
3: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung upadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
4: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.

0: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka na magkasakit. Bionidoc for 50 and up, alamin ang tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin B3, C, and zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected with proper diet and exercise based on ready. Unilab quality and ascorbic acid vitamin C plus zinc plus cholecalciferol vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Mag-Immune Pro araw-araw.
2: Sa gunso ng OT, ay buhi.
3: Kaya pa na ako.
2: Nagsigi og biyahe, padayon lang. Kaya pa na ako. Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng, ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi.
4: Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
5: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping, Unilab quality yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
6: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
7: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
6: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. AC.

Usa ka irresponsableng amahan si Papa. Maong diligod siya makadawat sa nahitabu niya. Kay mao kinahinungdan nganong nakalisod-lisod mi. Og diligod siya maundang sa pagpangayo o pasaylo namo. Kay nakonsensya siya tungod sa iyang kinagatan. Nga kung buto na hunaon, wag yung saysa. Nga kung buto na hunaon, wag yung saysa. Pagkuhan ka namong iyang pamilya.

0: Maluoy na magugumama ko yagod.
1: Gamay na pagkain mo day. Mag-graduate na ko rin to iga. Kung yan, i-graduate na ako, manarbaho gilayin ko. Aron makatabar ko ni mama. Kung nga, ako na yung mapatiwa sa pasikwila ni mo. Hasta na sa atong mga manghod.
0: Maluoy na gitkayo ko ni mama, good kuya. Halos patay-patayo na lang yung lawas magpanarbaho. Makakwarta lang para bayad sa eskwilahan ako. Baon og plinti pa. Naapay atong mga manghod.
1: Lurin, ang akong baon og plinti ngay hatag ni mama, dali man ako gastuhon. Inigulay na ako, ako mang ibalik ni mama aron naasay mahatag ninyo pagkaugma. O baka ha, ipalit niya ugsun anon aron babaonan ninyo.
0: Ha? Niya ikaw kuya? Unsa naman ikauno ni mo? Plinti ni mo?
1: Ay, libre yun naman ko ni Jopay. Kana ko, nasa si kwarta.
0: Kunwa?
1: Oo, oh, wak. Uy, kumukaon.
0: Na, mapasmo ka anak kuya. Masakit ka anak.
1: Ada, maluwi naman dito po ng ginuod, day.
0: O niya, inig-uli ni mo, be. Maglakaw, rade ay ka. Uy, kaluoy ko yung tao ni mo, kuya.
1: Tawag-tawag na mga na nagkibuhat, good. Ilan ko masulitin ninyo? Si mama rin ni bawa na. Ako na sa nasa gisulti ni mo aron dili ni mo ipadayon ang plano ni mong muunang eskwela. Ayaw ka guol, naara ko. Mutabar ko ni mama day.
0: Salamat kayo, kuya ha.
1: Wasa pa yan. Basta kayo magtinabangay lang yun ta. Why muunang og eskwela?

0: Kuya, mondang na lang ako sa pag-eskwela.
1: Insa? Uy, Lorin. Ano ko daw nga nasuot pa na si mga una-una?
0: Aron dili na maglisod si mama, kuya. Makuhaan na yung ihatag na baon o plate kada adlaw.
1: Di ka buon na, Lorin, ha? Dili.

0: Iwat! Habit ang ginagadong graduation.
1: Pag idiot, excited ang jukay ko. At least, mahumari kita ng ako pag-antos.
0: Ikaw rada ay!
1: Uy, ginagantos ay ka.
0: Hala ha, kawadi ay!
1: Eh, nag-antos ka, sama na ako, ang uwi kaon, uwi piti, maglabad ang uo kay magutman. Nagsakit ang tiyan kay uwi kaon, nga, nag-antos ay ka, nag-antos ay kaghimo project. Kung assignment?
0: Oh, hello, ha? Asa na, Apil?
1: Ano, bitaway, bitaway. Happy yung kay Kuyots. Nga mag-graduate kita, magkatabang na yung kumama, no?
0: Pero, Yots, matake ba yada yung tag-licensure exam, ha? Dilita mag-yagod-yagod, Yots.
1: Nagunaw na bitagwa na, Yots. Gusto ko matake na yun. Pero, mangita po kukwarta ngay, bayad para sa, para na, Yots, oy.
0: Oh! Managbaho tayo, Tsuay, para makatake tayo ng taong licensure exam.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by GCash Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.
3: Let's go!
4: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, arun likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
3: go with the flow.
4: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
3: Charmy,
2: let's go with the flow.
5: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise, makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance, kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang MediFacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. This newscast is brought to you by Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Immune Pro.
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
6: May budget. So

Nagsabot mi sa akong BFF. Ngahuman sa among graduation, manarbaw mi aron makapangwarta o magkabayad para sa licensure exam. Mga kasama, atong atangan og manglayng sumpay ning suwatampo ni Loven dinining atong tulumanon bagong bayani. Kung doon ay kamuhi sugilanon sa OFW, suwata kini agipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Osmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Ingrid Miss Iver Todaso. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Daganas, sumiingon. Hangdod sa sunod kayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: toll ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
2: Dayon, muna.
3: Unsa kining dapita, Adonis?
2: Niya ka sa atong paradiso.
4: Oh, mabdus ka! Kinsa yamahan ni anak mo na! Kinsa!
3: Wa ko mahibaw, Papa Damian!
5: Sudah baru patut semalam! Ya anak garang di mas! Dari katu lapit!
1: Amara. Tagsulat, Cecil Danyesus Cabrera. Director, Ray Arellano. Spinner, Joel Pense. Audio editor, Randy Tayan. Soundman, Ricky Bangisgari. Laing dalit kaninyo sa RMN Production Center. Amara.
6: Pirmi ka pangihi,
7: hanap ka pananaw,
6: ug pagpaminod sa mga tiin.
7: Basin aduna kay diabetes.
6: Mag-Detex 500.
7: Epektibo sa pagpamubo
6: sa blood sugar levels.
7: Di kaya ang diabetes.
6: Mag-Detex 500.
7: Karun dayon.
8: Mabalik sa pinanabulong ng butik sa inyong lugar.
6: Detex 500. DTX 500.
9: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
10: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
11: tulo pod ka kapsul sa gabi.
10: Simana lang nawala jud ang sakit.
11: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
10: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
6: DTX 500.
8: Mabalik sa mga butika.
12: This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk smooth and manageable shampoo with aminosilk complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.
13: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
14: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
15: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
16: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
12: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

na nga. Hala, ihila ka mahinoon. Amara. Amara. Atay na sa ha? Kay kuwa on ko'y kagya sa imang duyan, ha? Ah, kadiyot, kadiyot. Yan, yan. Ikugos na di ka, Amara. Amara.

0: Ay, salamat kay napalista na nato sa amaralan sa Bunyaga. Ay, mamahimo na niya siyang Kristiyanos.
1: Salamat sa imong pag-uban ako, Em.
0: Hala ha, pasalamat. Di na ka makausap.
1: Ay, ito di ay. Happy to na to si Renner sa ilaha, Em. Akong pangutanon kun, okay ba siya nga mamahimong ninong?
0: Ikaw lang pangutana niya, ha?
1: Oo, uy. Ako guinahan sa bata nga iyang kugusun.

Naangamahan ni Mona. Gikugos niya si Amara. Nagpasabot ba kini nga, iyan ang nadawat ang among anak. Mas labing maayo inoon. Mao kanay akong gusto nga daghan ang magmahal kang Amara.

0: Mayo kay di akira jeep. Kaya mo saan ni mong nag-CR, oy. Oh, oh la. Oh, kugusa si Amara kay tiwason pa rin kung akong gibuhat, ha?
1: Ang iyan oh. Natin ka mo kukus ang bata pa nang yan.
0: Na, yung kukumidjahe, anak jeep, oy.
1: No?
0: Ah, kuhaan ni Amara kay may buhaton pa ko.
1: Ikaw lang sa'y kukus niya pa.
0: O sa? Naman ka?
1: Wapak ko kahugas sa kong kamot.
0: Uy, usan ko di ay, nalapang hugas dito. Sabuni og maayo ang imong kamot kay mupuli ka bayag kugos ni Amara.
1: Palagi ba? Hugas ako ha?
0: Oh, pastilan bayag kinis jeep. Oh, ayaw kong kataw eh. Ay, balik kinuunti kas duyan ha. Ah, baya. Nigara, magkagbataa ka. Jeep! Usa ba? Pagdali na di ha!
2: Balik na sa si Amara sa duyan pa!
0: Ay. Ah. Ibalik na mo natin kas duyan ha? Kahit tiwason ko nang akong gibuhat si gawas. Oh. Uy, uy. Oh. Ilak man hinoon. Oops. Ay, nagilak. Niya. Ibalik na kay kugos ni tatay tambiyani mo. Ah. Nikatawa nga kung gibalik og kugos ay. Ay, kuapani mo, Amara. Lahi kag itsura sa ubang mga bata. Puti kay kag panit. Puti ang imong buhok. Og mura kag munyeka. Kung kinsa may imong amahan, magmahay siya. Ganung wa siya mo atubang sa iyang responsibilidad ni mo o sa imong inahan. Pero sagde lang, Amara, ni aman si Tatay Damian, andam nga muhulip. Panggaon ko ikaw sama sa pagpangga sa akong mga anak. Isaad ko ka na kanimo, ha? Panggaon ko ikaw, Amara. Ay, ha. Mura yung nakasabot sa kong gisulti.

0: Ano niya mo, luha mo na, Imi?
1: Kumusta na, Karenel?
0: Oh, okay naman ko mo. Ikaw, Imi, okay ka?
1: Okay ra kayo ko, as in.
0: Oh, ano sa may yung tuyo nga ni Aman mo?
1: Aron pa ba unti ka nga, kuha unti kang ninong sa bunyag ni Amara.
0: Oh, kinsa nga Amara?
1: Akong anak, good.
0: Unsa? Anak? May anak, lika mo na. Tabagilagi ko, mabus ka. Tagan ko sa.
2: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
3: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Gikan sa kinatas ang bukid. O bisan sa pinakalayo nga isla.
8: Nag-graduate na ako!
7: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaon.
8: O pauli na ko ka!
7: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, Series of 2026.
9: Seth Living Testimonies.
10: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
11: Na landing ko hospital yung dahil nagugos sa paginhawa. Man pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
10: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
11: Salamat kay na atong Seth Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Bukod Sotongaw.
9: Living Testimonies.
12: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
13: EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
14: Ang kinis na niya.
15: In fairness, nag-glow up.
14: May budget. So

0: White Rose Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We will walk by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
2: ACS.
3: This time check is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Nila intinado, puro 4, Malinsa City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangdiin sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Wala kong siguro na ginutuloy ko kung sa akong angay. Ito marun na kang masalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naayag, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Murray makatabang sa atong kinabuhi.
6: Mga kasama, hapit na ang grand draw sa Alagang Handog ng Biogesic. Ang Biogesic, bit-bit sa swerte raffle promo. Apas na sa tsansa ni mong makadaog o 100,000 pesos. Kita-kit sa grand draw sa September 30, 2026, 2 p.m. sa Barangay Lorega, Cebu City. Doon na exciting games o papremyo. Siguraduha na maka-appeal ka na o nagtanaw sa IFM Cebu o DYHP Cebu Facebook page. Basin ikaw na ang makadaog. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
2: ACS.
3: This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
7: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan. Maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping, Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Samok na ubo! Undangin na! 12

0: Oh, doon na ni anak si Mona. Amo ning gitago kay dili mi gusto nga imo siyang bulihon.
1: Nag-usab naman ko, Amy. Sukad sa anitabo na ko, ug kamo ang mitabang na ko aron makabarug ug makalakaw balik.
2: Onya ren. Okay ka nga kuhaon ka na kong ninong?
1: Okay kay ko muna.
0: Ah, oh, may duwa-duwa. Sugkot man dayon.
1: Oh, sugkot din ko, Amy. Kay unang higayon nina ko nga na himong kuhaon ninong. May musangpit na yan ako, Daddy.
0: Daddy pa? Bantay bitog di ka mo hatag ni Amara o gift sa Adolos Pasko ha? O birthday niya po hon? Basig mo tago ka?
1: Ah, grabe sa diliyoy.
2: Salamat kay ni okay ka rin.
1: Salamat sa pagsalig mo na ako ha muna. Ah, kung sa mga bunyag, isa may akong pares nga ninang?
0: Ako?
1: Okay kayo. Magbasog pa sa leta ni Amy.

0: Ah! Misugot na ang akong karibal nga siya iparis ni Ninong ni Amara. Di ko masugot. Agtuon ko si Adonis. Ako siyang sultihan pa ini.
1: Hamid, di ka na mahimo nga ikaw ang magninong ni Amara. Naa naman si Rinel.
0: Mahimo magtulungin mo kogo sa Adonis.
1: Ayaw nalang lagi pamugos, Amid.
0: Ah, dili, Adonis. Masugot kag sa dili. Ninong ko sa inyong anak ni Muna. Muna kinuon!
1: O yang magninong ka, Amid. Mahibong sila kung si Kinsa ka nga wa man sila makailanin mo.
0: Ah, naunsa ka ba yan, Adonis? Magpailaday ko nga engkanto ko! Siyempre! Magpakita ko nila nga sama silang itsura. Usbo na ko nga akong bayon.
1: Pagpangila na ng imuha, Amid. Basta kay di ko musugot. Pugnan tagid ka, bahin na ng imong gustong mahitabo. Pasagdi nga si Renner o si Amy, mauimukugo sa mong anak ni Muna.

0: Dong Jeff, kumusta si Amara? Wa mo hilak?
1: Nilak ti.
0: Unsa? Nga naman, gigutom?
1: Eh, namarag lang.
0: Unsa eh?
1: Abi ni mo ti mo na, nagdramam ko ganina.
0: Kay?
1: Arang si Papa Damian ang makabantay ni Amara. Idol man si Papa nako samtang nagbantay ko ni Amara. Nangutana siya, hain ka ti. Akong gingnan nga, miyata ka silang ati Imi kay mayatuon mo. Unya ti, akong gituyo nga. Kunuhay ba? Naglay na kuntiyan o nagdali-dali ko gato sa CR. Pero ako gutong gituyo good.
0: Unya?
1: Naniid akong papadam yan. Nga, siya Imi bantay ka nga Mara. Unya ti, nilak bi daw nagkalit si Amara. Murang nagtabuhan si Badamian ay kunan sao niya pagpailom. Kay, wapa man kunuhay ko na humanag si R. Yan ang gikwate sa duyan. Unya, niunong sa pagilak si Amara.
0: Unya, dong?

Oh, umanang gibuhat ko nga bangkito. Magkakwarta na ko yun eh. Unya, buhato ko sa merkado. Aron, ibaligya ang mga lagot mon. Aron sa ngun may magamit si Munas paggasto, alang sa bunyang puhon sa kong apo.

0: que todos sepan también se amarate. Ya, murang nagsultihan na ibitaw sila duwati kay mutubang man siya mara. Bisag, di kun maklaro ang iyang sulti. Pero masabot ni Morte nga nakikistorya siya mara kang padamyan.
1: Mao ba dong?
0: Kunyati, nibalik ko nila. Nagdali-dali si Papa nga ako na sa ipabantay yun. Pero gipadayon na ko akong acting, eh. Makikay kong acting. Nibalibat ko, ti. Akong gingnan si Papa nga mangunaw sa ako kay Papa, magugaw na huwag ka ng CR. May nahi mo si Papa Damian, eh. Unya, ipaninta na saan ako, ti. Niidasag ko. Yang gibalik sa duyan si Amara. Huwag nilak na sa dugbalik si Amara. Gidali na sa kuha ni Padamyan sa duyan. Unya, gikatawaan siya ng Amara. Unya, ti. Unya, nakita na kong itsura ni Padamyan nga nalingaw siya sa iyang apo. Unya, ti. Unya, gikisa ni Padamyan si Amara.
1: Sa ato pa, nadawat na ni Papa si Amara?
2: This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now.
3: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
4: Ah! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coverol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
7: ACS.
2: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.

Kay galaan, dapitong ka manamos pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na itong sugilanon. Amara, tagsuat si Cel de Jesus Cabrera, ubos sa direksyon ni Ri Arellano, Spenar Joel Bense. Recording editor Randy Tayad, soundman Ricky Bangis Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Iman ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ugwatas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago nilang dugan mong maliputon. Palami style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
2: Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko.
1: Kasilag style!
3: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanay na lang ta! Dahil ako gusto magkita laki pag imukanino! Listod ng papalikod ang baha! Paigon sa bukid!
1: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapihan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style?
0: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
4: Ang lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping, Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Rise to the summit, drink up. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up.
7: The right hydration matters.
8: To perform.
9: To win.
7: To rise above challenges.
10: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
7: Fuel your peak.
9: With the right hydration.
7: With the right minerals.
6: Drink up.
7: Summit Natural Drinking Water.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washy!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
13: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
12: Mula noon hanggang ngayon!
14: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS!
16: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Magsige ganig kag achi. Nagluha-luha ang mata. Unya na nga tulpa.
18: Fix it with Alnex.
19: Basta allergy symptoms, adunay fix it ok ana. Alnex, the most prescribed cetirizine brand by doctors.
18: Fix it with Alnex.
19: Source, IQVIA PMDI 2S 2025.
11: Unilab quality yan.
19: Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alnex. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Naay high cholesterol o diabetes?
21: Oh no!
20: Block the bowel with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
21: Yes!
20: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
11: Unilab quality yan.
0: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
22: Usa kasi man ang tambal sa pamilya, igo kaha sa 150?
23: Pwede sa Actimed. Actipit man!
22: Dimples! Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han, ang pang-allergy defense na ko,
23: Actimed, Actifed.
22: BP support ni nanay. Vitamins ni kuya.
23: Actimed, Actifed.
22: Unya ang quality.
23: Sa Actimed, Actiak. Pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa ka semanang ginhawa. At to na sa Generica Drugstore.
19: If symptoms persist, consult your doctor.

ko si Joy. Ginaingon, dili ko madawat ang ikaduhan ni mong pagbudhi. Mga tapuson ko na lang ang tanan. Mokining na itabos mong kinaboy nga din ako mahimong.

0: Oh. Get it. Lay. Get it. Pasa yung luha, go down. Sorry, you get it. Hindi lang ikong mausap, day. Ah. Ikaw rin bigay akong lab, day. Itong ako, aray. Tilaw-tilaw mo itong ako. Suway kong lain, man. Tilaw lang kong lain. Una-una, home ko kayo itong bayhan, aray. Mao nga. Misakay lang yun ko. Mua nga nakasakay ko niya, day. Eh.
1: Kunbutan kapag yung pagkabana, dili ka magpadastintasyon.
2: Akin yung Joy. Dili sa saingon nga nilaban ko sa kong anak, ha. Lalaki lang siya, day. Eh, gisukaran man siya o pagkaon tao na niya gigoto man tao itong akong anak at itong higayon na di ay rigla man ka unsam ko.
0: Ani ni day, muninita mo day.
2: Okay.
0: Pero, atong higayon na gisugat ko niya dito, hilit ba, hilit? Okay. Hilit, ganapit ba?
2: Okay.
0: Atol po ito nga, girigla mo ka ito day.
2: Oo, oh, rigla ito.
0: Gibati mo ko, gibati ko, kajajeron ko day. O ito, naitabu, gibi.
1: Pero nga nung nausman pa magbakadaghan, be. Nga sa ato pa, nakauyon ka. Nagkagusto ka niya.
0: Huwag yung gusto niya, wey. Kaya bang, mataghagan niya na kung sex na yun. Mataiming nga, nung langsot nga ka ng girigla ka.
2: May
0: manayming ba? May manayming.
2: Boy, bisag kapila.
0: Kaya ko na ako akong sa mo dyan ako yung tanan.
2: Oy, nahitabo naman dyan eh. Hindi naman nahitabo dahil nga magkita po ito silang usap. Habi naman marahin larga ng mga babae tapos mabati. Tingko mas buhat team na ito, bayhan na tao. Di ba, boy?
0: Oo. Mauto pa. Liwata, ginako ni mo pa. Atong isang adlaw pa, milarga na.
3: Hilog na, be. Kanya usap ba, Joy? Andam kang buhatag sa imong pasaylos, imong bana.
2: Joy.
3: Kasado mo ha, imong ginang bana. Pero kung mo desisyon kag yun nga dili ka na makigbalik niya aw, ang imong desisyon mo ay makatubag sa tanan.

0: Oh ya, big working sign bisita ko ikaw medeng kini.
1: Ako ni pa.
0: No daman, kumusta naman yung pagpuyo ni Joy ro na? Okay ba? Ha? Wala mo bag di tisgo sa inyong mga sa ektong sa di mo sa una.
1: Ah, okay kay pa. Importante na mga ato pa. Ikaw mga makalabar ko pa. Kay liwat mo ko ni mo pa. Ah, wala siya mag-isgot sa nabuhat ko sa pa.
0: Pero... Ah, abiyo mo pa.
1: Pero...
0: Liwat yung kasi mong igagaw na.
1: Ah, kisa mo pa?
0: Ricky.
1: Oh. Liwat kay ko ato pa. May pagkabangis mo ito siya.
0: Ah.
1: Pero pa, wala siya mag-isgot sa nabuhat ko sa. Pero kuan mong good pa.
0: Daman. Unsa man, ha? Sa?
1: Doon ay kaubar ko sa trabaho ba?
0: Hmm.
1: Biyuda na siya ba? Ibong kaya na ko eh. Lamir mo sa bayana ba?
0: Tuan na sa...
1: Ay! Papawin naman sa naman ka.
0: Bida naman
1: ako. Magpa naman naman ka pa. Tarong naman yung kagkalit. Ganon ka niya eh. Nampalong mga dritso pa.
0: Ay. Ayaw nagpamalae ba eh ha? Ayaw na pamabay. Kung di ka gusto nga, maigo ka sa kong mga kamot.
1: Okay, Pawi. Igo na bitaw ko. Igo ka na eh. Isigot pa ka na. Igo ka na. Igo naman ko. Kisa man sa'yo, nag-ingaw ni mo nga, mababay ko gusap.
0: Ano may ingaw bang kakado na inaibog ni mo babae nga biyuda, ha? Usa, gilabian po ka ng tanaw niya, ha? Gilabian po ka.
1: Usa may naana pa. Igo naman ko nga, misulti nga na, naibog siya na ko. Ya, kirang...
0: Usa?
1: Sus, pita eh.
0: Lamian kayo!
1: Lamian po kayo. Lamian kayo ko niya pa. Ambot pa eh, lamian mo kayo. Hay!
0: Hmm.
1: Pamabay rin ang dahig tag lami siya pa?
0: Hindi mo
1: na po. Ay, ay, liwingig biyang naong ko.
0: Ay, babay, paminaw na ko. Anong nagkirot mo ng mata ni mo, ginsay ka istorya mo, layo mo kayo, tinanawan ha? Tiban ni baboy ha? Magkabuwa ba ganyan mo usab at ang imong asawa tungkol kayo ng babae ni saga? Bahala na gin mo sa inyong kinabuhi!
1: Poh!

0: kinsa? Nakita nimo si Buboy nga may babae nga giangka sa iyang motor? Og nanood sila ng motel?
1: Uday, nangabit na sila imong bana.
0: Mahimo ba, Fidel? Ayag butang-butang iyong sa ang akong bana. Nagbinautan na siya.
1: Arun mo tuho ka, di apa ko rin ditungod sa motel nga ilang gisudlan.
0: Oh.
1: Ari dayon, arun maabtan mo sila sa di pa makagawas.
0: Asa nga motel sila nanood? Asa, Fidel?

0: Ayan, agoy. Loy, higi ko. Huwag pa ganit matapos nga. Atong short time din ni Sons Motel, pero tulog ka raon na itong nagkuhaway.
1: Salamat kay Pupuya. May kitagpaw ko ni Moron sa sex. Tukoy na kayo kung wakatilaw, ani. Mga tulo na kasi manakapin. Hapit na mabuwan. Tukaya na cute, no?
0: Mas namaya, ha? Dito uyab, ha? Dito uyab. Wala din relasyon. Kana bang... nagkasinabot lang ka nga mag-sex na ka. Friends with benefits.
1: Happy mangka ka na ako.
0: Nagkasinabot ka? Oh, happy kay ko. Happy
1: mas may mangka kumutya kay sa imong asawa. Pwesto, uyab na lang ta. Sige na ba? Uyab na lang ta ba?
0: Oh, day Janet.
2: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells mao'y muhatod sa mga nutrients, oxygen, ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian.

0: Sis, uguban pa, busa, aron ibong maangkod ang maayong panglawas. Inom matag adlaw, og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, mura ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. O niubos gyud akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, o pagpangihi.
3: Ako si Elmer Rifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: This time check is brought to you by Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro Immune Pro.
5: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
6: Put na ming mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang gyud nya, paragis bila-bila. Maimon to kay pagkapi nimo buntag sayo, kapi. Nya ug to mo pag-inom na pugko. 3 times ini kapi jud ko nga paragis bila-bila.
5: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
7: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
8: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na to akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
5: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Luya ka ba?
10: Aduna ko'y kibati.
9: Way gana og masakiton?
10: Kalisod na ko.
9: Ang tubag sa masbuhi og lagsig nga lawas. Paragis Pila-Bila. Paragis Pila-Bila.
10: Maraming salamat po.
9: Kaysa Paragis Pila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Be extraordinary with MX3.
14: Mga kasama, hapit na ang grand draw sa Alagang Handog ng Biogesic. Ang Biogesic, bit-bit sa swerte raffle promo. Apas na sa tsansa ni mong makadaog o 100,000 pesos. Kita-kit sa grand draw sa September 30, 2026, 2 p.m. sa Barangay Lorega, Cebu City. Doon na exciting games at papremyo. Siguraduha na maka-appeal ka na o nagtanaw sa IFM Cebu o DYHP Cebu Facebook page. Basin ikaw na ang makadaog. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
15: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30.

0: Diyas sa gabi Lunes hangtod sa adlawng Sabado, maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
1: This time check is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
2: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
3: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala?
4: O, nagamit na po, Ma'am. Paglikas na po sa kumbanin, Ma'am, no? Kanang humok ayo.
3: Uh-huh. Dili hapdos.
4: Okay na kayo, good, Ma'am.
3: Dili po siya nag-ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
4: Wala po, Ma'am.
5: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, Kutis Celebrity ka.
6: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Uno, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for help. Go for life with EXL.
7: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Sige na, Dung. Paninguhaon lang ko dato nga dinita masakpan sa imong asawa ko.
9: Sige. Basta... Isikrito lang yun na ito ang itong relasyon, day, ha? Sige. Sus, di palang kanino itong tingaw, day.
8: Ikaw, pati kang tingaw kay pagaw ka.
9: Lagi, pero, oyab na ta, ha? Mas maisa lang. Dara ko'y jerjeron kon. Ringlahon ako asawa.
8: Salamat, ikaw, salamat. Mga, mga, mga.
9: Ala,
8: tuskig pala kino. Manglasa, tabi. Nanglasa. Nanggilok ang ako. Sige na ba?
9: Kariyot, ang imong liog. Hangad gamay. Ang imong ubol.
8: Undang na lang tayo. Undang tayo. Walang me.
9: Ayaw.

0: Naasa si Love Spidel, mabisita ko no siya ni mo.
1: Mitsyata na siya nako, ma. Mamisita ko na siya nako. Ug kun ako kuno siyang subton, mag-live-in ko no mi. Ug andam siyang mga mahan sa kamay pa na akong anak.
0: Pero uy, Joy, di ba yagin mo makasal ni Fidel kay kasado ba mong puboy?
1: Naibaw ko, anak, maui. Apan okay raman ni Fidel na magtipon mi nga way kasal.
0: Unya ikaw, okay ra ni mong magtipon mo nga di gid mo makasal.
1: Oo. Mas malipay pa ko nga makiktipon sa lalaki nga dili mi kasado. Basta buutan lang kini og dili magbudi na ko, ma. Mo nga sugton ko si Fidel kay nakasiguro ko nga iya kong panggaon og dili budian.

0: ni anatas amo, Rejoy?
1: Fidel, dili ka nga ikot ako ni mong tilawan. Basi gusto ra ka matilaw na ako, pagkauman, imo na kong likayan.
0: Kana ang dili may tabo. Nalikayan ta ka. Mahal ka kaayo. Sukat pa ka niyad to.
1: Salamat, Fidel.
0: Tanaday. Manawda sa auto. Ako rong usas bahay. Manawda sa akong kwarto. Ugsawanta ang duha ta kagugma.
1: Oh, Fidel.

0: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 11, Talata 1 hanggang 31. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang timbangang may daya, ngunit kasiyahan naman ang timbangang tama. Kahihiyan ang laging dulot ng kapalaluan, ngunit pagpapakumbabay, nagbubunga ng karunungan. Ang tuntunin ng matuwid ay katapatan, ngunit ang masamay wawasakin ng kanyang kataksilan. Walang halaga ang yaman sa araw ng kamatayan, ngunit ang katuwiran ay naglalayo sa kapahamakan. Mas panatag ang landas ng tapat ang pamumuhay, ngunit nabubuwal ang masasama sa sariling kabuktutan. Ang katuwiran ng mga matuwid ang nagliligtas sa kanya, ngunit ang masama ay bilanggo ng kanyang masamang nasa. Ang pag-asa ng masama ay kasama niyang pumapanaw. Ang umasa sa kayamanan ay mawawalang kabuluhan. Ang matuwid ay inilalayo sa bagabag, ngunit ang masama ay doon bumabagsak. Ang labi ng walang Diyos sa iba ay mapanira, ngunit ang dunong ng matuwid ay nagliligtas ng kapwa. Kapag ang matuwid ay pinagpapala, ang bayan ay nagagalak, ngunit higit ang katuwaan kapag ang masamay napapahamak. Dahil sa salita ng matuwid, ang bayan ay tumatatag, ngunit sa kasinungalingan ng masama, ang lungsod ay nawawasak. Ang kapos sa kaalaman ay humahamak sa kapwa, ngunit laging tahimik ang taong may unawa. Walang maitatago sa bibig ng madaldal, ngunit ang tunay na kaibigan, iyong mapagkakatiwalaan. Sa kakulangan ng tuntunin ng bansa ay bumabagsak, ngunit sa payo ng nakararami, tagumpay ay tiyak. Ang nananagot para sa iba, sa gusot ay nasasadlak, ngunit ang ayaw gumarantiya ay malayo sa bagabag. Ang babaeng mahinhin ay nagaani ng karangalan, ngunit ang walang dangal, tambakan ng kahihiyan. Lagi sa kahirapan ang taong tamad, ngunit masagana ang buhay ng isang masipag. Ang taong mabait ay nag-iimpok ng kabutihan, ngunit winawasak ng marahas ang sarili niyang buhay. Ano man ang anihin ng masama ay walang kabuluhan, ngunit ang gawang mabuti ay may pagpapalang taglay. Ang taong nasa matuwid ay makasusumpong ng buhay, ngunit ang landas ng masama ay patungo sa kamatayan. Ang kaisipang masama kay Yahweh ay kasuklam-suklam, ngunit ang lakad ng matuwid kay Yahweh ay kasiyahan. Ang taong masamay di makaliligtas sa kaparusahan, ngunit hindi maaano ang nabubuhay sa katuwiran. Ang magandang babae ngunit mangmang naman ay tila gintong singsing sa nguso ng baboy. Anumang nais ng matuwid ay nagbubunga ng kabutihan, ngunit ang mahihintay lang ng masama ay kaparusahan. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ang taong matulungin sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Sinusumpa pa ng lahat ang nagkakait ng butil, ngunit pinupuri ang nagbibigay ng pagkain. Kung mabuti ang hangarin, ikaw ay igagalang. Kapag humanap ng gulo, iyon ay masusumpungan. Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman, ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. Ang nagpupunla ng gulo sa sariling sambahayan, mag-aani ng problema, gugulo ang pamumuhay. Ang taong mangmang at walang nalalaman ay alipin ng matalino habang siya'y nabubuhay. Buhay ang dulot ng matuwid na pamumuhay at kamatayan naman ang hatid ng karahasan. Ang matuwid ay ginagantimpalaan dito sa lupa, ngunit paparusahan naman ang mga makasalanan at masasama. Ito ang salita ng Diyos.
1: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.

0: ito sa ilang kaugaling ni Pai. Humans na hitapo, mayokong ko nga makiglive-in niya. Gusto nga makigbalik na ako nga kumbana, apano na ako masugot. Gidawat ko na lang na dilikit kami ang magkadayon sa hingpit.
1: Mga ito mga kasama, ang kaagi ni Joy. Dinining ko lumanon. What's the style? Gidawat na lang ang diligod magkadayon e style. Kinimong sugilanon, gisuwat ni Jay Badayos. That it's RBMN Production Center.

0: This Time Check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix. This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. That portion was brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500 ay durakirin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yun ang kahatak o proteksyon. Patong sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500!
2: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
3: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
4: 2 weeks pa lang
3: may alibyo na.
4: Pag 1 month ka pa,
3: naayo na ako.
1: DTX 500, pamali sa mga butika.
5: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
6: This September 2026, the kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, the KBP Cebu Chapter celebrates Broadcasters Month.
7: Broadcasters Month
6: with this year's theme, KBP for Truth and Wellness. Aktibo, himsog, ug andam sa pagpalanog sa kamatuoran. An occasion that pays honor to every individual devoted to make the broadcast industry what it is today. Dynamic, serving the public with accountability and liberty. Stand united in improving service to humanity. The KBP Broadcasters Month 2026 is presented to you by Ace Cycle Motor Training Incorporated, exclusive dealer of Yamaha Motorcycle, Revs Your Heart, Visayan Electric, Cebu Cordova Link Expressway Corporation, National Grid Corporation of the Philippines, Smart PLDT, Duros Land Properties Incorporated, 15 years of shaping vibrant communities for the future, the Cebu Provincial Government, Unilab, City Avenue Bike Shop, SM Supermalls, Grab and Move It.
8: This Time Check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
9: Day andat, nga nung masulubuan man ganang naong nimo?
10: Naluhoy manggo ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak ko gayoma, mitaas pagya dang yung blood sugar.
9: Lakaw dayon nga doon sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga naglain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
10: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
11: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
12: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
13: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
8: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
14: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Agwa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3, tunay, natural at original. Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
13: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
8: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
0: This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
16: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
17: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
4: Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
7: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dinggi. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan na ako nga dili, nagsiguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning inko, mutisting anay ko kuan. Ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo, huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
18: So, ingon ana paragis bila-bila.
7: O paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko, kay dili ko hindi man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
18: Bila edad din mo ron, ma'am?
7: Ako 55 na.
4: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
19: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na hunlak?
10: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
20: Palayasa kini bata. Palayasa ni Karol Yudayon.
21: Christian anak ni mo siya. Nanugod na imo mong palayason.
20: Ah! Wa ko'y anak ka, Durbal!
21: Unsa?
20: Hoy! Ikaw! Layas, Karol Yudayon, ha? Kung di ka gusto masakitan!
10: Hindi lang ko layas, tay! Love man ka mo, nanay!
21: Nagkaok ka, cowboy? Kinsa ka?
22: Kumusta ka na, aking mahal?
21: Kinsa ka?
22: Ako kini, si Jigo Salvador!
23: Kaloy po, asawa ko.
21: Christian, bana ko. Christian, bana ko. Oh.
23: Mar.
21: Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
20: Nagunsa ka din eh.
23: Hindi ako arang pagayoon ng inyong pasaylo.
20: Pasaylo? Human sa tanan. Mangayo kas among pasaylo. Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako. Pong layas na. Dayas na yung panimay.
23: Pasaylo ako, anak.
21: Ayaw pagbiya. Ayaw migbiya eh, Christian. Ayaw.
23: Mara.
21: Anak, Arthur. Makapasaylo mangani ang Diyos. Kita pa ba nga tao lang?

Himayang nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang nahunlak. Mugna sa panuwat ug direksyon ni OG Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara, tunog kasikas ni Ricky Bangis Gari. Talit kaninyo sa RMN

0: kining drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Pot na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Rigan ug diha sa Sigaboy, balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kape, lami na, wala na ko'y giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oo, wala, kana na lang gyud sa kape na lang gyud nya nga Paragis Bilabila nya. Pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan man sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik, dayon na gyud ang imong UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una ma problema na siya kada medical niya sa puti, lala ang imong kuan tiba imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita nang kape nga Bilabila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag ang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord, tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal, kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya unto mo inom na pugko 3 times ini kape gyud ko na Paragis Bilabila. Lisa Heron Pausos, kuan ako 5-7.
1: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi, hello, hello, hello. Maigala, kumusta? Maigala, ako natong tanan. Niya na sa inyo, higalas kanginan, Ray Arellano, bansa kong partner, while ang guwapo sa diwa, HPC Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok, Lloyd.
1: Everyday, dito mo inom aning Paragis Bilabila Blast Herbal Capsule kay makatabang ni sa atong lawas, labi nga ng naatay sakit, sama sa diabetes o mayuma. Makatabang ni ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule nya ubanan nato sa pag-inom sa avocado coffee mix with guava.
0: Kaya doon sa tay may wano kanang mahiligo sa coffee, doon tay Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ang bigay na kinahanglan ganan ninyo. Okay, gawas na pampalagsik na pampagana pa. Okay? Bueno, may gala shout out time. Shout out dia sa Balirong Naga City. Si Sidin Casquijo, Gali Casquijo, Orly Casquijo, Victor Casquijo, Pini Sailon, ikan kini ni Pedro Plasi. Excuse me. Kunya ngatusan ni Roland de la Cruz, Dante Albiar, sa Agpang Kalatraban ni Gulus Occidental, Rinaldo Riponte, Cristil Kisya Riponte, ya sa Katap Banlot, Cebu nga Cebu, Lucia Buloy, Lita Gripo, Bilin Alisna dia sa Dila Rusa Kalatraba, Negros Occidental, gikan kini ni Ricky Bangis Garing. Niya lang shout out to sa ngadto ni Dudong Nurbao, Michael Rosalina Hermias, Manager Nilo Tadio, Bia Brijurik, Sandy Caballero, Ramil Bakil, Germaline Garnales, Jumar Alim Usain, si Christine Camarillo o ni Roni Glodobe. Gikan kini sa itong Bisay Founder Bangag Sailong. Wala yung kundi nga itong Writer Director o si Kumpok Ratkasa. Okay? Bueno mga igalan, niya lang yung sumpay ni nga itong Sugilaron. Nasakban si Christian nga may kahinabi sa cellphone o dali kini nga nakapaw. Pero nasawad yung sa pandungog ni Mara nga naghisgot o ganak. Napatuo na sabi ni Christian si Mara na classmate lang niya ang nanawag o nang hambog siya nga makamaon ang musangpit o mama o papa ang ilang anak. Ingon ini ang nahitabon. Yan ay lang sumpaling atong sugilanon, Himayang Nahunda.
2: Maaw ka na, Mara. Nang hambog ko nga. O nang higayon nga makalitok na ang atong anak o mama o papa.
3: Bitaw, tinuod yun na Christian. Makalitok na yun ang atong anak.
2: Og lipay kay ko ini. Nang hambugid ko sa ako classmate.
3: Mao ba? Nang hambug di ay ka?
2: Natural. Proud father ba ko nga makalitok na atong anak.
3: Ah, sige na, dali na. Mga tuog na takay laom ng gabi. Sa'yo para baka ayong mubugtaw sa pagpanginabuhi, ugma.
2: Unya, madayon na to plano?
3: Nga unsa?
2: Nga, mag-jogging taong ma.
3: Ah, sige, sige. Pukawa baya ko ha, kung dili ko makamata sa alarm ha?
2: Ah, sige, sige. Ah, tana, mga tog na tayo.

0: Makamata ko sa alarm sa cellphone ni Christiana. Pero si Christiana tuwag pa. I-off na ko ang alarm sa iyong cellphone. Oh. Open ang iyong cellphone. Gamitin ko una niya. Oh. Uy. Langka man lagi ang nakaregister din hinga nanawag niya gabi eh. Langka. Sa ato pa, babae kini. Buot ipasabot na babae ang iyang classmate. Tanaw na ko sa messenger ning pangan nga langka. Aron makita ko ang itsura ini. Kay kun iya ka din ng babae, hapakon ko magidig helmet ba?
1: Ambi.
0: Oh, gilab ni maguna ni mong cellphone.
1: Eh, pangilabon sa di mo mara. Tagay sa ko privacy.
0: Privacy? Dili ba nga sa kaminyoon kung unsay imo ako, sab?
1: Dili sa tanang higayon, mara. Lahi ang cellphone.
0: Unsa?

0: Nakasapatos na ko o nakapang-jogging attire. Ready na ko. Ikaw, ready ka na, Mara?
1: Oh, Christian. Pero...
0: Pero unsa?
1: Wa ko makaget over sa imong giingon nga privacy, Christian. Magtiayon gud ta.
0: Unsa?
2: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
3: Paman tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Tapos sa pambayon. Tapos ay ito, nagtik ako ng hirapal. Kaya nitawag si ating gani na mao atong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nagtik ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mao na itong pagtik na ako ng doha kapad. Mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
4: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
3: Oo.
4: Uh-huh.
3: Nigawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
4: Ah,
5: asin.
4: Okay.
3: Uh-huh.
4: Yeah, sa karon, o saan nagibati ni mo?
3: Okay naman ako sa karon. Mga na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
4: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
5: Oo.
4: Aha.
3: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
4: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
3: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
2: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
6: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound unsan lang diha naghakay og bati, taas akong uric, taas pud akong kriya ug ako ang takoy gipang bati tanan naghadyod akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon ayo na pag inom na bisag unsa pag Paragis na ka siya yun gisiwaya na ko nagparagis ko kaloy sa Ginoo nanay kausaban ug nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa malay. Pero pag sugo na inom sa Paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alpuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa ugmani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
5: Tay, tanda ka sa Kayo Plus Pharmacy. Maligya man ay kagmani, no? Nay, unsa man imong kasinatian ay katong wala pa kagamit sa atong kape?
7: Katahinan sa wala pa itong magamit. Kapoy, kaya niya nalagay magsakit sa mga lawa. Niya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello, yun naman kayo, no? Niya, makasaka ko. Makalagsan, ang bukid doon. Eh. Gani ay, nag...
5: Ha, sa kulian?
7: O kato ka ng ama nga mo rin na.
5: Abutin sa...
7: Gani. Oo. Oh. Niya, o sa uwa pa ko nagamit. O magsangka gani ko. Mag-listo
5: to. Baka ka sa bukid, ikigo ka sa ka?
7: Sa tiyan nga nagmintin ko, ana, ay, pwede na ihahay.
5: Pwede na, makakat-kat tayo ko sa bukid.
7: Makakat-kat to ba? Uy, magrapag ito atang mga gulay yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang. Kalungsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, ko salamat.
5: Sige pa kanan mo na.
7: Sean.
5: Lido.
7: Alberto.
5: Tuloy mo ito.
7: Ay, kung anak ko, nabinta na ko.
2: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
1: Angay lang awa tay itago sa usag-usa, Christian.
0: Oh, Clara. Pero doon ay bandila sa tanan. Sama sa cellphone. Ako na privacy. Huwag ito manghilabos sa imong cellphone. Maong ayaw hilabting ako cellphone.
1: Mao ba? Pero...
0: Pero unsa?
1: Huwag kay gitago na ako, Christian.
0: Wow, uy. Ano ba itong may itago ko ni mo?
1: Oh, maumang ka ha. Nahalasike. Irespeto na ako ang imong giingon nga boundaries.
0: Kana, muna yung angay. Ah, unsa man, ready na ba ka?
1: Ready na.
0: Sige na, tana. Bugi ka ta, aron na makabalik ta dayon og sayo kay mamasayro pa ko.
1: Og sayo sa ko makatinda sa gawas.
0: Oh, sige, tana.

kayo dalang gani kay nakamatarayan ko. Kuya og na kaya ni Mara ang akong cellphone og makita niya ang among combo chat ni Clara. Puli lihaso ginunta ko. Huwag ka lang masayon, Mara. Ng kining imo ba na aptik panas manatad? Play na sab na ko ang golden rule.

0: Hinianak ko dapit sa kinasangan pa rito. Huya lang. May tibuok man nga 100 sa daan. Punito na ko.
1: Aray!
0: Aray!
1: Ah!
0: Nadasmagan ko ni mo. Sorry, sorry.
1: Kana, pangayo kitong sorry na ko kay ikay mi dasmag na ko.
0: Sorry kayo, ma'am.
2: Maga, nano mo?
0: Yun na. Diba, ikaw man tong customer na ko nga may palit og banana kiosk sa tugas inayawan?
1: Itong lami kaya ninyong banana kiosk.
0: Salamat.
2: Dali na, Mara.
0: Tempa, uy, ano bang giguyod bang kunin mo?
2: Dali ta. Panayon ta.
0: Sige. Miss, ari na mi.
1: Sige! Paya, nag-jogging din sila si Christian o ang iyang ate. Healthy living sa mga kanahanda. Ako sab, mag-walking ako kay feel na ako. Maptos na kiss ko. Ay, hindi maayaw mo dakan.

0: lang masayod si Christian. Gisundan ko sila. Sila ka nang naa sa unahan pa doon sa Santa Lucia. Unsa kag magpaduol ko nila. O istoryahon ko ang ate ni Christian. Basin na lang. Magkasuot ni.
1: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na mag-silingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong gipa inom sa kapsula. Karon pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung bangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, gisa ka lang kakapsul, na ulian da yung kuhan ng pagkagabigay, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna ko nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganun, daghan ko gipang bati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, ani sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, mong mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
1: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili

Mga higala at ang iangguban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilanon, Himayang Lahunlak. Sugilanon nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rakasa, spinner, Ray Arellano. Recording engineer, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Bangiskari. Dalit ka ninyo sa RMN.

0: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
1: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
2: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal. Pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
0: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa. Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Pila-Pila Herbal Capsule.
3: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Pila-Pila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Pila-Pila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Pila-Pila, kay pertigyong nindota.
0: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsada Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawap.
7: Mayong adlaw mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
8: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, nautuntangan na inom nyo na ang inyong daily supplementation sa DTX 500 o Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Mm-hmm. Abi ni mo, Sir JP, kung mapalit na nato unta ang dugang adlaw sa atong kinabuhi, mapalit yung ko. Kung daghan ra magkagkwarta, palit na lang kay.
7: Sus, kung naaran.
8: No? How I wish, ingon anak, kasayon ang pagpataas sa atong kinabuhi.
7: Husto. Tsakto dyan ka, Dok. Health is an investment. Maong appeal ni ini ang imong effort, pasensya, pagpadayon og siyempre gamayng kantidad aron pagpalit sa DTX 500 og Mighty C.
8: Dili ra gyud unta gamayng kantidad, dako-dako ah. Aron daghay mapalit nga DTX 500 og Mighty C. Kay pananglitan ha, dili ka mopalit og DTX 500 og Mighty C. Kay magutan ra ka og prutas, okay man na. Pero ang pagutana, kaya ba nimo mopalit og mukaon na pulo ka klase sa utan matag adlaw? Malisuran ka ana.
7: Para masayon, inom na lang og DTX 500 og Mighty C matag adlaw. Kumpleto pa ang supplementation nimo. Isgutan na to, Dok, kung unsa man ang gitawag nga telomeres. Kining sekreto sa aging. Ang telomeres, mao ni segment sa DNA sa tumoy sa chromosomes. Mura ni siyang plastic sa tumoy sa liston sa sapatos nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok rag sakto, punggan ini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information nga muresulta sad sa pagkaguba sa mga selula nga maupoy hinungdan nga magbalatian og magpamaba sa tong kinabuhi.
9: DGX 500.
10: Ako si Bakoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nato sa akong atay.
11: Pagkadungog na ako sa radio ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag, duwa sa gabi.
12: 2 weeks pa lang
11: may alibyo na.
12: Pag 1 month ka pa,
11: naayo na ako.
9: DGX 500.
13: Pumali sa mga butika.
12: mo ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
13: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
14: Karong September 27 hangtod October 9, 2026. Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
13: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
15: Kasayuran sa maayong panglawas.
8: Sa matagigayon nga mo divide ang cellular, Sir JP, mugamay po ang telomeres.
7: Correct.
8: O mahuman ang tinuig nga cell divisions. Hmm. Imagine, Sir JP, kung 75 katuig nga constant cell divisions, magkamubo ang telomeres o maabot sa punto nga dili na makidivide ang mga cellula o mamahimong inactive.
7: Kung himsog ang cellula, Dr. Mil, ang autophagy, mupuli, pinaagi sa pagkuha sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunctional components ang cells.
8: Problema, Sir JP, kung kulang ka sa antioxidants, di ka biminom o DTX 500, di ka minog Mighty C, kay mismo ang imo nga cellula o dili lang ang telomeres ang giguba sa free radicals. Mga ginaimportante nga mag-inom yun dahil tag DTX 500 o Mighty C, Sir JP, apil po ang tanan nga organelles. Ug mao kini delikado, Sir JP, kung maguba ang mga cellula tungod sa oxidative stress, dili mamatay ang gulang o masakiton nga mga cellula. Kini mo padayon sa pag-divide o mag-produce sa iyang kaugalingong kopya o maukini ang mamahimong sinugdanan sa cancer.
7: Munay kuyaw.
8: Sa sayon nga pagkasulti, ang kakulangon sa antioxidant, wakay kaon-kaon gulay, wakay kaon-kaon mga prutas, nya di pagi ka mo inom o DTX 500 o Mighty C, ang may tabuan na munay hinungdan nga maguba o madaot ang imong selula o mo resulta kini sa cancer o daghang pangmasakit.
7: Sakto, Jod. Usapado ka, ang oxidative stress mo ay causative factor. Kung nga nung muminos ang telomeres, ang cell division samot na kung nagkagulang na ka. Sa tinuod ra, matag minuto, 30 to 40,000 skin cells ang mawala.
8: Tagana.
7: Unya, tanawa, samtang nagatigulang ka, muhinay-hinay pod kaminos ang pag-divide sa mga skin cells. Monay rason nga, mukunot ang imong panit tungod kay kung namatay ang selula, wa na'y makapuli nila.
8: Mona, Sir JP, ang gahom nga mahatag sa DTX 500 ug Mighty C. Ug sige natong gibalik-balik, dili kadali matigulang.
7: Wow!
8: Nga naman. Kay ang superior antioxidant nga combination sa DTX 500 ug Mighty C, maoy mo protektar sa imo mga selula apil na diha ang imong telomeres.
7: Kalami.
8: Mao na

0: Siyempre, importante yun. Adlaw-adlaw, inom og DTX 500 og Mighty C.
1: DTX 500!
2: Si Albert nga taga-dumagiti.
3: Opo, ang akong mga TL o mga panakit. Napagaduwang na po sa DTX 500. Akong gindouble dose o kakapsule sa buntag. Sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500! Pumali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Og ako na sab, si Dr. Ramil Uy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 o ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: DTX 500!
5: Si Edding Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar. Nag-100 ang akon nga sugar.
6: Wow! Katalina Habagat. Ang left ko bala nga mata, inang may nag-asapdol kang di na ko kakita. Di nagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdwa-dwa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
7: Q7 lot, high blood gid ko.
8: Ano sa unang imo?
9: Blood pressure.
7: 180 over 103 times adi gid na ako. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure.
1: DTX 500! Mabibilis sa mga butiga.
4: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres.
0: Mm.
4: Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division ang telomeres di ay nagkagamay o paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa to mga selula padulong sa katigulangon.
0: Dili kaangay sa bacterial chromosomes.
4: Mm.
0: Iya sa tao ang rod shape.
4: Uh-huh.
0: Pasabot, naa sila'y tumoy o diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy, dili mahurot o kopya.
4: Uh-huh.
0: Pariho ba nang magputokopy ka, Sir GP?
4: Mm.
0: Usay ang tumoy nga litra sa band paper, dili maapil kopya.
4: Mauna.
0: Mo nang sa siging kina cell division o ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 katuig sa kinabuhi sa tao, hinahinay mo gamay o mububo ang genetic information sa bagong selula.
4: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pariola mga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini naara jud gihapon pareyong impormasyon nga makareserba ang halimbawa ni ani Doc daw murag buffer extra nga kopya sa code.
0: Yes, problema ra gihapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres
4: monay
0: gubona sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan prutas dili ka daw kaon ana samot na jud nga di ka moinom og DTX 500 og Mighty C dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
4: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gihapon kini tungod sa cell division ug oxidation. Mao nga kinahanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 ug Mighty C ra jud.
10: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C immune booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C alkaline-based vitamin C available nationwide.
1: DTX 500.
11: Ko si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Pumali sa mga butika.
0: Garing yun ato masabtan, Sir GP, ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon ato sa ato nga mga listeners nga muinom jud og DTX 500 og Mighty C. Kung dili ka gusto, dali matigulang. Oh. Tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud, Sir GP, nga naay telomeres. Usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres. Nya kining telomeres dili man nimo daghan pod kung dili ka moinom og DTX 500 og Mighty C.
4: Giun sa ba pag-ayo sa telomeres ang telomere. Ang telomeres usa ka enzyme nga RNA dependent, DNA polymerase. Og kung moingon gani tag polymerase o sa kini kaklase sa enzyme nga nag-asynthesize o nag-assemble sa DNA o RNA molecules.
0: But pasabot, Sir JP, kini siya mo itig-arin sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
4: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template. Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
0: Nabantayan ba nimo, Sir GP, nga magkamubo ning kinabuhi sa tao? Sukad atong nidaghan na

0: ang mga bagay nga adunay registration sama sa mga silsay, cellphone, uban pang gadget. Sa una gani, wala man na, taas kay edad ang tao. Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini Sir JP nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
1: Ayay,
0: gapataas sa oxidative stress. Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan, nya inom pod og DTX 500 ug VTC.
2: DTX 500.
3: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa pagkadungog nako sa radyo. Naay DTX 500 ako gitray og ginuha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Efektibo kay DTX 500.
2: DTX 500. Pabali sa mga butika. VTC ang alkaline nga vitamin C.
4: Pagay si Sheila Grace Mendoza. So, na permit ko ga pangluya ka ng murag kapoy kayo. Hindi, one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Recommend niya sa kuha ang Mighty C Vitamin C. So, pag nakainom ko aning tambala, sog na ang akong lawas.
2: Mighty C!
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP.
1: Mm.
0: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad. Maglain ang kuhan, ang tsura. Di na sila kinanglan pag magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir JP. Tungod kay kining virgin coconut oil, mm-hmm, nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
1: Unya, all natural ba yun, Doc? Kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahera jud, Sir JP, kung puti nang imong ilok, unya, humot pa jud.
1: O bitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jud klinika diyo fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay nai-extend food supply. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na da, Sir JP, sa added benefit. Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami jud din ang extend food supplement for men, Doc.
0: Nadyo'y panahon, Sir JP, nga lami jud din inom og kape, sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot, padyo na niya yung DTX Coffee Mix or GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang, kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seeds.
1: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Gamoy, usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
1: pa. Of course. Pero, Doc, kung naaman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, na ay Ganoderma, na ay Stevia. Medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. DTX Coffee Mix na ay chia seeds. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!

0: Joy Bayo.
1: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bayo. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bayo. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bayo.
2: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cebu City Branch.
3: Karong September 27 hangtod October 9, 2026. Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
2: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
4: Mayong adlaw mga ka D3 Bayo, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako sad si Doc Ramil Oy, nautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bayo, nga maoy 10 times more potent compared mo sa ordinary nga plain D3.
4: Aha. Unsa ba jud ang neuropathy? Ang neuropathy mo ni siya atong mabati nga binhod ining atong kamot og murag naay gapanuslok sa akong tiil, unya ang tumoy sa imong mga kamot murag na ay dagom, mga murag na ay gakamang nga mga lamigas.
5: Ang line na Sir GP kung kanang dili na jud ka makafeel. Ang imong mga nerves makaingon na lamang ka nga ay natumban na dai ko nimo.
4: Oh, nay uban gani dok nga natunok naglansang nya nanay dugo ang mga tiil, wala pa kabalo. Kay dili na jud ay nila mafeel ang ilang mga extremities.
5: Ang rason ni Ana, kay taas ang imuhang blood sugar.
4: Gusto.
5: Usara man jud ang pagpaguba, Sir GP. Nagsubra nga exposure sa blood sugar sa imuhang mga nerves.
4: Correct.
5: Kay kinanglan unta, dili na mutiner sa imuhang dugo. Unta, naana dito sa imuhang selula. Gabuhat na dito.
4: So, unsa ba jud ang inungdan sa neuropathy? Number one, gisulti na ni Dr. Ramil. That's diabetes. That is why it is called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imuhang viral load.
5: Giatake na niya ang imuhang mga nerves, Sir GP.
4: Number three, ang alcoholism, ubuti pasabot, adlaw-adlaw ka mo inom, makadaot mo na siya mga nerves.
5: So, mapagtabang ana sa D3 Bayo. Number one, kung naakay diabetic neuropathy, pamubon o kontrolo niya ang imuhang blood sugar, Sir GP.
4: Grabe, no? Kaya niyang i-control ang imuhang blood sugar aron dili mo samot epekton ini sa imuhang mga nerves?
5: Dugang pa, unsa ang pagkontrol sa D3 Bayo? Pamaagi sa medium chain triglycerides or MCT, ang imuhang blood sugar, gipadugay niya kini ang imong ingestion o ang imong digestion sa carbohydrates, hinay-hinay yun niya, Sir GP, para dili madali mo daghan ang imong blood sugar.
4: I-correct niya, Doc, ang imong insulin resistance. Correct. Kung nakainom ka og D3 Bio.
5: I-correct o panindutun po niya ang imong insulin sensitivity. Aron, mahimong sensitive usab ang imong insulin. So, duha na ang iyang gibuhat. Gipanindot niya ang imong insulin, gidili po niya ang imong digestion sa imong tiyan.
4: Kalami.
5: Pasabot, nga gamay ra nga glucose, kay pag-abot sa glucose, dutay, og insak turang insulin ihatod ra dayon.
0: D3 Bio.
6: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Kini pa jud dok kung ga D3 Bio ka, mura kag walay gana mukaon. Murag busog ra kasige, bisag walay unod imutian. Kay ang D3 Bio adunay medium chain triglyceride nga gahatag og instant energy. But there's more to that.
5: Kablo ka, Sir GP, unsa pa jud ang nindot sa D3 Bio sa mga neuropathy?
4: Unsa man, Doc?
5: Ang pinakalisod jud kung gulang ka na.
4: Oh.
5: Nya, naa kay neuropathy. Usa sa mga problema, ana, kanang mangihi na ka, nya, dili na nimo makontrol.
4: Ah, paita.
5: Kaya nga naman, kay patay na ang nerves nga maoy gakunik sa imuhang brain o sa imuhang urinary system.
4: Wa na'y wiring, Doc, sa to pa.
5: Take note, ang nerves, adunay myelin sheath. Ang myelin sheath, kabalo, baka unsay composition na, Sir GP, it's a fatty materials.
4: Correct.
5: Kanang D3 Bio, nga naay good fats, ganaris na siya. The more nga mawala na ang myelin sheath sa imuhang nerves, kay kining nerves, mura ni siya og kurinti.
4: Pananglitan ka ng nerves ni mo, mauni ang imuhang wiring. Unya, ang ga-cover ana is D3 Bio.
5: Mao na'y myelin sheath. Og sa sulod ana, naay dendrites ug axon. Ang axon, mao na'y dagko nga fibers, ug ang dendrites, mao'y gagmay. So kung puno ka og D3 Bio, manaris dyan na ang imuhang nerves, Sir GP. Once manaris na ang D3 Bio sa imuhang tinai, maproduce na to siya og B vitamins. Ginaris dyan niya ang imuhang nerves, niya, kung sige kag D3 Bio, ganaris imuhang nerves, dili na siya daling patyon sa glucose kung naka D3 Bio ka. Timan niya, sa usa sa mga hinungdan, nga nang magubay mo ang mga nerves ang pag-atake sa mga kagaw. Talking about kagaw, para dili na mo atake, expert gid ha ang D3Bio.
4: Monay D3Bio, antibacterial na, antiviral pa, antipungal pa yun, apil ng protozoas.
5: Yes, maudyod na ibintaha kung ikaw nakainom og D3Bio. Maudyod na ipinaka-importante.
4: So this is another reason, Doc, nga dapat na jud mag-upgrade sa D3Bio over plain D3. D3Bio!
7: Ako si Inara. Tadyod kayong akong blood sugar. Akong disulay nag-inom ang D3Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
0: D3Bio! Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio! D3Bio! Health News!
4: Ang baho sa ilok, Doc, dili jud amalimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawalang baho sa ilok, samot na kong sington.
5: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Sakto yun, pag human nilang ligo, Sir GP, ila jung trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
4: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
5: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
4: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Doc, kay wa ni say aluminum. Sa tupa, non-toxic.
5: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira jud ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo, ugbutangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong lugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
4: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud, wa tay panahon para mag-exercise.
5: Inom ka og Extend Food Supplement.
4: Ay, perfect.
5: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuwasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
4: Correct. Wa jud naay side effects, Doc. Naay pakapinuon frontal effect.
5: Hello? Tay, pwede ka na.
4: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc, ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
5: Hala. Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
4: Ganaan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
5: Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
4: Gusto.
5: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakapi ka. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
4: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds, nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandiya nga magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
5: Katong mga kwartahan niya, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
4: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa.
5: Mao jud, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
0: D3Bio Health News. D3Bio.
8: Ako si Elena, gainom jud ko og D3Bio kang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus og mga bakterya.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
4: Mga ka D3Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na Sam, si Doc Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Nga nung D3Bio man jud ko over plain D3. Money akong practice. Every after lunch, nabuhat na nako ni a week ago, nga usa na kasimana. Tapos na akong kaon, after pa ni Unto, mag-toothbrush ko, Sir GP. After ko toothbrush, magkuha din ko og D3Bio. Og ako ning i-oil pulling.
4: Wow.
5: Meaning pa, akong unsa na paakon, niya kuha ng oil, niya akong imumog ang oil. Money gitawag oil pulling. Pero before pa na, mag-plus ako. After plusing, money pagbutang na ako og D3Bio, nga duha ka soft gel, akong paakon niya sa akong baba, Sir GP.
4: Yakay dili man na pwede pwede sa plain D3.
5: Dili na pwede sa plain D3. Mao na rason nga nung D3 bio jud. Tungod sa BCO nga naa nini, mga 5 minutes nimo nga humol sa imong baba ang D3 bio. Bisag kausara sa usa ka adlaw, buhaton nimo ni. After nimo toothbrush, after flossing, mas makumpleto jud nimo. Patay jud ang mga kagaw ana sa imong baba. Ug kini para sa imong oral health kung naka D3 bio ka. Pero kung plain D3, dili na nimo maingon ana. Kay ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3 bio.
4: Napod kayo na-discoveryhan, Dok. Di ba kada hapon mo inuman dyan ko DTX Coffee Mix, ako ang programa? Gitistingan ako og pusa kining D3 bio sa kape. Gipusa ko ang duwa ka D3 bio o gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape, Dok, kay murag candy. Lami dyan siya. Naraman dyan siya gihapon nga lasang kape. Pero ang gidugang niya, murag makarons nga lasa, muna iyahang lasa. Lami dyan siya, Dok. Tistingi pagod ninyo.
5: Ginasigutan nato ang mga experience all about D3 Bio. Unsao nato ni pag-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi.
0: D3 Bio!
4: Katong ni adto ko sa usa ka lugar, niya, nikalit ko gitakigan. Oh, gilantan ko pag-ayo. Nakuyuan gani ko dyan kay, naku natog, unsa na. Pero as time goes by, nakaingon ko, nganong dili imnan og D3 Bio? Moto nag D3 Bio ko, two soft gels, nagpahuwaira ko, natulog, take advantage of it, para mugawas og magamit ang autopadji. Unya, human sa upat ka oras, inom na pugog duwa ka soft gels aning D3 bio, and then after 4 hours, inom na pugog duwa, ang imong takig og hilanat, og unsa pa diya, madugay na siya kasagaran 3 to 5 days, bisag unsa pa kaligon ang imong immune system, pero katong ako, Adok, 12 hours na jud. Naka-recover na ko sa akong 40 degrees nga hilanat.
5: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Diarit of Ateneo and Meriti Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid o ang iyang derivative nga monolaurin, galihok na siya batok sa mga viruses. Number one, ginadisintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imong immune cells. Pagtugdon sa virus, bungkag dayon. Number 2, gi-inhibit niini ang maturation sa virus. Sa ato pa, dili maka-replicate, patay na. Meaning, dili na madugay ang virus kung naka-D3-bio ka.
4: Mujo da ay nangaog ga D3-bio ka, very protected kagikan sa mga viral infection.
5: Yes,
4: unya,
5: Sir TP.
4: Wala na sa plain D3, no?
5: Correct. Kung naka-D3-bio ka, wala pa ang imuhang immune system, patay na ang kagaw. It coats our cells, inhibiting viral attachments of viral proteins to cell. Moning rason nga no ang monolaurin sa BCO nga naa sa D3-bio ug wala sa ordinary nga D3. Unsa pod ang trabaho ni vitamin D3 nga nasa D3-bio? Moning rason nga nung gisagol ang vitamin D3 o ang BCO. Gistimulate niya ang production sa tuang immune system cells. O antibodies aron kaya ninipat yun ang mga remnants ng virus particles.
4: Kining vitamin D3 nga nasa D3 bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Ano ang purpose sa memory T cells? Ang pagproduce sa mga antibodies para kumabalik usad ang virus or bisag unsa nga virus, kilala na niya.
5: So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 bio. Gapon gisgutan ako nga kung ga-D3 bio ka, pariho ra nga naa kay bodyguard sa inyong balay, security guard o may police station ka.
4: Dako kayong pag-advantage, ana, Dok, sa D3 bio over plain D3. Anyway, Dok, wala tayo oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Huwag ako nasam si Dok Ramil Oy. Maing panglawas, ipadayon.
4: Ayaw abusuhon.
2: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahinsog sa atong lawas, ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663. Ang higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
3: Karong September 27 hangtod October 9, 2026. Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
2: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno kumpleto.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at 1 Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag na mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangin niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa, na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang iligtas sila sa kamay ng masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at Ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

Higala, kumusta gmayang gabi ka na itong tanan? Sa makausap ang welcome, welcome mag welcome ning atong tulumanon. Sensorly, Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag og pagtagad. Ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman.

September 29, 2026. Lais wa tamo na usab ang atong paghahatag at pagtagad. And this time, ang atong letter sender. Usa ka nagngalan og Jonah. Well, stand by Jonah alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nans Herbal Capsule, ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nans Sopri Plus Capsule, magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisa sa ating U-Aid Herbal Food Supplement. Ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na ka-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong Cervic Care Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan magkapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong Cervic Care Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nans Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nans Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nans Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nans Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan. Bone strength. So kung mga pika na lang, Nans Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. Bueno, standby, Jonah, alang sa musuwat. Dini siyempre sa atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene.

lamang ko sa pangalang Jonah. Pasensya na ate kung kinahanglan akong itago ang tinuod na akong pagkatao. Tungod kay kinahanglan akong protektahan ang mga tao nga akong gimahal. Sa tinuod lang ate, puno ko sa pagmahay sa kong kaugalingon. Kung nganong, gipasagdan na ako nga mahitabo ang usa ka butang nga makaguba, dili lang sa kong pagkatao, kundi dili akip usab sa kong pamilya. Naaghat ko sa pagpadangat sa kong sumatampo para mangayo sa inyong mga bulawanong tambag. Sa dugay na nga panahon, nagtuo ko nga si Edwin na ang lalaki nga gitagana para kanako. Kung balikan nako ang among sinugdanan, lisod tuhuan nga moabot mi sa punto nga magtan-aw mi sa usag-usa nga daw istranghero na lang ate. Sa una, si Edwin maong lalaki nga akong kasaligan sa tanan. Siya nga akong tawagan kung doon ako'y problema. Siya akong duulan sa matag higayon nga nanginahanglan kong tao nga mamati ug mo-comfort kanako. Og siya usab ang akong kauban sa matag damgo nga akong hinuhuna alang sa kaugmaon. Dugay na kaayuming nga nagkarelasyon ate. Daghan na kaayuming mga naagian nga mga problema. Kwarta, panagbangi sa pamilya, kalisod sa trabaho, ug mga adlaw nga hapit na mimo surrender sa kakapoy sa kinabuhi. Apan matag higayon nga dunay pagsulay, among gipili ang magpabilin sa usag-usa ate. Mga sadihang ipangayo niya ang akong kamot, wa gid ko magduha-duha. Kay sigurado ko nga siya na ang lalaki nga para kanako. Sulod sa unang lima katuig sa among kaminyoon, murag sakto gyud ang akong desisyon. Wa kami panagbangi, apan dili mawala ang mga gagmay nga misunderstanding. Usahay tungod sa kawad-on. Usahay tungod sa trabaho. Usahay tungod kay pareho naming gikapoy ug dali na lang kaayo masuko. Apan dili gid kini mulungtad og dugay. Sulod sa lima ka tuig nakabaton mig duha ka mga anak. Usa ka batang babae ug usa ka batang lalaki ate. Ug si Edwin bisan dili perpekto. Usa siya ka maayong amahan. Kung gikan siya sa trabaho kasagaran diretso ni siya sa balay. Usahay siya pa ang mag-andam sa among panihapon, mag-atiman sa among mga anak, bisan naa na ang yaya. Kung adunay kinahanglanon, ang among mga anak sa eskwelahan, siya ang una nga mangitag pamaagi. Nakita nako ang iyahang mga sakripisyo ug pagpangga sa among mga anak ate. Nabati ug nakita usab kini sa among mga anak. Busa sa ilang mga mata, usa siya ka ulirang ama. Mga sakungunahuna, wala ko'y pangitaon pa sa usa ka bana. Sulod sa lima katuig, naging ligon, malipayon ug malinawon ng among pamilya. Hangtod nga kalit lang siyang nausap. Wa ko kay baw, unsay nahitabo. Sa una, hinahinay rin ako kining napansin. Late na siya mapauli. Kay kuno, doon na sila mga meeting sa trabaho. Kinahanglan ko niyang mag-overtime. Mga unusual nga mga ginabuhat niya kani. Usahay, maingon siya nga pwede ba mag-inom sa sila sa mga barkada. Di na lang daw sa, siya hulaton. Hangtod ganahin mo na niyang batasan na gabiin na mo pauli. Sa tinuod lang, naanak ko yung mga pagduda o kabalaka. Apan mas gipili na ako nga ako siyang sabdun o mas paliguno ng akong pagsalig nga tukang Edwin ate. Kaya dili ko gusto nga ma-impluensyahan ko sa daotan ako una-una. Apan samtang nang labay ang mga bulan, mas kanunay siya nga wa sa balay. O kung naaman siya, murag wa gihapon ang iyang presensya. Ang iyang una-una naa sa laing lugar. Dini na nagsugod ang among dinaggo nga panag-away. Kay mo demand naman kog mga explanation ate, mangutanan ako kung anong tagdugay na siya mapauli. Kung asa siya gikan kung ginsay ang kauban. Ug bata mangutana ko, mahimong lalis, ate. Kikapay ko na siya. Di ko na ko magyaw-yaw.
kana nga mga pulong nga sa una wag gid nako madungog gikan kaniya ate. Hinahini nga nahimong normal. Hangtod sa kaadlaw. Nadiskubrihan nako ang akong labing gikahadlukan. Na-confirm nako nga nagbino ang akong bana. Dili lang kausa. Dili usab kaduha. Matag higayon nga ako masakpan, mangayo lang siyang pasaylo. Ug matag mga isyang pasaylo, ako rapong pasayloon ate. Gipasaylo ko siya dili tungod kay huwag ako masakitan. Gipasaylo ko siya kay nahigugma ko nga to kaniya. Ug labaw sa tanan, nahadlo ko nga mabungkag ang among pagpuyo. Apan way nahimong kausaban. Ang saad nahimong pulong, nga balik-balik lamang. Ang pasaylo na imong routine, ate. Ug ang akong kasing-kasing nga sa una puno sa gugma. Napuno na kini sa kasakit. Nanagko ang among mga anak nga nakadungog sa among mga panaglalis. Bisan kanus-a wa ko na pasakitan physically ni Edwin. Apan masakit pa kini sa akong struggle emotionally, ate. Pilit na akong ginapasabot ang among mga anak. Ang among sitwasyon. Apan bisan kanus-a, wa na ko gidautan si Edwin sa mga anak. Gusto na ko nga magpabilin gihapon ang ilang respeto ngadto sa ilang amahan, Ate R. Sa akong nga nauna, gusto na kong mubiya. Gusto na nakog kalinaw. Gusto ko nga usa kaadlaw sa akong pagmatawa na ko'y laing una-unaon kundili akong kaugalingo na lang. Gusto ko nga mag-self-love, ate. Apan matag higayon nga akong tanawon akong mga anak. Mangutana ko sa kong kaugalingan kung mubiya ba ko. Unsao naman sila. Mahinungdan ate nga, nagpabilin ko. Hangtod, usa kaadlaw ni Ana Ate R. Ako na usab ang napandol. Sa akong trabaho, na ako'y kauban. Mini-usap. Siya si Marco, ate. Sa sinugdanan, managhigala lamang mi. Siya ang maminaw sa kumakasakit. Siya ang mo-comfort ug mohatag ka na kong mga tambag. Siya ang mohatag ug panahon nga dugay na nakong gipangita. Gikan kang Edwin. Og tingali tungod kay dugay na kong gutom sa atensyon. Sayon lang alang kanako nga. Madani. Sayang pagtagad ate. Nasayod ko nga sayop. Nasayod ko nga minyo siya. Og minyo pod ko. Apanwa na ko huna-huna ang tanan sa hustong pamaagi. Sa kong nahuna na ito panahon na nakikita lang kong tao nga makapahinomdom kanako. Nga mahimo pa di ay kong paminawon, tahuron, panggaon, mahalon, ate. Ug hatagan og panahon. Sikreto ang among relasyon. Pagpanagtagbo sa pribado nga lugar. Adunay mahigayon nga nakalapas kami sa utlanan sa among limitasyon. Matagigayon nga mabati kog dakong konsensya. Kay bisan nasakitan ko sa gibuhat ni Edwin, nahibaw ko nga dili kini rason para magpakasala usab. Apan hitabo na ate. Og samtang nagpadayon, mas lisod na kinipugnan. Hangtod nga na bulgar kini sa akong kauban sa opisina. Nang hulam siya na akong cellphone kay aksidente mo tawag siya siyang anak kay importante kuno kaayo. Wa ko magdahom gibasa niya ang among convo ni Marco. Ate. Iya kong gipangutana. Wa ko'y choice kung dili ang kunan kini. Misali ko nga to kaya kay si Leia man, ang pinakasuod na ko sa opisina. Nagtuo ko nga iya kong nasabtan. Wa ko magdahom nga sugod ni Addo. Nahimong impyerno nga akong kinabuhi ate. Tungod kay doon na siya alas na gihawiran ka na ko. Matag higayon nga doon na siya'y tuyo. Manghulam, tanan, nga pabor.
di na ko kabalo mo balibad. Murabag iyan akong pangwartahan, ate. Kung ako siyang balibaran, magpakita siya nga hiubos ka na ako. Ang murabag, anytime, pwede niya ipasabog ang iyang nasairan talik ka namo ni Marco. May abot sa point nga kakadepress ko, ate. Mahinong nang nagitapos na mo ang amung relasyon ni Marco. Ako na mismo ang naglikay kaniya. Apan wa natapos ang akong problema. Padayon kong kanunay nga pangayuan ni Lia o pabor. Hangtod sa kay gayon ni anak ipangkahan ko siya. Pareho rami empleyado. Pareho rami kinitaan. Pamilyado pod ko. Apan nasuya kay ko ate sa diyami ingon siya. Gusto ko niya sultihan ang akong bana. Para kuno, malimpyo na iyang konsensya. Hapan ate, sa matag higayon nga muhatag ko, mahilom na pod siya. Paminaw ko mo kaniyang gihimong alas. Para nga, tanan niyang pangayuan, mahatag ko nga to kaniya. Unsabay ang akong pagabuhatan ate. Mapalayo na lang ba ko? Biyaan ko na lang ba ako mga anak? O dawaton ko na lang ang kamatuuran? Nga masayran sa kong bana ang tinuod. Dinhi na lamang ko kutob. Sincerely yours, Jonah.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Daghan na lang utana kung unsay akong sekreto. Nabihisan sobra kabisi is si public servant, businesswoman, and a single mom of three, pero relaxed og dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, mahita pa daw ko tan-awon sa akong edad nga 57. Oops! Ang sekreto, pagmata sa buntag, Nance Corn Coffee. Humanog pamahaw, Nance Super Plus Capsule o Gatorade. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na akong lawas nga everyday routine ginako ang mag-inom og Nance and Gatorade. Og ang resulta, permanente taga akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kabusad, pag Nance and Gatorade na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule og Gatorade Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba nga tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay na itong gidaot ang atong mga kidney nga mo'y dako kaayo o roll sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney, inom o Gatorade Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang Gatorade Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayod ka ba? Ang CervicCare Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo o cervix.

0: stem cell. Mahinungdan nga bisan may edad na, fresh pagihapon ang paminaw. Pauna ang wa sa uban nga naa sa Cervicare Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pwes, kay kabaw ka na. Stay fresh, stay young, and clean inside and out. Inom og Cervicare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapaliit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey, di pa mabakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw ba kalimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Doy, mo adto ka sa syudad, Doy. Palitin kong Google Mind Capsule. Kasi ka niya nakaundang kong inom-inin, may balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahi na gitong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy, biyong Remind Capsule.
0: Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Tanan salamat ka ni mo, Jonah, sa imo papadangat ni mo suwatan pa ni atong tulumanon sa Sensorly, Ate Arlene. Kalabitang, di ko makalimot ba nga, ikaw tarong ka nga tao, ginaprovoked ka nga, sa usa ka tao nga, kanabang, kinahanglan gi ka murag mo, kanabang, makaalarma pod ka ba? And kala na bang the moment na ba nga ma-provoke na ka o niya ma-react na ka na din mapa-play victim. Kamanday ka na, Dejanovs?
1: Yes,
0: and,
1: agree.
0: Di ba? Kinilita mo karon sa atong letter sender si Jonah. Actually, kung imong tan-aon, aminado man nakasala siya. Pero, gihimo ni karong weapon sa iyang kauban para makakuha siya bag mga pabor. Kung baga mo siya ng hilkil. Iagi lang sa hulam-hulam, iagi lang sa kanabang daghang pasumbingay. Niya, ignore din siya nga, ah, sa to, usultihan niyang ba na kayo, nakonsensya po siya? Charmos. Anyway, sige. Of course, isgutan tani ka o ba na to? DJ Nova Abaniel.
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene Cap Jones, tanan na to mga suking tigsubaybay.
0: And of course, na to URP Professor Cap Jun de Asis.
2: Yes, masurting adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: Dili na to ma... kita o sa tambag sa itong retired playboy aning Osaka Jonah. Nga, kung ito tadaon, Dejanovs, nakasala siya to siya kay ubo sa iyang bana. Pero karon siya ang nahimong dautan karon kay kung musumbong niyang kauban, si Leia,
1: yes.
0: Sigurado manggit nga maguba iyahang kredibilidad. So kung ikaw, si Jonah, o sa imong buhaton?
1: Kung ako si Jonah, ma'am, dili siya angay mahadlok. Kaya naman, good sa iyong pangutan na, diba, ganina nga, muhawa na lang ba siya? Ayaw mong biyan niya na. Para na ako dili. Kay, kanabitang, the more ka mo submit sa pang-blackmail sa tao sa imuha, the more ka nga muragkuan ba? Kanabitang, madaog-daog. O, diba, ma, the more siya nga, kung ano mo gana pwede, kaya mga tao nga hilig mang blackmail, ang kinahanglan ragid ana is imong suklan. Kaya bitong dili na nila ma-weaponize kung unsa may ka nang nabuhat ni mga sala. Kay, aminado man ka nga, nakasala gid ka. So, dili ka, para na ko ha, dili siya angay mahadlo kung ingon nga ibulgar sa iyahang bana. So, siya na lang mismo musuti sa iyahang bana. Kay, aron wala na yung magamit nga pang blackmail sa iya. Kay,
0: yes.
1: Doble na ang iyahang ka nang ginakargo ba nga? Kargo na gaya sa iyang konsensya nga nakasala sa iyahang bana. Kargo pa ning isa kauban niya sa trabaho nga gapang blackmail sa iya ha. So kung ako si Jonah,
0: ang siya dalay mo sulti kuna siyang bana.
1: Iyan nalang kunon dito sa iyang bana. Total, kung masuko iyang bana, at least it's a tie. Okay. Ug dili tungod sa iyang bana, di ba po siya mahuyang? Di ba nahuyang po siya tungod sa iyang kayubo sa iyang bana nga nag-una-una o binuang. So, murag para na ako, walay katungod nga masuko iyang bana. Kay, hello, binuhatan po ni mo. So, alang magka ng isalikway siya sa iyang bana, alang lugar nga muingon nga bulagan siya sa iyang bana, human siya gito sa ilo.
0: Iyang bana, hindi lang kausa.
1: Diba?
0: Ka, sige, man po kasayop.
1: Diba? Nga, inganap yun yung mga lalaki, ma'am, nga, mahadlok ba gini mabalusan. So, para na ko, deserve rapon sa iyang bana nga makabalo nga, muna yung nahitabo. Kaya, aron, iya po mapatunay.

0: niyan siyang kogalingon ba nga. Dili lang ikaw kabalo. Mm. Kung dili, para na ako ha, kay, murag sa karon magod nga panahon, murag, kuan ba, kanang ang mga lalaki, ay, di man sa karon lang, di ay dugay mm. naman na yung gina siya nga. Mm. Murag, ang mga lalaki, murag normal sa ilaha nga makasala nga. Mm. Mo-expect lang sila nga, kanabitong pasayloon. Mm. Murag, medyo connect din siya sa nahita ang akong program kagahapon, mamba, uh-huh. sa, kuan kay, ang pangutana ato, ay, ang nahitabo ato kay, kano iyang bana ng cheat niya. Uh-huh. Ang ay bitong pangutana is kanang hangtod kanus ako nga ngano man nga ako ang gina-expect nga magpasaylo or musabot. So murag sa kita mga babae murag role na to kanunay musabot mo, mo pasaylo. So kani bitaw nga panghitabo nga siya nakasala. Ngiya iya so tian ang iyang bana. Murag kanang it's her chance
1: big deal kayo, no?
0: Diba? O, diba?
1: Pag big deal kayo ang babae mo kasala.
0: Pero muna ang kinahanglan nga kanabitang ipamukha na to sa mga lalaki ba nga dili pwede nga kami rin kanang kinahanglan mo sabot o mapasaylo ninyo niya. Kung kami ang makasala, di nami pasayloon.
1: Oh, yes.
0: Kasi anabitaw. So, para nako, that's the only way nga makahawa siya ng sitwasyon.
1: And dili siya mahawa siya ng trabaho. Kaya yes. Panginabuhi, ba yan na?
0: Yes. So, source of income, ba yan na? So,
1: correct.
0: Di ka pwede magpadala sa unsa may kanabang ginahulga or kanang ginablockmail
1: sa inyo. Kabastos pa siya ang kauban,
0: diba?
1: No?
0: Kanang,
1: nagtao ngayon na.
0: Opportunista. Diba? Nagi mga tao nga opportunista.
1: Agree.
0: So, muna siya, og magpahuyang pod ka, magpahadlok-hadlok pod ka, the more nga ilha kang i-exploit.
1: Mm.
0: So, para mahuman ng exploitation nga ginabuhat sa iyang katrabaho, siya nalay mo ang kon. Pero, once and
1: kung imo kay tan-aw no takabalo basig nahurot na nagchismis sa intibuok ko
0: di ba
1: empleyado sa makauban na sa trabaho basig siya na lang ang last nga wakahibaw nga
0: lakaw
1: na
0: siyang putol yung ulo
1: ingon ana na dekalaghan ang mga chismis against sa iyaha so kinala pa niya pakita nga.
0: Turo. So, gimura man gina, isuti ra gini ang tinuod. Dili na siya mag-mind kung kanabang sawayon ba siya or kanang lain ba ang tanaw sa ubang tao sa iha. Kay again, nakasala man siya. Kinala na niyan dawaton. Ang ana lang, ang the only solution ra gid para makahawa siya ng pagkuan sa iyahang kauban sa trabaho, isuti lang yun.
1: In fact, nagigbulad na isa ka Marco.
0: Turo. Wala naman, no?
1: Para nga, masolba di problema. Anyway, sige, dirita sa itong URP Professor, Cap Junjun Diasis. Ikaw, Cap, unsay mo hang, kung ikaw ang mutambag kang Jonah, unsay mo hang panghuna-huna kabahin ini?
2: Yes, ate. Una, kining mga babae, mga engineer, kay kanang magsuon-suon sa lalaki ba?
1: Agay.
2: Sabi nila, kanang, kung say tara sa lalaki, pwede na po nila mabuhat
0: ay,
2: ba?
0: Ay, sa dili, pwede. Amura din na ikatungan.
2: Ang lalaki, manggod, ka ba lumutago?
1: Ang babae?
2: Kalawa, Jonah. Di ba, nagsuon-suon ka, Jonah, si Bumbana, bana niya. Di ba na ikakabalo magtago? Mano ay sayop.
1: So, buti pa sabot, ang lalaki pwede, ang babae dili. Nga no, ang babae di makakitan.
2: Corinthians man to. Corinthians. Sa Corinthians, ate.
1: Uh-huh.
2: Klaro kayo dito nga ang mga asawa mo submit sa ilang bana.
1: Okay, raman na. May submit man siya sa iyang bana.
2: Yeah.
1: May kataon lang napandol po siya. Daotan,
0: ang lalaki na rin pwede mapandol.
2: Ang nakabutang po dito, ano? Wives. Wives, ha?
1: Wives.
2: Oh, wives.
1: Mga asawa.
2: Mga wives. Asawa submit uh-huh. sa inyong bana.
0: Mm-hmm.
2: Kana klaro na magod kayo nga kini mga lalaki.
1: Kung makasala ang bana submit niya pong ka time sa draw the line tayo.
2: Sala ba dai nang mahigugma og line ang.
1: Pertigo sala, pertigo sala agyan.
2: Ya timan ra man engineer tong ikaduha niya.
0: Sa muka.
2: Kay kung dili pud apit ati manon ni Balong. Katong ikaduha nga katong gusto magpaatiman, makasasala na pud si Balong.
1: Dili oy. Kanang
2: si engineer Jaymar bitaw. Kadang nalipay po tanan kay iyang gipakatiman na mag-all. Anyway, Jonah, akong advice nimo kanang kinanglan ampingan gyud nimo ang imong dignidad.
0: Aha.
2: Ampingan gyud nimo imong pagka ampingan gyud nimo ang imong pagkababayi sa mata sa imong mga anak.
1: Aha, dobi.
2: Og sa imong pamilya.
1: Magpa-kuan na lang siya, magpa-blackmail na lang siya, magpa-inuulo na lang siya. Pa-ulipon
0: lugar siya, ano yung kaugas trabaho.
2: Imo na lang ang ulukulugan ng kanang gapangayo sa imo, ha?
1: Until when?
2: Hangtod niya kanang hiluan ni mo na. Kay kumawala na lang sa kalibutan, di wala na imong problema.
0: Hiluan mo
1: na. Muna pinaka sa yun.
2: Kay kung kanang mutuo mo ka sa advice ni atin ni DJ Nova, imagine kanang... Wapakabalo imong bana, imong pamilya mo, angko na noon ka. Yeah, dako kayo.
0: Ako di ko maulaw ka po, kay. Murag,
1: basi magkagubot pa noong tinood, no? Miskay, wapan noon siya kabalo, masunti ka kung nauna, bro. Basi pwede mapagitaan po, baka sige, pag musumbong ka, file lang kaso, gaya mo kong i-blackmail.
2: Di pwede yan, hinahinahayan o gilo, ate, kay. Tumal ka, pangayo, mag-inapriminte. Mag-research ka, Juna, kung sa'yo pagkaon na ng mayhana.
1: Ang usa kasala, nandungagan ang maigsala. Imbes kay nakasala lang, kay nakasala siya sa kami
2: yun. Self-defense, ramang gunaing ni Father.
0: Wow.
1: Father, Sir Junjun?
2: Self-defense ba? Sala ba dahil nang tagaanin mo o kanang umba permintina? Sala ba dahil nang tagaanin mo kanang oily nga pagkaon ka nunay?
1: Kaya nabiya mismo nag-iing na pala yung empleyado. Diba? Nakay pamilyado po ko nang inahalan ka nang inahalan po ko. So, meaning, ayaw ko gututi. Tuon lang ba kayo nakay alas gihawiran, pwede na ninimong buhaton. So,
2: para ko ate.
0: So, mayo manipula ang iyang kauban sa trabaho.
2: Yes. Mm. Diligod ang tubaga na ang pag-angkon. Pagitaglayin pa maagi. Nga kanang alam-alami ra gud na kanang imong office mate Juna.
1: Suspaitan
2: si Maggie bitaw daghan na kay nga bulabog na giya niya ana. Pero kabalo man sa pag taga-tagaar ni pagkaoris tunita, taga-tagaar ni. Kindi ni si
1: Jassy.
2: Yang to girl pabilin man sikreto ang tinaguan.
0: Ang sa buka.
1: Okay, usa ka na nga tinaguan ba?
0: Makapanginoktok man ka ang naminaw ron na.
2: Ana ra ko Juna, simple ra kay na imong problema. Imbis nga wala na kabalo imong pamilya, ayaw pa bawa.
1: Pero isa lang ang point akong gusto nga mahitabuan ni si Juna. Dili siya, dili ay alaw yung kaugaling nga i-blackmail siya.
0: Diba, mapaulipo na lang gid lugar siya sa mga.
1: Ato ba mo niya makonsekwensya sa iyang mga nahimong sayop? I mean, kung muangpag kinahanglan na giyod nga siya nala amuangkon sa iba na why not? Diba? Kung magkabulag sa iba, magkabulag. I mean,
2: kung sa karaang kasulatan pa na ati, batuhon ka na sa plaza.
0: Wow.
2: Kaya na kung sala na sa usa ka babae.
0: Mulagi, nga nung ang babae, nga naman ang pagsilot kung ang babae ang mapandol. Pero ang lalaki, dili man.
2: It's because ang mga lalaki, mga good night privilege.
1: Hi!
0: Wow!
1: Ahadapit na sa Biblia na kamutang. Wow! Ahadapit, pangutan ah. Pangutan on. Ako so, dapat ang pribileho.
0: Pribileho
2: ang
0: nga,
2: lalaki mangod, kanan,
0: ang ginoang?
2: Pwede mo inom og bigaman para makakabudit mong tanan.
0: Sa mukha yun.
1: Unsa nga ang babae.
2: Yeah, kamo mga babae, sunsuon mo sa tara sa mga lalaki. Parang nitabok ang Juna.
0: Di, Gyon.
2: Nagsunsuon, di
0: lang kamo mo tago. Mabalusan. Munang gusto ninyo nga, ayaw mo kaot-out sa mga lalaki. Kay, sakit man mabalusan. Good, Mona.
2: Dili mang good girls.
0: Unay mong advice ka.
2: Dili mo kamo mo tago. Mona, gibawal sa inyo, ha?
0: Dili.
2: Ang mga lalaki, tadawang imong banalik.
0: Gibawa lagi na kay sakit gid kaayo nang mabalikan kasi imong binuhatan.
1: Di yamba na di man kabalumutan ko si imong kasakpan. Iya lagi pasaylo. Oh,
0: nasakpan man.
2: Napitaw ko amigo kanang sa to. Nasapnan sa iyang asawa nga ang iyang bag na lipstick. Tig, suko kay asawa.
0: Oh.
2: Ning undra pud iyang iyang bana. Ikaw ra baday kabalumang lipstick. Kanang gisir na ko na sa inyo ha. Kaya ang lalaki, kabalo mang itag paagi na di masapon.
0: Kabalo mang itag palusot.
2: Hindi kaya nga nakasimple nga pamaagi d'yo na. Baka dali na kayo nasubaro na nimo.
1: Ang bag ni ka, pwede na sulod nga matang ta-arma. So niya ang Paris di ay kay lipstick. Okay na, no?
2: Kalasaw na po. Kalo ako masin mo. Akong amigo ba? Nga lipstick ang sulod. May natapag na po itong akong amigo nga kanang ikaw rin ka mo lumang lipstick. Juna, dagan kayong pamaagi, Juna. Nga, dili, ang buot ko pasabot, dagan kayong pamaagi, nga, kada malutsan ni mo ng problema, dili ang pag-angkon. No? Kaya kung once ka mo angkon ka, dili na yun na maulian ang imong bana, ang pamilya, imong anak.
0: Dili lugar kanang, siya pasayloon kay nakasala siya samtang iyang bana nakasala gi pasaylo.
2: Di
0: uy, ang lalaki ra pwede pasayloon dai ang babae
2: dili. Lagi, dili mo gud masapnan. Kamo mga babae okay. Kay masapnan man gud.
1: Unsa ba ang angay buhaton ni Juna? Iya na lang bag ang kunon sa imbana nga nakasala siya or iya na lang pakigbatukan ang iyang kauban sa trabaho nga di siya mahadlok. Bahalag magka bilgaray na. Stand by, balik taman lamang sa Pikasawa.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts o cervical cancer.
5: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ingani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero dako gyud akong pasalamat sa Cervicare capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience effective gyud ang Cervicare capsule karon malipayon ko kauban akong anak bana ug tibuok pamilya.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
7: Nang dili magudti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas isa kong tiyan murag puno. Then pag tinom ko sa Nans Corn Coffee, ma'am, dali gyud ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am, 33, San Fernando.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala nay problema kung ang pagkalalaki ang sigutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abti ka pa.
8: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, lali ara kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, hiniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya ang driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Sine si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: kaabangan syempre ato sang ipaibaw syempre ang atong NAS Medical Mission na kadaol na giyod. Sa October 6 pohon, diata sa Midsayap sa Poblasyon 8, Covered Court, Barangay Poblasyon 8, Midsayap, Cotabato. October 7 sa Kidapawan, Poblasyon Gym, Barangay Poblasyon, Kidapawan City. October 8 sa Bansalan sa LSV Hotel, Via Cruz Street, Bansalan, Davao del Sur. October 9, Coronadal sa may City Mall Event Center, sa may ground floor, no, sa City Mall of Coronadal. Barangay Zone 4, Coronadal City South, Cotabato. Pagka October 10, diata sa General Santos City, sa Barangay South Gym in front of public market. So, at ang atangin ninyo atong NAS Medical Mission, libreng massage, at doon ay mga dagkong previous, no, mga product nga mga giveaways, o syempre libreng check-up, and daghan pa mag-avail alang sa ito ang gipahigayon nga NAS Medical Mission. At ang atangi sa tagsa-tagsa ninyo ka mga lugar. Tinita ato sa nga tibayaon ng ato mga Facebook and YouTube viewers from Rachelle Malingin Disoy, pa-shoutout ate sa family Disoy og Malingin, always ko nga nag-watch sa imong live. Ate Arlene diri sa Barangay Kamingawan, Kabangkalan, Negros Occidental.
1: From Eki Israel, always give me maminaw ninyo tanan Ate Arlene, DJ Nova o Cap John diri sa San Fernando, Cebu, Barangay Lantawan, City Lupa. We love you.
0: Ayan. Pa-shoutout Ate Arlene, always ko naminaw sa inyo ha. Makalingaw kayo si Cap John from Cantero, Juliet.
1: Shoutout sa akong pamilya sa Dawis, Bohol, na ako karon sa Davao, pero kung mag-live na mo, automatic yun nga mangita ko og lugar nga kusog ang signal. Mauna, ka importante inyong programa sa amo from Ayan. Rene Balabaga.
0: Okay. From Claire Novia. DJ Nova, Ate Arlene, muli ko'y gyug magtambag na as Cap June. Ana manggid na nga mga lalaki, men always be men. Sigug paminaw sa inyo ha, permidri sa Palma, Spain. Shout out from Mallorca, Spain. Ayan.
1: From Cherry Ann Almonte. Hi, Ate Arlene. Grabe, usahay. Makalimot ko sa akong ginabuhat kay madala ko sa inyong istoryahan. Pero nice kaayo kay nagid ko'y mapamalandungan after. Greetings from Ormoc City later.
0: Ayan. Shout out to Christopher Moreno watching from Navota City.
1: At Arlene, shout out sa among small group diri sa Barangay Kauswagan CDO. Nag-share me og usa ka cellphone para magkatanaw. Simple ra pero lingaw kaayo mi. More power sa inyong tulo from Lorna Bernardo.
0: Hi to Josephine De Vera Alyawan watching from Panabo, Davao del Norte.
1: Shout out sa kong mama nga si Nanay Vilma nga mas updated pa sa inyong programa kaysa nako. Love you Nay from Rhea May Danganan na ako karon nagtanaw sa inyong live diri sa General Santos City.
0: From Marivic Canieda, shout out ko sa among silingan diri sa Puruksa East, Balsa Odyungan, Hingog City nga ma-appeal jud sila og paminaw once mag-open ako sa inyong programa.
1: Hello Ate Arlene, shout out ko diha sa mga taga Cotabato City watching from Doha, Qatar karon. Lahi ra gid ang feeling basta makadungog ta og Bisaya samtang naa sa gawas. Murag naa ra gihapon ta sa Pinas from Jeffrey Montes.
0: From Romel Ikari, maing hapon Ate Arlene, pa shout out ko sa VM Game Farm ng Samal. From Leia May Morales Dawaling, pa shout out Ate. Always Ming naminaw sa inyong programa watching from Kinuskusan, Bansalan. Okay. DJ Nobs, imong final nga tambag para kay Jonah.
1: Jonah, para nako kay laing kinahanglang buhaton para mahuman na tanan nga struggle nimo. Isuti na lang mismo sa imong bana kay again, no, kanibitaong mga tao nga kanang mga blackmail, wala sila'y ma-weaponize kung wala na kay sikretong ginatago. Kaya diha mo ko na ma-weaponize ang ato ang mga sayop nga gibuhat kung kanibitong di ita mo angkon sa kung unsang ato ang nabuhat. So, para nako, para mahuman na kay okay raon tag ka nang nakasala ka, maghilom-hilom ka nga, wala yung laing taong involved. Pero karo manggod kigihimo, manggod siya o kanang, kuan ba, kanang blackmail sa imuha nga, mas nahinoon ka ga-struggle. Kaya di ba lalim nga gina-blackmail ka, no? So, para nako, para mahuman na siya, isulti na lang yun kay aron, dili, wala na po siya magamit nga kanabang alas sa imuha niya. Kung masuko imong banan, katungod ba na niya masuko, pero di po siya, dili po pwede nga kanabang iha kang kanabitang idaw na lang gigmayo kay again binuhatan man pud sa iha sa imong bana para nako makaingon ra po ko nga deserve and kanang kanabitang dili ka makaingon nga maulaw ka kay sa imong dignidad kay lagi ingani ingadto so para nako manggod kay again nabuhat ra po na nimo tungod ra pud sa kanang neglect nga gibuhat sa imong bana so dili pwede nga magunaw na ka nga madawat imong dignidad isip babae isip kay karon nga panahon no all all is fair in love and war. So
2: yes.
1: Kung unsay mabuhat nga sala sa lalaki, pwede po na mabuhat nga sala sa kanang babae. Dili pwede nga inyong ikondinar ang mga babae tungod kay nakasala ang mga babae. Pareyara ta mga tao, no? Mapandol ta kung kanon sa mga
3: pandol.
1: Ay, di sabon ta mga lalaki, di ba na masapon yang bana og ni tag. Kamalo pa lang na mutago. So,
0: di ba sakit niyang si Jonah?
1: Di ba? So, ang main problem ang good niya karon.
3: Kay gikot-ikot yung pod ni Jonah na sapon ng bana.
1: Maghane, mo ni power sa babae nga. Kabalo tamang imbestigar niya. So, ang main struggle mga good niya karon dili ang iyang pagluib sa iyang bana, kundi ang pagkuan, ang pag-blackmail sa iyang katrabaho. So, di man na mahuman, no? Kanusa pa man na mahuman o dili ni mo itog anang tinuod.
0: Correct.
1: Maghadlok-hadlok ka. Kung maingon siya nga, isulti niya si mong bana, halago.
0: Yes.
1: Di man kaangay nga mahadlok sa imong bana, kay lagi, again, nakasala man po ni mong bana sa imo. So, quits ra ang tanan.
0: Correct.
1: So, moro na siya. Moro na i-way ni mo para maundang na imuhang katrabahong oportunista.
0: Ayan.
1: Sa kanunay, ginayang inyong DJ Nova de Marites, ang Marignang Bayan.
0: Oh, ikaw, Kap June. Tambag is Jonah.
3: Yes, Jonah. Mm. Una na ko katambag ni mo. Pakigbalik sa imong bana kay usaka ka asawa nga kinahanglan
0: actually sila kabulag ang
3: pakiguli kasi imong bana no. Ikaduha, nagatuo man gud ta nga ang bana mao'y haligi sa pamilya.
0: Unya kay ang asawa man pud ang ilaw ng pamilya.
3: Yes, kay ang asawa mao'y ilaw ng pamilya. Dapat barugan jud nimo o i-maintain gyud nimo ang imong dignidad. Dapat kanang ang respeto sa imong pamilya, sa imong anak, magpabilin gyud sa imong
0: ang lalaki basta ang babay magpabilin lang yung ilaw.
3: Ang lalaki magud ati haligi ng tahanan as long as nagabarog ang haligi, magpabilin ang likod sa pamilya.
1: Ang babae may tigpabarog anang haligi. So ngano man gipasakitan ang babae? Dapat ang mga lalaki dili pasakitan ang mga babae kay sila'y haligi, ang babae tigpatindog sa haligi.
3: Di naman good.
1: Bisag, mahuyang man ang haligi kung wala'y babae.
3: Bisag, wala man good ka, Jonah. Mubarog yapon ang haligi sa lalaki. Basta ba kay inginom o migaman.
1: Ay,
3: no? Naku. Diba, Jonah? Tungod kay ikaw ang kanang ilaw ng tahanan, dapat i-maintain good ni mo ang imong dignidad nga limpyo.
0: Eh, dili naman ganyan ma-maintain. Kinakasala naman good siya.
3: Dili, ganyan niya ako nun.
0: Ah, balang maginaunsa.
3: Balang maginaunsa.
0: Balang na balang bulaga naman niya.
3: Bala na, June, nga kanang unsay pa, imuon sa kaning
1: makaabusan lang lugar siya sa iyahang katabaho.
3: Dili gini mo ang kunon, tapos kanang alam-alami rin na imong ka-office mate. Palangga lang, good papa. Kung makaya, ano dili gini mo tagaan? Kaya nakasala, magid ka. Muna'y consequence sa mga babae nga makasasala.
0: Makasasala, Gyon.
3: Dapat ka ng
0: mag-aayos-pot sa ginagbay. Dili pwede masayop ang babae.
3: Dako kayo ng sala, dili na katanggap-tanggap
1: ate. Diba?
3: Kamu nga mga babae, dapat kamu manggod, mag-atiman lang gud mo sa kanyang at sa mga bata. Dapat pag-abot sa inyong bana, limpyo ang balay.
0: O, nagkabang imong ipangita, dili asawa.
1: Ay, nako.
3: Inga na, Jonah, ha? Ayaw paminawa na sila kay mag-gubara imong kogmaon. So, yun ang kaiso, ikaw noon, mutugan si mong bana, di kanang mahimong nakasagdautan.
1: Para makabalos siya no? Ba? Para makabalos siya siyang bana
3: kay,
1: sa kasakit niya.
3: Kaya mga babae, dunigin mo dapat magbalos at sa buhatan siya yung bana. Kay normal na magunang lalaki nga matintal.
1: Ay,
3: no?
1: Nako.
3: Si Adan Bitao, kanang natintal niya, nagtago-tago, araman po. Nawala, araman po, dogay. Sa gihapon, kini si Kuya Kap, mingon, dili ko gwapo, dili po ko pangit, pero isa lang ako masiguro, mapagmahal ako.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
5: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
6: Nang akong gibatik gud nang usahay ang akong BP mo sakta gud ginto gusto nga maghinsin ko kay mga para sa blood nga gapaliton sa botika kay nadlok lagi ko so ko paminaw aning sa sincerely at si Island daghan man kay og mga testimony nga mga ayo sila kay high blood sila so akong gi try na herbal capsule og UAID akong gitari so muna kini ang ginintin og daghan gyud sing salamat lang at si Island sa iyang product so si Dina Adelia no set at kayo pagdili sa Purok Dos, Liz, Poblasin, Kidawi, Bukidnon.
5: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Ako si Ami Sarigumba taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko kay syempre isip asawa, inahan, dagan kaayo ko obligasyon labi na sa panimalay og manginabuhi pagyud. So dili malikayan nga pagagabi ubati gyud og kaluya sa lawas tungod sa daghang trabaho. Pero sukad ko naggamit sa Nans Liniment Oil, nawala gyud ang panakit sa akong kalawasan, labi na gyud sa akong likod, hawak og tuhod. Og hangtod karon nga senior citizen ako, naggamit gihapon ko og Nans Liniment Oil. Og tungod sa Nans Liniment Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok o grill sa Facebook. Akong giyawag ang tanang mga nanay, tatay, o ang tanang mga senior nga gumagamit sa Nans Liniment Oil para iwas panakit sa kalawasan.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Mo, DJ Nova, thank you, Cap June. Again, thank you, Jonas. Sa imo papadangat mo sa watampo ni atong tulong manon sa sensor li Ate Arlene. Mula ginagidengon ba, the truth will set you free. So, nakasaka ka namang giyod, and na may kauban ni mo na kahibaw, nga anda mo, wag-wag sa imo hanga nahimo. Ato ba nga? Kumusulti siya sa imong bana, fine. Ayog, i-deny. Ang kuna, nga once nakasala ka, apan wala karon. Kung dawaton ka sa imong bana, then fine. Ug dili, usaw naman. Dawat-dawat ka matuuran. Kaya yung anak manggid ang tinuod, nasayop ka, nasayop imong bana, nasayopod ka. So nananak niya kung dawaton ka niya dili. Ang importante nga honest ka sa imong kaugalingon. Ug nga wala kay itago. Kaya again, besa nung saon imong tago-tago sa imong kaugalingon, di gyud mulungtad og dugay, mugawas og mugawas gid gihapon, ilabi na nga doon na kay kaubang na nagsamok-samok sa imong kinabuhi. So, ang ako masulti nga na kanimo, pinaka-best, sultihan niyo imong bana. Ang kuno nimo, the moment nga maabot na sa imong bana ang informasyon. Kalabang mutugan na to si Leia sa imong bana, haladawata ang kamatuuran. Kay, para ka nako, why angay i-deny? Once and for all, parang maundang na ang tanang panghulga kanimo. And kung dawatog sa imong bana, fine. Og dili, managiingon nga atubanga ang mga konsekwens sa sayop nga imunahin mo. Thank you, Jonah, sa iba pa pa nang ating tampo. Manghinaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. Kini si Ate Arlene. Ayon, may salamat. Bye-bye. I love you all.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
7: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan, at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan. Kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nagagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag, at tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil, at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
4: This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
5: Ang katinig sa hilana, dapat di na patugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tosiran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough, ug katol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tosiran, tosiran.
9: Tosiran Forte.
6: Unilab quality yan.
10: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tosiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ubong makulit? Just stop it.
12: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ dry, then EQ pads.
13: EQ pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
14: Mula sa number one, smart dishwashing paste.
15: Tanggaling galing mo.
16: Smart two.
15: Smart dishwashing paste ko.
16: Smart two.
15: Pritong ulam na masebo.
16: Smart.
15: Plato at kaldero.
16: Smart.
15: Tanggaling for every day.
14: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
16: Pahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to.
15: Tanggaling-galing mo.
16: Smart dishwashing paste.
14: Heavy duty linis bawat pahit.
10: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
12: ACS.
17: Maulan man? No worries. Naamoy kulob ang damit.
18: Charm. Fabcon. Bangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob. Sa bango ng charm.
19: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
18: Bangong kumaka-bloom sa Charm!
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
12: ACS.
20: Sub wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
21: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremlis tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremlis knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremlis. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Kargado! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxVit. At dunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly. Namutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, appeal sa labing-labing with proper diet and exercise.
23: Kargado.
24: MaxVit Kargado.
6: Unilab quality yan.
22: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
25: Magsige gani kag achi. Nagluha-luha ang mata. Unya na nga tulpa.
26: Fix it with Alnex.
27: Basta allergy symptoms, adunay fixidok ana.
28: Alnex, the most prescribed cetirizine brand by doctors.
26: Fix it with Alnex.
27: Source, RQVIA PMDI 2S 2025.
6: Unilab quality yan.
27: Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alnex. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Ato ang takna alas 10:32 na sa kagabion. Ani may gabi na to tanan no to mga kasama, mga pinanggan tigpaminaw. Usab nga naminaw karong mga orasa. Adre sa tuang pag kulo kabildo karong gabi una niya sa gihapon. Ako nyo hang ubos nga lagad sa kahanginan inyong radio man Benji Ulpos Tanghian. Ang makiguban ninyo mga sukin digpaminaw karong gabi una na Saba. Kumusta munta na ito mga pinanggan digpaminaw? Adre sa Dakbayan sa Sugbo, probinsya Sugbo. At itong maigsunan usab diha sa Alawigan sa Negros Oriental. Ato mga kaigsunan sa Negros Occidental. May gabi ninyong tanan. O niya ato ang mga Bulanon nga naminaw usab karon nga mga Bulanon adya sa Bohol, sa Leyte, Samar ug ubang parte sa Mindanao.
0: Straight to the point.
29: Ato ang mga pinanggan digpaminaw usab dito sa gawa sa nasod mga overseas Filipino workers. Nato nga naminaw karon may gabi ninyong tanan, may nga pagpaminaw. O niya ato ang mga senior citizen ato mga nanay, tatay. Nga naminaw na to karon og ingon sa bato ang mga nanikay-sikay. Samtang nanikay-sikay, samtang doon nagikuri-kuri diha kasamang nisor. Naminaw diri sa to ang pagkulo kabildo may gabi diha ninyong tanan ha.
0: Straight to the point.
29: Okay, ato ang mga kwan kayo bugnaw ang ato ang palibot bugnaw ang ato ang kagabhion karon umnang ang uban na samtang naminaw na to din he nag surbol gyuta kasamang nisor. Ang samtang naminaw ang uban nakatanday-tanday yung ginagmay po na. Ato ang mga kaigsuunan taon sa nga naminaw karong mga orasa may pagpaminaw. Aniya kanang amo ang gisulayan ang ato ang live. Okay na nga tong live kasamang nistor. Ay kuhan ko no, palihog ko no tagpaminaw sa audio sa ato ang kananaang Facebook. Okay ra ba no kay kami si kasamang nistor mo ay kuhan din eh. Naning kamot dire sa ato ang live nga ma kanang naang ma live na to sa Facebook kay si kasamang Gerald Borag ni attend sa dito no sa ato ang kuhan kananaang ang galihukan closing karon sa ato ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ato ang KBP Cebu chapter makasama so mo nang maragtuwa dito sa kasamang Gerald na kami sa kasamang Nestor din eh niya mo lang ipaning kamutan nga ma-live ta aro makita ta sa Facebook kasamang Nestor. makita ta sa Facebook o niya kanang na ang madungog puta nila sa Facebook. Okay, karong adlawa ang karong bulan ang broadcasters month mga kasama. Ani okay na? Ha, okay na? Kana kayo kana round na sa kasamang nis. pwede ni mong ibutang ari sa tuang tuha man ning atuang kwandire kanang booth sa technician donay kanang naang sa tuang mga commercial mo na inig break na to may sinya sa kasamang nis store nga. Nga buhi sa ta mo na dinay kasamang nis store na. Kanya ka na makita ito sa Facebook, dere sa YouTube, sa app na ito. Lahi sad na nga kwarto mga sukindig paminaw ha. Dere spikas kwarto, mingaw. Okay, arita sa tuang mga isgutanan sa garong gabi una ha. At tuang mga kaigsunan sab, so at least klaro ra. Aha, kay salamat kayo ha, kay matod pa ni kasamang Ruli Higpit Surya. Klaro ra nga tuang audio sa Facebook. Salamat kayo. Ninyo kay kananaang kaming kasamang Nestor mo ayo mo ang gikuan diri, mo ang gi nagkuri-kuri mi diri at least na kuan man day, kananaang nga nalagpatan man kasamang Nestor ha. Ay ginis kasamang Nestor. Okay, arita sa unsa may atong audio toy mal. Okay ra po diha nimo. Okay. Okay, arita sa tuang misgutanan sad karong gabi una mga kasama. Tungod kay uminto sa plitihan sa mga pampublikong nga mga sakyanan, hingpit nang gigipatuman sa tibuok nasod. Lakip na usab diri sa Sugbo sama sa mga taxi, buses og ingon man usab sa mga jeepney.
0: Straight to the point.
29: So money makasama ang kanang naang money kasamang Nestor karon ang kanang naang kalambuan nga dunay uminto sa plitihan. Dunay uminto sa plitihan, dunay uminto sa kanang naang gasolina, ni kunhod marong si Manahuna, no? Onya dona poy uminto sa suhulan. So nindot ni alang sumaksunan nga mga mamumuo, ha, kita nga mga ordinaryo nga mga trabahante kasamang listor sa private ang institution, private company, at least dunay gipuno nila nga 42 pesos sa minimum nato nga sweldo. So pila may minimum kasamang listor, ha, katong sa wala pa na dungag 42. 540. So 540 plus 42, so 582 na. So muna nga at least taon na kanang kung ato ka mukaon sa Jollibee. Kanyang ilang kanon dito, murag 45 or 40 ba? Nang lita 45, short kag 5. Pero nakasuroy ko dito sa Tops, ang ilang rice di ang usa ka kalo ba? Ano, palit yung rice na, ang usa ka rice nila, 50. Alkansi pa ka kung ato ka stops, mukaon ka sa mga nisto. Kanang Tops of Cebu ba? Mahal kay mga pagkaon dito, in town na sab ka sa mga nisto. Noon, kay balota nga, suruyanan man sab, sir, na kay ilang kanon dito, tag 50. Tag 50, ibis mukaon, sa kung duha ka kanon, naingon lang ko, usahan na lang na. So karon doon ay 42 nga uminto mga sukindig paminaw sa sweldo, motik effect ni unya sa Oktubre 15. Kining ni ang pagsaka mga sukindig paminaw sa uminto sa tuang sweldo sa mga private nga mga kumpanya. Unya ang gawas nga nisaka ang sweldo, nisunod po dayon ang pagsaka sa natad sa tuang transportation. Ang kaning ni ang ato ang pliti sa jeep, ma? Pliti sa jeep, pliti sa taxi, pliti sa bus, ni uminto na usap.
1: Straight to the point!
29: Ako ni domino effect, na? Ni domino effect, mga sukindig paminaw, ang pagsikigsaka sa tuang gasolina, ato ang krudo, mukunhod man tinong gasolina, pero, nung sabang pagkaitabo, ni kunhod mag 24 centavos, ragahapo, aka... Ha? Karon, ha? O karon dai 24 centavos. ganihang buntag. So may na lang no muna nga pero ang dunay mga grupo sad mga sukindig paminaw sa mga mamumuo. Ang grupo sa mga kanang naang mamumuo kasamang nistor, wa sila makauyon. Tungod kay para nila gamay ra kaayo. Tinod gamay ra mangyo. Gamay ra kaayo kanang 42. Sa pila na gunag katuig kanang 540. Unsa pa na nga tuig kasamang nistor. Unya ang ilang panawagan labi na sa mga taxi drivers, labi na sa mga atuang mga jeepney drivers, nga ang labing epektibo nga makasagang gyud sa kamahal sa palitonon unsa himos gobyerno pangitaag paagi nga mukunhod mabalik sa original nga presyo ang atong gasolina.
1: Straight to the point.
29: Ang atong gasolina ug atong nga krudo kay mo na nga magpananglitan mo increase ang mutaas ang atong sweldo gukdon sa tas kamahal sa mga palitonon. So mo na nga mas maayo pa nga ang sweldo dili usbawan, dili patasan, kung dili ang mga palitonon maoy pakunhuran. Kay bulahan, kadtong makaigsunan na to nga dili minimum, kadtong makaigsunan na to nga way tarong trabaho, dili sila mapiktuhan, ining kamahal sa mga palitonon.
1: Straight to the point!
29: So muna itong hatagag pagtagad sa bahay kay ilaha karon ang mga congressman, ang kanang naang mga magbabalaod, malipay sila nga kuno ni uminto na ang kanang naang atuang sweldo. Pila na may uminto? 42 pesos. Mukaon kag Jollibee lagi kanang 42 pesos sa kaputos nga kanon ra. Ilang ka mag Jollibee kasamang nisto. Alang Jollibee. Wa gani na ka tumba sa usa ka kilo nga bugas na kanang may klaseng bugas. Pila mang kilo sa may klaseng bugas ron? Nasa mga 50 nga to 50 pataas na gali. 50 o 50 o 45 baka ha? Wa gani makatumbas taon. So pero may na lang kay ngunta may na lang. Anya sa tuang mga taxi mga sukindig paminaw ni saka na sad iniglingkod ni mo diha sa una 50 man to 50 pesos gikan sa 40 na imong 50 karon isaka mga sukin tigpo minog 15 ha, 65 pesos na iniglingkod nimo. O niya ang katong matag kilometrahe nga dagan doon na sa uminto. Ah, so muna nga kanang na ang di ba pudlali mo no? Ato mag-eksunan ng mga taxi drivers ba o niya magulbol in town ng uban kaya wa sila tagae silang fuel subsidy. Tuwaras operator nga hakog nga operator. Korya lang sa mga operator ng mga tarong nga nihatag og fuel subsidy. Sila hanga mga drivers. Ang uban, tuwaras operator, maingon pang wapa na dawa. Samtang sa laing bahin, atong hatagag pagtagad kay si Mayor Basti Duterte nito nga. Kaganiha dito sa impeachment court, isip witness sa prosecution. Apan walay natiti mga sukindig paminap. Why na daw-daw ang prosecution nga dako nga pabuto. Anong sabay ang taong kalakiha? So ilahang gipresentar dito si Mayor Basti Duterte. At ni si Mayor Basti, mga sukindig paminaw, at least ka nang gipugna na ing kaugalingon nga dili magkapamalikas ka ganiha. Kay liwat rabasan ni sa siyang amahan nga kanang kusog mamalikas ka sa mga nisto. At least ka nang ipugna na ing kaugalingon nga dili sa magkapamalikas. Kaya masiging mabalikasan si Rapi Tulpog, si Irwin Tulpog. Sa Sri Sound TV ro. So dito ganiha o niya wa mang gihapon. Wa mang gihapon sila nakuha ni Mayor Basti. Mas daghan pang ni tan-aw, mas daghan pa mga sukindig paminaw ang ni nagatang ni Mayor Basti. Ang daghan pa ditong nagatang nga kato mga DDS ni kuan og balik pero muna nga ilagi presentar og balik tingali. Duda magyug ko nga ilang gipresentar si Mayor Basti dili sa ingon nga aron duna sila makuha ang mga ebidensya. Ilang gipresentar kay kahibalo sila nga ang mga tao nilaaya na gyud. Mismo gani kita kasamang ni Sir Morana gang. Ha? Kana na ang regas. Kalakala sa mga oras na to eh. Ha? Mas may pa ito aning ipahuway. Kaskala sa oras. Ha? So muna nga ilang gipresentar si Mayor Basti aron nga kadtong mga tao, labi na kadtong mga DDS nga gikapuya na mga sukindig paminaw sa pagpaminaw aning prosecution nga kaning niang sa impeachment nga why klaro. At least mubalik kung tanaw ganihan ni daghan-daghan ni tubo-tubo ilang viewers ganihan. Gituyo na mayo na si Juan Maynes Luistro gyud na gituyo ng Luistro aron nga mubalik og tanaw ang mga tao ha. Na mubalik og tanaw ang mga tao. Na nga balik yung tuod ganihang uban. Samtang sa laing bahin kadagkuan sa kapulisan ni himakak sa pangangkon sa Osaka kanhi pulis nga si Rodolfo Graciosa.
2: Straight to the point.
29: Nga matod pa wala sa masayod ganda dismiss dahil siya sa katungdanan. Og matod pa sa kapulisan nga ang kining katarungan ni Dolpo usa kini ka bakak. Og niingon ang kapulisan nga namakak si Rodolfo sa iyahang giangkon nga pito kuno sa katuig nga security ni kanhi Congressman Lloyd Alan Velasco ha nga ang tinuod usa ka tuig ra man og kapin sa isip security. Tanaw ha kagahapon magkasama ni adto sa NBI si katong usa ka na dismiss nga pulis nga si Rodolfo Graciosa nadto sa dito sa NBI para mo sumitir sa mga ebidensya nga kuno doon na sa mga ebidensya gigunitan nga nag-deliver sa kwarta, nagdala sa malita dito ni Vice President Sara Duterte, gikuyugan sa gahapon sa usa ka pare nga si Flavi Villanueva. Karon, ang nahitabo kasamang nistor, niingon siya gahapon, kauban as Father Flavi, nga pito kuno katuig or from 2017 up to 2025 ba to, 2024, siya nga escort or kaning security mga sukindig paminaw ni Velasco. So ito pa ba, kwinta o pito katuig. Ningon ang kapulisan, baka ako ni Gunisiguan. Ako ni Dolpo, di man tinuod. Matod pa nga, usa katuig kapin ra. Usa ka, nahimo san security, pero usa katuig kapin. Di ang dapita, makita na nato nga namakak yun si Dolpo. Ha? Dolpo, namakak ka Dolpo. Ikaduhang namakak si Dolpo. Niingon si Dolpo gapon nga, wala siya makahibalong na dismiss na di ay siya sa servisyo. Ningon ang kapulisan, baka ka na, kay gisuspenso siya, gipahibalosen na dismiss unya ni apila pagani siya. Ha, ni apila pagani siya sa tupak, ni apila na sayod siya. Ha? Karon ingon siya, wa ko kay balo na dismiss di ako. Ingon ang kapulisan, mga sukindig ba min, nagduda sila. Ha, nagduda sila ni ining ha, kabakako ni Dulfo. Aso mo na hanga. Una na to diha, kining credibility mga sukindig pa may Dulfo, kasaligan ba yun siya? Ha? Kasaligan ba siya? Dili ba bakakon? Kinis Dulfo. Karon pa lang gani, makita na nato nga namakak na Dulfo. Duha na ka mga buta nga namakak siya. Ningon siya, wako na sa makahibalo nga na-dismiss siya. Ningon na sa gabi eh. Pero di ay, ningon ang kapulisan nga nung man kahibalo nga nasuspinso mangay na siya. Ikaduha, gipa-explain siya. Ikatulo, pagkahibalo nang na-dismiss siya, niapila da yun siya. Ha? Unya, wade kahibalo nang na-dismiss, nga niapila man gani. Ah, ikaw, Dulfo. Kisa may nagtudlo ni mong pamakak, Dulfo, ha? Dili ka mahadlo ka magkasala, Dulfo. Naro ba kayo tapad nga pare? Ayaw pagpamakak, Dulfo. Ayaw pagpamakak, kaya na kayo pare nga kuyo. Na may pare nga kuyog niya unya unsa man. Wa makabadlong si Father kanang naa nga Plabi Villanueva. Ha? Wala siya makakuan ana, wa siya makabadlong nga. Sulti las tinuod, ang tinuod lay isulti kay kanang naa nga makasala ra ba kita basta dili kita magatug-an sa tinuod. Aso mo na nga kinsa man kay nagtudlo ni Mudolpo. Aso mo na usa diha mga sukindig paminaw ang iyahang credibility unsa man ka katuhuan baka ha? Ha? Katuhuan baka ha mga sukindig paminaw si Dulfo. Mutuo ba mga tao niya nga karon makak pa lang pilimiro pagani na makak na si Dulfo? Ha?

Pito ko katuig, anak. Pito ko katuig. Nga, nahimo nga security. Ikaduha, wa ko kay Balong na dismiss. O kay Balong siyang tungol nga nakahini. Apila pa magani di ay ka. Wa ka naikog, Dolpo. Wa naikog si Dolpo nga iyang kuyog usa ka pare. Ha? Unya kaning pare. Ay kog ing na si Padre Flavio Villanueva. Nitudlo ni Dolpo. Ako di ko mutuo ha nga gitudloan si Dolpo pamaka. Pare ko na. Ha? Wa na tudlo eh. Ikaduha. Gitambagan tingali ning Padre nga. Kanang na ang Dolpo. Ayaw yung pamakak ha. Tudlo ka ng sultigyos tinuon. Ha? Diba? O pare ka. Mo advice nyo ka na posible nga mo nag-advise. Nga nga naman nga pagsultis media na lahi naman Dolpo. O na gitodlo si mong tatang nga mamakak Dolpo. Samtang nga sa laing bahin, Pilipinas nakaangkon na og 18 ka medalya sa 2026 sa Asian Games. Unya tulo ni ini ang gold, tulo usab ka silver, samtang 12 ang bronze. Straight to the point. At least proud gyapon tas Pilipinas, proud gyapon tas to ang mga players nga gipadala mga sukindig paminaw dito sa 2026 sa Asian Games sa Japan. Unya mo na nga 12 na ta, bisag ika-16 ta sa ranking mga sukindig paminaw sa nakaangkon og medal. Ang gauna mga sukindig paminaw putin daghanang medal ang China. Maoy gauna karon ani ining 2026 sa Asian Games nga gisunod ni sunod ang Japan. Ang China nakakuha sila mga sukindig paminaw og 252 ka medalya. Gisundan sa Japan nga 181 ka medalya. South Korea adunay 95 ka mga medalya. Human sa South Korea ang unsaning ni ang ika upat na Uzbekistan, ha, mo ba ni basa ani? Then Thailand, Iran, Bahrain, mo na nga mga top 10 makasama. Kita to ata sa top 16 na may nalang taon na. Unya congratulations sa tuang mga players nga nakakuha sa maong mga medalya. Straight to the point. Samtang 700 milyones nga fuel subsidy alang sa mga benepisaryo unta no atol sa organic fuel subsidy, wala mahatag sa LTFRB ngadto sa mga tinuod nga mga benepisaryo sumala pa sa kuwa. Straight to the point. LTFRB. Okay, patadya, choy. Sumala sa kuwa nga adunay sobra 700 milyones pesos nga fuel subsidy nga wala nahatag ngadto sa mga benepisaryo. Kay duna kunoy mga kakulian kasamang nestor. Ha? So kung dunay makakulian, nga nung wa manidayon ma last year pa mani ang uban ani ato pang 2024, uban 2023 pa. Ha? Nga nung hantod ka, wala mo na yung papangitaig paagi. Nga daghan kaayo ng mga taxi drivers nga naghuwat, daghan kaya mga tricycle drivers nga naghuwat, o daghan kaayo ng mga kanang naang gawa sa mga taxi drivers, mga sukindig paminaw, doon na pa yung mga habal-habal drivers. Ha? Tricycle drivers nga naghuwat, kaya wak makadawat. Ha? Ang uban na lista na, ang uban ni pirma na wak makadawat. Ha? Unya na aday kwarta nga wak mahatag. Oh, isa man na ginegosyo pa na. Kisa may nakanegosyo pa. At ni hatagag pagtagad sad makasama diri sa ato ang pagkulo kabildo ha kay kadako baning kwarta di ay ang wala mahatag mga sukindig paminaw. So mo nay paning kamutan ni kay kadagha mga kanana nagantos in town diri sa ubos. Ihatag na ninyo in town oy. Ihatag na ninyo sa mga angin tagaan ana. Wa ta kay balo mahanaw ra ni kalit basig masud nis malita.

0: Nasamtang nga sa laing bahay na itong hatagag pagtagad kay si Congressman Bini Abante. Natulog na usab ganiha dito sa impeachment court, ha? Unsa man is Bini Abante nga kuan man ka na naa nga paloy-paloy man ang Congressman. Ha, si Bini Abante, mga sukindig paminaw, usana sa mga gikapoy, ha? Nawa na ganahi sa impeachment tingali kay nagtulog-tulog na lang. Alingig pangutan-o ni mo si Jervil Luistro, Congresswoman Jervil Luistro. Ningon man siya nga wala na natulog, nag-ampo rana, yahaming giampo. Ana gyud, iampo gyud, ha? Iampo gyud mo kay asa na napadong inyong direksyon, ha? Ah, pag-ampo, good mo diha, day, Jervil, kay kanira bang inyuhang mga ebidensya, way klaro. Ah, mo na nga, pag-ampo, day, nga mamilagruhan mo, day. Ah, samtang ni pahibalo karon ang impeachment court, mga sukindig paminaw, nga walay mahitabo nga trial ugmang adlawa.
1: Straight to the point.
0: Ah, so walay impeachment ugmang adlawa. Ah, why impeachment ugmang adlawa kay matod pa sa impeachment court, mga sukindig paminaw, pinaagi sa spokesperson nga si Attorney Tungol nga ilaha usa nga hunungon ang impeachment, mga sukindig paminaw, para sa gitawag og strategic procedural post.
1: Straight to the point.
0: Ah, unya muna nga doon ako na sila yung mga kuan usab, mga strategic procedural post na pagahimuon unya doon ako na yung marathon impeachment hearing unya sa Oktubre 1 hangtod sa Oktubre 15. Ah, unya ko excited diba unta tong prosecution kasi Trillanes ko no mo salang ko no ugmang adlaw. Ah, unya si Trillanes, mga sukindig paminaw, ugmang adlaw ang managoy ito ipresentar. Ha? Ugmang adlaw ang ipresentar niya nganong hantod. Ha? Nganong mapuspon mang impeachment, ugba? Ha? Si Trillanes ni Adto nagod ganiha, kay gadahom sa nga ganiha sa ipresentar. Ningon nga, ugma na lang. So, ugma, unta, si Trillanes, makita na unta na ito si Trillanes. Ha? Ang problema, di na po madayon ang impeachment, ugma, base og ni hangyo ang prosecution nga dila na to idayon kay otro sa ni Trillanes wa sa tay makuha an ni Trillanes. Asig magdalar ni glawgaw sa Trillanes. Ah, si Trillanes, mga sukindig paminaw, nagyapa-yapa pog maayong muadto sinado. Ah, natural aron makita sa mga tao libre gud. Ah, kay mudagan gud ni siya og presidente kuno pod. Ah, dong, Trillanes, puyo na lang, dong. Ah, puyo na lang, dong, Trillanes. O niya, kanang naang, panguan na lang, diha, kanang nang imuang himuon karon mag, kuhan na lang ka diha sa imuang barangay, kibasin day, o mudaog pagkapag barangay konsihal. At least 2028 pa election, at least makapundo-pundo ka dito, Trillanes, ha?

0: matod ba sa mga iglesia Ariel Villaber, madahang kwarta na, ipanghatag pa. Magyod ka sa mga. Sir Benzi, si Abante, paatras na ang oras. Ano ba buntag matulog, ubit? Agarakwil, ha? Anya, ikaw gyod Dolpo, baka konjuga, matod ba sa bang Silvia Reformado Phil, ha? Ahahaha, ang labing butond kay si Father Flabby kay iyang giduyugan si Dolpo wa niya tambagi akong nagsulti bagyod sa tinuod matod pagkasabang miyo mo ha may gabi ikasama gikan ni Corazon Asusina Tanyula ha may gabi isad ha ania si Govin Dilin katawa siya nga Dolpo ko na ngala Rodolfo bito Rodolfo man ania kay sa mandi ay kanang naang minubo sa Rodolfo di Dolpo ha alangan ito sa tawagon og Rodolf kaswerte ra po si Ma'am Juliet kula nagagman oy ha may gabi ini mo diha ito ang kuang kwansap ka nang naang humble kayo og buutang maninay. Juliet ko lang naghagman na. Nang may gabi ni Modea ha. Ninang dito sa kwansap. At wasa dito ron sa Sweden ha. Pasilito e friends waso naminaw sad nato. Ay, kanibahin na sa mga kasama, tod ka na to sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule, mga kasama, maayo kayo. Alang sa mga pinangganti ko na magisunan, nga doon ay agipamati, no? Silang kalawasan doon ay mga sakit o balatian, nga gihambin sa kalawasan. Ay, kabalaka, mga kasama, ha? Naanatay Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule, maisab sa doon ay hubak. At doon ay makaigsunan na to, nga doon ay hubak, taas, gananaang daling kutasan. At daling kapuyon, ha? Kamarag kapoy ang panglawas, bitaw kadaadlaw, inom sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule, mga kasama puno sa mga vitamina, minerales ug nutrients, kung may kinahanglan sa tuwang lawasan. O niya, puno sa nisa tuwang mga kaigsunan, ha? Kay mapalit ang atuang Paragis Bila Bila Herbal Capsule sa Didings Pharmacy, GB Butika, JY Pharmacy, Best Way Pharmacy, Health Way Pharmacy, kaguban pang mga butika at farmasya duol sa inyong mga lugar. Ugma lagi unta, nindotong tanawon trilyanes, ha? Aganiha, kanana ang kuan magyod, si Basti. Aniya, tubang dito si Basti, dito mga sukindig paminaw. At least kanang marag, relax las Basti. Ginagmay, ha? Relax na pero katong pangutana nila wa mangyutay klaro ha wa mangyutay klaro to ilang mga pangutana kay kanang naang ilahalang yun ato nga ang mga tao mubalik og tanaw kay magatang ni Basti ha kanya ugma mga sukindig paminaw si kuana sad ha si Trillanes unta ko no apan wa man madayon ha ano kahangwa nila gidayon si Trillanes ugma para nako wa po klaro. Si Ikrim Nube, oy, may gabi eh, kumusta naman mo kasama? At isa nabalik og tanaw og si Jay Quijano. Naminaw na to, ibalita tong kasal ni Jitli. O, ito tong gisgutan gabi eh, kasama Jay. Ang kasal ni Jitli, ha? Ang gabi itong gisgutan na, may gabi eh, kasama ni Jay. Shout out, diha. Oy, si Jibber, TBN, ha? Okay, so balik ta karon tutaod magkasama human lamang sa mga importante kay sanbay lang sa ha dugang greetings sa katuang isgutan karon tutaod human sa importante kay alas 11:02 na sa gabi.
1: This time check is brought to you by Kidney Care. Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-Kidney Care. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. Kining abahin natud kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy. That portion was brought to you by Myra Lotions, Reveal Your Powerful Glow. That portion was brought to you by Pond's Bright Miracle, Lakas Makafresh. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. That portion was brought to you by Actimed. Hatid sa inyo ng Actimed, ng Generica Drugstore. Ginhawang Generica. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
7: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
1: That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. That portion was brought to you by Actimed. Hatid sa inyo ng Actimed, ng Generica Drugstore. Ginhawang Generica.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ang kainit sa hilana, dapat di na patugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangi na. Tusiran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough, ug katol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drift, ubo nga samok. Pag tusiran, tusiran.
6: Tusiran Forte.
3: Unilab quality yan.
7: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ubong makulit? Just stop it.
9: Sab wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
10: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxVit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
11: Kargato!
12: MaxVit Kargato!
3: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
13: Kumpirmi ka po eh. Naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na.
14: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
8: United Home. Unilab yan.
15: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Magsige, gani kag achi. Nagluha-luha ang mata. Unya na nga tulpa.
17: Fix it with Alnex.
18: Basta allergy symptoms, adunay Fixidoc ana.
19: Alnex, the most prescribed cetirizine brand by doctors.
17: Fix it with Alnex.
19: Source, IQVIA PMDI 2S 2025.
3: Unilab quality yan.
19: Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alnex. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Naay high cholesterol o diabetes?
21: Oh no!
20: Block the bowel with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
21: Yes!
20: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
3: Unilab quality yan.
8: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
22: Ato ang attack na alas sa 11:16 na sa kagabhion. Balik tang makasama diri sa tuang nga pagkulo kabildo karong gabhion.
8: Straight to the
22: this na taon si Kuan na kasama ng Geralda. Kato mga nangita na yung mga nangita na nataon diri. Ikaw ra usa mo Kuan, ikaw ra usa mo kanana nga sama ikaw ba ni mo. Ha, si Kwan, wa ni Kwan de, wa ni Kuyog Jerome. Tango ni Kwan, ha, Lailin. Ha, dito ni sila sa kananaang ato ang Kwan. Ha, dito ni Kuyog Gas GVP. Ha, GQ, so dito suman na, wana, kisa may nakakuha sa motor. Ha, nga, na may motor to nga gi Kwan. Kakanang na ang para full sa taga Win Radio nakuha sa motor oh. Ani kuani mo ni ang papremyo sa KBP nga to ang president nga to ang manager sa IFM no sa Idol Boy King siya maoy presidente sa KBP Cebu chapter kasamang ni Store nandot kayo bungga kayo donay mga papremyo nga katong sa kuan. Atunto ang sa pag-opening diri man to sa Kapitolyo. Naka-attend ato onya Domingo man to kasamang ni Store. Doon na gyapoy raffle-raffle. At least dili kay ko sang gabon aning raffle-raffle. Ay maka kaluyas Diyos, maka kon magyod da maka apil ko ning raffle-raffle kana mabunutan gani ko ngan, ha? Ani ni raffle-raffle kay kani bitaw sa pag-opening sa KVP atutong sa man to pizza size man tingali to sa September kasamang ni Store. Oh anak. Oh di nabunutan mo ko dito ato. Ha? Nabunutan ko niya kanang naang dito pod sa safe BG pod na nabunutan sa ko dito og kanang cash. Ha? Dito sa ato ang anniversary. Ha? Dito sa Bangkugon Resort and Restaurant nabunutan sa ko dito og emergency light. Ha? Dako ra ba kasamang ni Mala o ginagmay ra pero kay kanang mabunutan yoga ha niya kanang naang Ha, na, this wa bunutan sa taga ko ano. Gani ha ka doon ko kay kunay. Ha, na motor ra maka motor ng yugo ano. Ay, tanaw na ko itong motora ka sa mga nisor, ha? Ganang na ang sakto na postindog ba? What? Ay, sakto, ginis kong tiil. Ito nga, di na ko, warag di na ko, minaw na ka, di na ko, maglakaw, ani. Ha? Ako, ikonom, tanaw na ko sa motor, ganang gisend man to ni Kuwan. Ha? Kasama ang Aida ba to, nag-gasend? Ito, sa Idolbuiki ba to? Hatan ako, doon ay motor, ha? Nga, kanang na ang automatic na motor. Ayay, murag, kadi na kananaang tiboy na son, robak ko aning rapol-rapol. Gatong paglast, ha, unsa man tong diri sa may, kuan, diri sa may, kanibitong landers nga, katong tapukanan sa diha. Nabunutan man sa ko dito atong kuan, kanang bisiklita. Ha, nabunutan kong bisiklita, wala ko tagda kay taas kay. Anya kana na ang nakuha na mong ko ng bisiklita. Warag doon na ko'y trauma, anak. Kaya sa una, nagbisiklita man ko sa una. Ha, kana na trabaho ko, bikiri dito sa konsolasyon. Kasamang nisor ba, hurniro ko ka ng tiglimpios plansa. Ha, hurniro ko ka ng bikiri ba. Anya, kana ng tigtrapo ko sa lansa. Unang kikian ng kanang plansa, ng ibutang nga span, kay na nga pilit man na di ang lubot span. So, imunang hawanan di ha, unya katong bahaw sad, ang mga bahaw, imunang lubgon para ibulak-bulak sa Francis o kanang sa pandisal. So, ana, makadlaon, dayong naang hapon, konjote, bisiklita ko dito. Sus, nasaghiran, bita ko, tulili ko. Na nga, di na kay ko nang namura kong nai ka, panbaka na nabasa bisiklita, na ko'y mahadlok na ko nga, makuha ng tag-usap sa iba ko, palayo lang yung taon, ha? Biir ba taon ron, eh? Amo na nga, mas pili o na lang ako nga mag-backlay ko, ha? Maglakaw. Ha? Pero na ay motor kasamang nisor, labi na itong ganiya pag kanindutas motor, ha? Nga giparaful ni Idol Buiki. Ha, dutas motor ato amot na si kasaman GQ murag nagampo po ato ga maka mabunutan po sa motor. Ha, pero naa naman ni motor si kasaman GQ kompleto man sa motor. Duha ka buksa kana ng kasaman GQ no? Ang motor niya katong kwan yon no? Katong latest nga motor nga kwan o katong latest yung motor ni kasaman GQ. Ha, pero muna to asa win radio so congratulations sa nakabunot sa motor kay murag dito ko ganiha kasamang Nestor. Ha, murag delikado ako yung mabunutan, ha? Makamotor lagi doon tako rong gabi una, ha? Ito sang itsek si Radyo Man ZQ sa iyahang report, ha? Di anas bigas linya, mga sukin, di pa minaw. Onsa kahay nadag-an sab di Radyo Man ZQ? Yes, Radyo Man ZQ, onsa may nadag-an mo dito, may gabi eh.
6: D-D-D-Y-H-P Hanaman Report.
11: Yes, salamat ka sa mga Radyo Man BG sa itong pag-ani daw natin sa gawas kamayin na karamagarasa sa nagkalaw ng kagabiyon bago lang sa mga natapos ang KBP Crossing Party no, sa Kapisanan ng Borka sa Pilipinas at ang mga sakop sa KBP nga mga registration din sa Sumbo doon na yung himong closing party alang sa pagtapos na sa Broadcasters Month no, karong adlaw, karong adlaw o sa mga Radyo Man BG Mabulukon, Malampuso o mabungahon ang gihimo nga closing party sa mga radio station diri sa Sumbo na masakop sa kapisanan na mga broadcaster nag Pilipinas niya ang nakadaog sa grand prize taga FM radio no sa taga mo ano taga Win Radio.
22: Oh, Win Radio. Oh.
11: Taga Win Radio may nakadaog. Tama ay pangandoy ni Gerald Albios ng kuan ni George Kuya. So, oh. Ako, nako kataterwer. Yan hindi kayo gawa mo tanganan ng mga kuan, for salad, sa panadiha, bami.
22: Oh. So kuan din ang imuha ka na nga usaka set din ang imuha?
11: Oh, doon ni ka tapawer.
22: Pero nice. Kuan naman kayo, kanabuti na naghana na si Nyuha yung nana. Eh. Aka to motor oh.
11: No, better luck sa style na lang gid din tawo.
22: Ah, pero ay nala pangando, ay nakapila na magkabuk imong motor oy niya.
11: Ay, sa ay. Inotak mo sa ta.
22: Ha?
11: Awala na.
22: Depoy di raman sa dog kwad ta. Kana na ang nalama kay motor, duha na magkabuk niya, muhasang sakyanan sad da duha sa kabuok. So hatog na lang sa pero kanang nindot ni motora unta kay kanang naang labi nga dag ani wa nakay hunahunaong ba bayronon ba.
0: Mogyot kita.
22: Pero unsa man ning niya kanang naang nga naimpas sa maganis kumpanya ni?
0: Anong sa man?
22: Kani motor, wis kadaog ta kita mo abang ani, ubayad.
0: Ah, sa mga kang motora.
22: Kani nga na kwan ba, nadag-an ba? Impas anis kumpanya o on sa man?
0: Palit? Wala na lang. Ito na nas KBP ni Idol Boy K.
22: Aw, kas na kas dito.
0: Aw, kas na.
22: Inako o kanang na ang palitang ikaw madaw, ikaw makadaw, ikaw pa magdata-data rin.
0: Pinuan na.
22: Ha?
0: Anak.
22: Aw.
0: Wala na, wala na. Wala tayo bago anak. Para po na ganin na kayo, wala tayo bago.
22: Oh. Oh, like so nindot kayo. Oh, so ka, so ang taga Win Radio mo nakadawat ani.
0: Oh, taga Win Radio niya sa admin siya kasama ng Radio Mindili siya DJ. So na DJ ko no siya niya. Ka kon kon siya ron admin.
22: Mhm.
0: Ang interview kanya ni Tony Rufil. Siya Tony man ibunot kasama ng Radio Mindili ni Tony Rufil man.
22: Ah, si Tony Rufil mo ini bunot. Oh.
0: Wa gid. Ya, dili taga DJ na bunot ta.
22: Oh, wa gid taga Dewa HP na bunot eh.
0: Oh. Ginalan ta si Jose Michael kay kami kadalang may mga minor sila. Ang wa pa kadaog ta sa mga dagdagan po ta sa DJ kadaog.
22: Oh.
0: Kay Lusa. Si Juan Oliver Atis.
22: Oy.
0: Si George si Kuya.
22: Unya kay magpagulbol ra ba ni si Juan Ganes Oliver basta di pabunutan magpagulbol.
0: Magpagulbol siya nga sa pa. Kung ni gasa kong sawa eh.
22: Oh. Oslan man, oh. Oli kong danaw ani, oli kong danaw.
0: Oh. Oli ko ani ka.
22: Ah, pero pero kanang imuha karon mas ikaw mo eh paldo ron kay nabunutan pa niya. Do na pagyoy. Inigabot ito si mong asawa. Murag galabi kay smile mo asawa ron.
0: Paldo.
22: Ah, kada kada. Ah, pero mo lagi na nga katong tapirwer. Kita mo ko sa katong mag live gas TikTok imong balay puno mas tapirwer to ay. Ah, ikaw na lang na mo kasamang okay. Nistor dire. Oh.
0: So, ang panahon karon ka sa mag radio ang BJ, nagagandong gawo ro na mag 101 o magtutuloy si Carmo Rasa, pero bagang nag-og giog ya po palibot ang kawanangan atong kita karo Carmo Rasa. Sa report ya tong nakuha, managagaw nga mo drugista ra pagini sa kibog Bible Operation sa mga portiba sa PDSM dito sa barangay ng Kalung sa Konsolasyon karong hapon na. Ang nanakpan niya mga gagaw, gitanggong na karon sa pwede ang makinig makuha sa elektrisyon ang 100 grams gudahan siya buong nga mo balor kapin sa 680 mil pesos. Gidugan ang ipanidaan sa mga operatiba sa PDSM na mga kalihukan o giligal kalihukan ng mga nagagaw o diyang gisusay lang gipanidaan na suta o gusto ko nga nabalik giligal katugas gisusay na lang sa ka bypass operation. Sometimes sa live balita, patay kining usa ka kining driver nga human na bangga ang ilag gisakyat ga motorsiklo sa usa ka puso ga truck cargo og diha ni matabo sa may Barangay Hubay, lungsod sa Liloan, sa National Highway, yun, no? Ganabuntag. Aga, did on arrival, mga kaning driver sa motor nga si Jekyll Iparagiri, 29 anos, doon live-in partner, nga taga si Chularay Pitogo Consolacion. Samtang naangol lang iyang live-in nga mga back rider at giro nga si Lovely Ann Panahon, 30 anos o money ang guwan ang back rider sa sino sa dito sa Liloan ang internet sa Torpe ang motosiklo nga gimaniho ni Iparagiri unya ang driver sa Foso Truck nilhad niya si Edelberto Balaba Pepito Jr. 45 anos sa Biudo o nagkuyo sa may Kapulay Tayod Liloan. Onya ang motor nga gimaniho ni Pargiri padung ni sa Konsolasyon ug pagabot niya sa may nisputan nga lugar dunay usa ka kining Puso Truck nga giatras ni giuna gikan sa parking lot sa Sakapikiri dito sa nisputan nga lugar ug kusog nagpadaga kining driver sa motor wa makabantay yang atras kining truck nila na nabangga kining motor nga masuta sa grabe pagkaangol sa driver nga si Pargiri ug gadol kita sa tabalanan na panway suerte kay gideklar kining dead on arrival. Onward sa patrol ang inyong radyo man, Joseph Osmeno, DYSP, Tataka RMN.
22: Kasaman si Kyo? Kasaman si Kyo?
0: Yes.
22: Ingon si Kasaman Gerald ba, in siya nga, grabe, oy, kanana ang kapaldo mas Kasaman si Kyo, naway niguli, ani ron, magkapalidit, gini ron.
0: Grabe ilang sabot ni pag-ambil ni George Biscoya, ni Girly.
22: Huwagin sila nabunutin, endo ha?
0: Oo, gidon ilang ipangandoy ang motor.
22: Motor gidon ta, oh.
0: Unya man ang kuan ang pangandoy nahulog.
22: Nahulog ta, no.
0: Ilang taas nga pangandoy natagak.
22: Ah, sige la, sunod na lang.
0: Wa mahunlak ka galitar kun unlak, himay nga nahunlak.
22: Oh, nahunlak. Kanang himay ang nahunlak ko sa toy kuros ana, nakalimot mo kun himay nahunlak. Ha?
0: Oh, mo ano kun ta?
22: Himayang nahunlak. Ano ba ito, no?
0: Anong taon tama yung video kayo? Makakuha ko nga kung gamay, pero kung sila-sila-sila-sila, hindi ko kumawa.
22: Oo, nakuha, no? Ah, sige lang, ugma itong kung ano,
0: no? Ugma lang, ugma. Ako na-research, ako nakatahan, ugma. Ako na ito, ano?
22: Hindi, kanay mong tapirwir ba? Basta hindi ka ganahan, ana?
0: Aday, anga. Pagkita ko pangandoy nga mukhang tapirwir kay para sa mga bata niyo, mga ligog dagat, mga sudlag mga pagkaon ba?
22: Aday, may ligog dagat ron?
0: Adili-dili pa man karon.
22: Adili karon.
0: Masabot ba?
22: Pero pananglitag imuha nang ilabay pag-ingon ha?
0: Ayo.
22: Ha?
0: Ako ni taguon.
22: Taguon.
0: Gamiton. Taguon nga gamiton.
22: Pero dili maayo na. Sa plastic na.
0: Ay, kaya ka lang mga tao. Tutupilan ni. O karan eh. Basta na. Galit ka sa mga mall. Mga kuna ni kapin dali. Mga kinintos kapin.
22: Kinintos?
0: Oh,
22: abi dada diri be dada diri dada diri.
0: Abi dia nak. Mau sebut aku sekali bo tu ha. Sabut-sabut nak
22: tak. Asyik be dia tu data tahan.
0: Hey, go ahead. Selamat. Mana kasih pagar tu be tu. Di kasih segawas tu lepas pasulang jurang juman. JQ.
22: Okay, selamat kayo Rajuman JQ semuhang report. Ah, niya. Oto nakadaog ati sa kadaog tao dili tanton di malason. Ah, si Radio Man JQ. Ah, nakadaog kuno sa mga tapirwir daggo kasamang ni Sir, ha. Ah, dito sa tuang closing sa KBP. Oh. Onya dugang detalye sa tuang mga balita sa dato ang i-check makasama kay rito sa dugang nga detalye sa tuang balita sa DB, ha? Langyaw nga giingon nga nakainom nasulod sa Osaka Imnanan sa Osaka Beach sa lungsod sa Panglao, probinsya sa Bohol, ang nakabsan sa kinabuhi. Ito kumplito ang detalye sa report ni Radio Man Arnold Bustamante.
1: DYHP RMN Report.
12: Patay na nga dadangat sa Celestino Galliares Memorial Medical Center sa Dakbayan sa Tagbilaran ang 63 anyos galangyaw humani bunali og bangko sa kikaaway sa Osaka Imnanan sa Aluna Beach sa Barangay Tawala, lungsod sa Panglao, lalawigan sa Bohol, alas 11:45 sa gabi inatong Sabado. Ang biktima gilang si alias Brit, 63 anyos, American National nga kasamtangan nga nagpuyo sa Maripads Resort Purukdo sa Barangay Tawala, lungsod sa Panglao. Sa investigasyon sa Panglao Municipal Police Station na sa Iran nga nagkalalis ang biktima og ang suspitsado nga pulsubog na nga si alias Robert, 41 anyos, taga Purok 3, Barangay Dimiao, lungsod sa Panglao, sa sulod sa Osaka Bar sa Aluna Beach. Sila yung nagkainit na ang ilang panag-away nga may resulta sa sinumbagay sa duha apan may kuha ang suspitsado og bangko og dayang gibunar sa biktima nga may resulta sa pagkakuyap niini. Dali nga nanawag ang management sa Imnanan sa ambulansya sa Panglao Emergency Medical and Rescue Unit aron nga dalhon sa tambalanan sa tagbilaran ang biktima apan gireklara siya nga dead on arrival ni Dr. Fatima Jane Gadi Pauline. Kasamtang ang ikustorya sa Panglao Municipal Police Station ang suspitsado nga si alias Robert, samtang padayon nga mihimo silang imbestigasyon ang kapulisan sa Panglao. Gipanghinabi na nila ang mga saksi lagip na ang pagsusi sa CCTV footage aron ilahang nga masubay kung unsa gyud ang sirkumstansya sa insidente nga nung misangpot nga to sa pagpamunal sa suspitsado sa biktima nga may resulta sa kamatayon ni ini. Kasama mo sa Bohol Police Provincial Office, ang inyong Radyoman, Arlo Samante, DYHP, Tata Carmen.
22: Okay, salamat kayo nung Onia. Kanyang bahina sa magkasama, hatod ka na to sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ito ang kape makasama, mayo kayo. Alang sumisun na mga pinanggantig paminaw nga mahiligon kayo o kape. Ayaw na pangitag laing kape makasama kay Dianay. Makahatag o mayong binipisyo sa tuang panglawas tungod kay 17 ka mga prutas o gutanon nga gisagol sa tuang kape nga mao ang EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang EXL Makabuhay Coffee Mix makasama doon na sa sagol nga rose hip. Nga doon na anti-aging properties, doon na pain relieving properties. Kalibihan ang sakit sa arthritis. At mga naminaw, ha, tumakaigsuunan sa Ang ato ang kape dunay luya, dunay dulaw, dunay turmeric, dunay kamungay, dunay mangustin, dunay tapol nga bisaya nga mais, dunay bayabas, dunay insulin plant, dunay stevia nga may gapalami sa tuang kape, dunay barley, dunay arabica, onya adunay ginseng ug uban pa. Ang ginseng makasama nga na sa tuang kape makapaabtik sa tuang panglawas. Busa makalahutay ta matag adlaw panikay-sikay. Kon kita kanunay nga nakainom sa EXL makabuhay coffee mix. Onya kay do naman tay lahutay para sa panikay-sikay. Do na po tay gamang lahutay para ni nanay tay. Tinuod bitaw sa lahi tay. Pag inom kay nga naman abtik imuhang lawas ana ha. Basta makainom ka sa EXL makabuhay coffee mix. Onya kon magisgot tag haplas ha ni ana sa tay EXL makabuhay oil. Ang atong haplas maayo kaayo sa panakit sa kalawasan panglaylays mga lutahan mga panuhot. Huwag tangon makasama sa haplas haplas onya may sabni sa pangulngul sa mga kaunoran. Ang ato ang haplas sa usab kon mga haplas ka ani dili ka pa akon og lamok busa malikay ka sa sakit nga dengue kon kanunay ka nagapang haplas makasama labi na ro mosanak ang lamok basta maguwan-uwan gani panahon sa sayos kagabion og arenas kadlawon makasama stilan mosanak ang lamok sa muna ang ato ang tapinan ang lamok nga dili makapaak sa tong panit mga haplas ta sa EXL makabuhay oi. Ay sa mes katol-katol sa panit pinakan sa gagmay mga mananap ha. Ang atoa nga EXL makabuhay oil. Mapalit ang atoa nga kape sa EXL makabuhay og sa haplas na to diya sa 360 Pharmacy, sa Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CSG Pharmacy og uban pang mga butikag farmasya duol sa inyong mga lugar. Anya si Jeffrey Dungog ha, naminaw na to. Jeffrey Dungog og si Nini Velasco, John Quirante. Maing gabi Sir John ha, og si Anito Carrion. Jojo Huyufuria, naminaw na to si Apolonia Caniete. Og si Quirino Sibuco. Onya matod pa ni... matod pa ni... Nang laina nga words na bunutan. Oy, ha? Maulagi, kanana ang nang... Tess Arliso Barliso Rabadon ha? Minaw sa nato sa Ariel Iglesia Villaverde. Sanbay sa magkasama ha. Balik na karoon tao naman sa importante kayo. Sanbay lang sa ha. Unya dugang isigutan na karoon tao. Alas 11.36 na sa gabi.
2: Usa ka si manang tambal sa pamilya, igo ka ha sa 150?
4: Pwede sa Actimed. Actipit man.
2: Dimples. Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han, ang pang-allergy defense na ako.
4: Actimed. Actipid.
2: BP support ni nanay. Vitamins ni kuya.
4: Actimed. Actipid.
2: Unya ang quality.
4: Sa Actimed, Actiak. Pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa ka simanang ginhawa. Adto na sa Generica Drugstore.
21: If symptoms persist, consult your doctor.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Our gentlest care for every Filipina. PH Care.
2: Ang kainit sa hilana, dapat di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
6: This Time Check is brought to you by Myra Lotions, reveal your powerful glow. This Time Check is brought to you by our gentlest care for every Filipina. PH Care.
2: Ang kainit sa hilana, dapat di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix.
7: Ang lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sabwana reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS. Mga kasama, ako si Radio Man, Attorney Buin Algono. Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape na dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, dunay 200 IU na pure ug di kalidad na vitamin D3. Duna sab kini Rishi Mushroom Extract na abunda sa polysaccharides ug tripertines nga pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, dunay say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape! Nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon, nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Mga kasama, ako si Radio Man Attorney Buin Algono. Hatagan mo na ko og mga rason ngano nga Life Extension Vitamin D3 ang dapat ninyong pilion og tumaron aron maulian sa inyuhang mga sakit. 100% made and formulated kini sa Life Extension Foundation, ang pinakadako ug pinakalapad nga medical group dito sa US. Sa usa lamang ka soft gel, dunay 1,000 international unit strength or concentration nga kinahanglanon kaayo sa atoang panglawas. Rehistrado kini sa FDA Philippines. Is it over-the-counter drug? O dunay approved therapeutic claim and effect? Top-rated kini nga klase sa vitamin D3 base sa consumerlab.com survey sa US. Available o gidistribute sa North America, Latin America, Europe, UK, Australia, New Zealand, og sa Asia. Kini ang number one vitamin D3 brand nga prescribed og recommended sa mga medical doctors sa Pilipinas. O diba? Kung kayuhan sa balatian nga sigurado o dili ka kabado, dinhi na kita sa Life Extension Vitamin D3. Kay mismo mga doktor ang misalig ni ini, dili jud kita gusto nga magkasakit. Uban ang healthy lifestyle, kanunaya ang pagtumar sa gisaligan worldwide ang Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
15: Ato ang atak na alas sa 11:46 na sa kagabhion. Balik na magkasama dere sa ato ang pagkulo kabildo karong gabhion.
16: Straight to the point.
15: Oni sa mga naminaw na to ha. Kailan sa mga katulog diha. Ala sige, inom-inom lang sa mga kape ha. Ania piyong-piyong lasang mata, dungga nagtingog ra onya tay. Ha, kuhitas nanay tay. Ay na nga, balik na ha, balik na ta. Onya sa mga kwan na to sa... Ganibahin na sad makasama hatod ka na to sa DTX sa 500. Ato mga iksuna mga naminaw sa karong adunay high blood ha. Ato nga mga high blood ron na to nga makiksuna taas og dugo, taas og blood sugar, taas og kolesterol, ayaw na makasama pasagdi ha. Inom gyapon mos nyo mga maintenance nya gawas ni ana imni na o saguli naginom sa DTX sa 500. Kaya to ang DTX sa 500 makatabang sa to makisunan nga adunay high blood. Onya may ni sa kay kampyon nga proteksyon kay adunay 1.3 million orak units nga antioxidants epektibong pangundra sa mga free radicals ug oxidation. Ang to ang DTX sa 500 may sabni makasama sa kantong adunay fatty liver disease, cardiovascular diseases, at mismunang adunay problema sa kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, ay kabalaka makasama. Aduna gani insomnia. Maga DTX sa 500 ta, makadili makatulog taro, makatulog mangani apan minanok ang pagkatulog, mag DTX sa 500 na ta. Ang DTX sa 500, mapalit sila nga clinic, mao ang Clinical Alternative Medicine and Wellness Center. Kanamimutang sa Unit 102, Marijoy Building, Hakusalim Street, Cebu City. At bang sa The Freeman Super Building, Ogloyo, sa Gaisa, Numain. Pabisitaha makasamang ilahang nga clinic, hakay. Nagtanyag sila og libre nga medical check-up. Ha, kasamang nesor, libre ang medical check-up. Wa kay bayran sa check-up, kay libre. Aoniya, maka-discount pagyuka sila nga mga produkto. Kung ato ka makasama mo palit sa DTX sa 500 sila nga clinic and pharmacy. So naadi-adi ha sa Luyos ga isa no main. Ato nga mga dili kayo sonados ga isa no main. Diha atbang sa University of the Visayas ha. Mapalit sa DTX sa 500 sa uban nga mabutig ang farmasya. Dol sa inyong mga lugar og diha sa Negros Oriental og Negros Occidental. Okay, so itong hatagag pagtagad di makasama kay kanang kaganiha dito sa impeachment court unya naghan ang nagatang sa presensya ni Mayor Basti Duterte. Ha? Naghan ang nagatang tungod kay sunan kung ka nga kanisas Basti mga suki hindi paminaw istorya sad siya murasad sa iyang amahan kasamang nisto. Ha? Pero may nalang kay wala siya mang kanabang kanabitaong mugamit og mga pulong pagpamalikas. Ha? At least wala. Wala nakapugong siya ng kaugalingon. Kaya pagsugod raba sa kanang impeachment ba nga mo? Mo padong siya mo kanang namutik sa oath niya kasamang liston. Ha? Kuan raba kanang pag-aksyon tan niya glingkod. Pag-aksyon tan niya pung-

tanawa ha. Atua nga kono, atua nga tanawa. Nakanakanay, tanawa, tanawa, tanawa, video mo niyo, tanawa ha. So, ganiha na yung katong pag-action na action sa lingkod, unta. Ha, mo-action sa lingkod si Mayor Basti. Pagtanaw niya, uy, na mas abante sa atras ko, ganas abante. Awa ra ba ng naong abante? O na, luyo ay, ha? Daghan yung nag-ingon, wagi angay ni sa abante nga. Ha? Wagi angay ni sa abante, magdala-dala ng krus. O... Ayaw lang po, dili lang po nato ihukom sa abante. Ah, dili po maayaw maghukom ta. Dili ba po maayaw mag-judge, ha? Ah, di nato i-judge si abante lang. Kay Congressman, baya na, o niya. Tino, nagdala-dala siya na yung krus, ha? Amo nang uban mo ingon nga, ha? Abante nga. Ha? Abante nga, wa may kanang naang, kuha, no? Tanawa, ha? Naong abante. Tanawa sa mo ni ang, ha? Tanawa ang kanang naang, ha? Padung mulingkod si Mayor Basti. Mulingkod tas Mayor Basti, kasamang Nestor, pagtanaw niya, paglingkod niya, uy, di mas abante si Luyo, ha? Si abante, sad, mura nag-abot ilang pananaw, pero, si abante, dili ni mo makita yung mata o gasa padong kay naka-shade man siya kasamang nisto. Ha? Abot doon kung sa'yo natuha ka ng abante nga. Kanang na ang musuot yung shade kasamang alan. Ana, gas, init. Init ba? Para nga ang kanang sa UV rays mo, kanang ma-protected imong mata sa silaw, gikas, adlaw. Ha? Muna nga mo suot ta advice bol gito katong na UV rays bitaw nga kanang naa nga UV protection, ha, UV protection nga kanang naa nga sunglasses. So nang kasbini abante nag sunglasses bisag to asulod sa impeachment court. Akalandong dito, ha, kalandong aircon pagyod landong kayo. Apan ngano man nga murag ya dagoy ning gituyo aron ang ihang mata dili ma klaro nga, nagpatugtog siya. Ha, so may nakaon kang abante. Tanawa ha, why init sa sod? Aircon pag yun, bugnaw kayo, why init? Pero nag-sunglasses dito sod sa impeachment court sa abante. Ha, so muna, gani ha, pag-aksog lingkod ni Mayor Basti, lingkod si Mayor Basti, pagtanaw na sluyo, uy, namas abante, ha? Ni barog po sa abante kay nakitaan mas abante oy ha balihin ko ba kay wasig makita na sa ko matuog ko ani ah tanaw ha bekana kana kana to to to i-play kay sa Manjeral bekana tanaw ha ah tanaw ha oy ah lingkod sa oy ha kay ngons basta siya ang paminaw putang ina pero wa na gisulti sa iyang huna-huna kita na tanaw ha. Pag-aksyon naglingkod, nakita niya sa abante. Si abante po, ha? Pagtanong abante nga, kita mas Mayor Basti niyang nasa sluyo, atras mo sa abante. Tanawang naong ni, ha? Tanawang naong abante. O, kana bang, bantay kaya sa unas, bata pata ka sa mga alan nga, gusto tang mo atos, o kuyos tong mama ba nga, atos tabo ba? Ha? Gananta mo atos tabo, gananta mo atos canggi, niya, wag yung tadadarit. Kaning naong nga, og nabata pa ni sa abante, kaning naong ni abante, og nabata pa ni kasamang ni Sir Angaya na ning muligid. Ah, dito si Mayor Basti, ganiha, o niya, ha, pagtanaw lagi niya nga, uy, di mas ikuan, ha, di mas abantes kung luyo, ha, murasag nakuratan si Mayor Basti, tanaw, may kanabayan na. Tanawa, tanawa. Balik. Kung nakuratan, basta isa, no? Oh. Imis mo lingkod siya. Wala siya na yung lingkod, no? Barog lang siya marapok na hadlok. Si abante, nilakaw sa abante. Ha? Wag yun, ha? Si Basti, si Mayor Basti, wag yun mo kihat ni abante. Ha? Wag yun siya mo ismile. Si abante sad mga sukintig pamino pastang pagamug-utag yus now. Wa po, natanawa ha? Si abante, wa gyon.

0: yun mga sukindig paminaw mo, smile ni Basti. Ha? Why mo ba smile? Ha, tanawa pa ka mag-utas na Hadlok tingles abante nga ayay, huwag mo na yung mapresidente, murag mapreso, magigkuanig mo na yung mapresidente. Ba? Aso mo na ang kaganiha dito sa dito mga sukindig paminaw sa impeachment nag gipapanumpa si Mayor Basti dito on yung iya mga tinubagan mga sukindig paminaw magba nga kanang naang concise ha sabisay concise kasamangki dasok oh kana bang og sa kuan ba pintok kunya dasok nga pagkatubag gagmay lang ha gagmay nga tubag apan kanang naang klaro mga sukindig paminaw ha betanawa ato ang kuanon kana naang asunto sa video kasama Gerald nga kadto bitaw gipapanumpa na siya dira sa kuan na barog na siya dito mga sukindig paminaw itong paminawon sabi ha si kuan Mayor Basti mga sukindig paminaw aniya kani maone ang abogado sa prosecution ha si Attorney Ted aniya kanis Attorney Ted na naakoy na may ungan ani dito sa Amos Negros na murag sinoy saro ha ah, patay na rabay ang taon to si Kuan Anheng Noisaro, pero kani si Attorney Ted, may ongyog kang Noisaro, ha? Tanawa. Ah, sige, kani. Ito, paminaw.
1: So, Attorney Ted and Attorney Justin.
2: Good morning, Your Honor.
3: Good morning, Your Honor. Thank you.
1: Good morning, Attorney Ted. Long time no see.
3: Same here, Your Honor.
0: But now, see now.
1: The good mayor, to the witness stand. Kindly situate him to the witness stand. Before we,
0: there is Mayor
1: Basti.
0: Allow
1: counsel to make an offer.
0: Oh, saka na siya sa kwan. Saka na siya sa witness stand. Oh, pagtanaw niya, uy, naman si kwan. Uling kunta siya, tanaw. Oh, nene, kanina yung tagikan di siya sa... Agikan sa dito de sa kuan. Ha? Ibalik sa kuno to kasama Gerald. Wait, dia mo dinhi ang kuan mo dinhi ang katong whole video gyud kay kanay balik sa bay. Ha, tanaw ha kadto bang pagtawag na ning sa ngalan. Pagtawag na sa ngalan, barog sa dayon adto sa dito sa witness stand, ha? Kadang likuranan sa witness ba. Ha? Mo kuan unta sa kana tanaw. Tanaw ha, okay. Ah, andanas basde, ha?
1: So to make an
0: patong des basti dito sa lingkuranan sa witness. Ha? Paglantaw niya naman si... Uy, lingkod na siya. Pagtanaw niya naman sa abante. Nag-abot ang ilang duha kang mga pananaw pero wag yun mo ismail. Wag yun sila ismailay kasamaki. Ha? Tanaw mo. Lingkod na sa basti. Pagtanaw niya naman sa abante. Ha? Barog siya balik. Si Abante po, pagtanaw niya nga, ayay, puti po, isugag tinanawan si Basti dito niya, pahawa si Abante. Ah, sige, padayon sa Manziral, be. Sige na.
4: Dinig naman ako.
1: Attorney Te, would you like a platform?
3: No, Your Honor, I think you can hear me, so I think that's more important.
1: Okay. The clerk is directed to kindly administer the oath to the witness.
5: Sir, please raise your right hand. You... Sebastian Z. Duterte.
6: Hi, Sebastian Z. Duterte.
5: Sir, just let me administer the oath po.
6: Okay.
5: You, Sebastian Z. Duterte, do swear that the evidence you shall give in the case now pending between the Philippines and Vice President Cyrus Zimmerman Duterte shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help you God.
1: The witness nodded and answered in the affirmative. You may, upo na po kayo, Mayor Duterte. Naunawaan niyo po yung inyong pinanumpan, kaugnayan yung pagtestigo ngayong umaga.
7: Yes, Your Honor.
1: Salamat po.
0: Ana. Si Abante ni pahawa na sa iyahang kuan. Ha, si Abante mga sukin digpaminaw ni pahawa na siyang gilingkuran kay tatanaw niya isugan ni kuan, isugan tanaw basti oy basigbalo parantas kumo ani. Ah, pero ay kabalaka Abante, di man tingali na madahan po dili po tingali na mag-iskandalo oy. Adili mag-iskandalo si Mayor Basti diha. Adili man na mag-iskandalo nga manglupad ng kum. Ah, so muna ang kuan in town. Ah, muna ang kuan ganyan. Nahitabo dito mga sukindig paminaw sa kanang na ang impeachment court. Ani ugma niingon man to nga ugma si Trillanes na pudunta pero wa madayon na ngano kaha nga wala nila gidayon ang hearing ugmang adlaw ani Trillanes mga sukindig paminaw nagyapayapa lagi kay mo witness mo dito siya sanong tay appeal ni Trillanes ana. Amot lang tanga Trillanes basin og naasiya yung mga ligonsad nga mga ebidensya o na okay. Ha, onya unsa may pero at least maminaw lang ta ha kay mga tao mga sukindig ba no kay balo naman sad og 15 og 11 Australian. Ha oh so muna nga kanang na ang kuan. Ha atoa makasama nga tangan la Australian ha. Pero kag gani ha wa sila na kuan wa sila na titi ni Mayor Basti gani ha. Ha, ang prosecution ay may nakuha. Ha, way nakuha mga sukindig paminaw. Ha, may pa si Abante, nakuha pang natug. Anya, kinimbahin na sad magkasama hatod ka na to sa Life Extension Vitamin D3. Alang sumisun ng mga naminaw o mga nagtanaw sa Facebook. Kung doon na mo'y kailang at doon ay type 2 nga diabetes o kato mga diabetikon, ing na nga paimna sa Life Extension Vitamin D3. Kaya nga to ang Life Extension Vitamin D3 mga kasama, maayo kayo epektibo kayo sa mga kaigsunan na to nga adunay type 2 nga diabetes. Ito na mga diabetikon. Ang pag-inom anay kung palitan ikaw aduna kay diabetes, tulong ato sa 5 cups of gel kada adlaw. Pero kung dili gani kay dako ang budget, pwede ra sa nagtulo. O sa humag pamahaw, doa sumag panihapon. O niya, ang ato ang pag-inom sa katong pamintinan sila nga para malikay sa diabetes o guban ng mga sakit, pwede ra duha. O sa humag pamahaw, o sa humag panihapon. Ang nakanindot makasama sa ato ang Life Extension Vitamin D3 kay gisuportahan ni sa daghan ng mga medical studies o sa mga doktor. High quality, limpyo, potent formulation gikan sa USA. Anya nakanindot sa dani makasama certified ilisil gyud siya. Ayaw magpalit ni adtong walay tatak ang iyang soft gel bitaw. Naa say tatak nga ili pasabot na Life Extension. Ha, so ay magpalit nga gaway tatak na kay delikado og piki kana ha. Tungod man sa ka-epektibo sa Life Extension, doon na nilagay mo himo sa doglain. No? So muna, ang kuwan na yun, yaka nang naitatak yun, ha? O niya, ang itong Life Extension Vitamin D3, mapalit silang clinic and pharmacy diri Cebu Dock Building, o yun sa Mesminia Boulevard, Cebu City. O Danalas Guardia, Cebu Dock. Dito sa Consolacion, naasa Atbang Jalibis Consolacion, padong kasod sa Merkado. Dito sa Negros Oriental, nas Dumaguete City, tapad sa Kamanhak Terminal. At dito makasama ang atuang clinic and pharmacy sa Life Extension. So, sa uban ng mga butikag farmasya diri sa Cebu City, mapalit gihapon ninyo, pero siguro doon lang, nga kanang dunay tatak nga ili, ha?

0: Alas sige, onia, kuan naman di ay, alas 12:04 naman di ay, ha, sa, alas 12:04 naman sa Kadlaon. Ha, si Ivan is si Umbos, ha, is si Trillianis kasamang Benze, ha, surambaw sa Senado, ha, bisag among iro o iring, dili na mailad niya, matod pa kasamang Ivan is si Umbos, grabe ha. Rogelio Digino, ha, da, ha, mga politiko kuno nga kuano panya Lucy Datolaita Ilevera na mina nato si Jerry Briso basti hadlok manang turi matod pa ni kasaman Jerry Briso panya may pagpaminaw kuno sa mga taga Hilaitan na dito sa Gihulngan agikan ni kasamang Jiber Tibin na si Iglesia Ariel Villaber o oh, naminaw sa nato kanunay ni nga minaw bitaw sa pod ha o ni Jane Abilia ha namina na to si Ardin Cabiso dito sa Giwano sa ni Gisuwawan na tingali na siya sir ha landong man ata props na niya ha hindi makita yang mata kung makatug ito pa ni kasamang Ardin ha ito'y mali sa Deslahog ha may pagpaminaw nyo dito ha. Okay, so ano mo tayong oras mga kasama kapadayon sa tulungan. Salamat kayo ninyo. Kao Andres Master Control. Si kasamang Kisus Minia. Ganya kasamang Neso Romicilio. Crispy Kaslawa kasamang Gerald Albiosa. Alan Talot Liber Atis Rubil Boisir. Ato ang Chief Technician. Ako nalang ubus ng alagad sa kahanginan inyong radio man. Benji Ulpos Tanghian. Ang manamilit kayo pangis pag-ingon ang Diyos mag-auban ka na tuntanan. At tanan napit sa nang panahon. Tatak RMN.
1: Straight to the point. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine!

0: tema, mungkin yang importante nga muturok nga konta ng mga sakto ang moisture. Once makaturok na siya, wala na tayo problema na ito nga sorghum kay mabuhi na gina siya hantod-hantod. Bisa mabahaan, bisa mainitan, mabuhi na gina ito ang nga sorghum. Nga sa pod, ang ito nga bayo dili sa probinsya sa Bohol, karoon na nay nagaplano nga naay mamulit diha sa lungsod sa San Miguel. Dugang mga detalye, pangutana lang mo, there is the final report siya kay Masinatay, dugang mga kalambuan.
1: Okay, daghan kayong salamat mo, Sir Giovanni P. Hanuan, ang atong Science Research Specialist 1 din sa Cebu Experiment Station sa Department of Agriculture. Uga po ang focal sorghum and soybean niya. Wala man tayo oras, Sir, no? Sayang din tayo. Daghan pa dito. Kung takog mga pangutana, Sir, ba? Kabahin aning unsa may nutrients nga makuha nato sa sorghum o pila pa kabuan sa sunod na pod, mga kahigala, no? So stay tuned lang mo sa sunod na pod nga adlaw, mga higala. Daghan kayong salamat ug mayong adlaw ka natong tanan.
2: Kung dirhi natapos kining tulumanon, malungtarong pagpaguma. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Malungtarong pagpaguma.
3: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHB RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Radyo mo nationwide.
5: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
6: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
5: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
5: Heavy duty linis, bawat pahit.
7: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS. Maulan man, no worries, na amoy kulubang damit.
9: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bangon ng Charm.
10: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Bangong kumaka bloom sa Charm!
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
8: ACS.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washy!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
13: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
12: Mula noon hanggang ngayon!
14: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
15: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
16: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
15: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
16: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
15: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
8: ECS.
17: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
18: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
19: Mapalit sa mga butika.
18: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS!
4: Ang kinis na niya?
5: In fairness, nag-glow up.
4: May budget?

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa simbahan at relihiyon. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Mateo 5, Kapitulo 13 hanggang 16. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang ang Diyos, O Panginoon, at ayon sa iyong kalooban, kami ay sasamba lamang sa iyo at wala ng iba. Tulad ng ipinag-utos mo, sinasamba ka namin na bukal sa aming kalooban, kahit saan pa man kami naroon, at ayon sa makatotohanang pagkakilala sa iyo. Iyo din kaming tulungang mamuhay ayon sa iyong banal na salita, upang kami, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, ay mamuhay at makitungo sa aming kapwa na may pag-ibig, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Naway kami ay manatiling namumuhay na may takot sa iyo, Panginoon. Iyo kaming tulungan na gumawa ng mabuti sa lahat ng tao sa araw-araw. At anuman ang aming ginagawa, naway gawin naming ito ng buong puso na parang sa iyo kami naglilingkod at hindi sa mga tao. Iyong bigyan ng kalakasan at dunong ang aming mga tagapaglingkod sa aming mga simbahan nang matulungan nila ang mga taong manatiling tapat sa iyo at ang naligaw ng landas na manumbalik sa iyo. Ipinananalangin namin na naway ang aming mga simbahan ay magsilbing tahanan kung saan naghahari ang iyong pagmamahal, pagpapatawad, pagbabalik loob sa isa't isa, kahabagan, pagbibigayan, pagkakaisa, kagalingan, karunungan, katarungan at katotohanan. Iyong paghariin sa aming mga puso ang tunay na kakumbabaan, pagkahinahon, pagkamaamo, pagpapasensya, pagpapatawad at malasakit para sa isa't isa. Sa pagdating ng panahon na mga hindi pagkakaunawaan o kahirapan, naway manaig ang pag-ibig, malasakit, pagbibigayan, pagtutulungan at pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami ng pag-ibig na matyaga at magandang loob, hindi maingitin, hindi mayabang ni mapagtaas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, umapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, pag-ibig na hindi natutuwa sa kasamaan, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Gawin mo kaming tagapamagitan sa anumang hidwaan at magsilbing halimbawa ng pagmamahal, pagtitiis, awa at pagtatyaga. Sa lahat ng alitan, gawin namin ang lahat sa ikapapayapa ng lahat at ng kami iyong pagpalain. Iyo kaming turuan o Diyos na hanapin lagi ang maganda at mabuti sa aming kapwa, higit pa sa mga kapintasan, sapagkat lahat kami ay may kanya-kanyang ding mga kahinaan at kalakasan. Iyo ding palakasin ang iyong simbahan o Diyos, nang kanilang patuloy na ipangaral ang iyong salita na may buong pagtitiyaga. Naway sila ay magpatuloy sa pagtuturo sa mga tao na sundin ang lahat ng iyong mga kautusan para sa kanilang kaunlaran at tagumpay. Dalangin namin na iyong ipadala ang mga manggagawang kakailanganin sa paghayag ng iyong magandang balita ng kaligtasan at bagong buhay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus sa marami pang mga tao, lalo na sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: mula sa number 1 smart dishwashing paste.
1: Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
0: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
2: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
1: Tanggaling-galing mo.
2: Smart dishwashing paste.
0: Heavy duty linis, bawat pahit.
3: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
5: Charm, Fab, Con. Pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulob. Sa bango ng Charm.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangong kumaka-bloom sa Charm!
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
8: Ato nga, oras karoon, alas 4.42 na.
9: Unang radyo, unang balita.
10: Kasama si Headlines karoon.
8: Headlines sa ato mga balita. Davao City Mayor Sebastian Duterte mitataw nga dili niya aprobahan ang mga kontrata tali sa GenCorp Industries Incorporated kung nasayod pa kini nga dunay business interest si Vice Presidente Sara Duterte sa maong kumpanya. Sabta schedule sa impeachment trial karong adlaw gikansilar una para makapagandam sa pagsugod na sa whole day nga mga proceeding sugod ug mang adlaw. Sa mga balitang lokal, pipila ka mga butas kagabahan sa dakbayan sa Sugbo, mga ayog exemption sige patubal nga 4-day work week ni ini. Transport protest sa Piston, Cebu. Wala magkatandog sa transportasyon kagahapong adlaw. Samtang balita sa abroad, US President Donald Trump, wala bisan unsang gitanya ngadto sa Iran. Sa negosyo, pritian sa aeroplano, misaka na sam.
10: Headlines karon.

0: maayong buntag, mga kasama at latakaroon nga Miyerkules, Setyembre 30 na! Uy, 2026! Uy, mahuman naman ni ay karong adlawa ang buwan sa Setyembre. Ugma, Oktubre 1 na. Pasas mga adlaw, eh. Nakaadlaw na lang ka sa mangke. 86! Kaadlaw na lang! Ako ba naanin mo? Ingon dahil 85 na lang. Kainig ka, kuan, inig 24. Di may mato. May punta na lang. Generally, tingkatug pa mang yun na. So, 86! Kaadlaw na lang! Pasko na! Nadali araw paspansa sa adlaw, eh. Kumusta ba mo din ang tanan? Naka panghuyatin na ba mo ni mga orasa? Kapito man ay alas 5 po. Na, mata na mo din, ha? Kay para makasugod na mo sa inyo, ha? Mga gimbo haton! Labi na ang atong mga kabataan, mga eskwela, ang atong mga tatay, nanay, o atong mga trabahante, mang matag sa iyo, no? Kaya mag-asikaso, magluto pa. Taan ng kuano, igmata na to, ready na tanan ba, no? Naman sa inaanag yun, no? Kay doon ay katakos nga magkuha sila o kauban sa balay na may mangandam sila mga gimbuhaton. Saga tingali na to, mo'y gimangunay. Matag sa'yo, maligo, magluto, yadayon magandam sa mga bounce para sa mga kabataan at sa to mga trabahante para karon taon-taon. Hindi mga alas 5 pasado, makagika na sagsatag sa kamang balay. Paingon nga to sa lain-lain na mga destinasyon. Either mo trabaho, mo eskwela o asay imong lakaw karong adlawa. Hala, mientras do'y busy mo din na siyang tagsatag sa kabanga kusina sa inyong pagpangandam. Bakwas ganyan yung mga radio din, ha, no? Kay karon taon-taon, mabati sa nato ang ato nga mga labas nga mga balita, mga pagitabu, gikan din sa ato mismo, sa ato nga lokalidad, ban pag mga lugar. Para masayod tagunsay mga kasikas din sa itong tagsatag sa kabanga palibot. Nagani kasamang Arnold Bustamante, ako ninyo makauban, ha, sa unang bahin ng atong unang radio, unang balita. Karon mo join na to, taon-taon, si kasamang Arnold Bustamante. Pero mga oras sa medyo setan-aw ninyo din, ha, sa kalangitan. Kung anha mo manukad siyong tagsatag sa kabanga lugar, pamahulga-hulga nga mag-uwan, kagabi, kagahapon, nakauwan og sayo sa buntag, pipila ka areas. Abi na kung mauna to, kami medyo nihayag-hayag naman. Oy, pag-abot diri sa hapon, mga alas tres, nakuban tingali to, sayo-sayo pa, ibundak na sa nang-uwan, hangto na gito na gabi. Nalagani kay mga pasado, alas sais, totaligsik na lang. Pero kaganin ang kadlawan, murag mihunat pag yun. Kaya tanaw na ko, paggawas na ko sa amo, basa-basa man. Abot lang kades inyo na himutangan, ha? Importante nga, amping lang yun takanunay, no? O niya, nabinagin sa mga lugar nga vulnerable, sa mga baha-baha, kanang musaka rin tubig, kay dool-dool rata sa pa, o ka, baanan ginang atong lugar, nala, alerto lang yun, magbabinan tayo yung kanunay, para po sa itong tagsa-tagsa ka mga kaluwasan o safety. Lain na to nga iatngan sad sa itong mga inahan. Ito mga kuan, no? Mga inahan, mga ate, nga ka nang maubitay in charge pagpangumpra kada adlaw sa itong mga panginahanglan na binagyod o tiningob ka ng imuhang pagpamalit, no? Kay naapog kay ginagmay nga mga negosyo din, ha? Like na maligyag sudan. At ito na i-check karon sa ato nga market report, ha? Importante po ni para mag-iahan ta. Pero ni noon kay kuan man. It's a 30! Naa si Manuel Do. Kanya ini katatod, muto nga sa dahin si Manny Ngil. Mag-partner, mag-ina sila, mag-kuyog, mag-ina kanunay.
1: Wag gabay!
0: Wala atong sayran ang precious mga palaliton para kagiyahan ta. Ba dapat ang 500 paigo babakaani nga makapalit sa atong paginahanglan, no, no, base sa lakatsan sa presyo sa merkado sa mga palaliton. Ato na i-check karon taon-taon, ha, uban sa ni kasama nga Jesse Sumampo sa Manukan Dinas Carbon Market. Nilain man ni area iyahang duaon kada adlaw. Aris isdaan baron, aris karnihan, aris prutasan, aris sa vegetables, mga lamas. Ito yung ginaniya katong mga importante yung kaya na itong kinanglanos kusina para kagayran ta. Kulay dapat dalho na ito nga kwarta dito pag-abot sa pag-adto na ito sa merkado. Nga igo-igo yun. Madahan na ito ang atong panginahanglan. Musik. Atong oras karon dita maglangan alas 4:49 na ato gi-check karon si Rabbi Man Jesse Sumampong. Asa ka siyang iriyaha karon sa merkado?
1: TYHP. Tutok presyo sa merkado.
0: Kasaman Jesse, maing buntag. Kumusta ang lakat sa atong presyo karong adlaw? Kasaman Jesse?
2: Yes. Yes. Maing buntag kasaman ken o mayong buntag usab sa atong mga suking tigpaminaw ning atong sesyon DYHP Arevensibo. Good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usab sa atong mga tindira o tindiro o mangumprahay diri sa Carbon Public Market. Okay. Presyo sa mga klasik-klasing frutas doon ang atong ihatag sa atong mga suking tigpaminaw. Pinya, 80 ang kilo. Pakwan, 60 ang ngadto sa 70 ang kilo. Lansunes, 50 ang ngadto sa 60 ang kilo. Rambutan, 50 ang kilo. Mangustin, 50 ang ngadto sa 60 ang kilo. Cherry apple, 180 ang kilo. Avocado, 250 ang kilo. Apple, 10 ang buhok. Orange, 20 ang buhok. Piras, 25 ang buhok. Green and red apple, 35 ang buhok. Durian, 150 ang kilo. Grapes, 140 ang kilo. Mangga, 130 ngadto sa 160 ang kilo. Lakatan, 60 ngadto sa 80 ang kilo. Kasama mo sa Market Report, ako ang inyong Radyo Man, GC Sumampong DYHP, Tatak, Aremen.
3: Kining maong balita, gihatod ka nato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 daghang superior antioxidant nga maoy gaprotekta sa mga cellula, i-appeal na mga skin cells batok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o folds sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot yud batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD ug uban pang mga sakit. DTX 500 ang sikreto aron mo guwapo.
0: Salamat kay kasama Jesse Sumampong. Dami at announce mga prurutas, oh. Kundi pala ni Mahal ba, no?

Awas na saan ang cherry apple. O man nakatong apple nga gagmay ka. Yun o, ibuntanaon mo ro siya kadagko o rambutan. Pero apple, gyan. Cherry apple. Wala nang gitawag cherry apple kay mura siya cherries ba. Pero mansanas eh. Mansanas nga gagmay. Ito na ba kayong tanaw? Nahala! Mana ang lakat sa precious mga palalito karon labi na yun ang prutas. Itong report ni kasama Jesse Sumampo. Kagahapong adlawa ang pinagkaisang samahan ng mga chuper operator nationwide o Piston Cebu. Ay gayon sila nitong ilang gitawag o protest, transport protest. Naman to sila-sila, naman po to ng mga sakop sa piston. Saga na ni nila, kadaghanan na ako nabantayan. Mga jeepney, traditional jeepney nga naa magbiyahe din na sa Mandawi, Padung ari sa Ayala. Ang uban na nila dunay gamay diri sa may Padung Liluan. Sagara na nila mga traditional jeepney. Doon na to sila igiingon nga dunay mga nakaparalyze matud pa o sa transportation o pipila ka mga porsyento, no? Ilahaman sa to. Rati lahat ang ibasihan sa dato ang katurasang ilahang mga jeepney nga mga kaalyado nila o mga miyembro nga tungod kay wa sila mo biyahe ana nga rota nga maitay pag biyahean nila kaadlaw. Kagahapon nang apil man sila to ilang kalihukan mo nang wa makadagan sa karsada. Pero oga diri pod sa pag-estimate pod o pagbanabana sa atong mga otoridad. Matong pa, normal raman gihapon ang makonsider paghihapon nga normal ra, no, ang dagan sa transportation kagahapon. Wa man sa ito magdugay, kay murag paghuman ato nilag programa diri sa Udto, diri sa Daan Kulon. Uli man sa ito, at least peaceful o gahapsay ang ilang pagpahigayon sa ilahang kalihukan. Igo sa nila, gipadayag itong ilang mga nahuna o mga yango-ngo. Matod pa, bisag ko noog, nag-rollback ang presyo sa mga produktong petrolyo kagahapon. Labi na ginang diesel, kaya kini mga traditional jeepney, ang ato mga pasayroan, gawas lang anang multicab, kay gas pa man na, no? Raritas mga, kaning mga, kanang ilhab itong gipanggamit karon ng mga jeepney, traditional, diesel man na. At least gahapon, city kapin, pesos, matag litro ang gikunhod. Pero gasolina, 24 stabos ra, gamay-gamay ra yun. Napagihapon, no, sa kapin, 90 pesos ang presyo sa diesel, matag litro. Motong parawagan sa grupo nga nagprotesta kagahapon na mayon ta babalik ko na dito sa 55 per liter nga level. Ito before nahitabo ang conflict sa kada Middle East, no, tali sa o dito sa Middle East, na motong nakaingon nga isaka pag-ayo ang presyo sa mga produktong petrolyo, labi na yun ang diesel. Ato nila, ni rollback lagi. Rollback gamay niya. Basig bawion po kuno na inig sunod si Mana. Pastilan. O, oh, mo na lang. Kayo kasagaran, di punta makapugong nilag mo na ilang huna-huna. No? Kayo mo sa gina itong experience. Mo rollback karon, bawion sa sunod si Mana niya. Mas dako pa. Mayon tawag sige-sige para at least mo usos-usos. Isa babalik-balik lang atong ana galing 70 pesos nga level sa litro kada litro ka presyo pataas-taas na gid hinoon na. Hala, so at least kagahapon mao to ilahang kalihukan duna sila mga choke points nga gibutang dinhi sa Cebu City og diha sa Mandawi. Kapulisan sad nato, siguro to nagbantay pod sa kahapsay o galinaw, no? Lagi siguro ba nga peaceful, orderly, labi na kay og ana sa karsada, makakuan pod sa traffic. Narasad sila nagbantay-bantay kagahapon, pag-maintain sa peace and order. Nga, pasagdan lang po ito nila mga rallyista dito nga na ay mga gibutang ang mga sound system kay para mapalanog tong ilahang mga yangungo o mga demands. Ang ilang mga concerns. Pasagdan lang sila. Importante nga, malinaw ng ilahang pagpahigayon sa kalihukan. Humansad sila nakaprograma din si Dan Colon. At i-disperse po sila ilaha. Balik na ulit tagsa-tagsa. Apa dito sa kaulukan, maugihapon ang grupo ramang gihapon to sa piston, no? Kay katuman ni Bella, although doon na po to sila giplano unta nga duwak adlaw, para na to sila ni Atras, human sila gipasabot sa LTFRB po. So at least, okay na to kagahapon ang ilahang kalihukan. Dinis sa Dakbayan, dito po sa Mandawi. At oras karon alas 4:57 na. Atong pabinaw no ng atong mga painumdom nga jutay, ha? Unya humani ini mo balik ta para na sa mga detalye sa atong mga balita. Para ikauban sa kasabang Arnold Bustamante sa atong pagbalik. Standby lang.

0: sa mga detalye karong taon-taon. At oras karon alas 4:58 na.
1: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
2: The Wonderful Supplement.
3: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Kapoy kayo niya, talagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, doon naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit doon ay gani ay sa siya nga nagmintin ko ana ay tapos na yaha so ana ka no binta na ka
3: sa Paragis Bila-Bila tili na ka mag-agwanta pa tayo.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab. Ang SED Celebrity Plus, Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Kinamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa Glutathione, o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis por sila na na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
2: The original Koi Herbal Caption.
3: Kodi ay si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koi Herbal Capsule, agong pamati, gumarag aluya, kapoy. Karoon nga nakainom na ko sa Koi Original Capsule, ang pamati, lagsiksad niya, blood pressure ni boss, ni normal na. Itong last na ko pag-sikap sa mata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last na pag-sikap na ko, nahimo lang 500. Dagang salamat sa Koi Original Herbal Capsule.
2: The Original Koi Herbal Capsule.
4: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang life extension vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong kisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang life extension vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad. Potent ug standalone vitamin D3. Life extension vitamin D3, the doctors recommended vitamin D3.
5: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
6: Mga kasama, maayong buntag. Ako ang inyong Radyoman Jane Galliardo. Og kining bahina, hatod ka nato sa EXL Black Coffee. Gikapoy ba ka sa adlaw-adlaw nga trabaho? Sulayi ang EXL Black Coffee. Adunay mga sangkap nga may HMB para sa uptake og hamloy nga muscle recovery og peak ATP para sa dugang kusog og kabaskog sa adlaw-adlaw nga hamon. Para sa trabahante, atleta og bisan kinsa nga gustong himsog ang lawas og aktibo sa kinabuhi. Usar ka tasa, kusog matag adlaw. EXL Black Coffee with my HMB and peak ATP. Kauban sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule alang sa mas kumpleto nga panglawas. Health and wellness for God's glory.
7: Ah! Akong bugas-bugas, akong katul-katul, may kabutangan.
8: Bugas-bugas, ug katul-katul.
9: DTX 500 na.
8: DTX 500.
9: Aduna kini antimicrobial properties
8: nga makatabang sa pagkuha,
9: pag-ayos sa bugas-bugas,
8: ug katul-katul.
9: DTX 500.
8: Mabalik sa pinakadulog ng butik sa inyong lugar.
9: DTX 500.
10: Sa Janice, okay kayo maman akong menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
9: DTX 500.
8: Mabalik sa mga butika.
11: Set Living Testimonies.
12: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
13: Di na ko kakita. Kalit lang ang kaup ang pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
12: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. May na lang kay nag-said Panyawan Coffee Mix.
13: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay po kakitahan itong karon. Dali mo usos ang imong sugar. June Largo.
11: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
12: Taas ang sugar maong nga'y bikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
14: Taas ang sugar o ganang ako'y bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
12: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangustin. Ugusap ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
14: Wala na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas lagi itong bato.
11: Living Testimonies.
15: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basihan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
16: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
17: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
18: Fast-acting calm and cleansing product approved by the FDA Philippines.
19: Para sa masulhay ng pagpamuhin,
18: Super Fiber.
19: Mabakal sa mga butika.
20: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
21: Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
22: Mga kasama, ako si Radio Man Attorney Buin Algono. Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape na dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, dunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga vitamin D3. Duna sab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, doon sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula o DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
23: Life Extension Vitamin D3.
24: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
25: Oo. Nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor. 21 kaklase na gamot.
24: Hindi po kayo gumaling?
25: Oh, hindi. Hanggat sa lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling ng dahil sa Life Extension Vitamin D3.
23: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
26: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
27: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
26: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
28: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
27: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh, ug nakuhaan ang silaw sa suga.
28: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
26: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury ug mga suking butika.
29: Philippine Standard Time para sa 5-8 na.
30: TYHP Bustamante ang Galinea sa unang radyo, unang balita.
29: Karon sa detalye na sa mga balita sa balitang nasyonal. Gilambig ito sa Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte sa business partner sa iyang iksoon nga si Vice Presidente Sara Duterte. Kinibase sa dokumento gikan sa Securities and Exchange Commission nga gipresentar sa prosecution kagahapon tol sa ika-31 nga adlaw sa impeachment trial. Si Basti nitambong sa hearing isip pa hostile witness samtang nga parang gituki ang ka-Article 2 sa impeachment nga ni akusar ni Duterte nga doon ay unexplained wealth. Doon ay kalapasan sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Tugula mo biya sa mga business interest naman na napili sa posisyon. Ang prosecution sa nagisimana na presentar ang dokumento nga nagpakita sa Osaka Jaime T. Cruz nga kauban sa Vice Presidente sa pipila ka negosyo apil ang GenCorp Industries Incorporated nga gikong ganakakuha og 19 ka mga kontrata sa LGU sa Davao City. Atol sa cross examination ni si Baste ay kumpirmar nga nakaila sa sabsiya ni Cruz pinagi sa mga business operations.
0: Samtang sa susamang kalamuan ginsister ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte wala siya may baw kung nangiigsoon niya si Vice President Sara Duterte doon ay business interest sa GenCorp Industries Incorporated. Matod ni Mayor Duterte kung doon pa siya kasayuran kalabot ni ini didani ang lokal nga kagamhanan sa Davao City pag-award ni kontrata sa mga kumpanya. Dugan ni Duterte nga nakadungog lang siya sa GenCorp diyang gitukit na kini sa impeachment court. Subay nini ang defense team ni Vice Presidente Sara Duterte sa yambahin ni Claro na wala kini manghilabot sa bisan unsang procurement contract sa syudad sa Davao. Dugan sa defense lawyer nga si Justine Nicole Gular, diyan ang utana kini sa mayor kon ang vice presidente nang hilabot ba sa administrasyon sa Davao City gikan sa tuig 2022 ngadto na sa 2025. Direkta kining mitubag og no dugan ni Gular nga walay request usab gikan sa buwatan sa vice president nga hatagan og special treatment ang GenCorp.
29: Alas 5 Jesda, i-cancelar sa Senate Impeachment Court ang trial session karang adlawa para makahimog strategic procedural pause sa nalipang mupadayon sa ilang proceeding alang na sa buwan sa Oktubre. Ang tigpamaba sa Senate Impeachment Court kasi Attorney Reggie Tungol na ipahibaw nga magpadayon ng impeachment trial ug mga adlawa Oktubre 1. Ug mga adlawa magsugod usab ang tibok adlaw nga trial gikan sa alas 10 sa buntag hangtod na sa alas 6:30 sa gabi alang sa marathon sessions. Ang ilang break ka karong adlaw maghatag sa duha ka habig ug higayon nga baka ginhawa una tungod kay ang sunod nga ebidensya kay natukion na highly technical ug labihan kadaghan sa mga financial records gikan sa Anti-Money Laundering Council ko AMLAC.
0: Samtang katapos ang balita gikan sa kaulukan, gikumpirmar sa Bureau of Immigration nga tuas sa gawas sa nasod si kanhi Speaker Lord Alan Velasco. Matod sa BI, walay hoard departure order ug walay dautan nga record si Velasco nga mahimong mapugngan kini sa pagbiya sa nasod agi dinha sa tugpahanan. Apan ang BI dili na makahatag og dugang detalye kabahin sa immigration records sa ka-individual. Gumikan usab sa balaod sa data privacy. Si Velasco usa sa gipas sa gipanganlan sa kanhi pulis nga si Rodolfo Gracioso Jr. Subay siyang akusasyon nga nag-deliver kini dakong kwarta gadto sa Pamilyang Duterte, butang akong tanong gipangibak sa mga hingtungdan.
30: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
29: Kaya natong kapapanagumahan kiparanta sa ramantog ng herbal capsule sa Kabisayan ng Mindanao, original koi herbal capsule, suplemento ng agikan sa pariya, kamunggay, garlic, luy, og ginseng. Nga may muhatag may galang kaligong salamas kaligong sa atong immune system. Aron nga rita dali ka masakit. Busay ko nga napaminaw karumata sana ang pag-inom sa original koi herbal capsule. Aron mawagtang may galing yung mga baratian sa masahay blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, humak, dysmenorrhea, bugun-bugun sa tutoy, ug ang pagkabag sa mga atay. Ang original koi herbal capsule efektibo sa nabigala pagpaligon sa atong immune system. Aron nga rita dali may galang matakbuyan sa bisan unsang kamatang sa sakit sa lawas. Gumikan sa mga vitamins nga nanini, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o thiamine. Ang original koi herbal capsule, aprobar ka ni Miguel sa Food and Drug Administration. Inyo ring mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing, ang exclusive distributor sa original koi herbal capsule. Inyo ring mapalit Miguel sa mga butika, sama sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Diddings Pharmacy, Quezon Metro Pharmacy, Ultramart, Tanang Branches sa Purchasers Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc o sa Roosevelt Pharmacy sa Batu Leyte. May musan niya may kamapalit ng original koi herbal capsule sa Malunha Pharmacy, Liluan Pharmacy, TK Pharmacy, Tanang Branches, sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drug, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Branches sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotis Island, Hero Pharmacy sa Olango, o Zari Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Iscario. Original koi herbal capsule, barato na, epektibo pa.
0: Taas ba ang presyon si Mundugoy kabadunay hypertension? Basin taas yung sugar ang basin may diabetes kadyo wala kamay baw. At taas nga level sa blood sugar. Magkapagay ka ni sa arterial wall sa mapalapot si Mundugo o sa nakarason. Nga nung magka-hypertension ka mo taas ang imundugo. Anibetic hypertension resulta ka ni sa pagkabuta pagdaon si mong kidney o daghan pag mga complication. Sama sa stroke, heart disease, ilipagkay sa mga samad. Pagkaputulo sa tilugbisan gani ang impotent sa mga lalaki. Busya nagpabuta ka magrabing imong kondisyon. Mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 durin ka ni charantin. Gika sa pali kaya nga nagsuhid sa insulin function. Kung bubo ang imong blood sugar, kontrolado sa imong BP, ang pag-inom sa DTX 500 matagad lang, magkapalindot sa imong katulog, makapugong pag-in sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes, induced hypertension, o bisitaw sa pagkalinika, de alternativo, medicine, and wellness center para sa libre nga consultation, nga gamit ang computerized nga general machine analyzer. Naakini may mutang din sa may Diha Coslem Street. Sa Cebu City, ka pwede matawagan sa 4160-866 or cellphone number na 0975-079-5133.
29: Mga kasama na kasi natin, mamo, anang naakas trabaho, focus kasi mong gibuhat, kay doon ay gapas ka deadlines. Kaya manunta kayo, apan kanit lang, doon ay panakit sa imuhang ipon. Makapangawat na lang kasi mong ulo sa sobra kasakit o kalagot samtang naas trabaho kay nagpitik ang imong ipon. Kung sa sunugdanan, magbanta pa rin mo sa kadugayan, anak, mas musamot pa. Lisod di trabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadline. Kung dunay sa gabal ng sakit sa ipon na magpaspas relief dolphinal, that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed mefenamic acid suma sa IQVIA, PMDI, o IAM prescription data, MAT, December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mo target sinungdan sa sakit sa ipon, mong wagtang ang sakit, nasaway na sa kadaghanan, nasaway na sa 36 katuig. Sa parakit sa ipon, importante nga makonsulta sa doktor o sunda ang girisitang tambal nga nasaway na. Paspas relief nga nasaway na, nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinal. Mifenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Gawas nga magkapaboost sa atong immune system, ang laing mga benepisyo nga makuha nato sa adlaw-adlaw kapag inom sa Life Extension Vitamin D3. Maokini nga muminosa ng risko nga ikaw masakit niining cancer. Apil na ang breast cancer, prostate, colon cancer. Uguman pang susama niini nga mga sakit nga dunay direkta nga epekto o koneksyon sa kakuwang og vitamin D diha sa atong lawas. Gani na matudan usab sa mga medical nga mga pagtuon nga kadto mga cancer patients mutaas ang ilang survival rate kung sufficient ang vitamin D level sa dugo. Mas may improve ang ilang panlawas ug mabalik pag-function sa immune system samtang kini nakigbatok sa sakit nga cancer. Dili kini dali nga maluya o mutaas ang chance nga makasurvive sa sakit. Sa mga cancer patients, gawas sa inyong medication, pwede mo budungan sa pag-inom sa 6 to 9 soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kada adlaw human sa inyuhang pagkaon. Gawas sa mga cancer patients, ha, kadto nag-maintain usab og lain nga mga tambal kay dunay lain-laing balatian, apil lang diabetes, hypertension ug uban pang sakit, makatabang ang pag-inom og Life Extension Vitamin D3. Bata o hamtong mahimong mo inom sa Life Extension Vitamin D3 unya affordable usab kaayo ang matag soft gel niini. Pwede ka makapangulit din sa lain-lain nga mga butika, apil usab din sa Life Extension na clinic. Dinapon sa mga Life Extension clinic, ha, i-visit ninyo dito, pwede mo maka-avail sa libre og quality consultation. Lunes, Santo Zalo, Sabado, open ang mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naani may mutang din sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dock o Cebu Gospel Church. Desconsolasyon, doon po yung Life Extension Clinic. Karami mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansuga at Tubangan sa Jollibee. Pwede nyo makontak ang 4161655-0917-318-1161. Hotline sa Life Extension Clinic sa alas sa inyong dugan pang mga pangutana. Yatimanin ninyo, ha, pagulit ninyo yung Life Extension Vitamin D3, tanawag yung matang soft gel. Kung doon ba mo yung mabasa nga LE, initial sa Life Extension para makasigurado nga original or authentic ang produkto nga inyong napalit. Sa pikas nga bahin, kung kanunay po ka nga makonstipated, na makatabang nimo ang Super Fiber. Unya, sa ino po kayong andamo ning Super Fiber, sachet man ni siya o saka sachet ninyo imong imix o saka baso nga tubig. Unya, pwede nimo siyang imnon kung nari sa buntag before ka mamahaw. Kung nari sa gabi ka na before po ka nga matulog. Para mas nindot ang resultas pag inom nimo sa Super Fiber, dugani ka nang inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit na sa mga butika, pinusap din na sa Life Extension Clinic.
29: Hoy, lamig kayong pagkapay ka ng buntag, ha? Alam nga rin ka nagkaon may gala sa human ka ni Bangon gikan sa imong katog. Unya, kanang kapi may gala imna ka daghan o gabinipisyo nga imuhang nga makuha. Arita may gala sa kapi nga dunay daghan na mga vitamina. Nakatilaw na kaanang kapi nga dunay native purple corn. Kung wala pa, suwayi may gala ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. E doon na kini antioxidant properties ka makarikay ka may gala sa paggahi sa agianan sa dugo. Ngadto sa kidney nga posibleng nga moresulto sa diabetes gawa sa native purple corn mga kasama. Doon na sab kini arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, manunggay, kanela, bayabas o grosip. Puno sab kini mega sa vitamins, minerals, protein ug fiber nga maghataw og himlo nga digestive system, vegan ug gluten free pagyud. Kapina gamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mabalik kini mega sa mga butika sa inyong lugar ug ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada.
0: Samtang sa pikas na bahin, daghan karon ang dunay gipamati nga mga balatian. Sama na lang ni anang insomnia, constipation, high blood ug diabetes. Kun ikaw ana ani ini, dunay herbal nga food supplement para nimo. Kini mao ang Sugatrol. Ang Sugatrol food supplement dunay ABCD formula. A para sa ampalaya, B para sa baraba, C para sa kamote ug D para sa duha. Din gikan gyud sa ilang mga dahon nga gigamit isip herbal medicine nga makatambal sa paglisod og tulog, labi na insomnia, ha? Constipation, makapugong sa pagsaka sa blood sugar level, nga mo'y mamahimo sa gihinungdan sa diabetes. Mga sama na ako, nagainom po kong Sugatrol kada adlaw, duhang ato sa tulog ka mga Sugatrol. Unya, mao nga lagsik ako pamati, maskin sa matag-adlaw nga, tibuok pagpararbaho kada adlaw. Mang suwayin ninyo, tumar, matag-adlaw, o Sugatrol.
30: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
29: Oras, alas 5:20 na.
1: Life Extension, Vitamin D3.
2: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
1: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
3: Care time.
4: Sakit jud akong kilid, maglisod kog pangihi niya. Actually, di jud ko ka concentrate og trabaho.
5: Okay, so nga nagka kidney stone magka og UTI.
4: Sa sige na og kaog parat, nainom na kog soft drinks ug sa junk food.
5: So sa pagkakaron, kumusta naman imo pamati?
4: Sa ako sigag inom sa kidney care, nawala na jud akong kidney stone nga na-worried na kay ko nga regular na pud ang akong pagpangihi.
30: Mapalit ang kidney care sa Mercury ug sa inyong suki nga butika.
6: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
30: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Matik, Quechurgao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahulay.

0: Makabuhay Capsule. Salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayok ko.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabii, paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
5: iBerry for a clear and healthy eyesight.
6: Oras gihatod kaninyo sa EXL Makabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
7: Kining oras hatod kanato sa Biotroph Herbal Capsules.
8: The wonderful supplement.
9: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
10: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
11: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
12: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
13: Biotroph Herbal Capsules.
14: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
13: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
15: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
9: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
10: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
11: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
12: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
13: Biotroph Herbal Capsules.
14: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
13: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
15: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
16: Mahibalo na ko sa mga katsauhan aron inyong mahibaw-an ang original Koy Herbal Capsule. Epektibo gayod ang mga sagol. Dunay ginger, ginseng o garlic. Mahilti jud ka, automatic do na bagoy ang palaya ug malunggay. Imo pamati, murag hayahay. Busa ikaw, ayaw paglangan. Gasa kini sa kahitasan ang original Koy Herbal Capsule. Makaingon jud ka og sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di mag-all, sana all.
17: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duhang tudbalo ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas na utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita nato mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
18: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
19: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
21: Naghanaw og tambang ipanginom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya magkapsul. Kita na gyud akong gibati.
20: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
22: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
0: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga nag-uluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
1: Seth Living Testimonies.
3: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
23: Na landing ko ospitalidad at nagugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
3: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
23: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Bukod Sotongaw.
1: Living Testimonies. Set Living Testimonies.
3: Ang Set Panyawat Coffee Mix na pamatudan kay makatabang sa pagkumbo sa imong high blood pressure.
24: Ako, poriba ko ana ang kaling Panyawat Coffee. Ako mong gini-maintain kay high blood ko laban sila kay mababa man ang imong lipid.
3: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Set Marketing. Ang Set Panyawat Coffee Mix ug siya natabangan.
24: Sigurado gina kung tasi mo bibig mababa na iya. Jaime Verano.
1: Living Testimonies. Set Living Testimonies.
3: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
24: Ako nga tawag na goiter ko na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, try tinuol magig siya di ay.
3: Ang Set Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
24: Pag-hikas niya siya tutunlan, wala naman.
1: Living Testimonies.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
2: Oras, alas 5:30 na.
3: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
2: Mga kasama, unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw na itong pagtumar sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kiri sa cancer risk reduction halos 17 times of cancer, ilibinasab sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, guwan pang matang sa cancer. Ato ni direct connection sa vitamin D deficiency. But pasabot na lang akong ubos ang vitamin D level sa dugo sa tao. Usanid ka factor sa pagtaas sa risko sa nga makabaton o cancer o makabaton siya cancer. Basis sa dagang mga medical nga pagtuon, doon ay tulog ka mga rason kung gaano nga makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit ka cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger kini sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. But pasabot na nga kung ang usa ka cancer patient, doon ay sufficient o igo nga vitamin D level sa dugo. Ang mga cancer cells mamatay kini ug maghatag og mas taas nga survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilahang nga quality of life ug hinay-hinay mo balik ang ilahang nga immune function ug kusog aron nga mas mabatukan ang ilahang nga sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mo pugong kini sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessel sa parte sa lawas sa tao. Kuna sa mutubo ang cancer iyaning nga babangan o putlon sa vitamin D3 aron gaway magian nga nutrients containing blood for cancer foods o gumutabang kini nga mapugnan ang paspas kapag atap sa cancer cell sa lain-laing parte sa lawas sa pasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa pasyente aron mapugnan ang paspas kapag karuya sa immune function sa ihang lawas. Base sa mga published medical papers, may kalimutan sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patient o buubos ang ihang tsansa o risko na kini mamatay sa sakit na cancer kung adunay siya ay igo o sakto nga vitamin D level. Ang iyang imnon nga vitamin D mga kasama, ginalan unom nga to sa siyam ka soft gel ang iyang imnon matag-adlaw. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon kini sa usa ka tuig gamata, mga buntis, mga nagpatutoy nga inahan. Oga, mga individual may kailangan doon ay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad ng 11 pesos ang matag soft gel. Mahinong na ng pahinom-num. Kinahanglan siguraduhon nga doon ay marka ang LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Kung mupalit ka mo sa mga butika, mag-amping ta sa mga picking ang mga produkto. Ay mong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
4: Sugato na nga itong kabuntagon, nga positibo, nga itong panlantaw. Pero nagis pag-inom og kapeng lamian og healthy kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. Kini may pinakaunang kape. Nga doon ay sagol ga vitamin D3. Sa matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix. Doon na ka na 200 ayo ga vitamin D3. Mga na magkakapinaka magka vitamin D3 pag yun. Plus reishi mushroom extract. Nga doon ay mga powerful anti-tumor ag anti-cancer properties. Nga gitawag kinig mga polis sa karides og triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix. Gidugangan pagkikini og mangosteen. Fruit extract. Makabato kini sa oxidative stress. So, kinindali nga pagkadaot sa mga cellula, gumikan usab sa sobrang free radical sa atong lawas. Muna mga piganita, buntag sa iyo, Vita D Plus Coffee Mix. Makakapina ka, magka-vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lalay ng mga butika, pero sabi na sa Life Extension Clinic.
3: RMN DYHP Police Plate Ronda Presinto.
4: Ay, suspect, pagpatay sa saka truck boy, diya sa Sibunga na dakpa na. Kasama mo sa malitara di man po, Lauro.
3: DYHP Tatak RMN Report.
5: Kadiman ken human nasikop kini nga suspect gatubang sa kasong murder siya ang gitumbok nga mi patay sa truck boy sa GPC trucking niya iya ni Joji Chan. Ya sa sitio o suba pandan para itong gaston sibungan at tumiagi nga kadlaon iagi patay ining maog nga biktima ang suspect nga nasikop sa nagtadayon nga at force of operation ipaibawas ka pulisan na naana sa ilang kamot si Rince Hilario Matias taga La Libertad Negros Oriental nagkahubog o nangahubog ng duha kaya nag-aaway dito sa maong lugar. Samad sa ang angkon ni Jordan niya mo iyang gikamatay. Kasama mo sa Sibunga Police sa kunyong Radyo Man, Paul Lauro. DYHP Tatak RMN.
3: Radyo mo nationwide.
2: Samtang kung siyo sudad sa Sugbo, wapa muhatag o kapagtugot kang acting city administrator Brixio Buhols nga makapirma o cheque sa ubang dokumento. Kasama mo sa balik na Rajaman ni Libuluro.
3: DYHP Tatak RMN Report.
6: Kining maong balita, hatod na ito sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Wa pa mahatagi o magtugot sa konseho sa Lusugbo si Acting City Administrator Brixio Buhols na makapirma o cheque o sa obang dokumento. Dito niya ang dinuso o reservasyon alang sa maong katuyuan nga si Konsehal Winston Pipito wa na mabalik dihang igawas sa Session Hall. Alang kang Konsehal Dave Dulac, gikinalan ang presensya ni Pipito aron kini maay mutubag sa mga pangutana sa mga sakop sa City Council. Lakip na nini ang status sa hilipan ni Buhols sa City Administrator Albert Tan. Ingon mga rason sa pagbiya nini sa rundanan o uban pa.
7: It's very important that Member Pipito should be here so that can answer all our queries.
6: Si Konsehal Dave Dulac tungod sa mga kalambuan, ikablakan nga malangay na usap ang sweldo sa mga kawani, ilabi na ang mga job order kung J.O. personnel sa City Hall. Mga kasama, kanunay ka bang nagluya? Posibleng kuwang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ug itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan di na kinahanglang mugasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Ala kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, may laing size pa kini ka mga powerful ingredients. Maong kung makatumar kanini, mahimo gyud kang abtik, alerto og di limtanon. Himsog pagyud ang tibok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Sini ang inyong Radyo Man, Eli Balonos, DYHP, Tatak, RM.
3: Radyo mo nationwide.
4: Sabta Day 7, gilusan ng 2026 World Rabies Day o Animal Welfare Week. Kasama mo sa balita ni Ivan Raymar Tugo.
3: DYHP, Tatak, RMN Report.
8: Kini nga balita atud kanato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, formal nga gilusad sa Department of Agriculture kung Day 7 ang 2026 World Rabies Day ug Animal Welfare Week ubos sa temang Stronger Together niadtong Miyerkules. Subay sa maong kasaulugan, gihimug ata ni Day 7 Regional Executive Director Angel Enriquez ang panaghiusa aron makabot ang tumong nga rabies free ang Cebu Province hangtod 2028. Lakip na ang kanunay nga pagbakuna sa mga binuhi. Kabahin sab sa maong kalihukan ang pag-turnover sa spray o neuter kits ngadto sa nagkalain-laing LGU sa Cebu aron magamit sa ilang mga municipal o city veterinarians. Aduna sa gihatag nga libreng anti-rabies vaccination, konsultasyon, vitamins o pagpamilya. Kasama mo sa Day 7 Central Visayas sa pinong Rajuman Remart Pugoy DYHP, Tatak RMN. Gantong nga balita, hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 ayo nga pure o di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides o triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor o anti-cancer properties. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province o tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
3: Radyo mo nationwide. DYHP Abroad ngayon.
9: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, hugot nga gihimakak ni US President Donald Trump nga nitanya kini pagbakwi sa mga sanksyon sa Iran, ug nirelease pa frozen funds sa bugti sa nuclear concessions gikan sa Tehran. Hugot nga ginsister sa pipila ka mga opisyal sa Amerika nga way ka matuuran ng maong taho kung walay bisan unsang gitanyag ang leader sa maong nasod nga ito sa Iran. Giklaro sa US officials nga anda mubakwi si Trump sa mga gipatuman nga sanksyon sa Iran o gipagawas ang Iranian frozen funds kung adunay kongkreto nga mga lakang ang Iran kabahin sa ilang nuclear program. Sana sa Iran ang mga opisyal sa Amerika o Iran managlahing nagigtagbo sa mga mediators isip kabahin sa renewed effort pagtapos na sa pito kabuan nilang gubat. Kasama mo sa abroad ngayon, kiniyo Radio Man Marisa Abadiez, DYHP, Tataka Argument. Katong mga malitag, hatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
10: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno o wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter, o tuberculosis. Naghanaw sa ba mga makapamatuod sa kaipiktibog na tabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayaw gyapon kalimog mga kasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayong epektibong liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kani adto, SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
11: Radyo mo nationwide.
2: Hoy, naminaw na to megala ang taxi driver sa Joycel Mar Taxi at si Tini Alforque. Nagkasakay din ang manager megala sa IFM 93.9 na si Idol Boy King. Ang KBP President. Congratulations sa KBP President. Sa madang puso nga KBP Month. Daga na karon may galang doon ay gipamati nga mga balatian sama sa insomnia, constipation, high blood o diabetes. Kung ikaw, anaanini, doon ay urban nga food supplement para nimo. Ang Sugatrol. Ang Sugatrol food supplement doon ay ABC D formula. A para may gala sa amparaya, B para sa banaba, C para sa kamote o D para sa duhat. Kadiin gikan gyud sa ilang mga dahon nagigamit isip herbal medicine nga makatambal sa paglisod o tulog o kining insomnia, constipation o makapugong sa kini megala sa pagsaka sa blood sugar level nga may mamahimong hinungdan sa diabetes. Mao nga sama nako nagainom pud ko og Sugatrol kaduha o katulo sa usa ka adlaw. Mao nga lagsik akong pamati maskin sa matag adlaw nga pagpanarbaho. Mao nga suwayin ninyo og tumar matag adlaw ang Sugatrol.
11: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo.

0: ng balita.
1: Oras sa mga kasama, alas 5:43 na.
2: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
3: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na ako gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gasgas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension Better Than the Other. Mary Ann Labaco. Duenas, Iloilo.
4: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
3: Sa akin lang, siyempre 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Pagbasa sa 9 ng aklat ni Juan, pinagaling ni Jesus ang isang bulag, talata 1-41. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking ipinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, "Guro, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang?" Sumagot si Jesus, "Ipinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Kailangan gawin natin ang mga ipinapagawa ng nagsugo sa akin habang maaga pa. Malapit na ang gabi at wala nang makakagawa pagsapit niyon. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan." Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos, ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, "Pumunta ka sa deposito ng tubig sa silo at maghilamos ka roon. Ang kahulugan ng salitang silo ay sinugo." Ganon nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik siya ay nakakakita na. Nagsalita ang mga kapitbahay niya at ang mga nakakita sa kanya nung siya ay namamalimos pa. "Di ba yan ang pulubing bulag?" Sumagot ang ilan. "Yan nga," sabi naman ng iba. "Hindi, kamukha lang." Kaya't nagsalita pa ang dating bulag. "Ako nga po yun." "Paano ka nakakita?" tanong nila. Sumagot siya. "Ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid yon sa aking mga mata. Pagkatapos sinabi niya sa akin, pumunta ka sa silo at maghilamos." Pumunta nga ako doon at naghilamos at nakakita na ako. "Nasaan siya?" tanong nila sa kanya. "Hindi ko alam," sagot niya. Dinala ng mga tao sa mga Pariseo ang dating bulag dahil araw ng pamamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at nang pinagaling niya ang bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita kaya sinabi niya sa kanila, "Pinahiran niya ako ng putik sa aking mga mata. Ako'y pinaghilamos at ngayon nakakakita na ako." Ang sabi ng ilang Pariseo, "Di maaaring mula sa Diyos ang taong yon sapagkat hindi niya ipinapangili ng araw ng pamamahinga." Ngunit sinabi naman ng iba, "Paano makakagawa ng ganito mga himbala ang isang makasalanan at hindi sila magkaisa?" Kaya tinanong nilang muli ang dating bulag, "At ikaw, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya dahil pinagaling niya ang iyong mga mata?" "Isa siyang propeta," sagot niya. Ayaw maniwala ng mga Hudyo na siya'y talagang dating bulag kaya ipinatawag nila ang kanyang mga magulang. "Anak nga ba ninyo ito? Talaga bang siya'y pinanganak na bulag? Bakit nakakakita na siya ngayon?" tanong nila. Sumagot ang kanyang mga magulang, "Anak nga namin siya at siya'y pinanganak ngang bulag. Ngunit hindi po namin alam kung bakit nakakakita na siya ngayon o kung sino ang nagpagaling sa kanya. Siya na po ang tanongin niyo. May sapat na gulang siya at nakakapagsalita na para sa kanyang sarili." Ganon nga ang sinabi ng kanyang mga magulang dahil takot sila sa mga Hudyo. Alam nilang pinagkakaisa ng mga Hudyo na itiwalag sa sinagoga ang sino mang magpahayag na si Jesus ang Kristo. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang siya nasa tamang gulang na. Siya ang tanungin niyo. Muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, "Sa pangalan ng Diyos, magsabi ka ng totoo. Alam naming ang taong yon ay makasalanan." Sumagot siya, "Hindi ko po alam kung siya'y masamang tao o hindi. Isang bagay po ang alam ko. Ako'y dating bulag, subalit ngayon ay nakakakita na. Anong ginawa niya sa iyo? Paano niyang pinagaling ang inyong mga mata?" tanong nila. Sumagot siya, "Sinabi ko na po sa inyo at ayaw naman ninyo akong paniwalaan. Bakit gusto ninyo marinig muli? Nais ba ninyo maging alagad din niya?" At siya kanilang minura, "Ikaw ay alagad niya, ngunit kami mga alagad ni Moises." Nalalaman naming nagsalita ang Diyos kay Moises, ngunit ang taong yon, hindi namin alam kung saan siya nanggaling. Sumagot ang lalaki, "Yan nga po ang nakakapagtaka. Hindi niyo alam kung saan siya nanggaling. Gayunpaman, pinagaling niya ang aking mga mata. Alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Ngunit pinapakinggan niya ang mga tunay na sumasamba sa kanya at sumusunod sa kanyang kalooban. Doon pa man ay walang makapagpagaling ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Wala pong magagawa ang taong yon kung siya hindi mula sa Diyos." Sumagot sila, "Ipinanganak ang makasalanan at ngayon nais mo pa kaming turuan?" At siya'y kanilang itiniwalag. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga Pariseo. Kaya nang matagpuan niya ito, ay kanyang tinanong, "Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao?" Sumagot ang lalaki, "Sino po ba siya Ginoo? Sabihin niyo po sa akin upang ako'y manalig sa kanya." "Siya'y nakita mo na. Siya ang kausap mo ngayon," wika ni Jesus. "Sumasampalataya po ako, Panginoon," ang sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. Sinabi pa ni Jesus, "Naparito ako sa mundong ito upang humatol at nang sa gayo'y makakita ang mga bulag at mabulag naman ang mga nakakakita Narinig ito ng ilang pariseyong naroon at sila'y kanilang tinanong, "Ibig mo bang sabihin, mga bulag kami?" Sumagot si Jesus, "Kung kayo ngay bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit dahil sinasabi niyong nakakakita kayo, ang kasalanan ay nananatili sa inyo." Ito ang salita ng Diyos.

0: po si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugar troll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar troll, tabang sa mga senior citizen.
1: Mahalagang paalala, ang sugar troll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Kidney care time!
3: Wala na ako mag-dialysis. Oo, miyondang ko. Mitumar ko, di pa tumar akong asawa ng kidney care. Kung naayo man akong kuhan, lawas mo, balik bang pag-kondisyon?
4: Kininang kidney care agamo gigamit para sa ejak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man, duha ka tuig na kapin, waya na siya mag-dialysis.
5: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suping butika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante, natuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gyud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diding's Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
9: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
10: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
9: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
10: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
11: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: iBerry for a clear and healthy eyesight.
13: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato indi pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imong lawas. Ang maayo nga balita, adunay super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato idi apilon sa paginom sa Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Maginom kada adlaw sa Super Fiber, mapalit sa mga butika.
14: Igala, nakakape na ka?
13: Kay mo na ba ka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3 Reishi Mushroom ug kaning Mangosteen Fruit Extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka.
12: Life Extension Vitamin D3.
15: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
12: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, Life Extension.

0: Balitas sa tumaga balita, pipila ka mga buhatas kagabaran sa pagsusugo mga ayog exemption sa gipatuman ka 4-day work week ni ini. Kasama mo sa balita na di man Eli Bolon.
1: CYHP Tatak RMN Report.
2: Mga ayog exemption ang pipila ka mga buhatas kagamahanan sa pagsusugo sa gipatuman ka 4-day work week. Partikular na ang mga buhatan nga doon ay 24-7 nga pagservisyo sa publiko. Ang City Council pinaagi ni Consul Philip Safra, yawag kang Mayor Nestor Archival nga appeal sa exemption sa kamanduan ini ang Mayor of the Night Program o ang City Library.
3: To include under the exemption, the Mayors of the Night Office, the 24-7 program under the Mayors of the Night, including second, the library.
2: Si Consul Philip Safra sa Samang Kalambuan, ang konsenyo pinaagi ni ABC President Franklin Ong, yawag usap sa buhatan sa Mayor nga appeal sa exemption ang opisina sa Liga ng mga Barangay.
4: To request the office of the mayor to grant exemption to the office of Liga ng mga Barangay as we have been, we are serving the barangay.
2: Si ABC President Franklin Ong ubos sa kamanduan sa mayor while labot sa 4-day work week ang mga buhatan nga dunay gikinahanglan niya sa bisyo sama sa health and medical services, disaster response, public safety, traffic management ug uban pa. Kasama mo sa Cebu City Hall kini ang inyong radyo man Eli Balones DYH P Tatak RNN.
1: Radyo mo nationwide DYHP Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
0: Kini nga balita hatod kanato sa Sed Marketing ang tigamaw tiga panapot sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ugang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, musaka na sab ngadto sa level 17 ang fuel surcharge sa plitihan sa eroplano nga nitaas ug balik tulo ka ang gigas kasamtang ang level 14. Gipaibaw kini sa Civil Aeronautics Board kun kabin ubo sa level 17 ang mga airlines mahimo mo pahamtang fuel surcharge nga mukabat tali sa 559 pesos ngadto sa 1,635 pesos alang sa domestic flights ug gikan sa kapin 1,800 pesos moabot na ngadto sa kapin 30,000 pesos ang fuel surcharge alang sa mga international flights depende pa sa distansya. Ang CAB ni implementar 15 kaadlaw nga fuel price monitoring ug surcharge cycle aron makatabang pagpugong sa impact sa fuel price increase sa mga air travel costs. Kasama mo sa negosyo ngayon kini Radyo Man Marisa Abadies DYHP Tatak RMN. Katong mga balita, ihatod ka nato sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang Sed Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa Sed Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong Tatak Sed Marketing, Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
1: Radyo mo nationwide.
5: Samtang si Buseri Mayor Nestor Archibald ang mupahingusog pa pagbantay sa mga napit sa sudan na nasudlan sa African Swine Fever kuni SF. Kasama mo sa balita, Radyo Manila Bulor.
1: DYHP Tatak RMN Report.
2: Pahingusgan pa ni Cebu City Mayor Nestor Archival pagbantay sa mga lapit sa syudad nga nasudlan sa African Swine Fever kung ASF. Kiniyaron din yung kuya na panisgutan sakit sa ubang lugar sa Dapayan nga unang nisud sa barangay Kiyot o toong ulipatay sa mga baboy ni ini. Ang Department of Veterinary Medicine and Fisheries kundi VMF magitasan ni Archival sa iyang kamanduan. Kinitriwa sa gimong mga measures sa nisgutan buhatan ngayon sa kabarangayan batok sa ASF.
6: Kaya ako kung grabe ka aktibo ang atong DVMF pero akong hangyo nila na paghingusgig yun o pagbantay ang areas where naana siya.
2: Si Mayor Nestor Archival na sairan nga ang DVMF, subsub ko ipigayan ng information, education, communication o IEC sa kabarangayan labot sa ASF tungkol kay inyong wapay tambal o bakuna ang mausakit sa baboy. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man, Eli Bolones, DYHP Tatak RNN.
1: Radyo mo nationwide.
5: Nangita ka ba o gamahin mo din kasama sa pag-atiman sa iyong panglawas? Aniya, may gala ang EXL Magabuhay Plus Capsule. At ang bangko, may gala ang Optimum Health and Wellness pinagi sa

0: lang nga pagtubar nini sa kantidad nga 20 pesos lang matakapsula. Mangko na din bumigala ang mga benepisyo sa makabuhay moringa, asitaban, nim, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangustin, serpentina, oregano, sambong, lagundi, vitamin C, sodium, ascorbate. Kini mga higala ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaon ang ginoo pinagi sa pag-atiman sa atong lawas, kumara, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Inyo din mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Mag-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
1: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Oy! Narapoy lang yung dakpan may gala sa kasamang Julius Baliling namino sa DBHP kanabuntag. Makarabat siya may galang pahalipay. Gikan sa DBHP kasamang Julius. Good morning, Julius!
2: Good morning, kasamang ano? Good morning, kasamang Ken. Good morning, Subo! Okay, ayag-ayag na sa mga ano?
0: Ayag-ayag na!
2: Kabutagod, ho, na nagana ng lupa ng mga langgam. O di, ano ta, na nasakpa, na minaw dyan sa unang radyo ng balita. Nay, may buntag.
3: May
0: buntag, kisa ni Palihog!
2: Pangalan mo, Nay?
3: Elinda, Luis.
0: Pila edad?
3: 64.
0: 64? 64? Mm. Aha. Uh-huh. Kisa ba niya mong katapad? Kisa ba niya siya?
2: Kasi pa nga mo na eh. Julia Ruiz.
0: Julia Ruiz.
2: 74.
0: 74. Oh. Best friend ni sila. So, anong man?
2: Mag... Ma, ito yung akong bising. Ah, son. Bayaw mo, bayaw.
3: Bising ba?
0: Oh, kisa ba na si bising? Kisa ba? Oh, may kailang bising man.
2: Katulad musika na maglikod-lingkod sa tumakan.
0: Kato si Kwan, may kato si Kato Firmiro. Ito ang pagkutanon, be. Asa ba ito? Minyo, dalaga. Minyo, naka ma'am.
2: Minyo, dalaga, Usman.
3: Minyo.
0: Minyo, pila ka buka anak.
3: Pila ka buka anak.
0: Tulog ka buka anak. Mister, asa ba si Mister?
3: Dalayo.
0: Nasa layo. Asa ba yung trabaho ni Mister?
2: Palang yung trabaho ni Kuya.
3: Wala.
0: Wala. Asa ba yun yung panginabuhi, Nay?
2: Ito yung panginabuhi ninyo, Nay?
3: Wala, sa una. Nag-drive na siya sa una.
0: Karon, ikaw, isa may imuhang panginabuhi, Ran?
2: Isa may panginabuhi mo, Ron? Si pangita ni mo, Ron?
3: Wala.
0: Wala, sa pila kabuki mo? Oh, pila man kabuki mong anak?
3: Tala.
0: Tulo kabuki. Pila may mga edad, ano eh?
3: 64.
0: Ang mga anak ni mo ba? Mga anak, mga anak ni mo?
3: Usa ko, ang kamagangan na ko, 50.
0: Ah, 50.
3: Ang ikaduha, 49.
0: Sa ato pa, 14. Sa ato pa, 14 anyos. 14 anyos pa ka ng anak? 15. 15 anyos. 15 anyos pa ng anak na, oh. Ah, di ay. Sa'yo de, kagi bihag ni tatay. Di ay. Sayo de kagi gibihag ni tatay gitare ha. Permi ka mabinag di may HP na eh.
3: Oo.
0: Permi gini ay. Tungo lang naman tapang ginagbay ng pahalipay. Birahi! Birahi kayo! Kala! Kaya ito ka pa pala ko, Van Miguel Infanta. Sis! May mga ero. Mga ero. Kaya mo ni mga ero. Manayaw sa no? Manayaw sa no? Kaya ito ka pa pala ko, Van Miguel Infanta. Sa naman itong ng Herbal Capsule sa Kabisay, Anog Mindanao. Ang original Koi Herbal Capsule. Suplemento ng agikan sa pariya. Kamanggay, garlic, luyag, ginseng. Koi Herbal Capsule, barato na. Ipigdibo pa.
4: Mga kinahinghangi ko, adunay, daghatong si Sulawas, magdili kang regular, nga magpagawas ni mong bugaw. Doon ka may listam na buto ni Matian, magkasinati ka niyong somia, kalunin ka magsakit ng imong ulo, patin sa kalawasan ng lutahan. Dili pa ginhami sa imong kutis for memory, as is way chronic respiratory or sinus problems, iuman ang pagkaluya sa imong lawas. Busa, magtangag ka ng mga toxins sa imong lawas para imong maangko ng maing kapatawas. Pag ino matagadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakamasul.
0: Wala ba ito oras, may gala sa nga nalang sa kredit bukang paro sa Sarawa HP at namin sa bukamin yung mga tigbalita.
4: Kirain ni Radio Man, Ken Galinea.
0: Ako sa aming Radio Man, Arnold Busamante. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Hangturuma sa samang takna o sa samang sibyanan. At ang imigalas ka sa mga Tornier Phil Fernandez Banyo, kamasun ka rin sa Straight to the Point. Ay kalimot, matagal ang matalaan, day kang Joe's Praise the Lord. Hallelujah!
5: Sama ka niya!
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
7: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
8: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
9: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
12: Girl, after work fresh gihapon ka?
13: Ako, murag kapoy na kayo tan-awon.
12: Girl, Pond's Bright Miracle Facial Wash akong gamit.
13: Worth it?
12: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel.
14: Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh, bare-faced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control variants. Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle. Glow!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gyud di ay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
1: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: iBerry for a clear and healthy eyesight.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
11: That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk smooth and manageable shampoo with AminoSilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.
12: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
13: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
12: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
13: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
12: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
14: ECS.
15: Ang galing! Pangmatagalan!
16: Parang tayo lang, han.
17: Everest Appliances.
15: Babe, ano ever best decision mo in life?
16: Siyempre, building a home with you.
17: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
11: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS.
18: Pila, pila, win! San Miguel, pila, win!
19: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win promo. Palit og unong ka botelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
20: Good

0: magandang ugalo tungod sa dandruff?
1: Try all new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sunsilk.
3: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
4: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Kung pirmi ka po eh, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron, with proper diet and exercise.
7: United Home. Unilab yan.
8: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
10: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulo.
11: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangong kumakabloom sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: ACS.
13: This September 2026, the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, the KBP Cebu Chapter, celebrates Broadcasters Month.
14: Broadcasters Month
13: with this year's theme, KBP for Truth and Wellness. Aktibo, himsog, ug andam sa pagpalanog sa kamatuoran. An occasion that pays honor to every individual devoted to make the broadcast industry what it is today. Dynamic, serving the public with accountability and liberty. Stand united in improving service to humanity. The KBP Broadcasters Month 2026 is presented to you by Ace Cycle Motor Training Incorporated, exclusive dealer of Yamaha Motorcycle, Revs Your Heart, Visayan Electric, Cebu Cordova Link Expressway Corporation, National Grid Corporation of the Philippines, Smart PLDT, Duros Land Properties Incorporated, 15 years of shaping vibrant communities for the future, the Cebu Provincial Government, Unilab, City Avenue Bike Shop, SM Supermalls, Grab and Move It. Kinikil!
15: Uy, 150 over 100 man.
16: Dok, nganong sige magkaasa kong presyon?
17: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD.
16: Ay.
18: Papa, ayaw ka pala ka. Nagkaduho ko sa kidney care. Naghan ko noong maayong binipisyo ni ini. Natural ingredients pagyod sama sa pomegranate.
19: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
20: Kidney care!
21: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
22: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
23: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
24: Grabe na gid akong mata. Pirmi, hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, og dali kapuyon ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
25: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigid computer.
26: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
24: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali kapuyon ang akong mata.
25: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
26: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
27: Available na sa Mercury o mga suking butika.
28: Gikan sa kinatas ang bukid.
29: Nap! Kitkamusta nga ay?
28: O bisan sa pinakalayo nga isla.
29: Nag-graduate na ako!
28: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaon.
29: O pauli na ko ka!
28: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 260214, Series of 2026.
0: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo Sulit Busog Meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit Busog sa McDo.
1: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blight test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
2: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping, Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mga kasama o mga idol, panahon na usab sa ting-uwan, ug uso na usab ang mga sakit. Lisod para bagyod kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa, inigpili nimo og tambal o inguman mga bitamina, adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa, apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kayo, kay unsaon na lang kung kini dili epektibo o luwas. Sayang ang imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra kamahal. Aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag ni Unilab. Pilia ang tinuod nga di kalidad sa presyo nga barato. Unilab yan.
5: Girl, after work fresh gihapon ka? Ako, murag kapoy na kayo tanawon.
6: Girl, Pond's Bright Miracle Facial Wash akong gamit.
5: Worth it?
6: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel. Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh, bare-faced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control Variants. Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
7: Glow Pond's Miracle.
14: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
20: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
30: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold, na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
31: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
32: iBerry, for a clear and healthy eyesight. Hindi

0: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-laulaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, i-continue. Use EQ dry, then EQ pads.
1: EQ pants. From day one to toddler, i-continue mo.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS!
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang!
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain!
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula!
5: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
7: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
5: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa unique!
7: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
8: ACS!
9: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang Maxvit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, appeal sa labing-labing with proper diet and exercise.
10: Kargato.
11: Maxvit Kargato.
12: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult a doctor.
1: Mag-Maxvit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
13: That portion was brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow.
14: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
15: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RMN.
16: Oras sa DYHP, Arimen Cebola, size 20.
1: This time check is brought to you by Paghatsing, Pagbahing, Pag-allergy ang dating, fix it with Alex. This time check is brought to you by Sway it with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection. This time check is brought to you by Pond's Bright Miracle, Lakas Maka Fresh. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
17: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
1: This time check is brought to you by Paghatsing, Pagbahing, Pag-allergy ang dating, fix it with Alex.
13: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
13: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
1: This newscast is brought to you by Start pa lang ng ubo, mamigurado. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
13: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
13: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
1: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest. Available in major appliance stores nationwide. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
6: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug lapas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Straight to the point. Og karon, ania ang inyong anchorman.
16: Non in imposumus aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran. Kung dili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
6: Straight to the point.
16: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan kutob sa mabot sa tung Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
16: Inilagi po yung busa kalagad sa kahanginan. Kasamang Rufil Fernandez Bañok. Mao'y pa dayon makikuban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mga higala nga Miyerkules o gapitsa 30 na buwan sa September 2026.
6: Straight to the point.
16: Ang adlaw mahigala, adlaw ni Manuel o adlaw ni Maning Nasab, adlaw ni Manuel nga Manueldo o adlaw ni Maning nga Maningilay. At lang agi katawa-katawa ang kabuntagon 86 kaadlaw na lang mahigala, Pasko na.
6: Straight to the point.
16: Mura gumikan sa kadaghang problema sa Pilipinas hangtod nun wapang makagawa sa Jose Marichan. Muragili pa kay Sibaw, mahigala, madawat nato mga kantas Pasko indekin. Bantay ka, murag yun mga higala, o kuan pa, murag, ang mga tao, mahigala, gatubang sa daghan mga problema, di apa mahigala yung mga palaliton, o guban pa, no? O muanto ka sa mall, usap pa ni mo matagamtama, Pasko naman di ay. Sa ubang mga lugar, wa, no? Suroy ka, wa, yun. Kitungod sa kadaghan problema, mga higala, sa itong nasod karon, daghan problema sa ato karon. Labi na mahigala pagmahal sa mga palalito manang wa muragway Pasko ra mga kaigalaan. Pero musod kag mall, makabati ka og mga kantas Pasko aron mahinumdum sa ganga mamalit kag mga pinaskuhan. Buhan pod mga higala mahalinan pod ang nas mall. Pagtagad na buntaga, mahigala, at sintay size, kaadlaw na lang, Pasko na. Karong adlaw, mga sugiti po minaw mo, oy sumadsad sa nahitabo nga magnitude 6.9 nga linog na nahitabo sa Dakbayan sa Bugo last year.
6: Straight to the point.
16: Damdamo, September 30 last year, mauti pagkaigo sa linog, mga higala, sa Northern Cebu. Din ang epicenter mo ang Dakbayan sa Bugo o nakapikto sa mga silingan ng mga lungsod. Kapin sa 70 ang nakalas o kapin sa 1,200 ang naangol. Atol sa maong linog.
6: Straight to the point.
16: At ang hatagag pagtagad ron mahigala. Human sa usa ka tuig, kumusta naman? Ang infrastructure mahigala, kumusta naman? Ang atong Dakbayan sa Bugo, kumusta naman ang Northern Cebu? Human sa usa ka tuig mahigala nga matawag nato mahigala ganilabay.
6: Straight to the point.
16: Kumusta ang rehabilitation? Kumusta ang tabang sa national government? Ato ni tagag pagtagad ro butaga sa atong pagmanuban ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
16: Samtang sa pikas bahin pinagkaisang asamahan na mga super operator nationwide kon Piston Cebu nangangkon nga nakapalisar og 80 nakaparalisar sila og 80% sa transportasyon sa pipila ka ruta sa Metro Cebu ang ilang gihimo nga transport strike kagahapon.
6: Straight to the point.
16: Samtang sa laing bahin des Dakbayan sa Mandawi doon ay traffic enforcer nga nakainom na nakup kini og usa ka estudyante nga nagmotor bisan og off duty.
6: Straight to the point.
16: Kagwa sa duty may gala na nakup. Ah, may lucky sa ning enforcer sa Mandawi. Unsa kay iyang nahuna-hunaan mahigala ha? Traffic enforcer nakainom na huna siguro niya murag nakuangan matong giinom. Bisag off duty nanakop mga higala apan sa diha mahigala nga na videohan di ay kini Og nag-viral ang video, gitang tangusab dayon, kini mahigala sa iyang pwesto pagka traffic enforcer.
10: Straight to the point.
16: Wala, mirisi mga kaya. Atong tagat-tagat na buta gastoman uban usab nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
16: Sa kauluhan, gikansilar karong adlawa ang schedule sa impeachment trial aron makapangandam. Ang duha kahabig sa pagsugod na sa whole day nga proceedings, sugod ugmang adlawa, Oktubre 1 hangtod na sa Oktubre 15.
10: Straight to the point.
16: Sa laing bahin, mga sukit ng Buminaw, Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte, natubang kagahapon isip hostile witness. Unsa may atong pag-evaluate? Atong evaluate, may higala itong pag-witness ni Basti Duterte kagahapon, mga sukit ng Buminaw. Huwag yun mapiog taon sa prosecution. Huwag yun nila mapindaon taon. Maunoy, atong evaluate ang yung testimony, ha? Kaya katumagod mahigala o pag-present ni Basti, naghantong mga factor sad nga gipresento sa prosecution. Pero wala gina, nga nung mo-present masag hostile witness, wala ba sa ilang witness? Kaya sa ako nang giingon, mahigala, any lawyer nga naminaw na ko karon, mo-present ka ganun hostile witness, daw, dili ginalalim. Mura ka ga-exhibition, mga sukit di paminaw. Namasin ka nga maka-extract ka, makakuha kag ebidensya.
10: Straight to the point.
16: Nga, timan eh, nga ka na hostile witness, di na mulaban, imo ato ginalaban sa pikas. Ay, Basti, sa may mong ma-expect ni Basti, of course, mulaban ang Sara. Iago ng igsoon. Nga imo nang patestify yun, ang imo sagol panapang, pamasin, o makakuha kag impormasyon. Ato i-evaluate yung testimony, mahigala kagahapon, Basti lang. Wag yun, no? At nagpagtagad na butagas tuban-uban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
16: Ang prosecution, kaupat na. Gini, prangka-prangka ba lang? Kaupat na magka-present o hostile witness, pulos na puso eh. Ha? O siguro nalapunan may gila ito ni Kwan, kini ni ang Nulasco o ni Lachika. Kaya kaya mo na, unang gipresentar hostile witness, Gina Acosta, ang special disbursing officer. Human gipresentar si Ortonio Jesus, mayuhang mutubag ni Ortonio dahil. Sus, gitiwasan pang Michael Puan na, samot. Gahapon, Mayor Basti Duterte, wag niya po siya nakuha. Astang kalmaha, may galang Basti. Ato nito kayo pagtagad, lubuntaga, mahigala, no? Niya, uman ang tubag ni Basti, safety kayo, yes or no, pintukon kag tubag, mga sukit ng paminaw. Huwag unsa iyang kuhan, gan, dritsuhon kag tubag. Sa higit, hindi pa mahuman ang pangunta na, yes, ano? Ang ato ni pagtagad, lumuntaga, mga kagalaan, sa atong pamanuban, ining atong tulumanon, ining inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
16: Samtang sa pikas nga bahin, mahigala, ang korte ni Warning Sub sa mga prosecutors, batok sa pagpresentar ni kanhi Senador Antonio Trillanes IV og nitambag nga ipresentar una ang anti-money laundering council officer og ang ubang bank officials.
10: Straight to the point.
16: Nga motestigo labot ni ini.
10: Straight to the point.
16: Ang korte dili una mo isyog supina alang kan Trillanes apan dili usab makapugong kung ang prosecution mo tawag kaniya isip witness voluntarily.
10: Straight to the point.
16: Ato ning klarohon may gala kay kinis Trillanes o sa mga papaabot sa mga tao ni Trillanes o may mo witness. Una nga, og doon na mo ilaing witness pa rin ha, nga medyo bita-bita ha, kanto lang sa una ha. Parihara ko ito, mahigalang medyo sanggalang, ha? Sa FISAG sa mahigala. Huwag mangi kayo makuha itong, sa pa may imong ipresentar ng FISAG? Nga ka na mahigala, declared ba ng Sara Duterte na naasay mga armas, mahigala, 20 kapin, armas si Sara Duterte. Kaya nga naman, kolektor, ang iyang magong iltap, ang kategory sa iltap is number 5. Muro ba na driving ba? Nga na kay number 1, number 2, number 3. Pwede ka makadrive motosiklo ra. Pwede ka kadrive o sedan. Pwede ka kadrive o SUV. Napoy, kwan, pag mo, di po ka pwede ka ng non-proof ka. Di mo ka pwede makadrive o mga kininang dipasayrohan. Ha? Na unsa may number mo. Kung gusto ka mo drive o ka ng mga 10-wheelers na nga truck, dagot na nag-number. Masa na sa LTAP. Nga doon na sa mga numbers. May kala, Sara, number 5 man siya. So, qualified man siya mo kuha og mga pusil. Unya, og maoy iyang passion mga kailan, basi kapil-apil ganun yung competition, shooting competition. Ha? Unya, gideclare man siya ang salin. So, mo nang ingon sila nga, o sa pa may makuha na to ining witness, ha? Ilang magiging presentar. Ato ana, nakansawa na hinoon may galang abugada sa prosecution, si Congresswoman, Attorney Congresswoman Isabel Zamora. Mr. Witness. Totoo ba na may ganito kalaking bahay? Ayan! Bedroom boys man kayo. Bedroom boys man kayo, mga higala. Matatawag ba na yan ay parang kalaki ng armor? Hindi kayo ko kasundog, kaya kinamor, ikaw may maayong musundog, aniki. Ayun o, kinigawan pa mga sigutan ninyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu, 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yo!

0: straight to the point.
1: This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Care time.
3: Ako si Tere Robles, 50 inoy bi.
2: Unsay na sinati nato nga problema sa kidney?
3: Ingnan to ako doktor na kay kataas ang imong creatinine, 230 taas na.
2: Sa pagsulay nimo sa kidney care.
3: Hantod na ubos ko sa ka karton pagkuha og resulta. 84 naman. Di nagpasalamat ako sa kidney care kay naayo mga akong creatinine, nagbalik sa normal.
4: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Pahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uwi ng sakit.
1: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
6: Tayo na.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ah! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang buhupay. Suot sa 8 ka oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coverol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world glass quality. ACS.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
6: Ang katinit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: dili smooth ang singing, murag kalkad nga buhok.
1: Try all new Sunsilk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair
2: slays and sways like silk
1: with regular use.
3: Sway it with Sunsilk.
4: Apil na sa EQ Diapers e raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
5: Hey, kidney care time.
6: Sakit jud akong kilid, maglisod kog pangihi niya. Actually, di jud ko ka concentrate og trabaho.
7: Okay, so nga nagka kidney stone magka og UTI.
6: Sa sige na og kaog parat, nainom na kog soft drink. Sog sa junk food.
7: So sa pagkakaroon, kumusta naman imo pamati?
6: Sa ako sigag inom sa kidney care, nawala na dyan akong kidney stone. Nga na-worried na kay ko. Nga regular na po ang akong pagpangihi.
8: Mapalit ang kidney care sa Mercury ug sa inyong suki nga butika.
9: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
10: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
11: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
12: Oo, good. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
13: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
11: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
12: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
13: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
11: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
13: Iberry Gold with lutein. Papalit na sa Mercury Drug Stores nationwide.
14: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
15: Sa gunso ng OT, ay buhi.
16: Kaya pa nako.
15: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
16: Kaya pa nako.
15: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa nako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi.
17: Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
18: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
19: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
20: Bili, di ko katlaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa bumitan.
21: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
22: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
17: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
23: Girl, after work fresh gyapon ka? Ako murag kapoy na kayo tan-awon.
24: Girl, Pond's Bright Miracle Facial Wash akong gamit.
23: Worth it?
24: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel.
25: Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh bare-faced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control variants. Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
26: Glow Pond's Miracle.
27: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
28: Atong takna mahigala alas 6:44 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
29: Straight to the point.
28: Ato sa dawaton na report karon na sa atong kauban on board sa patrol na 9 anyos nga bata na lumos. Human na anod padong sa lawom nga bahin sa dagat dito sa Dakbayan sa Karkar. Paminawon tang detalye sa report kasama mo sa balita, Radio Man Paul Lauro.
29: DYHP. RMM Report.
30: Dr. Nerofil, dito ni sa Open Public Beach Resort sa may sityo Bunbun, Barangay Ukanya sa siyudad sa Karkar, pasado alas 4 ang takna sa kahaponon. Kining bata nga nakabsan dyan din taon sa iyang kinabuhi, gilanin nato nga si Kaiser Nabuwa, 9 anyos ni siya, anak ni siya og sa construction worker apalang mama so anang rabaho sa gawas sa nasod nagkuyo ni sila niya sabay sityo baha-baha barangay Liburon sudat sa Karkar sa atong naipos ng kasayuran ikan sa kapulisan na hukman sa mga kabanay og tiya niining maong namatay ng mga ligo sila dagat niya sa maong public place nga resort o niya samtang niya sila naglangoy-langoy kuyog sa lain sang upat ka mga bata siya rin naanod sa sug padoong dito sa kantilado nga bahin sa dagat tinungdan nga nalumos idali ni siya pagtabang ngayon sa iyang mga kabanay o nanawag din sila ga responder ang atong BEP Karkar atong disaster ni himo dayon og pag-respondi o Manila Madawat apil na ang Coast Guard ipaygayon sila CPR sa maong nga bata idali nila pagda sa Karkar Provincial Hospital apan gidiklarar kini nga dead on arrival. Kasama mo sa Karkar Police ako inyong Radyo Man Polaro DYHP Tatak RMN.
0: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Radyo Boy! Nationwide.
28: Okay, salamat. Radyo Man Paul Lauro sa mga report. Standby sa atong mga isgutanan sa atong pagbalik. Alas 6:47 na.
2: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
3: O pirmi ka po eh, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug na ay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
4: United Home. Unilab yan.
3: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Our gentlest care for every Filipina, PH Care.
2: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside.
3: Baka mas madali ka na magkasakit.
2: Payo ni Doc for 50 and up, alam niyo ng tama, Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin B3, C, and Zinc. Immune Pro Prime, your prime. Protected with proper diet and exercise based on red. Yun ang quality yan. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Mag-Immune Pro araw-araw.
5: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
6: Atong takna mga kaigsunan, alas sa 6:48 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
5: Straight to the Point.
6: Now, aritas itong mga discussions mga higala karong buntaga. Ang prosecution kagahapon ila mahigalang gipatawag si Davao City Mayor Basti Duterte nga maoy ilang gipatestify mahigala didto sa impeachment court. Sa ako nang giingon mo kuha kagani mahigala hostile witness kadakong risgo kana. Pagkadakong risgo kay kibaw man ka nga kana nga witness mo bitangan lag hostile kay but pasabot nga dili na mo dapig ni mo nga witness. Ah? Of course, ang ilang upat na ka mga witnesses, hostile witnesses, di ba gito mo dapig? Mahimo may galang mo sultis ka matuuran, pero dili gito mo, mahimong mo hatag o testimonya nga mapabor nila sa prosecution. So kung present gani ka na, wala nagilain nga ika-present or namasin ka nga makakuha ka o testimonya sa hostile witness, something to that effect. Pero muna, dili lalim ka na sa kininiang side mahigala sa prosecution nga, o bisan asa nga side, sa prosecution o sa defense, nga mupalingkod kag usa ka witness diya sa witness stand nga hostile witness. Kaya imo pulos pamasin. Tanawa, upat ka mga hostile witnesses ha? Uwa ko masayop, ikaupat si Basti. Ang primero, kato Gina Acosta. Ikaduha, kato si Ortonio. Jesus Marosip. Ortonio, mamitatukin ko, pagkakalma na lang kaayo. Pagkakalma, mahigalang manubag, why, kurat. Nagitiwasan pa yun, hinuos, Michael Pua. Karabang, kahibaw na kadaan, kita na ka sa kaliber niya as a lawyer, kita ka sa kakalma, kita ka sa... Gitiwasan ninyo pag yung present sa prosecution, unya gib, inatuntuyo dahil nga, pasok ko siguro sa Michael Pua ito. Mga siguro ilang kon ba nga, abogadong walang alam. Di na bas na hinuon mahigal ang prosecution atong kalakiha, sila na hinuon na butang sa alangan eh. So gahapon si Basti Duterte mao ila mahigal ang gipresent.
5: Straight to the point.
6: Now, katong pagkapresentan ni Basti Duterte, make or break ni mahigal ang Basti. Ang kuyawan ni mga kagalaan kung panalitan ilang gidabudabuhan o pangutanas Basti nga enough mga higalag. Kaya mingaw man nga, basig sa puton baka na si Basti o di ba? Ah? Panalitan o sa puton si Basti gihapon, madaot siya. Duha man yung, ang tumong sa prosecution ni Duda ganit ko na yung ang tumong ani, ipresent si Basti. Basig maka-extract sila og information or maguba nila si Basti. Kaya kini si Basti na ba, mauna yung mahigalay plan B. O panalitan si Sara Duterte makonbikto. Ha?
5: Straight to the point.
6: Dili mo tugan silang uban mga higala pero sa akong analysis pananglitan og bisan og magkinaunsa niya ikonbikto gyud na Sara si Basti Duterte mahigala maoy plan B ani nga mudagan pagka presidente. In fact na mention man ang Amy Marcos katong personal nga nibisita sa Amy Marcos nako dire sa atong sibianan DYHP na interview ko man to sa kahinginan. Ha? So, gahapon na-expose na hinoon si Basti. Di ka itong exposure ni Basti kagahapon. Make or break to. Kay pananglitan o mupakita sa bating batasan dito dahi. Mainit yung ulo dito karon. Pangutanon siya mahigala. Kanang dabudubuhan sa pangutana. Unya, mainit yung ulo. Maklaro nga bating batasan. Unya, nagtubag mahigala sa gisapot. Wala sa iyang control. Katumunti kuyaw. Nga, uy, unsa ba dahin niwa may angay din eh. Dili ni angay ang mahimong presidente di ay. Ha? Guba, maguba si Basti. So, hindi ka guba, madaot ang plan B. So ilang ikonbikto si Sarah, ang plan B may galas basti madaot, wala na. Ang gahapon na nahitabo na 50 mang pagkakuha na. Ato gi-evaluate, gi-evaluate ato gahapon. Ang nahitabo mga higala, wa nila mapindown si Basti Duterte.
7: Straight to the point.
6: Pagtunga dito, kalmado kayo. Kalma kayo, nitubag, yes, no, ana. Nyam explain gamay. Murugway kurat. Ha? Wa nila madaot nga mga tao ba makaingon nga ang iyang exposure makaingon ka mga kaigalaan nga nadaot na si Basti, no? Kung ikaw nga magtanaw gahapon men kadi ko ang imbutar ni pagka-presidente tawhana. Wa may ayo dene. Ha? Pero gahapon pag president o man nila mapindaon. Ang tubag, kalma kayo, kumpos. Basing ila po na siguro nang ikuan na sa Basti. Lagi siya, tiyan na niya, nani anak, kaya pasok on ka dito. Kunya, na-explicar na hinoon, kinimagod mahigalang article, na naman ito sa article 3 day. Article 4 man ito, giunan lang pag-present. Katong grave threats o katotoang

0: funds o nagbiyaan ang confidential funds ano ta sa unexplained wealth. Nang ilang magugusto sa prosecution nga doon naman ko yung GenCorp, kini mga higalang usa ka kumpanya, General Corporations Industries, nga gibutang ni Sara Duterte sa iyang salin nga naasay business interest. Pero dito sa GenCorp, sa iyang record, di man official si Sara. Di po mga higala, wag yung record niya. Apil si Sara dito mga higala sa GenCorp, mga sukit di Paminaw, nga nakakuha o kontrata, gikan mga kigilan sa LGU sa Davao.
1: Straight to the point.
0: Nya kinaygod niya isgutanan, may gala kining Article 3, labot sa unexplained wealth, nga mag-isgut na tama higala o Article 2, no? Article 2. Article 4, Article 1, Article 2, muna isunod. Mag-isgut ko kay corporation, kiniha, klaro-klaro lang nga, pagka-istorya ba? Kung mag-isgut ang corporation, technical kayo ni isang isgutanan, dili kaayo relatable sa masa. Kanaprangka ng pagka-istorya.
1: Straight to the point.
0: Unlike sa una unta nga gi-present nila katong Article 4, may labot mahigala sa grave threats. Kanto relatable sa masa to. Mas daling masabot ba? Wa man nila ma ilamang gibiyaan. Tulura ka witnesses ang na-present. Move sila sa lain nga article. Pulos mo wa matiwas nga pag-abot nila mahigala sa confidential funds. Wa matiwas sinulas ko og sila sika mo angay i-present wa gyud. Move na po sa Article 2. Unexplained wealth. Na dili sa unexplained wealth. Medyo dili kayo man nakatugon bitaw mga tao ani man tanaw giburingan tanaw si Abante sige kato. Ano man because ang simple explanation ako ngano nga naburingan ang mga tao because kini magud technical kayo nya og maghisgot ang corporation mga higala kining corporation law technical kay ni nga subject nga medyo og dili ka law student ani nga maghunahuna ka na kay bar exam dili kay sa ina na ka kunday kay ang personality good sa corporation, doon na sa distinct personality from sa iya mga higalang mga incorporators, from the stockholders. Nga naman, ang ingkag corporation, person siya gihapon, but gitawag sa juridical person. Lahi ang natural person, lahi ang juridical person. Kanya, mag-isigot po yung mga stockholders, good video, dili makarelate ang masa, dahil kami sa stockholders. Wa man ang masa magkasuway ka-stockholders. Mana akong ingon, dili relatable sa masa dekin. Kana mo, duwa ka, mo kuhan ka stock exchange kanin, anak, dili kayo ang masa, anak. Unya, unsa man ni nga corporation, yung GenCorp, ang pangutana, publicly listed corporation ba ni, o dili ni publicly listed corporation, ha? Kaya but study ko ka corporation law, doon ay private corporation, doon ay public corporation, doon ay government-owned and controlled corporations, GOCC, daghan mo kong dako ni, nga subject ang corporation law. Unya, o mo lang kung giingon, o tuntuon lang kanyang korporasyon nga, wa kay pressure nga, ala, ato ni istadihan yun kaya magpusir o niya, or mo take rabatag bar exam. Dili kay kaingon nga, kung kanang inigbasa ni mo, dili sa ba, kanang relatable dayon day? Dili kay sa relatable dayon, kaya mag-isgot ang stock exchange, mag-isgot magkag-stockholder. Unya, unsa man ang kwan. So, daghang kag-isgotanan, kini si Sara Duterte, di man sa officer, sa korporasyon. So tanahonon pa ni kay sa iyang salin gibutang mahigala sa iyang salin nga nasa interest but wala sa record dito sa GenCorp. So ang tubag ni Basti mga kagilan kay kinis Basti as mayor di man ang mayor may galdo na mo kaso anak kaning Arias case nga kanang mayor dili mo na basta-basta inigpamirma ng mayor di man guna mahigala maka-expect as mayor nga ibasa sa tanan. Ang iyan tanaw na doon na mahigalay countersign sa imong gisaligan. Kaya di man na matamaan o basa. Ako kasuway man ko executive assistant ko sa mayor. Nahimo kong executive assistant ni Mayor Sok Fernandez. Manang kasabot ko anak kanang nagtapunog mga pirmahanan dahikin. Burag bukid ang pirmahanan. Uy, everyday pirma. O basahon na tagsa-tagsa sa mayor. Di na sa makagovern sa iyang city. Manang tubag basta igapon. Na-explain hinoon ba? Ha? Unya kana dai mga higalang Davao City dai indekin. Dako pa dis Manila dai og maghisgot kag land area. Ato rogo paminaw tong question and answer ni Senator Judge Alan Peter Quitano ha. Na-explain din he nga duna mo kunay Arias case. Di mo ko ingon may galang nga kwan. Na may bids and awards committee ang mayor as hope head of procurement entity. It does not mean nga appeal siya dito sa discussion sa back. Unya, kini mahigala pagtanaw dito, wa may nga ang Sara Duterte, wa man pun mga higala

0: nga wag sala Duterte. Wag yun. Di sa officer mga higala anang GenCorp, dako pa ng susihunon nga nung naunsang itabua nga naana sa iyang salin. Nga ang GenCorp po man dito, mga higala niya nga. So munang ipangutan sa basti nga doon na by conflict of interest nga ang imong igsuon stockholder aning maong GenCorp, wa man mga higala ang mayor, wa man sa masayod anang mga butanga kay ang in fact, na siya in charge, na iyang gidelegate nga power, ngadto mahigala sa assistant city administrator, nga mo ay mamirma sa ubang mga contracts and again. Kaya pwede mo makadelegate ang mayor. Bisagan ng presidente, kamantay mo sa presidente. Ang presidente mahigala, dili sa tanang panahon nga siya mo pirma. Na may mga executive order nga mo pirma sa una, sa Lucas Belsaminday. O di nga ni Karon, Rafricto. Nga naman, di mo na matamang tabang tanan. O ang presidente mo mamirma tanan. You cannot expect the president. And you cannot expect the mayor and also the governor, they are local chief executives, ha? Ang equivalent presidente magod, nasod na. Ikaw may chief executive on the national level. Pag-abot mo sa local level, governor o kining mayor, manang doon na kay mga sinaligan din, ha? Nga maoy papirma, maoy muhatag o initial. Once mo pirma na sila, ikaw nga mayor, magtanaw ni mo, nisalig ka, may pirma ka. You cannot expect the mayor to read all those things. Otherwise, he does not have time anymore to govern sa iyang syudad. Ay, tanawa, pangutana ni Alan Peter Caetano, ha, atong paminawan may galaki. Mas Peter, ako senator ko, pero kung asawa mayor man, munang kasabot ko sa trabaho sa mayor, atong paminawan si Peter Caetano. Ganoon.
1: Yes, Senator Judge Alan Caetano is recognized for his interjections.
2: Good afternoon, Mr. Presiding Officer.
1: You will make interjections, Your Honor?
2: Clarificatory question.
1: Yes, you have 2 minutes, sir. Okay. You may proceed when you're ready.
2: Mayor, good afternoon. Mayong hapon.
3: Good afternoon, Your Honor.
2: Mayor, my questions are meant to clarify, not to confuse. In no way does it excuse you or anyone if there's any anomaly or irregularity. But I just want the context clear. Mm. Because very, very few people really know what happens in a mayor's office.
3: Yes.
2: But being married to a mayor, I sort of understand. No? Mm-hmm. So, first of all, Mayor, gaano karami ang pinipirmahan ng isang mayor?
3: It could, with procurement.
2: Let's start with payroll muna. You have to sign all of the payroll, tama?
3: I would say 50,000.
2: Okay.
3: If you...
2: Yes. I've asked COA to change that, but so far, DILG, over the years, not just this administration. So, pareho din ba, you have bags and bags, whether sa bahay or sa opisina.
3: Yes, yes, yes,
2: and
3: baskets.
2: Pag nilabas, you have to sign each and every one of them. Okay. So, aside from payroll, sa procurement, how much is the budget of the City of Davao?
3: 14 billion.
2: 14 billion, 15, maybe 30-40% of that is subject to procurement. The others are 30, payroll, 30%. Yeah. So you have to procure around 4 billion worth of materials, food.
3: Probably. But I have to check this to be accurate.
2: And you have to sign all of that.
3: That's why I delegated this authority to sign. Named the representative, that would be Attorney Tristan Domingo.
2: So that's clear. So under the law and regulation,
3: yes,
2: there are some that you can delegate, but there are some that you are required to sign personally.
3: Mm-hmm.
2: Okay. But the point I want to make is this. You will not have any other time to govern.
3: Yes.
2: If you're going to have to look at each and every company, each and every document, each and every person. For example, sa payroll. Under the law, you can rely on the signature of your personnel officer.
3: Tingin ko, Your Honor, pag pipirmahan mo lahat, o ikaw pipirma ng lahat, yun lang ang gagawin mo sa buong linggo.
2: And even assuming hindi mo pinipirman lahat, authority for someone else to sign, whether it's the administrator, the city secretary, or anyone else allowed by law. If you have to look at the attachments of every single document, will you have time?
3: It's virtually impossible.
2: Okay. last question.
1: Senator Alan, yes. You still have, I'll give you one more minute, okay. Because Attorney Justin has until about 1:14.
0: Okay, pause, okay. Pause. So, pause. Mauna yung mahigala, giklaro na kay Tano, wa na kayo ay matrabaho. Mayor ka mga higala o ang imong tutukan ang pagpamilma na lang pamilma niya o basa katanan niya mga dokumento, di nakakasuroy. Di nakakacheck sa mga constituente. Wala na kay time. Kitungon naglaundok ng mga pirmahanan sa mayor. Muna yung mga punto mahigala ng hospital nga nakaasawa masag mayor, kinilaiyang asawa mo ay mayor sa Tagig, no? Asawa Peter kita, no? Muna kasabot siya ang pirmahanan sa mayor, muna na yung maistra na yung nadadun pa sa balay ginit ng mga trabaho. Ha? So, dili ka ka-expect nga tagsagsaon na niyag basa kanang mga dokumento, mga sukit di paminaw.
4: Straight to the point.
0: Na-explain din hinga tita. Atong tiwason si Alan Peter Kitano, unyan lang kay may sinya sa patong technician. Ato sa ipanangat atong Ironman 558 Manila. Masunod na di karundayon. Balik na taon niya taon-taon, mga sukit di paminaw. Alas 7:05 na, standby sa atong pagbalik.
5: Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Nationwide.
6: Pagunang wage increase sa Western Visayas. Sa ngayon, nasa 550 pesos ang daily minimum wage sa non-agriculture, industrial at commercial sector na may mahigit. 10 magagawa samantala 525 pesos naman sa non-agriculture, industrial at commercial na mababa sa 10 ang magagawa. Sa agriculture sector naman, nasa 520 pesos ang daily minimum wage. Sa ngayon, kabilang pa sa Region 6 ang Negros Occidental dahil hindi pa na itatag ang Regional Wage Board sa Negros Island Region. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod. Radyo Man Albert Henner. Tatak karami. RMN
7: Network News. Mahigit 27 kilo ng nabubulok na karne na nakumpiska sa pamilihan sa Baguio. Kasama natin sa balita si Idol Gilbert Bermudez ng IFM Baguio.
8: Nakumpiska ang nasa 27.1 kilograms na masirang karne matapos ang isinagawang inspeksyon ng Meat and Fishery Products Monitoring Task Force sa ilang pamilihan sa lungsod, kabilang ang Baguio City Public Market, Marcos Highway, Santo Rosario Valley at Campos Choco, Baguio City. Sa naturang operasyon, isinailalim sa inspeksyon at monitoring ang mga nakadisplay na karne at seafood na ibinebenta upang masiguro na mga produkto ay hinahawakan ng wasto at ligtas na makonsumo ng publiko. Sinuri rin ng task force ang mga business permit, sanitation practices at work areas na matindahan kung saan 4 na stall ang nadiskubring lumabag sa plastic and styrofoam free Baguio ordinance dahil dito nabigyan ang mga nahuling stall owner ng 2 sanitary order mula sa City Health Services Office at citation ticket mula sa Public Order and Safety Division o POSD. Layunin ng inspeksyon na matiyak na ligtas para sa konsumo ng publiko ang mga produktong ibinebenta, gayon din ang wasto tong paghawak, pag-iimbak at sanitasyon sa mga lugar ng pagbebenta. Pinaalalahanan naman ang mga nagtitinda ng karne at fishery products na palaging panatilihin ang wastong kalinisan, pag-iimbak at paghawak sa mga produkto upang matiyak ang kanilang kalidad at kaligtasan. Hinimok din ang mga mamimili na maging mapanuri at tiyaking tingnan, amuyin at kapain ang karne at seafood bago bumili. Sama mo mula dito sa 13.9 IFM Baguio, ito si Idol Gilbert Bermudez, Tatak RMN.
5: RMN Special Coverage.
9: 8 minuto ho nakalipas alas 7, itutuloy ng grupong Piston ng kanilang tigil pasada ngayong araw na ito. Magtitipon ang grupo sa Welcome Rotonda at magmamarcha patungo ng Mendiola para iparating sa Malacanang ang kanilang mga hinaing. Kabilang sa panawagan ng grupo ang pagtanggal ng VAT at excise tax sa produktong petrolyo at ang hirit na maibalik ang presyo ng langis sa 55 pesos kada litro. Iginit naman ni Pep Joda Vice President Danny Albina na hindi rin sapat ang inaprobahang pisong taas pasahes na tradisyonal na jeep dahil kakainin lamang ito ng mataas na presyo ng krudo.
10: Amin kasi sa biyahe namin sa Pasig Crossing, walang kuminta yung taas pamasahin na piso. Kasi sa 200 pasahero, 200 piso lamang yung may dadagdag niyang taas pasahe. Kulang na kulang pa rin sa pangkurudo namin. Magkano ang diesel namin isang araw? 1,500, 1,800, hanggang 2,000. Kaya yung dagdag pamasahe na piso, wala pa rin kwenta yun. Kaya...
9: Samantala, sa kasagsagan po ng kilos protesta ng Piston na isinugod sa ospital ang veteranong chuper at miyembro po na si nila na si Ka Elmer Cordero o mas kilala bilang Tatay Elmer matapos atakihin habang nakikilhok sa transport strike sa Caloocan. Samantala, itinigil na ng grupong Manibela ang planong tigil pasada matapos makipagdialogo sa kanila si First Lady Liza Araneta Marcos.
7: Ugnay pa rin ang ating special coverage sa kabi-kabilang mga tigil pasada. Nasa labas po ng himpilan, si Radyoman Gerald Ulep, yung tigil pasada ng grupong Piston, posibleng masundan pa kapag hindi makontrol ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Kasama natin live, Radyoman Gerald Ulep. Gerald.
11: Nagbabalang ang grupong Piston na masusundan pa ang isa sa gawa nilang mga tigil pasada kapag hindi nasolusyonan na ng pamahalaan itong pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ayon kay Wilfredo Cano, ang dating Vice President ng Mabini, City Soria Baclaran Jeepney Operators and Drivers Association, walang epekto itong ipinatupad na isang pisong dagdag na pasahe noong Lunes. Anya, sinubukan niyang ipunin ang 6 pisong kita sa bawat pasahero at nakaipon ito ng 600 pesos. Pero ang diesel naman anya sa maghapong pamasada ay pumapalo sa 1,500 pesos. Dahil dito muling inihirit ni Cano na suspindi na lang ang excise tax at VAT sa langis at huwag nang pahirapan ang mga pasahero sa dagdag na pasahe kapag hindi anya pagbibigyan ng pamahalaan ang kanilang hirit at patuloy ang pagtaas ng petrolyo ngayong magpapasko. Asahang masusundan pa ang mga welga ng grupong Piston.
12: Dapat hindi magsakripisyo rito ang mga pasahero. Ang magsakripisyo rito ang gobyerno. Dahil yan, hindi nila inalis ang excess tax, ang VAT sa langis. Kung yan tinanggal nila, masasabi natin matitikman ang driver ang kinagkaginawaan.
13: May masusundan pa ba itong tigil pasada niyo? Po?
12: Masusundan at masusundan yan. Hanggat naghihirap ang driver. Hanggat hindi binibigay yung hinihingi ng mga nasyonal at yung mga isa pang nakipaglaban kagaya ng Manibela. Kasi bilang Piston, at nakakasakop sa amin ng Piston. Kailangan niyo tuloy ang laban.
11: Kasama mo sa D-Zexel, Arimen Manila, Radyo Man Gerald, di ulit pataka, Arimen.
9: Meron daw pong bagong format ng bill sa kuryente ang makikita natin sa Oktubre. Ito ay matapos tanggalin ng Bureau of Internal Revenue ang sinisingil na value-added tax sa system loss charge. Iniutos kasi ng Energy Regulatory Commission sa distribution utilities na ayusin ang breakdown ng mga sinisingil sa mga consumer. Kabilang dito ang system loss charge na hindi subject sa VAT at yung minamandatong pass-through charge o yung kinukolekta ng electric company na ibabayad sa power generators, transmission operators o ibinabalik sa gobyerno. Bukod sa bagong format ng electricity bill, nagpasa rin ang resolusyon ng ERC na magpapatupad ng uniform rate doon sa other charges na kinukolekta naman mula sa mga consumer. Layo nitong protektahan ng mga consumer laban sa double charging. Samantala, saklaw rin ang resolusyon na magkakaroon ng hiwalay na item sa bill yung late payment fee o katumbas ng 2% ng kasalukuyang monthly bill o yung halagang hindi pa nababayaran ng consumer.
14: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
7: Humarap sa Day 31 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bilang hostile witness si Davao City Mayor Sebastian Duterte. Ito'y upang bigyang linaw ang koneksyon ni VP Sara sa GenCorp Industries Incorporated na humakot ng mga proyekto mula Davao City Government. Ayon kay Mayor Baste, 19 na kontrata ang iginawad sa GenCorp, taliwas sa 15 kontrata mula sa salaysay ng opisyal mula sa Philippine Government Electronic Procurement System o PhilGEPS. Pero inamin ng alkalde na hindi niya personal na nireview ang mga kontrata ng GenCorp sa lokal na pamahalaan dahil ayaw niyang makialam sa Bids and Awards Committee ng lungsod. At ipinasa niya ang responsibilidad kay Assistant City Administrator Tristan Domingo.
15: You're aware, Mr. Mayor, that delegating your signing authority to Attorney Domingo does not delegate your accountability as the hope.
16: Of course.
15: Correct. You are still the final accountable officer.
16: Yes.
15: Thank you, sir.
7: Sa katunayan ay nalaman lamang daw ng alkalde ang tungkol sa GenCorp nang lumutang na ito sa impeachment trial.
15: You are therefore not familiar, Mr. Witness, that your sister, the vice president, has actually declared an interest in GenCorp? You're not familiar with that?
3: No.
15: No, you're not?
3: No.
15: You're not familiar having heard the proceedings in the impeachment court that she has declared GenCorp twice in her sal ends for 2024 and 2025. You're not familiar with that, sir?
3: No.
7: Kung alam lang daw ni Mayor Baste na konektado ang kanyang kapatid sa GenCorp, ay pipigilan niya ang Davao City government na igawad ang kontrata sa naturang kumpanya. Samantala, kinumpirma pa ng alkalde na kilala niya at may ugnayan sa negosyanteng si Jaime Tan Cruz ang pangalan na makailang ulit na tinukoy bilang incorporator sa mga negosyong nakalista bilang shareholder ni VP Sara o si VP Sara.
16: Paano niyo po i-describe yung relationship ni Jaime T. Cruz sa inyong pamilya?
3: Maybe not entirely the family, but he's a friend of my father. He's a known businessman in Davao.
16: He's a friend of your father and a known businessman in Davao. So friend ng inyong ama, kasosyo din ni VP Duterte, kasosyo din po ninyo sa iba namang kumpanya. Mm-hmm. So hindi naman masasabing malayo ang relasyon. Mas masasabi pong malapit ang relasyon sa inyong pamilya. Yes.
7: Sina Senator Judge Rizzo Ontiveros at Davao City Mayor Baste Duterte.
9: Sa kaugnay na balita, nasayang lamang daw ang oras ng impeachment court doon sa pagharap ni Davao City Mayor Sebastian Duterte sa impeachment trial ng kapatid na si Vice President Sara Duterte. Ayon po yan kay Attorney Michael Yusinko, political analyst at senior research fellow ng Ateneo Policy Center, na anyay wala namang kasing naiambag na mahalagang ebidensya ang testimonya ng alkalde.
17: Wala naman siyang masasabi na makakatulong pa dun sa Article 2, no? Kasi sa aking palagay, yung testimonya ng ombudsman, yung records keeper ng ombudsman, at yung expert testimony ng dating presiding justice ng Sandiga Bayan, si Justice Kabutahita, para sa akin, sapat na yung dalawang yun, eh. Both are clear and convincing evidence that there was an offense of unexplained wealth and the failure to declare wealth in the Salen. So, itong kay Mayor Baste, para sa akin, para saan pa? At least in relation to the impeachment charge. Hindi ko makita yung koneksyon.
9: Wala rin naman ang direktang epekto sa mga kasong kinakaharap ng Vice President ang pahayag ni Mayor Duterte o Baste Duterte, bagamat maaari itong magkaroon ng epekto sa kredibilidad niya bilang alkalde.
17: May impact sa kanya yon, no? Pag-amin na yon. Hindi niya ginampanan ng tama yung pagka-mayor niya kasi hindi niya binabasa yung mga dokumento. So, that's self-incriminating. So, sa kanya, meron. May problema siya doon. But walang ano yun, eh. Wala namang connection yun doon sa charges against the Vice President, yung Article 2. So, itong kay Mayor Baste, hindi naman niya kinontra yung mga taunang testigo. Wala rin naman siya nadagdag na substantial dun sa testimonyo ng dalawa. So, nagsayang lang tayo ng oras, in other words.
9: Sa inasahan naman na pagtestigo ni dating Senador Antonio Trillanes, para po kay Attorney Yusinko, wala rin itong magiging epekto dahil karamihan sa kanyang mga impormasyon ay hindi naman galing sa personal na kaalaman.
17: Problema ko kay Senator Trillanes is hindi kasi siya ang first-hand source ng mga information. Gaya nung mga narinig natin sa kanya nung sa House of Representatives, nung sa hearing, most of the information na sinasabi niya is galing din sa ibang tao. Nakuha rin niya sa ibang tao. Lumapit sa kanya, ito ang sinabi sa kanya. So that's essentially second-hand information coming from him. So as a witness, hindi siya reliable because wala siyang first-hand information about the things that he's testifying to, like yung mga violations and offenses.
9: Ang political analyst, si Attorney Michael Yusinko sa panayam ng DZXL News.
14: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
7: Kansilado ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw. Batay sa abiso ng Senate Impeachment Court, walang mangyayaring paglilitis ngayong Miyerkules at ito'y itutuloy na lamang bukas, October 1. Paliwanag ni Senate Impeachment Court spokesperson, Attorney Reginald Tonggol, layo nitong bigyan ng pagkakataon ng prosekusyon at depensa na makapaghanda para sa whole day schedule o buong araw na paglilitis bukas. Nauna nang nagtakda ang Impeachment Court ng 11 whole day hearing days para sa impeachment trial sa Oktubre upang mapabilis ang paggugulong ng paglilitis. Idaraos mula 10 a.m. hanggang 6:30 p.m. ang trial mula October 1 at 2, 5 hanggang 9 at October 12 hanggang 15. Dadalo, haharap po si dating Senador Trillanes, Antonio Trillanes IV, sa Huwebes bilang testigo sa Article 2 o ang hindi maipaliwanag na yaman ni Duterte. Network News.
9: Samantala, sumagot po o sinagot din ni House Prosecutor Bel Zamora yung mga pumupo na sa misogynistic na komento ng ilang netizens matapos ang kanyang cross-examination sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang sagot niya rito actually ay get a life. Ayon kay Zamora, nakakalungkot na minamaliit pa rin ng mga Pilipino ang mga babaeng matatalino, mahuhusay magsalita, abogado na tumatayo sa impeachment court. Dagdag pa ng mababatas, hindi siya apektado ng mga batikos at patuloy lamang nagagampanan ang kanyang tungkulin.
18: Siguro, they can't handle sass, they can't handle
19: style.
18: And well, really, I don't care if they bash me. I'm here to do my job. And let's see. Yun lang. I mean, seriously, di ba? They should get a life.
9: Samantala, muli pong namataan si Manila Representative Bienvenido Abante Jr. na tila baga natutulog.
7: Nakadayukdok.
9: Ha?
7: Nakadayukdok.
9: Talaga, antukin na kasi si Kong eh. Habang isinasagawa ang cross-examination ng depensa kay Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Pero nilinaw po ni Kong Abante na hindi siya nakatulog, Kuya Sander, kundi nakayuko lamang umano siya. Hindi kaya nanalangin ulit.
7: Oh, baka nagpa-pray over.
9: Prayerful siya.
7: Balita sa lalawigan, tatlong sundalo sugatan sa engkwentro ng militar at grupo ng mga rebelde sa Escalante Negros Occidental. Kasama natin sa Balita Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
20: Sugatan ang tatlong miyembro ng 79th IB Philippine Army kasunod ng engkwentro na naganap sa bahagi ng Barangay Malasibug, lungsod ng Escalante Martes ng hapon September 29. Kasama sa sugatan ang isang miyembro ng Citizen Armed Forces Geographical Unit o CAPGO at Philippine Army na may ranggong sergeant at private first class. Ipinahayag ni 79th IB spokesperson Captain Paulo Lagarde na agad na dinala sa ospital ang mga sugatan kasunod ng engkwentro. Tumagal ang engkwentro ng mahigit isang oras laban sa pito hanggang 10 natitirang miyembro ng Northern Negros Front ng CPP-NPA. Naganap ang engkwentro matapos umano paputukan ng kanabang grupo ang mga militar na nagsisigawa ng house-to-house visit bilang bahagi ng Community Support Program. Sa ngayon, kinukopirma pa ang impormasyon na namatay ang miyembro ng CAPGO habang dinadala sa ospital dahil sa tama ng bala sa kanyang likuran. Samantala, patuloy naman ang clearing operation sa pinayarihan ng engkwentro. Kasama mo sa RMNDYHB Bacolod. Ladyamat Albert Tenar. Tatag ka naman.
7: Abangan sa aming pagbabalik, dalagita natagpo ang patay sa damuhan malapit sa bahay nito sa Camarines Sur.
9: Dating House Speaker Lord Alan Velasco nakalabas na ng bansa ayon sa Bureau of Immigration.
7: Ito ang RMN Power of Hyperlocal.
21: RMN Network News.
9: Buntag Pilipinas sa idupos
7: ng foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
9: Commission on Elections nangangamba. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
22: Ako si Zander Kayabyab, magbabalik ang RMN Network News.
23: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita. Tinig ng katotohanan. Tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.
21: Network News. RMN Police Report.
7: Isang dalagita po ang natagpuang patay sa Damuhan, sa Camarines Sur, yung lalaking sospek arestado. Kasama natin sa balita si Radyoman Paulo Papa ng RMN Naga.
1: Hinahanda ng Minalabak Municipal Police Station ang karampatang kaso laban sa isang lalaking aminado sa pagpaslang sa isang 16-anyos na babae sa barangay Taririk na Sabing Bayan sa Camarines Sur. Ang lalaking ito ay kilala bilang Joberta, nasa wastong gulang, residente ng lugar. Naiulat kahapon ng umaga ang pagkakadiskubre sa dalagitang wala ng buhay sa madamong bahagi ng barangay malapit sa bahay nito. Kagad namang hiningi ng himpilan ang tulong ng Scene of the Crime Operative Sosoko upang mapag-aralan na ang bangkay upang sa ganun ay malaman ang kamatayan nito. Habang patuloy ang investigasyon, pinapayuhan ng pulisya ang publiko hinggil sa mga kumakalat na espekulasyon hinggil sa krimena at inirekomenda na maniwala sa mga lehitimong bukala ng balita. Nasa kustodiya ng pulisya ang lalaking ito na nakapagbigay na din ng kanyang salaysay matapos kusang sumama sa mga awtoridad kinalaunan. Kasama mo sa DWNX Arimenaga, Radyoman Paulo Papa, Tatak, Arimen.
9: May babae namang namatay matapos masagasaan ng isang mixer truck dyan sa Valencia City, Bukidnon. Kasama natin sa balitang ito si Radyoman Mark Micaballo ng Arimen Malaybalay.
2: Patay ang isang babae matapos masagasaan ng isang mixer truck, partikular sa National Highway, Barangay Lumbok, Valencia City, Bukidnon. Ang biktima ay isang babaeng nasa tamang edad na residente sa naturang lungsod. Ayon sa report ng mga otoridad, huminto sa kanto papasok sa National Highway ang isang unit ng Fuso Super Great Transit Mixer Truck na minamaneho ng isang 44 na taong gulang na lalaki habang naglalakad naman sa harap nito ang naturang biktima. Pagkatakbo ng truck, natumba di umano ang biktima rason para mahagip ito at madaganan ng gulong ng truck. Dahil sa pangyayari, nagtamo ng matinding injury sa katawan ang biktima na siyang naging dahilan ng kanyang agarang pagkamatay. Matapos ang insidente, dinala sa panerarya ang bangkay ng biktima habang nasa kustodiya naman ng Valencia City Police Station ang driver ng truck para sa kaukulang disposasyon. Kasama mo sa RMNDX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon Matika, Radyoman Mark Micaballo. Tatak, RMN.
7: Sa iba pang mga balita, 7:26 ang oras ngayon. Kinumpirma ng Bureau of Immigration na nakalabas na ng bansa si dating House Speaker Lord Alan Velasco. Ayon sa Bureau of Immigration, walang umiiral na hold departure order o immigration alert laban kay Velasco. Kaya naman na malaya itong nakalabas ng bansa. Hindi na rin nagbigay ng karagdagang detalyang ahensya dahil naman sa data privacy. Una nang kinumpirma ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na nasa ibang bansa si Velasco at ang kanyang asawa na si Rowena. Ayon kay Matibag, tumulak si Velasco pa Nagoya, Japan noong August 30 at inaasahang babalik sana sa bansa noong September 14. Habang asawa naman ito ay huling namataan sa Hong Kong noong September 24 at inaasahang babalik noong dapat noong September 27 pero hindi na rin bumalik ng Pilipinas.
9: Mga isiniwalat ni dating Police Officer Rodolfo Gracioso Jr. dapat daw maingat na pag-aralan. Kasama natin sa balita si Radyoman Grace Mariano.
4: Para kay House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua, kailangan ng masusing pag-aaral at pag-iingat sa mga isiniwalat ng dating security aide ni former House Speaker Lord Alan Velasco na si Police Officer Rodolfo Gracioso Jr. Ang tinutukoy ni Chua ay ang kwento ni Gracioso na ilang beses siyang nag-deliver ng maletang naglalaman ng pera kay Vice President Sara Duterte na may kabuuang halaga na 2 bilyong piso. Sabi ni Chua, kailangang busisiin ang affidavit ni Gracioso at isailalim sa authentication ang mga litrato at ebidensyang inilabas nito. Katwira ni Chua, masyadong mabigat ang mga akusasyon ni Gracioso kaya hindi dapat isantabi ngunit hindi rin basta-basta maisasama sa mga karagdagang ebidensya para sa 2nd article of impeachment o alegasyong may unexplained wealth si VP Duterte. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
21: RMN Network. Network News.
7: Ibinasura ng Sandigan Bayan 2nd Division ang motion for reconsideration ng prosecution upang tanggalin si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan bilang co-accused sa graft case ni Senador Jinggo Estrada cognate sa maanumalyang flood control project. Ito ang naging desisyon ng korte sa pre-trial conference ng kaso kahapon. Dahil dito, mananatiling kapwa-akusado si Bunuan sa graft case. Una nang tinanggal ng Sandigan Bayan 5th Division ang dating kalihim bilang akusado sa plunder at graft dahil pa rin sa flood control scandal kasama si Estrada. Samantala, ibinasura naman ng Sandigan Bayan 3rd Division ang ikalawang motion ng kampo ni dating Senador Bong Revilla Jr. na mag-inhibit sa kaso si Associate Justice Carl Miranda. Sabi ng korte, walang merito ang motion ni Revilla kaya patuloy nagagampanan ni Miranda ang tungkuli na dinggin ang kaso.
9: Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano may buwelta kay DPWH Secretary Vince Dizon matapos bawiin ang deklarasyong walang ghost project sa Taguig. Kasama natin sa balita si Rajuman Conde Batak.
0: Binuweltahan ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano si DPWH Secretary Vince Dizon matapos bawiin ang deklarasyon nito na walang ghost projects sa Taguig City. Sa Facebook live streaming ng senador, tinanong niya ang kalihim kung nasaan ang paninindigan nito dahil tila biglang nabago ang kanta noong sitahin ni Senator Ping Lacson. Kung matatandaan, sa budget hearing ng DPWH sa Senado ay natanong ni Cayetano kung may mga ghost projects sa Taguig na sinagot naman ni Dizon. Nawala. Idinini ni Cayetano na mahirap na ginagawang politikal ang investigasyon sa mga proyekto pero nilinaw niyang hindi niya idinadamay dito ang Malacanang. Inakusahan din ni Cayetano si Lacson ng pagmamando sa Senado at pananakot sa mga hindi sumasang-ayon sa kanya na kahit sa impeachment court ay makikita.
6: So, nasaan ang paninindigan mo sa Secretary Dizon? Sasabihin mo today, sabi ng Pangulo, wala rin sasantuhin. Pero sabi din ng Pangulo, diba? Wala ka rin uusigin na inosente. So pag sinabi mong walang sasantuhin, that goes both ways. That means no one guilty will be left behind. So pag guilty yan, ituro mo kahit gaano kalapit sa Pangulo. Pero it also means that if someone is innocent, hindi mo sasabihin na guilty siya. So nasaan ngayon ang paninindigan mo na paulit-ulit mong sasabihin sa amin na hinalungkat nyo na lahat ng project, walang ghost?
0: Samantala, sa social media account post din ni Lacson ay nagpasalamat ito kay Dizon dahil nilinaw na under investigation ang umano'y irregularidad sa Taguig projects. Iyon ay matapos niyang balaan ang kalihim na pwedeng makasuhan kapag nag-cover up sa anomalous projects. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Conde Batak, Tatak, RMN.
7: Pangulong Bongbong Marcos pinatibay ang sistema sa pagmonitor ng gastos ng gobyerno. Kasama natin sa balita Rajuman Chanel Salazar.
8: Pinatatag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sistema sa pagmonitor ng gastos ng gobyerno sa pamamagitan ng Compass Portal upang mas madaling masubaybayan ng publiko kung saan napupunta ang pondo ng gobyerno. Sa ilalim ng Executive Order No. 126, itinakda ang Compass bilang pangunahing online platform para sa impormasyon tungkol sa budget, government spending, procurement, programa at proyekto ng pamahalaan. Inilunsad na ng Department of Budget and Management ang portal noon June 26. Maaari itong gamitin ng publiko para hanapin ang gastos ng bawat ahensya ayon sa pinagkukunan ng pondo, paggagamitan at fiscal year. Maaari ring gamitin ang blockchain at iba pang bagong teknolohiya para mapalakas ang seguridad at pagiging maaasahan ng mga impormasyong inilalagay sa portal. Inatasan din ang national government agencies, government-owned corporation at government financial institution na regular na magsumite at mag-update ng kanilang datos sa Compass, kasama sa maaaring ilabas ng impormasyon sa financial at implementation status ng mga proyekto, procurement at iba pang datos sa paggamit ng pondo ng bayan. Bubuo rin ang Compass Council na susubaybay sa pagpapatupad ng portal at pagsunod ng mga ahensya sa mga itinakdang disclosure requirements. Maaari namang mapatawan ng administrative at disciplinary sanctions ang mga opisyal o empleyadong hindi susunod sa kautusan. Hindi kabilang sa ilalabas sa mga impormasyong ipinagbabawal ng batas gaya ng sensitibong datos na maaaring makaapekto sa National Security o paglabag sa Data Privacy Act. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tatak,
5: RMN.
21: RMN Network News.
9: Alas 7:34 na po ating oras, naitaboy ng Philippine Coast Guard ang isang Chinese maritime militia vessel na namataan sa Kota Island na bahagi ng Kalayaan Island Group. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, namataan ang CMMV 9622 na nagpadala ng 24 na fishing boat sa paligid ng isla. Pero ayon kay Tariela, duda siya na mangingisda ang mga maliliit na bangka dahil wala namang lambat o anumang gamit na pangingisda ang nakita.
10: Sana man lang naglagay ng props.
9: Oo nga eh. Mm-hmm. Picture. Posibleng nagsasagawa daw ng surveying activities sa bangka ito sa pananatili sa Kota Island. Agad namang umalis sa lugar ang mga bangka ng China nang magpadala na ng rubber boat ang PCG. Nanindigan naman po ang Coast Guard na pananatilihin nila ang presensya sa isla at patuloy na hahamunin at itataboy ang anumang foreign vessel na nag-ooperate sa katubigang sakop ng ating exclusive economic zone.
10: Department of National Defense pinaimbestigahan naman sa NBI ang mga kumakalat na peking liham na may lagda ni Defense Secretary Gibo Chodoro. Kasama natin sa balita, Radyoman Marjo Domingo.
13: Nagbabala ang Department of National Defense sa publiko laban sa kumakalat na fabricated letter na may pirma ni Defense Secretary Gilbert Chodoro Jr. at naka-address sa nagangalang Peter Enswinger. Ayon sa DND, ang nasabing dokumento at ang mga nilalaman nito ay walang katotohanan at mga peke. Dahil dito ay dinulog na ng kagawaran ng nasabing usapin sa National Bureau of Investigation o NBI para sa narapat na investigasyon. Nakasaad kasi sa naturang liham na tinitiyak umano ng kalihim ang pagsusulong ng interes ng Amerika sa West Philippine Sea at sa iba pang usaping pampolitika sa bansa. Kabilang ang umano'y sadyang pagpapakita sa publiko ng marahas sa taktika ng China sa Ayungin Shoal at ang pag-una umano ni Chodoro sa Amerika sa national security kaysa sa domestic issue tulad ng nagaganap na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tinawag naman ng DND na panibagong serye ng foreign interference at malaying influence ang nasabing issue na may intensyon na sirain ang lehitimo at naayon sa batas na hakbang ng pamahalaan para sa soberanya at integridad ng teritoryo ng bansa. Kasama mo sa DZXLR Men Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatak RMN.
21: RMN Network News!
9: Eto na, nominado po ang ilang programa ng DZXL News 558 kHz at iba pang stations ng Radio Mindanao Network sa ika-44 na Catholic Mass Media Awards o CMMA. Matapos ang masusing screening at deliberation, pasok sa iba't ibang kategorya ang mga programa ng DZXL News. Kabilang dito ang usapang trabaho at iba pa para sa Best Business News, DZXL Anong Latest para sa Best Entertainment Program, mga obra ni Mang Boy para sa Best News Feature at RMN Network News para sa Best News Program. Samantala, nominado rin ang iba pang programa ng RMN Stations. Kabilang dito ang Straight to the Point ng DYHP RMN Cebu para sa Best Public Service Program. Pasok din sa Best News Feature ang Sa Bawat Paglalayag ng IFM 103.9 Baguio sa Guhit ng Kasaysayan, Velarde Map ng DXKR 639 Coronadal at Laot ng Pag-asa, Mga Anak ng Dagat ng DZRS 918 Surigao. Pasok din sa Best Radio and Public Service ang West Philippine Sea, Dagat ng Bayan, Hapag ng Mamamayan ng Fish Right Program ng RMN. Samantala, anim na produksyon naman ng parehong programa ang nominado sa Best Digital Moving Ad Public Service. Kabilang dito ang West Philippine Sea, Issue sa Dagat, Alamin, Sa Mata ng Mga Mangingisda, Yaman ng Karagatan, Kinabukasan ng Bayan, Ang Dagat, Ating Pamanang Yaman, at Dagat ng Bayan, Hapag ng Mamamayan. Ang Catholic Mass Media Awards ay pagkilala sa mga natatanging produksyon sa larangan ng mass media.
21: RMN Network News.
10: But wait! There's more! Dahil hindi lang puri yan, nagtatapos ang selebrasyon mga kasama dahil nominado rin at finalist ang ilan sa mga ipinagmamalaking programa at palabas ng DZXL News 558 kHz at ng RMN Stations sa 29th Golden Dove Awards ng Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP. Best Magazine Program, finalist ang programang Ang Say ng Taong Bayan, Alams Na, yours truly po, and Radyoman Angel Garcia. Best Culture and Arts Program naman, finalist ang Pag-ibig na Binibili ni Radyoman Chanel Salazar.
7: At the Best Public Service Announcement o PSA, ang West Philippine Sea. Isyu sa dagat alamin, West Philippine Sea, sa mata ng mga mangingisda. At West Philippine Sea, ang dagat ang ating pamanang yaman. Congratulations, mga kasama!
9: EJ Biana muli naghari sa men's pole vault at ikatlong gintong medalya ng Pilipinas na sungkit sa Asian Games. Si Neil Santua sa Sports, Neil.
5: Nagdagdag pa ng panibagong ginto ang Pilipinas sa 2026 Asian Games matapos masungkit ni EJ Obiena ang kampyonato sa men's pole vault sa Aichi, Nagoya, Japan. Tinawid ni Obiena ang 5.77 meters sa kanyang unang attempt para maungusan ang mga katunggali mula sa China at Thailand na nagbigay sa kanya ng ikatlong gintong medalya ng Pilipinas sa palaro. Ito rin ang ikalawang sunod na Asian Games gold ni Obiena sa pole vault, patunay na nananatili siyang nangungunang vaulter sa Asia. Sa panibagong tagumpay na ito, patuloy na lumalakas ang kampanya na Pilipinas sa Asian Games habang nadaragdagan ang mga medalya ng bansa sa athletics. Para sa ating Armen Sports, Radyo Manuel Santua Tatak, Armen!
7: Solo concert ni Moira de la Torre ngayong Oktubre na postpone. Yung mga organizer po ay humingi ng paumanhin. Alamin natin kung bakit sa ulat ni Alex Furake.
11: Hindi na matutuloy pa ang much-awaited solo show ng singer na si Moira de la Torre sa SM Ovation Arena ngayong linggo. Inanunsyo ng concert promoter na Ovation Productions na postponed ang Moira Where It All Started na original sanang gaganapin sa October 4, 2026. Sa halip, itutuloy na lang ito sa 2027. Humingi naman ang paumanhin ng organizer sa inconvenience na idinulot ng postponement ng concert. Hindi ibinunyag ng promoter ang dahilan kung bakit hindi natuloy ang show ni Moira. Sa inilabas na statement, iaanunsyo na lamang ang detalye ng show ng singer. Sa fans na nakabili naman ng tickets, abiso sa mga ito na direktang makipag-ugnayan sa Ticketmaster o www.ticketmaster.ph o sa kanilang customer support. Matatanda ang inanunsyo ni Moira nitong July 10 na magkakaroon siya ng concert ngayong October bilang suporta sa expanded version ng kanyang 2024 album na I'm Okay The Locks. Yan ang ating entertainment news, Alex for a cat attack or a man.
7: RMN Network News. At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita kasi si Radyo Man Zander Kayabyab.
12: Live via satellite. RMN News Nationwide. RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines
19: sa itong mga balita, gipatuman nga 4-day work week sa kagabana sa Lakbay sa Sugbo, may bawaan sunod simana kung ipadayon o hunungo na bakini. Samtang langyaw nga giingong nakainom sunod sa kaimnanan sa lungsod sa Panglao, Lalawigas, Bohol, nakabsas kinabuhi man kini bunalig bangko sa gikaaway nini nga usa ka residente usab sa maong lugar. Kini ang headlines sa itong mga balita.
12: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
24: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
25: ACS. Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manluya ang panglawas. Maong importante nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas, dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga dunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makadikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa pagidaron. Kauban ang proper diet ug exercise, 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol. Vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Iba ka gidya, basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
3: pinakamalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286, Series of 2026.
14: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Mag-Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max Pamag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection. ACS!
15: Gikan sa kinatas ang bukid.
16: Nap! Kitkamusta nga ay?
15: O bisan sa pinakalayo nga isla.
16: Nag-graduate na ako!
15: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaon.
16: O pauli na ko ka!
15: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, Series of 2026.
17: Basa sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos nga vitamin D3 level sa atong dugo nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom naman tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.

0: bath soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
0: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
4: At oras karon, alas 7:46 na. O karon sa detalye na sa ato mga balita, mga gipatuman nga 4-day work week sa kagabana sa Rakbay sa Subo, may bawaan karong sunod simana kung ipadayon o hunungo na bakini. Kasama mo sa Balita Radio Man, Eli Bolonon.
5: DYHP, Tatak, RMN, Report.
6: Mahibawan unya sunod simana kung ipadayon ba ang pagpatuman sa 4-day work week sa kagabana sa Rakbay sa Subo. Kinuman sa himong assessment ni Mayor Nestor Archibal, subay sa pag-implementa na usab sa compressed work week na itong making simana. Matun sa mayor nga siya na pugos pagpatuman o palik sa mga palisiya, kung sa rotational burnout o sa panayang magsakas presyo sa krudo o gasolina. Ipadayon ni Archibal, ganduha ka simana lang ang iyang gihatag gadugway pag-assess sa ipatuman nga 4-day work week.
7: 2 weeks na akong gitanaw ani nga atong ma-verify para makibaw sa kung sa ni mahal naman sa good kayong gasolina, fuel ba?
8: So doon ay positibo nga response, magpalayon
7: yes,
8: ni.
6: Si Mayor Nestor Archibal, ang compressed work week o nagpatuman sa kagamhanan sa bayan ay tumiagimuan sa Abril, apan humban sa usaka buwan, nagibalik rosab ni inyan ang nang work schedule sa mga kawani. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sining inyong radyo man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RNN.
5: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
9: Radyo Mo Nationwide!
10: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
11: Apil na sa EQ Diapers e raffle promo. Padito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product kit. Party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
12: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas. Maong importante nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Our gentlest care for every Filipina, PH Care.
2: Misis, tungod kay kasagara na ka-stay at home ang pamilya, kasagara na pod kay mag-eat at home o mas pirmi na pod maghugas sa kahag kaldiro. Maayo na lang nga naay sulid nga pambato sa heavy duty nga hugason, ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magpatangtang sa heavy duty nga sebo, sulid pod nga mutangtang sa bacteria. Maong bawat pahid, linis sulid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
3: Magsige gani kag achi, nagluha-luha ang mata. Unya nang atol pa.
4: Fix it with Alnex.
5: Basta allergy symptoms, adunay fixidok ana.
6: Alnex, the most prescribed cetirizine brand by doctors.
4: Fix it with Alnex.
6: Source: IQVIA PMDI2S 2025.
7: Unilab quality yan.
6: Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alnex. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mga kasama, nakasinati na mamo anang naaka sa trabaho? Focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines? Kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra ka sakit ug kalagot samtang naa sa trabaho. Kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho. Magpingit ka sa kasakit. Unsaon na lang ang deadlines? Kung dunay sa gabal nga sakit ngipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed bifenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit nasuway na sa 36 katuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor o sunda ang giresitang tambal nga nasuway na. Paspas relief nga nasuway na, nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Bifenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kung mag-uwan o niya kalit nga muinit, murag walay hunong ang sip-on og ubo sa mga bata. Mao nga kinahanglang magmatngon. Ting-uwan na, mami. Pasabot ni ini, daghan na usab ang mga sakit sa masasip-on og ubo sa mga bata. Kung dili dayon maatiman, ang simple nga sip-on og ubo, mahimong mo grabe. Mao nga, dali mo bugat ang pamati sa bata. Busa ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon. Sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang sinyale sa sip-on, sumpuan dayon gamit ang New Zep for Kids. Og sa ubong dunay problema, magmamigurado with Solmiox for Kids. Dapat abansi daan kaysa sip-on o gubo karong panahon, ting-uwan. Gihius ang ka-epektibo sa Solmiox for Kids o New Zep for Kids. Tabang alang sa kahupayan, maukini ang alagang Unilab. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of New Zep. Carbocystin is the generic name of Solmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
9: At oras karon alas 7:53 na. Padayon ta sa tumbalita ni Langyaw nga giingong nakainom sud sa Imnanan liya sa Panglao sa Bohol. Nakabsan ni siyang kinabuhi human gibunalag bangko sa iyang gikaaway nga usa ka Pinoy. Kasama mo sa balita Radio Man Arnold Bustamante.
10: CYHP Tatak RMN Report.
11: Patay na nga dadangat sa Celestino Galliares Memorial Medical Center sa Dakbayans Tagbilaran ang 63 anyos nga Langyaw humani bunali og bangko sa kikaaway sa usa ka Imnanan sa Aluna Beach sa Barangay Tawala, lungsod sa Panglao, lalawigan sa Bohol alas 11:45 sa gabi inatong Sabado. Ang biktima gila nga si alias Brit, 63 anyos, American National nga kasamtangan nga nagpuyo sa Malipads Resort Purukdo sa Barangay Tawala, lungsod sa Panglao. Sa investigasyon sa Panglao Municipal Police Station na Sairan nga nagkalalis ang biktima ug ang suspitsado nga pulsubog na nga si alias Robert, 41 anyos, taga Purok 3, Barangay Dimiao, lungsod sa Panglao, sa sulod sa usa ka bar sa Aluna Beach. Sila ang nagkainit na ang ilang panag-away nga may resulta sa sinumbagay sa duha apan may kuha ang suspitsado ug bangko ug dayon gibunal sa biktima nga may resulta sa pagkakuyap niini. Dali nga nanawag ang management sa Imnanan sa ambulansya sa Panglao Emergency Medical and Rescue Unit aron nga dalhon sa tambalanan sa Tagbilaran ang biktima apan gideklara siya nga dead on arrival ni Dr. Fatima Jane

0: ang suspitsado nga si alias Robert samtang padayon nga mihimo silang imbestigasyon ang kapulisan sa Panglao. Gipanghinabi na nila ang mga saksi lagip na ang pagsusi sa CCTV footage aron ilahang nga masubay kon unsa gyud ang sirkumstansya sa insidente nganong misangpot ngadto sa pagpamunal sa suspitsado sa biktima nga miresulta sa kamatayon ni ini. Kasama mo sa Bohol Police Provincial Office ang inyong Radyoman Arlo Samante YHP, Tata Carmen.
1: Radyo mo nationwide.
2: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Radyo mo nationwide.
4: Mga kasama, ako ang inyong Radyo Man po, Lauro. Luna tayo maayong balita kay ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas. Kay makatabang ginipagpalikon sa atong immune system o kapukugan. Kanunay nga abdik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo. Inabina sa atong mga tao nga aduna na mga maintenance medication. Daghang mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o guban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali usab ng takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3 igo nang protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta kamo, adto alang ang mga Life Extension clinics nato. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, na atan himutang sa Osmeña Boulevard, kanang paingon sa Kapitulyo, duol sa ta sa Cebu Gospel Church og Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Brands nato, ana ata sa EDM Building. Atubangan sa Jollibee sa Barangay Kansaga, Consolacion, Cebu. Alang sa dugang ninyong mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Brands na nato o sa Consolacion 0917-318-1175. O mga higala, siguruan ninyo ang inyong mapalit na soft gels dunay tatak na ili. Kay ugwa, piki ka na, ayaw dawata para sigurado adto palit og vitamin D3 sa Life Extension Medical Clinic. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
5: Girl, after work fresh gyapon ka? Ako, murag kapoy na kayot tan-awon.
6: Girl, Pond Sprite Miracle Facial Wash akong gamit.
5: Worth it?
6: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel. Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh, bare-faced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control variants. Pond Sprite Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
7: Glow Pond's Miracle.
1: Sports ngayon. Sports ngayon.
8: Ato balita sa sports si Hatod Garon sa ato sports analyst ng international boxing judge kasabag Edward Ligas linya na turon kasabag Edward bye buntag.
9: Mayong buntag kasamang Ken, kining atong balita sa sports, gatod ganyo sa DTX sa 500. Tinaura ba? Tinaura?
8: Tinaura kasamang Edward.
9: Nagpadayong hari sa pool vault tournament no sa Asian Games si Eddie Ogdena. Human kini mi buak sa iyang previous nga records kagahapon og merehistro og laing records no sa Asian Games sa pool vault competition. Asa diyang mi-re-restro kini og 5.91 meters no diin wa gyud kini masabod sa crossbar nga iyang gihimo no bisan pa man og di na angayan buhatong tungod kay ang duha ka mga Chinese nga si Yao Ji og si Li Xinyang wa gyud makakuha sa 5.8 nga mauntay ilang gi katapusan nga ampakan apan si na si Piat usab gani si EG Obien ano sa 5.8 apan sa diyang klaro na nga nakuha niya ang medalyang bulawan bisan pa magsigurado na mi hangyo siya nga suway pa og kaisa no unya nakuha gyud niya ang 5.91 meters nga previous niya nga record nga 5.90 meters din iya kining gibuak mismo ang iyang kaugalingon na record sa Asian Games. Tungod diana nakakuha siya og bulawan nga medalya dito sa Nagoya sa Japan. Ang duha ka mga Chinese no mao lang toy nagpabilin nga competitor ni Obiena alang sa gold medal

0: silang duha apakyas wa gyud nila makuha no ang pag ambak nila ngadto sa 5.8 unta dito sa crossbar din na nasabod kining duha si AJ Ubina nasabod usab apan na sa kadtong nakuha niya ang gold medal nihangyo pa kining musuway pa kaisa diin nakuha inuon niya ang 5.91 meters o gibuak niya ang iyang previous record kani adto nga 5.90 meters alang sa main sa pole vault competition sa nagpadayon nga Asian Games dito sa Nagoya, Japan. Nagpasalamat si Ubiena no sa suporta sa mga fans di lang mga Pilipino ang tanang nananaw dito no nalipay no sa gibuhat ni Ubiena ug ang tanan na nga miday kaniya na usas mga maayo gyud nga pole vaulter sa iyang henerasyon sa tibuok kalibutan. Kini atong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatan-on? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidant nga maoy nagprotekta sa mga selula, apil na ang mga nagdaot nga mga skin cells ug ipagrabi kini sa polusyon, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog ug pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa cells mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles ug folds sa panit. Mutumaw ang mga dark spots ug uban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million ORAC units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals ug oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon ug ayuhon. Ang DTX 500 dindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma ug cataract, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis ug GERD. Unsa pay imong gipaabot, mag DTX 500 matag adlaw. Aprobado sa mga eksperto og sekreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Eduard de la Serna, Ligas, DYHP, Tatak, Iron Man.
1: Salamat kay kasama ni Edward Liga sa ato mga balita sa sports. Manikompleto sa ato mga balita nini mga oras sa kunya, congratulations ngadto sa Team Pook Basketball Under 16 Division Champion sa Mayor's Cup 2026 sa Talisay. Gikan ni Cap Cuenco Manrial o ni Gab Vallejo. Gikan sa Sir Jojo Abapo diri sa Pook Talisay. Tagi karon taon-taon ha, mabalik sa Attorney Rufil. Aron ipadayo na yung mga isyog mga komentaryo man lang sa itong pipila ka mga pahinomdom. Aban ako din sa control, kasamang cases many ha. Names Quiñones o Gerald Albios. Ako sa mi Radio Man Ken Galilea. Salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong nga buntag.
2: Radyo mo nationwide.
1: At oras karon alas 8:03.
3: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Tayo na

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Maayong adlaw mga kasama. Ako si Radyo Man Jane Galliardo. O kiningbahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo o aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang o alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot o liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng o dandelion. Lion leaves. Makatabang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama the best gidning BioTruth herbal capsule kay